0: 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
0: Described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Iyo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Siyempre, kayo po ay napapanood at kami ay napapanood at napapakinggan dito pa rin sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Nasa ilalim pa rin ng Presidential Communications Office. Samahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito pa rin sa ating palatuntunang
7: Bangon
8: Bangon
7: Bayang Mahal.
8: Bangon Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas
8: 738 AM.
6: Siyempre, ako pa rin ang inyong tagapaglingkod, Al Corpus. Nakapanood ba kayo kahapon nung tinawag na Hao Shao? May Hao Shao? Parang ano yata yun, Chinese ba? Ayan. Ubulong rito yung aking mga bossing. Sinabi po kasing Hao Shao, yan po ay salitang Hokkien. Ay ibig sabihin ay peke. Madalit sabi mga kababayan, yan po ay fake news. Yan po ay kasunod ng naging kaganapan kahapon sa Senado. May isang senadora kasi na naglabas ng expose kuno. Expose nga bang matatawag kung ito ay hindi beripikado, kung ito ay fake news. Marin namang tinutulan ng kanyang mga kapwa senador. Nakakatakot kasi, no? It sets a dangerous precedent, mga kababayan, na mismong mga senador, we respect yung karapatan nila at kanilang mga responsibilidad sa ilalim po ng ating saligang batas bilang mga senador, meron talaga silang tinatawag na political right. Ano po? Ginagamit po ang sesyon sa plenaryo upang bigyang linaw, to shed light, ika nga. Mga issue po tungkol sa ating bayan. Na binabanggit ko po mga kababayan ay yung tinatawag na con as plot. Ano ba yung con as plot? Yan, Constitutional Assembly plot. naparatangan kasi ng isang senadora na tinutulak daw ano po ng palasyo ng Malacañang na magkaroon ng charter change o yung pagbabago po sa ating konstitusyon. Para sa mga kababayan po natin na hindi aware, ang kasalukuyang umiiral na saligang batas o konstitusyon ay ang ating 1987 Constitution. Ayun ang binabanggit natin kahapon para mapalitan, para ma-revise o ma-amend ang konstitusyon, kinakailangan yung tatlong vehicle na binabanggit natin, Constitutional Assembly, yung CONCON, yan, una, CONAS, Constitutional Assembly, yung CONCON, at yung People's Initiative. Na iba nga lang, mga kababayan, gaya ng pinaliwanag natin kahapon, ang Constitutional Assembly ay manggagaling to both, from both chambers of Congress. Yun nga yung nakakapagtaka, ano po. Bakit ang pinaparatangan ay ang palasyo, ang ehekutibo, kung ang tinutulak na vehicle for constitutional revision or constitutional amendment eh constitutional assembly, 'di ba? Eh kasi manggagaling sa Kongreso yung panukalang 'yan. 'Di ba? Parang nakakapagtaka naman yata. Ayan, ang kinaibahan nga lang, mga kababayan, 3/4 ng kabuuang bilang ng Kongreso, all members of Congress, ang kinakailangan bumoto para mapagpatuloy ang nasabing constitutional amendment na yan. Mas madaling sabi, tawag dyan, cha-cha, charter change.
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang mahal!
8: Bangon! Bayang mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Nakakatawa lang kahapon, umalma ang isang senador na matagal ng miyembro ng media. Which is, how do I say this? Talagang proper naman. Ano po? Dahil ang mga alagad ng media, ano po, yung traditional media, baka mamaya kasi sabihin pag media kasama yung mga ano eh. Biro lang. But anyway, siyempre, mga kababayan, bago po tayo magpalabas ng impormasyon bilang mga alagad ng media, responsibilidad po nating lahat, hindi lamang po ng mga senador, siguraduhin natin na tama yung pinalalabas nating impormasyon. Ito po ay beripikado at meron tayong pinangahawakang ebidensya. Kaya nga, pag walang ebidensya, kapag walang basihan, hawsyaw ang tawag.
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang mahal!
8: Bangon! Bayang mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Labing dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nilabas na po ng Korte Suprema ang naging desisyon nito kaugnay ng TRO na final ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Doon, pinakita sino-sino yung mga mahistradong bumoto ng nag-concur doon sa sinulat na desisyon ng ponente. Ta sino rin yung mga tumanggi? Ano po? Yung ibang opinyon doon sa naging opinyon ng ponensya. At isa sa madalas na kinukot ngayon na mahistrado ay ang opinyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa. Babanggitin lang natin no, ng mabilis sa ating, para sa ating mga kababayan. Sabi, in denying the petition of Senator Bato de la Rosa or ATRO, sabi, the court cannot become a refuge for impunity. Nako, medyo mabigat yan, medyo maanghang yan. Bakit ka nga naman manganganlong kung yung basihan mo ng panganganlong sa ating mga korte, yan yung mga bagay rin na pinagkait mo noon sa mga kababayan. Ating mga kababayan. Ayan, sige. Sayin lang natin, ano po. Kasi merong ipinalabas na utos ang Korte Suprema at doon, iyon yung inilabas ang rason. Bakit tumanggi ang Korte Suprema na bigyan ng temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa. Sabi, in passing, babanggitin lang natin, sabi ng Korte Suprema, the court's action should not result in coddling of those in power, should not allow impunity to continue, and it is in fact the last stronghold for the protection of rights in those without it. Yan, ibig sabihin mga kababayan, hindi dapat maging kanlungan ng korte sa mga taong nasa kapangyarihan. Ang proteksyon ay pinagkakaloob sa atin ng batas at ng korte ay para doon sa mga nangangailangan nito.
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang Mahal!
8: Bangon! Bayang Mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Ping 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pinkibalita rin tayo sa Angeles City, Pampanga. Ano ba ang lagay ng ginagawang search and rescue operation dyan ng Office of the Civil Defense? At hindi lamang po ng OCD, nagtutulong-tulong na rin po ang iba't iba pang mga ahensya ng ating pong pamahalaan para ma-rescue yung ating mga kababayan na trap sa ilalim ng gumuhong 9-story condominium dyan po sa may Balibago ito, no? Tama? Angeles City, Pampanga. Yan, sa ilang saglit, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Pero sa punto pong ito, tumanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Artlist Group nanawagan ng agarang investigasyon sa gumuhong gusali sa Pampanga. Iginiit na ang gastusin at pagpapaospital ay dapat sagutin ng kumpanya. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ng agarang independent investigation matapos ang pagguho ng isang siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Apat na ang kumpirmadong nasawi habang 17 pa ang pinaniniwala ang natabunan ng debris ng gumuhong gusali. Nangyaring insidente noong madaling araw ng May 24, dahilan para muling questionin ang pagkapatupad ng safety regulations sa mga construction sites. Ayon kay Sendanya, hindi dapat mababaw ang investigasyon at kailangang alamin kung sumusunod ba ang construction company sa building code at occupational safety standards. Iginiit din ang mambabatas na dapat sagutin ng may-ari ng gusali at ang ng construction firm ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot at pagpapalibing sa mga biktima. Kinilala rin ng pamahalang lungsod ng Angeles si Jackson Lim bilang may-ari ng gusali at ang Golden Years Construction bilang kontraktor ng proyekto. Giit pa ni Sendanya kung mapapatunayang may seryosong paglabag sa safety standards, dapat managot at kasuhan ang mga responsable. Nagbabala rin ang mambabatas laban sa anumang pagtatangkang papirmahin ng quitclaim ang mga biktima at kanilang pamilya kapalit ng agarang tulong pinansyal. Nanawagan si Sendanya sa gobyerno na higpitan at bilisan ang inspeksyon sa mga high-rise construction project sa buong bansa upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At kaugnay nga po niyan, search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ay tinigil na. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilipat na sa retrieval at clearing operations ang operasyon sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga matapos na opisyal na itigil ang search and rescue operations kagabi. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyalis ng buhay sa lugar ng insidente. Dahil dito nagdesisyon ang incident command system na ihinto ng rescue efforts at simulan ang retrieval at clearing operations ngayong umaga. Sa kabila nito ay natasa naman ni Angeles Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Batay sa pinakahuling tala ay 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa insidente, 26 ang na-rescue habang nasa 17 ang nawawala. Para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Pugo.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa. Halos 2,000 ang Filipino seafarers ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Aabot sa 1,834 o halos 2,000 ng mga Pinoy seafarers mula sa 59 na mga barko ang nakatawid na sa Strait of Hormuz mula Abril hanggang Mayo. Ayon sa Department of Migrant Workers, ligtas at nasa maayos sa kondisyon ng lahat ng mga Pilipino na lula ng iba't ibang mga barkong tumatawid sa Strait of Hormuz. Kasama rito ang oil tankers, cargo ships, container vessels at iba pang commercial vessels na nag-operate sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ng DMW na nananatili ang kanilang heightened monitoring sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, kasama na ang 17 pang mga barko na may lulang 300 Pilipino. Patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa shipment companies, licensed manning agencies at iba pang relevant government agencies para sa real-time updates sa kalagayan ng mga naturang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na atin laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Bangon.
5: Bangon.
7: Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, sa punto pong ito makikipag-ugnayan tayo sa tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo, kaugnay nga po ng pagbuho ng isang 9-story building dyan sa Angeles City, Pampanga. Sir Juni, magandang umaga po.
20: Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga tagapagsalita at tagapanood.
6: Opo, sir, nagkaroon ng ulat yung ating kasamahan na si Marian Bastasa. Tinigil na raw po ang search and rescue operations. Tama po ba?
20: Official po kagabi, ano, ala 8:27 p.m. Itinigil po ng Unified Command System na terminated na po yung search and rescue operation. It will be on that for the retrieval and debris clearing operations po. Ito po ay matapos na po na kagabi at po sa mga sinagawang thermal scanning, sa CNN. Units na mga assessment po, no, na operations na po, no, kaya sa mga responders doon at sa mga incident management teams, kaya wala na po kung signs of life na nakita
6: Juni, yung retrieval operation po natin, immediately po ba pagkatapos kahapon na maideklara na ititigil na yung search and rescue operation, yung retrieval operations natin, kailan po magsisimula?
20: Kanina umaga po, simula na po yung retrieval and clearing operations doon.
6: Po, ano po bang naging basehan natin? Usually, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, gaano po kalawak o gaano katagal yung golden window, kung tawagin, doon po sa ating search and rescue operation, yung makakasigurado pa tayo na may nakasurvive pa doon sa mga natabunan ng mga gumuhong debris?
20: Yung number of hours kasi, no? Doon sa mga pinis na nga nangyayari, ano, paano. Pero ngayon kasi, may mga makabagong teknolohiya na tayo ang gamit. Like, ito nga po yung thermal scanning, no? Kasi nakikita niya kung meron mga signs of life, no?
6: Sir Juni, pasensya na po, but we have to call you again, sir. Medyo hindi na tumitigil-tigil lang po yung inyong boses. Ano, i-re-establish po namin ang linya namin sa inyo, Sir Juni Castillo, sir. Ting spokesperson ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo. Subukan natin siya tawagan ulit. Dahil napakahalaga po, mga kababayan, nung kanyang binabanggit para doon sa ating mga kababayan dyan po sa Angeles City, Pampanga. Ayon na rin po sa ulat ng ating kasamang si Marian Bastasa at kinumpirma na rin sa atin ni Ginoong Juni Castillo mula sa Office of the Civil Defense, tinigil na kagabi ang search and rescue operation doon sa mga kababayan po nating natabunan ng gumuhong building dyan po sa Angeles City, Pampanga. Ay, balikan na po natin si Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po ulit.
20: Hello, magandang umaga, Al. Magandang umaga po ulit sa ating mga tagapakinig.
6: Sir, as you were saying po.
20: Opo, the decision po, no, yung decision ng Unified Command System ng iba't ibang ahensya doon, no, sa mga response agencies natin for the search and rescue operations to be terminated and to be converted na into retrieval and debris clearing, ito po ay napag-desisyonan, no, matapos nga yung mga final assessment na isinagawa using yung mga life locators natin, no. Na sa kasawayang palad po, no, it consistently indicated na wala pong signs of life na doon sa area.
6: Opo, and as of this moment, Sir Juni, 17 pa rin po ba ang nawawala?
20: Yung nawawala po ay 16 po. Yung isa po kasi kahapon ay nakita nga po na nakauwi pala noong Sabado. Nakauwi yung construction worker ng Sabado. Pero again, no, itong 16 ay this is a more or less based on doon sa binanggit at sa pagkakaalala ng site engineer, no. So hopefully hindi na po ito madagdagan.
6: Opo. Sir Juni, so far po gaano na karami ang ating casualties?
20: Meron po tayong 4 po na ang reported, no, na dead doon, kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po ng management of the dead and missing cluster.
6: Opo. Sir Juni, gusto lang po namin malaman, sino po bang bumubuo ng unified control na inyo pong binuo? Kasama po ba dyan ang LGU?
20: Actually po, ang LGU po ang nangunguna po dito sa unified command system, no. Iba't ibang toka, yung mga ahensya naman po nakabilang dito sa Unified Command, no, ang BFP po, ito po ang Incident Command, Commander for Overall Operations, and then yung Angeles City DRRMO naman po, yung IC for Logistics, yung PNP po, this is the Incident Commander for Security, tapos yung iba't ibang ahensya po, like kami, naka-talka rin po for coordination, at saka yung mga augmentation, no, for logistics. So magkakaiba po, ano, DSWD naman ay for yung mga tulong po doon sa ating mga kababayang apektado, like the food and non-food items. So magkakaiba po ang ahensya ito.
6: Opo. Gusto lang po namin malaman, Sir Juni, kung ito pong may-ari ng gumuhong building na ito, nakikipag-ugnayan na rin po sa Unified Command System.
20: Yung Angeles City LGU po, no, sila po ang magsasagawa ng investigasyon, and then ganun din po yung makikipag-ugnayan, no, dito sa mga ano sa contractor at saka sa may-ari po nung ahensya at mag-iimbestiga rin po, ano, kabilang din po yung mga ahensya, no, like yung Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB ay nandun na rin, yung DPWH, no, ay nandun din po, no, para magsagawa nga po in terms of the exact na pakikipag-ugnayan po nung may-ari, no, that yun po ang kailangan ko makuha ng impormasyon, no, kasi so far doon sa mga reports na nakuha natin ay wala pa pong naiulat hinggil dyan.
6: Opo. At yung ating pong retrieval operation, Sir Juni, gaano po katagal ang itatagal nito? At for the whole report na inaasahan po natin, gaano po katagal aabutin bago po tayo well magbigay ng ating penal na report kaugnay po na itong nagingaring insidente ito?
20: Opo, so far, no, well, hindi pa napag-usapan kung ilang araw tatagal yung retrieval and debris clearing operations dito, no, but in the succeeding operations briefing, no, hopefully we will get that information po.
6: Opo, and lastly po, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan, especially yung mga kaanak po netong mga apektado at syempre ating mga kababayan dyan sa Angeles City, Pampanga, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po, Sir Juni.
20: Opo, no, doon sa ating mga kababayan, no, mga kaanak nitong mga biktima, of course our hearts go with itong in your difficult situation, no, sa inyong pong mahirap na sitwasyon na ito, no. Kami po ay nakikidamay. Ang mga ahensya naman po ng pamahalaan ay nakaanda po, no, tugunan ang inyong mga pangangailangan, ano, at ito po kasi ang direktiba sa atin ng ating Pangulo. And then sa atin naman pong mga kababayan, kung ano man po itong mga ganitong klaseng sakuna, no, so napakahalaga po talaga, no, ipinapaalala sa atin ng NRMC chairperson natin, si Attorney Teodoro, at sa amin naman po sa OCD, si Yusek Harold Cabreros, no, napakahalaga po na pagtuunan ng pansin itong tamang pagsunod po, no, sa National Building Code, sa Structural Code of the Philippines, no, tamang disenyo, tamang materyales, tamang workmanship o pagkakatrabaho sa mga struktura, no, kasi ang hindi po pagsunod nito ay maaaring buhay ang kapalit, at ang pagsunod naman po nito ay itinataas natin siyempre yung sansa natin para mas maging ligtas tayo sa mga ganitong klaseng sakuna.
6: Po, with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Sir Juni Castillo, maraming salamat, sir.
20: Maraming salamat po.
6: Ingat po. At ang ating nakausap, si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense.
19: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Atin pong nakapanayam ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense. At sa punto pong ito, nakikipag-ugnayan man tayo sa Public Information Office ng Local Government Unit ng Angeles City, Pampanga. No, gusto nating malaman, ano ba yung naging dahilan nito? Is this purely a structural or engineering issue? O talagang may pagkukulang etong pong may-ari ng nasabing building? Kasi may mga balibalita po, mga kababayan, na ang permit ay for 9-story building. Tinangka nilang magtayo for 10. We have to confirm this, mga kababayan, kaya sinusubukan natin makipag-ugnayan sa PIO ng Angeles City, Pampanga. Tanong yung maaaring kaharapin netong asunto. Dahil hindi po yan na alinsunod doon sa building code. Baka nga mamaya, substandard pa yung ginamit ng mga rebar. Sabi, para makatipid, mga kababayan, nakakapanlumo, ilang buhay ang nawala. Ilang pang mga kababayan natin ang nawawala. Kapalit lang, ano, ng pagtitipid. Nako, kaya nga sabi nga ni Sir Juni, ano, huwag nating tipirin. Sundin natin yung building code. The building code is there for a reason, mga kababayan. Yan po ay para proteksyonan ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 34 na minuto matapos ang alas 8 ng umaga. Okay, let's take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal matapos ang ilang mga paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to

0: ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nako, mayroon tayong nagmamadaling balita. Papasukin muna natin ito at ito po ay may kinalaman, no, doon sa nangyaring barilan. Barilan nga ba? Kapatid, kapag ba barilan, eh, may kabarilan, di ba? Ano pag mag-isa bumabaril? Baka target shooting yata. Ano yan? Yan. Yata ibig sabihin nun eh. Bago yung ating nagmamadaling balita, eh, papasukin muna natin etong balita ni kinakapatid na AJ Ignacio. Wanted na Japanese national inaresto ng Bureau of Immigration sa isang operasyon sa Cavite. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinakapatid na yan, inaresto nga ng mga operatibo ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ng isang Japanese national matapos makipag-ugnayan sa National Police Agency ng Japan at PNP Intelligence Group sa isang operasyon sa Cavite. Ang suspect na kinilalang si Yuto Konino, 43 years old, ay pinaghahanap ng mga otoridad ng Japan dahil sa pwersang pakikipagtalik at sa pilitang kahalayan sa isang bata. Ang pag-aresto sa dayuhan ay base sa isang warrant na in-issue ng Nagoya Summary Court noong August 16, 2024. Lumabas sa records na noong 2018 nang molestya, umano siya ng tatlong minor de edad sa loob ng isang restroom facility sa Hokkaido, Japan. Nasamsam din ng mga otoridad ang ilang mga electronic gadgets na nagdalaman ng sexual abuse materials at pananamantala sa mga bata. Nabatid sa record ng immigration na dumating ang Japanese national sa Pilipinas noong 2019 bilang temporary visitor at nag-overstaying mula noong April 2022 kung saan subject siya ng active blacklist at watchlist orders ng Immigration Department. Bossing Alian, mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ba dito pa nagtago sa Pilipinas? Ano, walang iya.

0: No offense no sa ating mga kaibigan dyan sa Bureau of Immigration, but paano nakalusot dito? Diba, yun yung susunod na tanong na maiisip ng taong bayan. Paano nakalusot? Diba? Well, pero kailangan nating hinga ng panig. Ang Bureau of Immigration, kaugnay niyan. Well, kung nagoya naman ang nag-issue ng warrant, walang abiso ano, sa iba't ibang mga karating bansa, talagang makakalusot yan. Ano po? Siguro, yun na yung ano, niisip ko na paraan para makatago yan dito sa Pilipinas. Sa Cavite pa nagtatago, ano? Ay, nako, grabe. Anyway, yung mga ganyang klaseng tao kasi mga kababayan, dapat po talaga eh, agad nakukulong, agad nahuhuli. Especially dito sa ating bansa, ano? Meron tayong mga ahensya ng pamahalaan na tumututok lamang para sa welfare o kapakanan ng ating mga kabataan. Di po pwede yan sa Pilipinas. Ano po? Anyway, balikan po natin mga kababayan yung binabanggit ko. Ano po? Yung hao-shao. Isa sa mga tumutol kasi, no, nag-move to strike off record itong sinabi ni Senadora Amy Marcos, kanyang naging speech during the plenary session kahapon. Isa sa mga nag-move to strike it off record ay si Senadora Migs Subiri. Kaya lang, mukhang busy ang ating butiing senador at bigo tayo makakuha ng panayam mula sa kanilang panig. But it's true, ano mga kababayan. Isa pa ang pinagtataka natin, isa sa mga naging pahayag ni Senadora Amy Marcos. Hindi raw siya makapaniwala na bilang isang Marcos ay ipagtatanggol niya ang 1987 Constitution. Bakit? Hindi ba tungkulin ng lahat ng publikong ng pampublikong empleyado o gobyerno, kayo man ay appointed, kayo man ay recruited or employed, kahit anong sangay ng gobyerno, eh, hindi ba dapat bantayan, pangalagaan natin ang saligang batas? Tungkulin ng bawat isa yan, eh, baka nakakalimutan nyo, especially someone as high up as a senator. Ang mga abogado, ano, kung mababasa nyo, may oath, no, nanunumpa ang mga abogado. Nga, abogado lang eh. Nag-o-oath to defend the Constitution. That was the term that was used. Defend the Constitution. Bakit yung mga senador natin parang hindi required na depensa ng saligang batas? Hindi ko maintindihan yung binabanggit na yon ng ating butiing senadora. It's not proper. Ano mga kababayan? Dahil po, tungkulin natin hindi lamang po ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi lamang ng empleyado ng mga pamahalaan na pangalagaan ang ating saligang batas. That is where you derive your power from. Ng Kongreso, ng Ehekutibo, at ng ating Judiciary. Diba? Bakit hindi? I think, ito yung sarili ko lamang opinion, that is tantamount, mga kababayan, to betraying the trust and confidence reposed, ano, imposed upon you by the people of the Philippines. See, inilagay ka dyan ng taong bayan, hindi po ba? Ay nako, ewan eh. Ay, nakakatawa yung mga pangyayari. Kaya talagang mariin na tinutulan ng kapwa niya mga senador ang naging pahayag na yan ng ating butihing senadora.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Apat na 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula naman po sa labas ng ating himpilan. sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa, halos 5,000 aplikante pumasa sa entrance exam ng Bicol University. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inilabas na ng Bicol University ang resulta ng Bicol University College Entrance Test o BUCET para sa academic year 2026-2027 kung saan 4,943 na aplikante ang kwalipikadong nakapasok bilang incoming first-year students sa iba't ibang degree programs ng universidad. Batay sa abiso ng Bicol University Office of Admissions, sumailalim sa masusing evaluasyon ang kabuuang 17,418 aplikante bago inilabas ang opisyal na resulta ng pagsusulit. Samantala, 690 namang aplikante ang inilagay sa waitlist at pinayuhang manatiling umaasa sakaling magkaroon ng available slots sa mga susunod na araw. Maaaring ma-access ng mga aplikante ang kanilang digitally signed individual results sa pamamagitan ng kanilang email o sa IBU portal ng universidad. Pinayuhan din ng Bicol University ang mga pumasa na hintayin ang ilalabas na memorandum mula sa Office of the SCC President kaugnay ng opisyal na guidelines para sa admission at enrollment ng incoming first-year students para sa academic year 2026-2027. Nagpaabot naman ng pagbati si Dean of Admissions na si Dr. Henny Lumibao sa lahat ng pumasa at kinilala ang kanilang dedikasyon at pagsisikap upang makapasok sa isa sa mga pangunahing universidad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Unang batch ng kwalipikadong tricycle drivers at TODA members sa Candelaria, Quezon tatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD. Ang ulat niyan mula kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tatanggap na mula bukas ng cash relief assistance ang unang batch ng mga kwalipikadong tricycle drivers at TODA members sa Candelaria, Quezon mula sa DSWD. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 1,005 benepisyaryo ang kabilang sa first batch ng ayuda na ipamamahagi sa Municipal Covered Court bukas alas 9 ng umaga. Para lamang anila ito sa mga benepisyaryo may apelyido nagsisimula sa letrang A hanggang letrang G. Pinayuhan din ng tricycle drivers at TODA members sa dali ng original at isang photocopy ng kanilang valid driver's license bilang requirement sa pagkuha ng assistance. Samantala, nakapaskil sa harap ng tanggapan ng MSWDO ang payroll ng mga makatatanggap ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Maraming salamat, Carmi Isles. At yan po ang kalipunan ng mga balita natin sa umagang ito.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bang inantabayanan natin ang mga karagdagang impormasyon sa isang breaking news na ilalabas ng ating kasamahan. Ang oras po natin, 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap.
9: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
11: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga pinay.
11: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon. Bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Limamput isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Going lang daw yung briefing na tama. So kapag magpasalamat sa inyo mga kababayan sa panonood at pakikinig dito po sa ating palatuntunan Bangon Bayang Mahal ngayong umaga pong ito. Bago tayo magpaalam, ano, eh, may utang pala ako. Kalimutan ko kay Ma'am George. Eto. Isa pong public service announcement, malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa isang makabuluhang proyekto ng Rizal High School Batch 79 kasama ang DRRMO Pasig City. Ito yung pinamagatang CPR and First Aid Awareness na gaganapin po June 5, 2026 sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City at yan po ay gaganapin sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga karagdagang detalye, maaaring kontakin si Ginoong Larry Vidal, ang Batch President, si Ma'am Rose Ann Florentine, ang Vice President, isa pang Vice President din, si Sir Joel Rangel, kung tama ako ng pagkakabanggit. At ito pong public service announcement na ito, ang pabatid ay galing kay Ms. Connie Rivadavia. Yan. Maraming salamat kanina ano kay Sir Juni Castillo mula po sa OCD. Maraming salamat din sa aking mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Kay Boss Rovan Malilin, kay Madam Jo Marie Refarial, kay Madam Jubel Lustre, and of course, sa ating executive producer, Ms. Glorife Bagon. Tabayanan po ang mga balita atin sa atin yan ng PBS News Division. Magbibigay ng balita, Ms. Seth Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ng ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga, Bangon, Bayang Mahal.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 8:54.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Panukalang tuluyan ng tanggalin ang cartel sa industriya ng bigas o amyendahan ng Agricultural Tarification Act, inihain na sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Inihain ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang panukalang amyendahan ng Agricultural Tarification Act upang tuluyan ng matigil ang pananamantala ng mga agricultural cartels. Kasabay ito ng paggunita ng Fisher Folk and Farmers Month kung saan sinabi ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas at paunlarin ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na magpatatag ng presyo direktang bumili ng palay sa mga magsasaka at magbenta ng subsidized rice sa panahon ng emergency. Kasama rin sa panukalang aktibong partisipasyon ng civil society at mga samahan na magsasaka sa pagbuo ng rice industry roadmap. Nanawagan din si Ismula sa kapwa mambabatas at sa gobyerno na suportahan ang hakbang para proteksyonan ang mga local farmers at tiyakin ang food security sa bansa. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula.
14: Well, nananawagan po ako sa ating pamahalaan na sana po ay bilisan natin ang pag-aamienda nitong RTL bill or RTL amendment dahil sa kasalukuyang krisis na tinatamasa ng ating bayan, tinatanggalan po natin ng pagkain yung ating mga farmers at saka yung mga marginalized sectors natin. So sana po mapabilis natin ang pag-amienda nang sa ganun ay mabalik po ang mandato na ito sa MFA at saka sa Department of Agriculture.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mga isyu kay Vice President Sara at mga individual na dapat humarap sa International Criminal Court dapat tingnan sa mas positibo sa halip na negatibong perspektibo ayon sa Malacañang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
17: Radyo Pilipinas Report. Hindi naniniwala ang Malacañang na magkakaroon ng negatibong epekto ang patuloy na mga kontrobersiyang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at mga personalidad na nababanggit na dapat umarap sa ICC. Partikular na ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan para maglagak ng kanilang investment sa bansa. Sinabi ni Jose Castro na kung may dapat makita sa mga pangyayari na may kaugnayan sa Vice Presidente at sa International Criminal Court, ito ay sa perspektibo na kung saan ay pilit na sinisikap ng pamahalaan na madetermina ang mga may pananagutan. Tumbok nito ani Castro ang paghabol sa mga pangalang nababanggit sa isyu ng korupsyon at sa kabilang dako ay mga nasasangkot sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi nila nakikitang may hindi magandang epekto ito sa aspeto ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan o mga negosyante. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
18: Kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito.
17: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Department of Social Welfare and Development may paalala sa delivery drivers at mga tricycle jeepney operators and drivers association na tatanggap ng cash assistance simula ngayong araw. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
19: Radyo Pilipinas Report.
20: Naglabas ng ilang paalala ang Department of Social Welfare and Development sa mga delivery riders o PEMDAS beneficiaries, gayon din sa mga miyembro ng TODA at JODA na inaasahang tatanggap ng cash relief assistance sa ilalim ng special payout mula ngayong Martes, May 26. Ayon sa DSWD, para sa mga delivery drivers sa NCR at MUSCP area, kailangan hintayin ang official notification mula sa kanilang kampanya kung saan nakasaan ang eksaktong araw at oras ng pagdating nila sa payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney drivers, hintayin ang anunsyo ng kailang LGU hinggil sa assigned payout site at schedule. Paalala ng DSWD, kung walang matatanggap na anumang notification mula sa kumpanya o LGU, ay huwag nang magtungo sa payout venue para maiwasan ng siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe. Bahagi ng special payout ang pamahagi ng 5,000 cash assistance para sa mga additional beneficiaries at mga hindi pa rin nakakakuha ng kanilang ayuda. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Akyat para sa West Philippine Sea, isa sa gawa sa Banawe sa lalawigan ng Ifugao. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
19: Radyo Pilipinas Report.
21: Hinihimok ang publiko na makilahok para sa tinurang Trek for a Cause na akyat para sa West Philippine Sea, Batad Trek sa Barangay Batad, Banawe, Ifugao sa Mayo 31. Ito'y bilang bahagi na ikaapat na Iwang at Batad o Tinawan Rice Harvest Festival. Sa payag ni punong barangay Romeo Hepo, ginaasang makikilahok sa aktibidad ang 150 mga kawal ng Philippine Coast Guard mula sa West Philippine Sea. Ayon kay Hepog, layo na aktibidad na mapalawak pa ang kamulatan ng publiko sa isyu ng West Philippine Sea at ipamalas ang kanilang pakikisa at suporta sa ipinaglalaban na soberenya ng bansa. Kasabay din ito ang pagsasagawa ng pangunahing aktibidad sa Grand Harvest ng Rice Terraces at pagpamamalas ng iba't ibang ethnic activities, kabilang ang pagsisilbi ng rice wine at tradisyonal na proseso sa paggawa nito. Idinagdag pa ni Hepog na napakalagang naturang aktibidad sa ninang malaking danyo sang sinamit ng Rice Terraces sa pagdaan ng bagyong Uwan, at ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa rehabilitasyon nito upang muling manumbalik ang sigla at ganda ng isa sa UNESCO World Heritage Sites sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo.
4: Leslie Bocopo.
3: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
4: Leslie Bocopo.
3: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na ng umaga. Martes po ng umaga at petsa ng May 26, 2026. Ako ay didiretso na sa aking special guest ngayong umaga kasi busy-busy ito bilang isang Lord Dean, no? Pero meron lang ang konting ikikwento kasi I first met our guest 14 years ago when I was part also of the defense team of the late Chief Justice Renato Corona. And he was one of the most outstanding lawyers for the defense team, no? In fact, he was also the spokesperson. But seeing him now, parang hindi dumaan ng 14 years ago. Pag he looks 14 years younger today. But didiretso na tayo sa kanya. Walang iba kundi ang Dean of the College of Law of the Manila Seventh-day Adventist.
6: Yes.
5: Walang iba kundi si Atwell. Ang pangalan niya ay ibig sabihin free from disturbance. So, malayo tayo sa Senado ngayon. Oo. Ipasok na natin. Walang iba kundi si Dean Tranquil Salvador III. Magandang umaga sa iyo, Dean Tranquil.
6: Ay, magandang umaga sa iyo, Leslie, at sa lahat ng nanunod sa iyo at lahat ng nakikinig. It's good to see you.
5: Yes, the feeling is mutual. It's good to see you again. It's been a while.
6: Yes.
5: Like I said, 14 years ago, we were much younger.
6: Yes.
5: But now I'm sure you are much, much wiser and full
6: of... Sana.
5: No. Dean Tranquil, let's backtrack how that was 14 years ago. Ito, kwentuhan lang naman tayo.
6: Yes, please.
5: Some things were different then. And then the social media was not as active and rabid as it is today. Ngayon, kahit sino-sino na lang pwede magbigay ng legal opinion. Opinion. Yung mga hindi abogado nagbibigay ng opinion na dapat abogado lang magbigay.
6: Yes.
5: Minsan naman yung abogado nagbibigay ng opinion na dapat politiko lang magbigay.
6: Tama.
5: Ng tao. At yes. Tranquil, what can you say about that?
6: Alam mo, yung bigyan natin sila ng idea, lalo na yung mas bata sa atin ng kaunti, na hindi yes. nila masyadong naabot yung corona impeachment. Yes. Alam niyo, noong mga panahon na yon, ang talagang nagbabalita, karamihan, or I would think 95% would be yung mga networks, di ba? Networks, mga broadsheets, tapos meron yan, of course, mga tabloids. So more or less, alam mo kung saan lalabas ang balita, especially pag natanong ka o yung information saan manggagaling. Pati yung mga kolumnista nila, that was how it was then. So, unlike ngayon, ang information comes everywhere. Ibig ko sabihin yan, while there are still networks, there are still broadsheets, there are still tabloids, meron na po tayong tinatawag na social media, which is stronger than ever. So, hindi po natin sasabihin na isang grupo lang ang nakakaalam nito. Parehong grupo po, contending parties, yung na-use contending parties, sino na pong sabihin ninyo na contending parties, ay naglalabas sila ng opinion. At tama yung sinabi ni Leslie. Ang mabigat ngayon is, minsan, hindi abogado, nagbibigay ng legal opinion. hindi political analyst nagbibigay ng political analysis. At sure, ang ano rin po dyan minsan, nagiging platform na rin ito na parang alam niyo na may alam ni Leslie ito, yung mga talking heads. Na ang tao, dahil nakikita sila na ito mo ang credible na taong na ito, malamang dapat nating paniwalaan. So they start, people start with that premise, even if they don't have any idea sometimes, no? Pangalawa, they look at the following. Pag nakita nila yung following na napakadami, this person must be credible. And therefore, we must hear him. Now, ano yung advantage, Leslie, doon? Noong araw, I would say, siguro mapoconfirm mo ito, na medyo challenge natin noon sa mainstream, sa network, sa broadsheet, may mga editor din eh. Alam mo yun? Naranasan. May editor, kaya nila i-filter yan. Yung gusto nilang lalabas lang at hindi lalabas. In fact, hindi naman ako naging biktima ng wrong news, ano? Pero makita ko na pag yung hindi akin, no? Hindi friendly editor, yung aking sinabi, nandun sa pinakadulo ng balita, that sometimes that's half a page. So no one could ever read it. Kaya, to that extent, nakita ko medyo doon ang disadvantage. Pero presently, sa napag-usapan nga natin, may disadvantage kasi hindi mo na alam yung responsible sharing of information. Kaya lang, ang advantage naman ho nito, to some extent, na siguro aaminin din naman ng iba, everyone was given a platform. Tayo po lahat ay may boses na. So hindi ka na pwedeng sabihin ng network, kung pakinggan yan, hindi natin ilalabas yun. Everyone now has an opportunity to share their ideas. Ang question na lamang ngayon is papaano natin i-regulate, palagay ko. Yun ang pinaka-challenging sa gobyerno.
5: That's the basic difference now, actually. Like, kaya nga galit na galit si old school journalist, si Berhel Santos. Sabi niya yung mga blogger, palibasa, hindi tumadaan yan sa editorial staff. Kaya kung ano ang ilagay nila, yun na yun eh. Pero sa amin, sabi ni Berhel Santos, sa mga periodistang luma, dadaan sa mga editors pa yan. Minsan hindi pa pumapasa yan. And we are being told to change our story. Unlike now in social media, whatever you post, that's it. And meron sa atin mga kababayan, trigger happy, they will share it right away. So it spreads like wildfire, the lie becomes the truth. And sometimes the truth becomes the lie.
6: Yes.
5: Attorney Tonkin, meron akong tatanungin sa'yo kasi recently na panayam namin si Dean Rani Aquino.
6: Okay.
5: At si Attorney Lorna Kapunan, no?
6: Yes.
5: They have both different opinions kasi meron nagsasabi na, of course, we know that the Senate now, especially the majority block, no? A lot of people are calling it the Duterte block, especially with the current Senate presidency, SP Alan Peter Cayetano. Alam na ng taong bayan kung kanino siya pumapanig. Ngayon, merong suggestion si Dean Rani Aquino. Sabi niya, alam mo Les, pwede naman ang Chief Justice ng Supreme Court maging presiding officer. So, sabi ko, okay, I didn't know about that, Rani, but maybe that's a thought. And then when I had the Attorney Lorna Kapunan and I asked her the same question, sabi niya, no, that cannot be. If the Vice President is under an impeachment court, it is the Senate President who presides as presiding officer.
6: Yes.
5: In the case, during our time, Attorney Tranquil, Dean Tranquil, when the Chief Justice was under an impeachment, it was also the Senate President.
6: JB.
5: I'm talking about the late Senator Juan Ponce de Leon. What I meant was when Joseph Erap Estrada was under
6: President.
5: It was the Chief Justice Hilario Davis.
6: Yes.
5: What is your opinion on this?
6: Hindi ko po kapitan ng opinion. Basahin lang natin ang saligang batas.
5: Ayun.
6: Sa saligang batas po yan. Article 7, Section 3. Hindi po natin ito kailangang pagtalunan. Again, with all due respect. Nire-respeto ko yung mga nasabi ng mga nabanggit mong tao. Pero po, pagbabasahin natin ang saligang batas, nakalagay po doon. If the President is on trial,
5: yes,
6: Justice po mag-preside. Pero maliban po sa presidente, ay ang Senate President po yan. Nakalagay po sa saligang batas. Ngayon, kung ating pag-iisipan na baka maganda dahil Vice Presidente ito, na magandang Chief Justice, dahil mas may malalim na kaalaman ng batas, that's something that hindi mo mababasa sa Constitution directly, but baka gusto nilang gawin at the very minimum, gawing consultant of Chief Justice. Pero again, this is a political exercise. Kaya nga po, ayokong pamasukan yon. Ang sinasabi ko lamang, huwag kayong ninyusundin ang sinabi ko, ngunit tingnan ninyo Article 11, Section 3 ng Saligang Batas.
5: Yon, Article 11, Section 3. Kasi, Frankie, well, we know very obvious the bias of the majority, no, led by SP Alan Peter. Pwede pa yung the Senate Impeachment Court among themselves, the senator judges, talk about the well, I'm not saying they should bend the law, but they agree that a more untarnished presiding officer when it comes to politics ang mag-preside over them. Hindi pa pwede nilang pag-usapan.
6: Kailangan po kasi, kailangan pagbutohan nila. Yung pag nagbago ang majority, kahit nakita nyo may push ngayon, nakita nyo, majority, may bagong majority, papaltan siya. Kasi that's the only way na mapapaltan mong Senate President. Pag napaltan mong Senate President, siya na po ang presiding officer, kung sino ang gusto nila. So that's the situation. Ngayon, kung pwede lang, Leslie, no, if you will allow me to explain the system of our impeachment. Alam niyo po, ang impeachment natin, ito po sinabi na rin ng ating Constitution, ng ating Supreme Court, it is a legal process, it is a political, it is a constitutional process, and it is a political process. Yung legal po na yan, ay pinipilit nilang gumalaw within the framework ng legal. Nag-issue sila ng writ of summons, pinasagot na, at asahan po ninyo magkakaroon ng hearing. I-determine yung admissibility of evidence at iba pa mga ebidensya, competency ng testigo. Yung pong constitutional, katulad ng tinanong mo ngayon lamang, Leslie, tinanong mo yung sino ba pwede mag-preside? They could only work within the framework of the Constitution. Hindi sila pwedeng lumabas doon. Maaring pwede silang magkaroon ng impeachment rules at meron ang Senado niyan, you know that. Pero that impeachment rules can only move around the framework of the Constitution and not in any way. Pangatlo, ito yung pinakamabigat, Leslie. Alam ko sa experience po, bilang journalist, alam mo ito. Yung political po ito, yung pinag-uusapan, yung sinasabi nila na, alam na natin yung conclusion ng 13. Ito, to be fair to everyone, no?
5: Yes.
6: Alam rin ba natin ang conclusion ng iba dun sa kabila? Ganun yan eh. Let's be fair with everyone. Kasi, so sasabihin natin, lahat sila isa-isahin, kung iisa-isahin ng taong bayan, may iba sa inyo dyan, alam nyo, ay ito, conclusion nito, sigurado na ito. Conclusion nito, alam po yan, alam naman ng tao yun eh. So, yes. Tapos ho, yung political na yan, alam mo rin yan, na yung mga pinag-uusapan nila, at narinig ko isang senator, nag-uusap na para mapaltan yan, na-interview, narinig ko, nagbabackdown discussion na sila. All these things we will never know as the public. We could be long dead, but we don't know what happened. And that is the cure of this process. Kaya nga lang po, ang mabigat, katulad, babalikan ko yung sinabi mo, mabigat. Kasi nga, ang minsan, ang tanong ay legal, bibigyan ng political complexion, ispinin na gano'n. Ibang sagot. Tapos ang political, sasagutan ng legal, hindi talaga magtatagpo. And this is the difficult situation of an impeachment.
5: Lamis at tubig actually.
6: Okay, opo. Napakabigat.
5: Balikan natin, Dean Duncan, yung sinabi mo. The solution to that is palitan yung Senate leadership na hindi bias sa politika. So ngayon, merong usap-usapin na si Senator Sherwin Gatchalian ang pwedeng pumulit kay Senate President Alan Peter Cayetano because he is acceptable from both camps, the majority and the minority. Kumbaga, he's the least of all the evils in the Senate. Ngayon, nag-aaway-aaway sila kahapon. Talagang nagsagutan sila with Senator Amy Marcos and Senator Mick Zubiri. Tapos, kasi nga, ang pinapalabas ni Senator Amy is nagkaroon ng parang usapin para magkaroon ng charter change para i-extend ang termino ng Pangulo. So, we're awaiting actually what is going to happen kasi napakagulo nga talaga ng Senado ngayon. We need to get back to a semblance of normalcy, because nakakahiya, marami ang tao ngayon na pinagtatawanan na ang mga miyembro ng Senate ngayon na intranquil.
6: Alam niyo po, Leslie, if I could add, kasi tayo dapat layo na sa labas, sa civil society. Dapat rin, we have to respect the institution. Ako po, ganun ang pananong ko. Kasi ho, ang nangyayari rin minsan, dahil alam naman natin na mayroong mga advokasya, yan pa ang mabigat dyan. Merong may advokasya, meron yung legal position, meron yung may motibo. At marami pa huyang, himayin mo, bawat isa, maliliit na ganun. So pag yan talaga, nagsama-sama yan, makikita mo, you would want some people try to erode the respect to the institution. At yes, dapat mo gawin dyan, kahit hindi sila perfect eh. Alam natin naman, hindi sila perfect. Alam nila ng politician, ng iba sa, ang lahat siya kanila. At natural po yan, ang pinakikinggan nila, yung pulse ng tao. Yung pulso yun. Kasi ayaw nila na pagkatapos sila bumoto, sinisisi sila ng tao. Ayaw nila yun. So ang nangyayari ho dyan, ang ginagawa ng bawat panig, ito naman hindi lang isa. Ang ginagawa nila, pinipitik-pitik nila yan. Pipitikin kita, pipitikin namin kayo para mag-react ka. Siyempre may anak ka. Siyempre may asawa ka. Baka buhay pa nanay mo. Baka buhay pa mga tiyahin mo. Sasabihin sa'yo, ano ba naman nangyayari siya? Alam mo, baka ito'y sunog na riyan. So, this is a convergence of a lot of things happening. So, ang ano ko lang po, Leslie, na para bang this is a situation where it's really so bad. I think we have to look at it. First, we as a people, let's respect the institution. Di ba? Respect natin. And let's allow them to figure it out. Ngayon, siguro, ano may tutulong natin? Siguro, tumahimik tayo muna. Di ba? Wag na natin
5: apuyan
6: pa sila. Sige po.
5: Kasi being tranquil, well, with Sokmed right there, no, naging parte na ng buhay natin. Pag nakikita natin ang senador mismo, hindi nire-respeto ang institusyon, katulad yes ng senado, we have no choice but really voice out our frustration, our anger, di ba? Yes. Para, uy, ano ba kayo? Mga senator kayo, we cannot help but compare them yes to our past senators na matitinig ang mga pangalan nun. Pero ngayon, we have a lot of comedian. In fact, the comedian now is more serious than non-comedian, you know? Mas mabuti pa eh. Well, anyway, Dean Tranquil, may tanong dito. Pag hindi mag-attend ang pangalawang pangulo sa impeachment trial, ano pong pwede mangyari?
6: Ganito yan. Nakalagay mismo yan sa impeachment rules ng Senado.
5: Yes.
6: At this point in time po, ganito ang mga options ng pangalawang pangulo. Umattend siya kasama ng abogado niya. Umattend ang abogado niya, second scenario, na hindi siya pupunta. Another option na yun. Or silang dalawa, altogether, hindi na pupunta. Ngayon, regardless of what scenario that is, tutuloy po yun. Ibig sabihin, Hernan appearance will not stop the process. Hernan appearance will not stop the process. Ibig sabihin, pag sinabi, hindi na kami atin dyan sa trial na yan, itutuloy talaga nila yung trial na yan.
5: Okay.
6: Tutuloy po yun. Kasi nakalagay mismo sa rules po ng ano yun, impeachment ng Senate.
5: Pag mag-resign ang pangalawang pangulo sa office of the vice president, mayroong option na hindi na ituloy ang trial. Kasi yung disqualification, yung form seeking public office, yun ang doon sila natatanong.
6: Alam niyo po, magandang tanong mo Leslie. Hindi lagi yung tinatanong yan. At this point in time, paano pag siya mag-resign? Yes. Tandaan niyo po, historically, bigyan natin ng historical background ng ating mga tagapakinig mo. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, yung mga may dalawa po na humarap sa ganyan. Sa impeachment, dumaan sa Committee on Justice. Patapos po noon, nag-resign. Sino po yun? Si Ombudsman Gutierrez, tsaka si COMELEC Chairman Andy Bautista. In fact, yung kay Andy Bautista, pagkaboto ng umaga sa Committee on Justice, hapon, resign na siya. Tinanggap ng Pangulo. Kaya lang, these two people are appointed by presidents. These are appointed, they are not elected. So therefore, ang ano diyan, ang sitwasyon diyan, iba-iba dito sa vice president. Ngayon, ito pong nangyayari ngayon na itulak na doon sa Senado, di po ba, magta-trial na. Ngayon, ang iniisip, paano ko mag-resign siya? Ang aking pananaw po kasi dyan, okay, dalawa po ang potential mangyari dyan. Itutuloy pa rin nila. Yun ang pananaw ko. Yun ang nakikita ko. Itutuloy nila. Kasi po, pag tinuloy nila, nag-render sila ng judgment, yan po ay na-convict, hindi na po siya pwede tumakbo ever.
5: Yun. Yung ombudsman can do the same, a similar punishment as the same punishment that the independent court can render to the accused. Pwede ba i-ban for...
6: Ano po yan? Yan. Again, that's a very good question. Paliwanag natin. But not for impeachable officers. Ang impeachable officer po kasi ang kailangan sa prosesong ito. Nakita nyo, yung Pangulo dumaan dito, si President Erap, yung Vice President natin dadaan sa prosesong ito. Yung lahat po yan si Chief Justice Corona kasi po impeachable officer. Pero po pag hindi ka impeachable officer, pwede ombudsman. Naalala nyo po yung ano, ayoko na, ano to, baka sabihin, binanggit ko pa yung pangalan eh. Magkating ko na lang eh, yung dating mayor ng isang lungsod sa Makati. Binanggit, naalala nyo yun? Ganon. Kaya ng ombudsman yun. Kaya ng ombudsman yun. Pero impeachable officer, hindi po niya pwede ano yan. Ang pwede niya, hindi niya pwede gawin perpetual disqualification pag dismiss niya. Pero po, ang pwedeng gawin under the ombudsman law para mga section 21-22 ng isang ombudsman, mag-conduct siya ng investigation at yun ay maging basihan ng isang complaint pag-file, when you file it where? Before the House of Representatives as an impeachment complaint. Kaya lang, tapos na ho tayo dun eh. Dumaan na yun.
5: This will also depend on the Senate leadership, di ba? Because he is the rudder eh. Siya ang magpe-pressure sa ibang senador na itigil na natin ito, pagputuan natin, yes, or pagpatuloy natin.
6: Actually, may ano yun. Totoo yun. Kasi this is a first, this will be a case of first impression, if I will say. Hindi pa nangyari sa atin yan sa Pilipinas. Sa ano ho yan? Sa Amerika, minsan mga 1800 nangyari. Parang isang senador yun i-impeach. Kasi iba naman ang mga rule nila pagdating sa impeachment tsaka kung sino i-impeach. Parang gusto niya mag-resign kasi parang ang naalala ko yung charge sa kanya treason eh. Yes. So gusto niya mag-resign. Ayaw! Hindi pinayagan yung pagre-resign. So anong ginawa? Tinuloy ang trial. Kaya lang, na-quit. Na-quit yun sa Amerika yung senaryo niya.
5: Intrakil, let us compare the sin of the late Chief Justice Renato Corona compared to the sin of the current Vice President. I mean, the reason why...
6: Yes, yeah.
5: Yung grounds. Ano pong masasabi mo?
6: Yung pong ano, no, bigyan natin sila ng idea. Yung kay Chief Justice Corona, kung hindi ako nagkakamali po, mga walo ang articles of impeachment, ang dami nun. Pero po dun sa walo na yon, ang napag-usapan, umabot lang kami, parang Article 3 eh. Yung sasal and tapos naalala mo yung flip-flopping daw ng desisyon na collegial body yun eh, di ba?
5: Yes.
6: Tapos may isa pa, hindi ko na masyadong maalala, may pangatlo. Tapos doon, nung nakita nila na hinug na, di na natin tutuloy. So believe na nila. Nakulala nyo? Ito po naman, yung kay VP Sara, meron dito yung sasal and, yung tawag dito, unexplained wealth then, yung sa confidential funds, yun pong sinasabi ng bribery at yung sinasabi nila po na yung threat sa Pangulo at sa kanyang asawa, okay, at sa dating speaker. So yan po ang kakaharapin niya, yung apat na yan. Pero po makikita ninyo, pagtitingnan po ninyo, merong isang bagay na parang nagpapareho. Alin yun? Yung sal-in. Yung kay Chief Justice Corona, yung sal-in, dyan po siya nakonvict eh, di mo ba? Itong isa, yung kay VP Sara, lumalabas dito at inaasahan ko, ito yung paiigtingin nila. Noong mga prosecutor, yan paangatin nila. Ang paangatin nila, yung unexplained, bakit hindi declared wealth, naka-declare sa sal-in mo. Yung mga deposit mo, kung ano, paangatin nila yon. Kasi ho, bakit? Tingin ko, yun ang magiging matinding talking point eh, or discussion. Kasi sasabihin yan, may history na yung sal-in na yan. Pati madaling makarelate ang tao ho kasi pag sal-in eh. So, yun ang gagawin, yun ang pag-uusapan nila. Sa tingin ko, ha?
5: Sige. Okay. Tranquil, huwag kang maalis. Mag-break muna tayo. Pagbalik po, isa-isahin natin yung mga bintang sa
6: pag-uusapan. Sige.
5: Para ma-explain mo. We'll be back.
6: Salamat. Okay, sige. Salamat.
3: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas 1.
1: Radio Pilipinas
0: 738 AM. Leslie Bukobo.
2: Leslie Bukobo.
0: Live dito sa Radio Pilipinas 738 AM.
3: At tayo ay nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live with our special guest, no? Dean Tangkil Salvador III. He is the Dean of the Manila Seventh-day Adventist School of Law. Dean Tangkil, alam niyo ba, I first saw the light of day at the Manila Sanitarium and Hospital.
4: Ah, really?
3: Oh, we live nearby. We were on Villarmel Street.
4: In Pasay.
3: Oo. So, nandun lang yun sa may Luna Duna.
4: Tama ka.
3: Mo, ano na yun, yung Lasal Tap na yun, no? So, I think it changed its name.
4: Iba na ang pangalan niya. Sanitarium, Manila Sanitarium is part of Philippine history. You know?
3: I know.
4: Kasi bago pa ang gera, ay nandyan na yan.
3: Oo. Doon ako pinanganak. Doon naman namatay ang aking lolo. Because we live nearby and nandun din yung P. Gomez Street, no? It's very near. But anyway, Dean Tangkil, the Senate trial is scheduled to take place on July 6.
4: Yes.
3: However, the son of the president is on July 27. Ano mangyayari po doon na?
4: Alam nyo, okay. Kasi nga, palagay ko ang pananaw nila, no? Kasi nag-render ng desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso ng Henerillo versus Senate. Ditong kabakailan lamang. Na kumbaga pinaliwanag nila ano ba ibig sabihin ng forthwith. Naalala mo nun, malaking usapin yan, di ba, nung unang impeachment. Sabi, dapat tinuluyan nyo na, dapat immediately, dapat nag-hearing na kayo. Yun, di ba? So, at that time, hindi kumilos kagad ang Senado, if you would remember. So, finailan sila ng kaso ng mandamus ni Henerillo. Sabi, you have to act accordingly. Ngayon, the Supreme Court, after some time, rendered this decision, explaining that it should, that the impeachment court can convene within a reasonable time subject to the circumstances. So, kinikilala ng Korte Suprema that the Senate is a separate co-equal body. At dahil dito, yung paggawa ng trabahong ito, ng impeachment na ito, ay nasa prerogative nila, nasa sound discretion nila. So, ngayon, maganda actually ang tanong mo. Wala pa yung SONA, hindi pa nagre-resume, di ba? Yung sessions noon. Kasi break sila noon eh. July 6. Would it be feasible or would it be proper for them to commence? I think, ang hindi pa naman kasi ito magta-trial eh, sa July 6. I don't see that. Kasi magkakaroon pa yan ng pre-trial. Aayusin muna siguro. Identify nila mga testigo nila. Yung mga documentation. And I think they're mindful of that situation. Yung binabanggit mo. So ito yung mga preliminaries lamang. Yun ang aking in-observe, no? Matapos doon, palagay ko, mag-aabot din yan eh. Yung ano, mapag-aabutin din nila yan. Pag, kasi ano na yan, July 6, di ba? Eh, ang Pangulo naman, sa State of the Nation yan, a few weeks later eh, di ba? Parang 2-3 weeks later. So, sa aking pananaw, magtatagpo yan. Pero, to some extent, it will be good na gawin na nila yung preliminaries para mag-advance na yung process at sasabihin na naman, hindi naman sabihin ng tao, eh, kayo eh, hindi na naman kayo kumikilos kagad, di ba? Ganon.
3: Okay. Dean Tangkil, magpunta tayo dun sa mga bintang sa pangalawang. Ano po sa inyong pananaw ang pinakaseryoso dun? Napakarami po eh.
4: Ayokong gamitin yung pinakaseryoso, pero ang tingin ko na magiging, yung salitang yun, kasi ayokong mag-prejudge, alam niyo po yun.
3: Okay, sure po.
4: Gusto ko, pero sa tingin ko, ang pinakamabigat na harapin nila dun, yung core, yung unexplained wealth. Yung ano, kasi po yan, tsaka in relation to the salin. Kasi po yan, mas madaling makarelate ang ordinaryong kami, na tayo, mga citizen.
3: Yes, yes.
4: Na, una, pera, dapat ba na-declare, magkano ba yung pumasok, magkano ba yung inilabas, bakit ganun ang findings, nakita, at makaaabangan ng tao yung may pipresenta bang testigo na taga-bangko, para masabi itong lahat na ito, katulad ng ginawa rin kay dating Pangulong Estrada, na nangyari rin kay Chief Justice Corona, na baka ito ay inaabangan ng tao. So nakikita ko po, itong bagay na ito ay napaka daling maintindi.

0: bayan ng tao. Hindi katulad po yung mga ano confidential funds. Medyo, while it is an article of impeachment, ito is, ano ba yung confidential fund? Siyempre, madaling makarelate ang tao pagdating sa apiatos, yung mga pangalit, they poke fun on it. Pero kasi, oh, meron, alam mo naman, Leslie, matagal ka na rin dyan sa journalism na yan, na meron mga circular dyan ang kuha pagdating sa confidential funds. In fact, bata pa akong abogado nung araw, minsan ako nag-research dyan, na dyan po na lamang una yan. Eh. Hindi naman kasi tinuturo sa law school yan. Eh. Yung confidential fund, dyan po na alaman yan. Yun naman pong ano, threat sa Pangulo, syempre ang tanong doon, ano ba yun? Absolute ba yun? May certainty ba yun? May kondisyon? Yun po, yung mga ganun eh.
1: Yes,
0: kasi
1: yes.
0: Yung mga yan ang titingnan ko yan.
1: Tranquil, ito may tanong. Pakita mo naman kay Tim Tranquil. Ano po, meron po talagang conditional threat? Kasi po, ang sinasabi ng abogado ng Pangalawang Pangulo, conditional threat yun kung sakali lang may mangyari.
0: Alam niyo po, puntahan ninyo, hindi ko lang sa inyo mababanggit yung exact na artikulo. Okay. Pero nasa revised penal code yan pag hinahanap ninyo. Yung threat po na yan ay merong nag-iiba ang penalty pag subject to condition kahit hindi nangyari. Meron mo yun. It doesn't mean that it goes out of the fact that whether or not a threat actually happened or whether a crime of threat actually happened. May kita niyo po yan. Basahin po ninyo dun sa revised penal code. Nag-iiba ang penalty paano kung may condition. Yung threat, ganon. Kung nangyari, yung o hindi nangyari, may mga penalty pa rin. Yung mga hindi nangyari, mas mabababa. Yung condition, mas matataas ng konti. Nandun po yun. So kaya lang po, tingnan po natin, ha? Tandaan po natin na itong pag-discuss yan dun sa trial ng impeachment ay not to establish a crime. Ha? Ay tingnan kung ito'y talaga nangyari o dapat ba ito'y dapat may na-violate ba dito, culpable violation of the Constitution ba ito. So yan ang magiging ano, titingnan. Now, let's just paint a picture. Di ko alam kung mangyayari ito, pero let's say they voted for a conviction, for instance.
1: Yes.
0: Lahat po yan ng mga charges na yan, pwede file ng criminal. File na administrative, lahat yan. Nakita mo yung kay Chief Justice Corona? Finailan yun, pati sa tax. Finailan yun. Finailan pa yun ng civil forfeiture. Pagkatapos yan. So ito, ang tinitingnan lang dito, ikaw ba ay magpapatuloy maging vice presidente? Pagpapatuloy ka ba? Pag ikay nag-convict sila, ano yan? Perpetual disqualification. Hanggat doon lamang po yan.
1: Tranquil, I will cut you short muna. May life report. Galing kay Lawrence Tanhoko, ang DOJ pinapasupina na ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Lawrence Tanhoko report.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Formal nang hiniling ng Department of Justice o DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa at si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang official letter of request. Katabay nito, nanawagan din ng DOJ kay Bondoc na makapagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Ito ay sa kabila ng tinatawag na client and client-attorney partnership. Naglabas din ng subpoena ang ahensya na sa Office of the Senate Secretariat kay Senate Sergeant-at-Arms Retired General Mau Aplasca. Ito naman ay para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang din sa mga pinadalhan ng subpoena ng DOJ, ang Commission on Audit yung COA at ang Philippine National Police o yung PNP Firearms and Explosives Office. Layunin itong makakuha naman ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular ng isang armas na tinatawag na Scorpion. Pinalalahanan din ng DOJ ang publiko at ang opisyal ng gobyerno hinggil sa Presidential Decree No. 1829 o yung Law on Obstruction of Justice. Nagbabala rin ng ahensya na ang sino mang kawani ng gobyerno na mapapatunayang nagtatago ng ebidensya, nagliligaw sa mga otoridad o nagpapantala sa investigasyon ay maharap sa parusang perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Grabe sa tapat, Lawrence Tanhoko. Dean Tranquil, ayan ha. Ngayon lang tayo nakasaksi ng ang law enforcement officers ang winawarning ang shot eh. first time it happened, di ba? It's usually the law enforcement officers that fire a warning shot. But in the case in the Senate, it was the other way around, no? Sila ang pinaputukan ng war. Anyway, Dean Tranquil, balik tayo doon. Sabi mo yung conditional threat. May naalala tuloy ako. And I'm sure you know this also. Pag kunyari merong pasahero sa airport, he passes through immigration, clears customs. He just wanted to be cute. Sabi niya, I have a bomb in my bag. Dinadala ka agad sa interrogation.
0: Huli ka doon. Huli ka.
1: That's a serious. They treat that as a serious matter.
0: Ito nga eh, sabihin sa inyo eh. Nung araw, ikaw, di ba maraming nanonood ng sine. Nung araw. Ngayon, padalang na. Pag sumigaw ka ng sunog. Nagkaroon ng ano doon, panic. Unjust fixation yun.
1: Tama. Kaya, yung nagpipiro lang, no? I was just joking. No. You cannot board the plane. We have to...
0: Ay, oo. Kaya, unload ka doon.
1: Yeah, buong araw ka na tatanungin. Ganun. And it was meant to be a joke. Pero this one, the vice president, she said, no joke. She was very serious about it. Dean Tranquil, what are your expectations when the Senate trial begins?
0: Expectation ko ho dyan is makapagpresenta ng mga testigo. Ang prosecution kasi ho, ang nakikita ko, gusto nila talaga magpresenta ng testigo. Because to my mind, for the votes to tilt, kailangan makita ng tao eh. Alam niyo yun eh. For the votes to tilt, kailangan makita ng tao. Tapos pag ang tao nagre-react na, so syempre hindi mapapakaliba mga senador dyan. Baka kailangan, ano na tayo. Kasi wala nang patid yung ano sa kanila eh. Ganun yun eh. So ang gusto ng prosecution, walang patid na yung pag-attack. So ang prosecution, kailangan mapresenta yun. Yun ang objective ng prosecution. Sa tingin ko, no? Mapresenta lahat ng testigo nila. Yun naman on the part of the, ano, of the part of the defense, ang tingin ko, ang pinag-aaralan nila ngayon, paano sila to go through this process without actually going through an intense trial. Kasi pag yung intense trial dyan, medyo mabigat. Kasi, syempre, bubusisiin yun. Eh, hindi naman ito kailangan katulad ng hukuman. Di ba, hindi ito katulad ng hukuman. Na ang judge, sabihin, tama na yan muna. Eh, dito ho, pag hanggat may potential na interest at yung information would help the public, pwede nilang i-allow eh. Besides, bawat senador ho pwede magsalita 2 minutes. Pag merong question, para magtanong. Ganun ho yun. So, mabiventilate talaga ito. So, yun ang greater challenge ng depensa. Paano nila makokontrol yung discussion na hindi mapiprejudice ang client nila? At ang pinaka magiging main decision nila, dadalin ba natin ang vice president to? I think that will be a main decision that they will make. Siya ba'y a-appear? That's one. O hindi siya a-appear? Pangalawa, siya ba'y magte-testify? O hindi siya magte-testify? Those are the major decisions I think that the defense team will make a decision.
1: Dito, kinalala nyo sa lower house, hindi pinagbutuhan ng mga kongresista na huwag buksan yung isang box na...
0: Yung box, yung sa BIR. Yung sa BIR.
1: Oo. Na sabi eh, sinado na lang yan. Yung parang, will that be like this? Remember the second envelope that they did not want the second envelope to open and that caused the juggernaut?
0: Ito yung kay dating Pangulong Erap, di ba?
1: Oo, yung ayaw rin buksan.
0: Yung ayaw buksan.
1: January 16, nagpunta
0: na sa... Opo.
1: Yung may pwede mangyari. Very damaging ba yung...
0: Ano yan? Hindi naman sa... Unan, sasabihin ko, hindi ko alam kung ano laman. Ang sinabi lang, mga returns. Yes. Pero kasi alam niyo ang tao minsan, pag yung pinipigil, lalo nang gigigil. Diba? Yung tao, pag pinipigil, lalo nang gigigil. Gusto mo lang, ano ba talaga laman niya? Ba't sila ayaw labuksan? Ganun yon. Pangalawa, yung ano po, for purposes of narrative, mas madali kasi i-capture nating ordinaryong mamamayan. Ano ba yung kahon? Tandaan nyo, nung araw, meron yung kwarta o kahon. Meron ganun. Di ba may gameplay na ganun? So, sa Pilipino, kahon. O kahon. Ano ba laman ng kahon na yan? Di ba? Ganun po yun. Sa tingin ko, ha?
1: Tranquil, wala na tayong oras. We have 10 minutes. I'll give you the last 3 minutes, your last words, and then hopefully, next interview again, ha? Balik ka.
0: Sige po. Let's
1: okay, sige po.
0: Ang siguro masasabi ko lang po sa ating mga kababayan, let us be vigilant. Pero, ibig sabihin, maging mapagmasid tayo, bantayan natin. Pero very important po, imagi tayong mapanuri. Kasi napakahirap po ngayon eh. Dahil lahat ng information, pagbukas mo lang ng cellphone, bago na naman. Tapos yung ano, yung lalabas na art card na mababasa mo, eh yung pabor sa isang grupo, pabor sa kabila. Tapos meron, pag may news naman ho, may news na isang card lang na gano'n. Meron namang isang magbibigay ng opinion, mga limang paragraph, ina-analyze yung isang linya. So, kaya ho kailangan, ang advice ko lamang, maging mapanuri po kayo. Tingnan ninyo, because at the end of the day, ang lahat ng prosesong ito, mag-i-impact po sa atin. Hindi lang sa kanila. Sa buhay natin. Sa buhay ng mga susunod na Pilipino. Mga henerasyon, yung mga anak na natin pinag-uusapan. O yung mga apo ninyo. Di po ba, ano ito, kaya kailangan na bantayan po natin.
1: Hindi pa kayo ilimbita para maging member ng prosecution or defense. Hindi pa kayo na...
0: Nawawala ka, Leslie.
1: Hindi pa kayo na-imbita maging member ng prosecution or defense.
0: Ay, wala. Wala. Parang okay na ako ng ganito, Leslie, sa ngayon.
1: Sige po, Dean Tranquil Salvador. Maraming salamat po sa iyo.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Leslie, at sa lahat ng nanonood sa iyo. At
1: sana maulit po. Maraming
0: opo, salamat. Opo. Magandang umaga sa inyo. Salamat po.
1: Yan po si Dean Tranquil Salvador III, ang Dean of the Manila Seventh-day Adventist School of Law. Kasama po dati dun sa defense team ng Renato Corona impeachment noong 2012. That was 14 years ago. Pero kita nyo, hindi nagbago. Batang-bata pa rin ang ito. Napakagaling pong abogado yan. Anyway, tayo po yung magpapaalam na at malapit na mag-break ang oras po. Papasalamat tayo ngayon sa Radyo Pilipinas Technical kay Alvin Pelgone, kay Roban Malilin, kay Jomarie Refariel, kay Jobel Lustre at ang executive producer si Christopher Tirambuloso. Anyway, always pray for our country, for our people, and for our leaders. I'll see you tomorrow po sa Leslie Bukobo Live. Maraming po salamat sa inyong lahat.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:54.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. 50% increase sa sahod at benepisyo ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remulona na umabot sa higit 52.76 milyong piso noong nakaraang taon, nakabatay sa charter ng ahensya. Ayon sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ay pinagbabatayan ang naiulat na increase sa sahod at bonus na natatanggap ni BSP Governor Eli Remulona na umano ay umabot sa higit 52.76 milyong piso noong isang taon. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng naiulat na 50% increase sa kompensasyon ni Remulona bilang pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Castro, may charter ang BSP na kung saan ay maaari itong magtakda ng sariling salary structure. May policy sharing baderinanya sa Bangko Sentral na nagpapahintulot sa kanila para bumuo ng istruktura base sa kanilang job evaluation studies at rate survey. Nakasada na ito sa Republic Act o New Central Bank Act na siyang batayan sa natatanggap na compensation ng BSP Governor base na din sa findings ng Commission on Audit o COA. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Yan po ay ayon lang po sa kanilang charter.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong chairperson ng Senate Committee on Labor at Electoral Reform pinangalanan, Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, bagong vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy ang pagbuo ng chairmanship at membership ng mga komite sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador Cheese Escudero nahalal bilang chairman ng Senate Committee on Labor kapalit ni Senador Rafi Tulfo. Si Senadora Amy Marcos naman papalitan si Senadora Risa Deveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Samantala, pinangalanan bilang vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada, habang miyembro ng Blue Ribbon sina Senador Bongo, Robin Padilla, Camille at Mark Villar, Cheese Escudero at Amy Marcos. Tatayo naman bilang vice chairman ng Senate Committee on Energy si Marcoleta at members ng komite sina Go, Padilla, Marcos at Joel Villanueva. Miyembro naman ng Ways and Means Committee sina Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar at Villanueva. Vice chairperson naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals si Senadora Camille Villar at miyembro sina Senador Mark Villar, Padilla at Villanueva. Samantala, alinsunod sa konstitusyon, lahat ng mga senador ay ginawang miyembro ng Senate Committee on Finance at Committee on National Defense maliban sa Senate President at sa iba pang ex-officio members. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Trial Spokesperson umaasang hindi maapektuhan ng panloob na usapin ng Senado ang impeachment proceedings. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Umaasa si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi dapat maapektuhan ng umano'y mga panloob na usapin sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, iginagalang ng House Prosecution Panel ang Senado bilang co-equal branch of government at hindi sila makikialam sa usapin ng liderato nito. Nauna lang lumutang ang mga ulat hinggil sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado matapos ihain ng ilang miyembro ng minority bloc ang posibilidad na ipalit si Senator Sherwin Gatchalian kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kabila nito, tiniyak ni Adyong na mananatiling pareho ang mga ebidensyang iaharap ng prosecution panel anuman ang mangyaring pagbabago sa Senado. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings sa Hulyo 6 kasunod ng inaasahang pagsusumite ng sagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment sa June 1. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Number coding scheme suspendido bukas kasabay ng pagdiriwang ng Idul Adha. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Abiso sa mga motorista ay pinabatid ng Tumorlitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang number coding bukas sa Mayo 27 ayon sa MMDA. Ito yung binapakikisa sa mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Idul Adha o Feast of Sacrifice. Una ng deklarado ng Malacanang ang naturang araw bilang isang regular holiday kung saan automatikong suspendido ang number coding. Kaya pinapayuhan ng mga motorista lanuhin maigi ang kanilang biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Iyan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello! Hello, hello! You there? Nandyan po ba kayo? Kasama po ba namin kayo hanggang ngayon? Magmula kanina pang madaling araw hanggang ngayon o ngayon lamang? Magparamdam kayo. Pwede kayong mag-shoutout. Pwede kayong magparamdam sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Ay, eto na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kabisyo sa ngalan po ng serbisyo publiko. Ito po ang Hindi Leslie Bocobo Live, public service na ito, mga kapatid. Ano? O makakabukas pa lamang ng programa ay natataranta na tayo. Ay sa 5 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga, katatapos lang nung Leslie Bocobo. Yes! Kaya Radyo Publiko Serbisyo ang inyong napapakinggan. Radyo Pilipinas 738 AM and Radyo Pilipinas 104.3 FM. Yeah, mga kapatid, trabaho tayo. Paglingkuran natin ang ating mga babayan. Kumusta po kayo mga nandyan sa inyong mga sasakyan? Oh, steady ka diha. Relax, relax. Ibig sabihin hindi na relax. Ba? Kailangan ingat-ingat po sa pagmamaneho. Ayos ba? Samantala, marami tayong mga pag-uusapan. Hindi ibig sabihin na gustong malamang mga impormasyon ngayon. So, antabayanan po sa ilang saglit. In the meantime, narito muna ang... Yes, eto muna ang...
1: Kuya Kicks, now, alam na din!
0: Iyon ang ating trivia, Kuya Kicks, alam na din trivia ngayong araw. Oy, alam nyo, ayon sa pinakabagong provisional data mula sa Philippine Statistics Authority o ang PSA. Yung PSA, mga kababayan, ayon sa pananaliksik ni Al Corpo sa tinaglory of Bagon, nangungunang sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang ischemic heart disease. Ayan. Ang ischemic heart disease o sakit sa puso pa rin ang nangungunang sakit na nakamamatay sa bansa. May nakakasunod nito ang mga neoplasm o cancer at cerebrovascular diseases o stroke. Very challenging talaga mga binilalagay nyo. Alam nyo, magbula kahapon pa. Galing ano. Yan ang cerebrovascular diseases. O kaya, sa layman's term, sa madaling salita o sa salita ng kapwa natin, mga taon yan, ay stroke. Naku, napakahirap niyan, di ba Al? Yung tungkol sa stroke na yan, may pinanggagalingan yan kung ano-ano. Ibang sabi ng mga eksperto, lalong-lalo mga health professionals, iwas-iwas tayo ngayon. Lalo na yung mainit na panahon, pinanggagalingan yan. At hindi lang yan, syempre, yung ating lifestyle. Yan, yan po ang ating Kuya Kicks, alam na din.
1: Kuya Kicks! Now, alam na dis.
0: Yes, alam na dis. Samantala, aba, ay mga kababayan, kahapon ay nagkaroon na po ng yung bumano, muli pong naipaalam sa ating mga kababayan ang tungkod yun sa Sunog Apog Pumping Station dyan sa Tondo, Manila. Sa Tondo, Manila. Oho. Aba, pinuntahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At aalamin natin ngayon, ano ang role ng Metropolitan Manila Development Authority? Ating pong makakausap si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang umaga po, Yusek Torre. Good morning, sir. Good morning.
2: Good morning, sir. At good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Salamat po. Napagbigyan niyo po muli kami sa panayam na ito. Kahit kayo busy-busy. Kayo ba nasa opisina o nag-inspection pa ngayon, Yusek Torre?
2: Andito po kami ngayon sa Binondo, sir, sa Nasunugan.
0: Oy, nako.
2: Tinitingnan natin kung paano tayo makatulong dito.
0: O, mabuti po. Sige, pag-usapan natin muna yung apog sunog. Parang katunog, ano? Sunog, apog. Pumping station,
2: sunog,
0: no? Napalapit ka sa sunog. At saka yung sumunod, yung isa pa, baka itanong ko rin mamaya yung tungkol doon sa bumagsak na building na pinuntahan nyo rin pala doon sa Angeles City. Oo, yung 9-story building. Simulan nga natin yung bang role ng MMDA, yung sectoral, tungkol dito sa control dyan, susunog, apog, pumping station. Ano ang role nito dyan sa sinagawa ngayon na noon ay inauguration lang na nasimulan pero ngayon naituloy sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung sectoral?
2: Ang pumping stations kasi, sir, ay operated sa MMDA. Although built siya ng DPWH, pero pag operations na, ay MMDA na. Kasi nga, ang MMDA naman ang gagamit at in charge sa flood control operations. Kaya MMDA rin nakakaalam kung ang operation, paano ang kailan paandarin, kailan hindi.
0: Opo.
2: At ang mga gates, kailan open. Kasi kami ay may mga tao. Ang expertise ng DPWH kasi is pagbibuild eh. At hindi ang pag-maintain and operations.
0: Hanggang saan ba ang sakop niyan, the U-Sectore? Diyan lang po ba sa Tondo o Manila area o ito'y sakop ng buong Metro Manila?
2: Ano yun po, sir, yung sura?
0: Opo. Yung pumping station na yan, kung of course, I know the, na ituloy na, saan ang magiging ano niyan, the epekto na bilang pumping station?
2: Opo, ang epekto ho niyan, pati ang baha hanggang Espanya po, ay kanyang napapahupa. Dahil doon din ang bagsak ng lahat ng yan sa Sunog-Apog Creek. At pagkatapos, saka na papalabas ng Manila Bay.
0: So ito pala yung parang the gate nitong gatubig na manggagaling dito sa upstream at yung lalong-lalo yung palaging perennial na concern dyan sa Espanya, ano po, the U-Sectore?
2: Opo. Opo, yan po. Kaya po, Espanya, lahat po yan ay nakukover ng pumping station natin na yan. Kasi kung titingnan niyo po, yung creek po kasi mas mataas na kasi sa lupa. Kaya opo, kailangan talaga na pag may tubig dito sa loob ng creek, sa lupa, ay kailangan ipump talaga palabas dahil mas mataas ang level ng creek. At kahit walang ulan, magkakabaha talaga dito sa kalupaan.
0: Ito ba the partially operational po ba the U-Sectore o ito ay fully operational na?
2: Fully operational na po ito. At may apat ho yan ng motor. At may strategy po, ang may protocols po ang MMDA together with the tech expert at saka sa DPWH rin.
0: Okay. Gaano ka, anong naging, ito ba'y pondo ng MMDA o Department of Public Works and Highways, U-Sector?
2: National po ito, DPWH po ito na pondo. Matagal na po itong tapos, ha? 6 years at may at hindi nga lang reklamo ng mga tao sa
0: U-Sector, pwede bang putulin ka namin sandalit na yung signal mo ay umaalon-alon? I-adjust lang namin dito. With your permission, please have that. Babalikan natin. Maganda yung sinasabi mo. Mayroon pa ho itatanong tungkol dyan sa yung sunog na nangyari dyan sa Binondo area. Opo, napakalawak din po ang nangyari dyan. So, atin pong itatanong, habang nandyan ngayon, nag-inspection din, tinitingnan ng ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Binondo sa nangyaring sunog. Opo. Okay, are we ready? Okay, tinatawagan po muli si Undersecretary Torre, Nicolas Torre III, General Manager ng the MMDA. Balik sa'yo, the U-Sectore, mag-aalon-alon ang signal mo kanina. Pakituloy mo nga, ang pondo ay isang national funds ito. In other words, ang nag-implement ay ang DPWH at ang magpapatupad noong operations ay MMDA. Tama po ba?
2: Opo. DPWH po talaga to. At ito ay, lahat naman ho ng pumping stations ay gawa ng DPWH at pinuturn over sa MMDA for operations na.
0: Nabanggit niyo po yung mga pumping stations sa operated ng MMDA. Gaano karami po ito at kumusta na sa inyong pag-iikot sa kasalukuyan?
2: 71 po ang ating pumping stations sa ngayon na nag-ooperate at meron po mga dagdag na ginagawa para sa mga areas na gaya nitong Sunog-Apog. Pag tinignan niyo po kasi sa labas, sa mismong pumping station, makikita niyo talaga na ang level ng tubig sa creek na pinagbubumba.
0: Yung sektore ba, naputol muli. Very challenging yung signal niya ngayon. Ibig sabihin, nag-in and out ang signal. Pwede ba natin balikan si Undersecretary Nicolas Torre III habang kinakausap natin at upang malaman natin ang iba pang... Kasi nasusunod ko dyan, kumusta ang gaano ang kanyang minonitor o ano ang na-monitor niyang kahandaan ng mga pumping stations na yan. Are we ready? Are we back? Okay. Yung sektore, bali po sa inyo.
2: Sorry, napuputol tayo.
0: Oo nga po. Pero gusto ko itanong, nabanggit nyo na po yung sitwasyon na lahat na po naman ng ginawang pumping stations under Department of Public Works and Highways. Gusto pong itanong sa inyong observation at sa pag-inspect nyo ng mga pumping stations na ito, habang ngayon ay tag-araw pa, handa na po ba ito? Ibig sabihin, sa mga susunod na panahon na ang susunod ay tag-ulan at posibleng mga pagbaha.
2: Opo, may mga nire-rehab po ko eh. May iba pa hong nire-rehab. Dahil kahit na yung mga nag-ooperate na mga pumping station na, pinipreventive maintenance natin. Sinisiguro natin na hindi siya masisira habang siya nag-ooperate. Kaya bago pa man siya masira, may mga preventive maintenance operations na tayong ginagawa.
0: Napansin ko po, yung mga pumping stations, dyan din po nasasala yung mga itinatapong basura sa ilog eh. Magkano ba karaming nakukolekta pa rin ng MMDA ng mga basura kung umaabot pa dyan sa mga pumping station na yan?
2: 5 tonelada po, taon-taon.
0: Nako?
2: 5,000 tonelada ang ating nakukuha taon-taon at 7,000 tonelada sa estero. Yung 5,000 tons ay nasa pumping station mismo. At ang 7,000 tons ay nasa estero. Kaya ang total ay 12,000 tons o 1 tonelada isang buwan.
0: Mukhang ready po kayo sa numbers dyan, dyan yung sektor ya, sa inyong pagtalagang naikutang mga sitwasyon ng pumping station. Numako po tayo dyan sa kinaroroonan nyo ngayon. Eksakto ba kayo nasa Binondo sa pinangyarihan ng sunog? Kumusta mga kababayan natin dyan?
2: Opo, nandito po tayo sa Barangay Hall. Kausap natin si Kapitan para ma-assess ang ating pwedeng maitulong.
0: Opo.
2: At napapag-usapan namin, ang MMDA naman ang tulong talaga namin na nagagawa, yung clearing operations para pwede na magsimula ulit na panibagong buhay itong mga naapektuhan. So may mga tao kami rito na at mga equipment na tumutulong para maalis yung mga debris, yung mga basura na at mga kung ano ang naiwan sa sunog.
0: Ay, sa tanda nyo po, ang gaano katagal ang magiging operasyon ninyo yan sa MMDA sa pagtanggal ng mga debris na yan, the use sector?
2: Hanggang matapos po, hindi pa namin ma-estimate ito dahil medyo malawak-lawak ang lugar. May 2,000 apektado rito na mga tao, kaya kausap po si Kapitan para makapag-strategize kami ng tao at kagamitan na pwede ma-deploy. Hindi naman namin iiwanan ito nang hindi tapos ang trabaho.
0: Bakit yung suporta ninyo? Opo.
2: Nagdala kami ng prototype dito ng lutuan na ang gamit ay uling naman na ang galing sa water lily natin. Ipapatest natin sa kanila kung epektibo ba ito. Baka sa kanilang community pantry and kitchen, iniwan ko muna kay Kapitan. Tapos pag magustuhan nila at magagamit nila, pwede kami magdagdag ng iba pang units at ng mga panggatong.
0: Kita nyo naman na yung palang binabanggit nyo yan ay inyong sistema na doon sa tinanggal nyo namang mga water lilies ay ginawang uling. At yan sabi nyo ay magandang programa yan. Sana nga maging success. Pero marami na po nakagamit yan. Alam ko kaya't magiging yan ay sigurado magugustuhan. Lalaut na libre yung sektore, di ba?
2: Opo. Libre po ito ngayon.
0: Okay. Ah, sa ngayon, ibig sabihin ngayon lamang libre o talagang inyo ipapa mga libre ibamimigay sa mga tao?
2: May ponder naman ho itong kaakibat kasi yung pag-gather ng water lily. Yung tinitingnan nga namin dahil at the end of the day, ang gusto lang naman ng gobyerno sa amin, sa gano'n ng MMDA, hindi naman yung pagpupulos ng uling kundi yung malinis ang water lily sa ating mga waterways. So ngayon, kung magawa natin ito na cost-effective siya at pagkatapos self-sufficient, na makatipid ng mga tao sa lalo makatulong naman tayo sa kanilang gamit ng panggatong na LPG or kung ano pa man ang kanilang ginagamit na panluto, abay mas maganda para at least circular economy tayo, hindi na kailangan ng dagdag ng pondo ng gobyerno kundi maging self-sustaining ito.
0: Baka naman, ayaw kong maging killjoy dyan sa idea mo na ang water lily ay pantulong dyan sa ginawa nyo na na uling. Pero ngayon, marami kayong uling na makukuha dyan ngayon sa nasunog. Di ba?
2: Totoo po.
0: Opo.
2: Totoo po. Talagang napakarami. Kaya nga, tuloy-tuloy ang full blast na ng paggawa natin ng uling dahil marami kaming in-anticipate ng mga ganitong insidente.
0: Oo nga.
2: Mamaya nga sa Taguig na uli para makita naman kung makatulong nga naman itong libreng uling natin sa ating relief operations.
0: Oh. Maiba ko, yung sectorate, pumunta pala kayo at ang inyong team sa Angeles City, doon po sa Pampanga na pinangyarihan nung nagkaroon ng problema na 9-story building gumuho. Anong naging role ninyo noon nung pumunta po kayo sa search and rescue operations?
2: Dumating kami kasi doon, early morning din ng pangyayari, kaya mga around 5 hours pa lang nangyayaring insidente.
0: Opo.
2: At na-assess namin dahil nabalitaan namin sa news na high-rise, yung medium-rise, yung na bumagsak, mga 9-story nga. Sabi
0: Opo.
2: Namin, ito hindi kaagad ito matatapos ng ganun-ganun lang. Kaya tumakbo kami, dala ang mga technical equipment natin, yung heartbeat detector natin, life detector, yung borescope na basically camera na pwede nating ipasok sa mga maliliit na mga butas, pati yung mga listening devices namin na makarinig ng mga mahihinang ingay sa ilalim ng tambak ng debris. So tumulong kami sa paglocate para malocate ang mga kung may mga buhay pa.
0: Mula sa rescue ay ngayon nasa retrieval operations. Nandun pa rin ba ang inyong mga tao at pati yung nagpadala din pala kayo ng mga K-9 units ng mga aso, no?
2: May dala kami mga aso, sir. Nag-demobilize kami kanina sapagkat nag-declare na ng search and retrieval operations ang local government. Na-assess sila na nag-negative na kasi lahat ng aming mga tracking at mga verifications namin, detection ng buhay doon sa debris.
0: See. Well, maraming salamat po sa pagkakataong naibigay nyo kami ng mga karagdagang detalye sa aking mga naitanong at mabuhay po kayo. Ingat po din po sa yung sector.
2: Maraming salamat din, sir.
0: Alright. Gandang umaga po si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Ang ganda nun, Al. Yung balitang yan na nandoon sila maliban doon sa Sunog Apog na pumping station. Abi marami rin habang nag-ooperate, nakikita nila na nililinis din nila yung mga basura doon. Pangalawa, yung paglilinis naman na nilang basura sa pinagkukunan ng basura o ibig sabihin yung mga water lilies, no? Na naandyan lamang sa ilog, sa creek, dito sa Metro Manila, nilinis, kinuha, kinonvert nila, ginawa nilang charcoal o kaya uling. At yun ngayon, ang isineset up nila dyan sa... Grabe naman ang natyem po yung sunog ano, dyan sa Binondo area, sa Tondo, Manila din area na gusto nilang gamitin para sa community pantry. Ang galing. Tapos, pwede pa nilang kunin yung mga nasunog na mga material doon din sa lugar na yon. Nakaka-relate din mga tao. Sana makarelate ang tao doon sa kanilang ginagawa na ito'y tulong-tulong at mayroong kaakibat na samahang pwedeng gamitin gawin ng Metropolitan Manila Development Authority. Alright, ayos! Alas 10:22 na mga kababayan. Sige lang, the shoutout sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Sailang saglit. Okay, maglilipat ng channel dahil magbabalik din kayo. Engineer Roban, take it away.
3: Radyo Publiko, Serbisyo.
4: Magandang araw. Maging fuel efficient, siguraduhin
5: walang bagyo. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil Hashtag Panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: And we're back! Hello, hello! Shout out muna kay Mang Antonio, Mang Ricardo. Puro Mang ito eh. Mang Antonio, Mang Ricardo, Mang Ernesto, at Ma'am Flor. Yan, na nakikinig sila. Puro Mang daw ang tawag sa kanila dahil mamang driver sila. Ay, talaga naman. Nasaan ba kayo? Aba, ito. Nasa Centrist Station lamang sila. Diyan sa Quezon Avenue at panulukan ng EDSA. Yung mga UV Express daw silang nakikinig ngayon na patungo ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang ganda umaga po sa inyo. Ingat kayo ha sa pagmamaneho. At syempre, maging magalang sa inyong mga pasahero. Alright, narito muna ang mga balita. Philippine Health Insurance Corporation at Integrated Bar of the Philippines lumagdam ng isang memorandum of agreement para sa pagpapalakas ng member protection at legal support sa bawat membro nito. Pakinggan natin ang report na ito mula kay AJ Ignacio. AJ?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Kakiko, nagaganap na yung mga oras na ito ang paglagdangan ng isang Memorandum of Agreement para nga sa Philippine Health Insurance Corporation at sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP para nga sa pagpapalakas ng member protection ng bawat miyembro ng PhilHealth sa ilalim nga ng Universal Health Program o UHC Program. Layo na ng sabing agreement, Kakiko, na magkaroon ng member protection sa pamamagitan ng legal support mula sa IBP sa bawat miyembro ng PhilHealth, kabilang din ang isang framework na magbibigay ng tulong sa mga miyembro sa pagkuha ng healthcare benefits at patient rights. Kapwa naman nagbigay na pasasalamat ang PhilHealth at IBP sa isang kolaborasyon na magbibigay ng kapakinabangan sa bawat mamamayang Pilipino. At Kakiko, dagdag ko na lamang na inilabas na formal ng Department of Energy ang presyuhan ng produktong petrolyo. At epektibo na nga no, ngayong araw na ito hanggang sa darating na June 1. Sa gasolina, Kakiko, tataas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng
0: Naku
10: gasolina.
0: Po. Ang tawag dyan ay nanang ko po ulit.
10: Oo, tama
0: AJ.
10: Ka dyan, Kakiko. Mm-hmm. At ang diesel naman, Kakiko, alam ko may karitong puti ka na diesel. Ito, 1 pesos.
0: Nanang ko po!
10: 1 pesos and 96 centavos naman sa kada litro nito. At sa kerosene ay patutupad ng Department of Energy ang 1 peso and 45 centavos sa kada litro nito. At
0: teka,
10: alam mo naman.
0: EJ, bako kita mapatapos, hindi kita mapatapos, ibig ko sabihin, may observation ako at kailangan makita ito ng Department of Energy. Yun ang ano nga ulit yung sa diesel, 1 peso ang anong
10: 96 centavos kari
0: ko. 1 peso and
10: 96 centavos.
0: 96 halos 2 piso ano?
10: Yes, kari ko, tama ka diyan. At gasolina naman,
0: 4 na sentimos na lang ano eh. Talagang 2 piso na kaya pala. Nagtataka ako kung yan ang projection ng gobyerno, bakit yung ibang mga gasoline station na nakita ko, 2 piso na ang kanilang itinaas kaagad, in-adjust kanila ngayong araw na ito. Adjustment galing, ano, talagang kailangan siguro mag-monitor ng mabuti ang Department of Energy, hindi yung puro announcement na lang ang gagawin. Kailangan meron ding mga pakipag-ugnayan sa mga tao at sa matauhan nila na mag-monitor nito. Ano kaya, DJ?
10: Yan nga, kakiko, tama ka dyan. Ano? At patuloy din, ano? Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang kanila pagmomonitor sa mga gasoline stations na sakaling lumabag ang mga ito sa itinakdang presyo ng ating gobyerno. Dahil alam mo naman, kakiko, ang Department of Energy ay sila muna ang pansamantalang regulator o nagbibigay ng presyo ng produktong petrolyo, yung lingguan nating oil price adjustment. Dahil ito tayo, kakiko, ay nakapaloob sa State of National Energy Emergency, kakiko. So hanggang sa mga panahon na ito, hanggang hindi naililift ito, kakiko, ay Department of Energy ang magpapatupad at dapat sundin, kakiko, ng mga oil companies sa lingguang presyo nito.
0: Kailangan dyan, mag-ikot-ikot naman, Department of Energy, attention! Mag-ikot-ikot at tingnan ang mga violators, kawawa ang mga consumers na ngayon ay nakaka... Talagang ano na lang eh, nagde-depende na lang sa announcement. Diba? Okay, AJ, thank you ha sa iyong report na yan.
10: Alright, Chucky ko, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Na report ni AJ Ignacio. Kinasama niya na mga kabayan mula doon sa kanyang coverage sa PhilHealth at saka Integrated Bar of the Philippines na MOA signing at yung report na ngayon ng pagpapatupad ng fuel increase. Nanangko po ang ibig sabihin. Teka muna, ako siya. Mga kabayan, kinignood po kayo sapagkat mayroon pong maganda kaming pag-uusapan ng aking mga kausap, lalong-lalo na mga membro ng Pag-ibig Fund. Apo, for the first time, may aking makakausap dito ang Vice President ng Public and Member Relations Group at ang Strategic Marketing Group ng Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Vice President Domingo Jack Jacinto Jr. Maganda nga umaga po, joining us via Zoom. Aba, Vice President, gandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Chico, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayong umaga.
0: Ano na lang, kakiko na lang po, Vice President Jack. May artistahin pala itong si Vice President Jack. Ngayon ko lang po tayo nakita ito. At, it's a pleasure discussing with you today. Ay, salamat po. We will discuss itong tungkol dito sa pag-unlad. Ano? 11% na paglago ng net income ng Pag-ibig Fund. Anong sekreto nyo? Sige nga, malamin natin ang sekreto ng Pag-ibig Fund. Go ahead, please.
11: Salamat po, Kakiko. Maraming salamat po dun sa inyong nabanggit. Tama po kayo. Lalo pong lumago yung kita po ng Pag-ibig Fund sa unang 3 buwan ng taon. Sa katunayan po, mas mataas po siya by 11% doon po sa kinita natin noong nakaraang taon. At ang total po nating kinita for the first 3 months of the year, 16.7 billion. Kakiko, 16.7 billion pesos. At ito po ay napakahalagang numero sapagkat ayon po sa batas, ayon po sa charter po ng Pag-ibig Fund. Yung po kasing kita ng Pag-ibig Fund, diyan po nang gagaling, Kakiko, yung pong dibidendo at yung kita ng ating mga miyembro na ating ipinamamahagi taon-taon sa ating mga miyembro sa pamamagitan ng kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. So yun po talaga yung pinakamahalaga, yung pong kagandahan ng balitang ito sa patuloy na pagtagumpay po ng Pag-ibig Fund. Kakiko ang nagtatagumpay po talaga.
0: Magandang ang balita yan, the Vice President Jack. Alam po ninyo, alam siyempre sa pagkita na alalaman at yung paano nga ba nakatuling mga loans and investments sa pagtaas ng kita ng Pag-ibig?
11: Ay, opo, inabanggit niyo. Ano po ba yung sikreto po namin? Ang atin po talagang ginagawa ay yung sundin po talaga yung direktiba po ng ating Pangulong Marcos Malinaw po yung utos niya, Kakiko. Malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo na dapat yung benepisyo ng ating mga kapwa Pilipino, ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund ay dapat ay sustainable at maabot at mararamdaman ng ating mga kapwa Pilipino, ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. At kaya po tumataas at lumalago po yung kita ng Pag-ibig Fund ay una sapagkat patuloy pong masigla yung pong ating pagpapautang sa pabahay, lalo na po sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Marcos Administration na pinangungunahan po ng ating secretary, ang chairperson po natin, Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Yung pong housing loan natin, masigla po at patuloy na sumusulong sa ilalim po ng expanded 4PH. Yung pong mga cash loans po natin, Kakiko, patuloy pong dumarami ang tumatakbo sa Pag-ibig Fund para humiram. At yung pong kinikita natin mula po sa mga loans na ito, ang siya pong dinedeklara nating net income at siya rin namang ibinabalik sa ating mga miyembro bilang dibidendo. So diyan po nanggagaling yung ating kinikita dahil po sa masigla natin at mahusay na pamamalakad ng ating mga pautang. And Kakiko, mabanggit po, mahalaga po. Dahil yung ating mga miyembro ay patuloy at tapat na nagbabayad sa kanilang mga hiniram sa Pag-ibig Fund. Kaya mahusay po yung pagpapalakad ho natin ng pananalapi ng pera ng mga miyembro na nasa Pag-ibig Fund.
0: Mahalaga po yung binanggit nyo, VP Jack, dahil sa... Okay.

0: ang programang paipon para sa ating mga miyembro na ipon na lumalago para po pagdating ng araw, pag nagretiro, ang ating miyembro ay meron po silang makukuhang benepisyo o ipon sa pag-ibig fund na magagamit po nila pagdating ng araw. At habang sila po ay miyembro, ay dapat po available at available sa kanila, available po sa kanila yung mga benepisyo ng murang pautang para sa pabahay at abot kayang mga cash loans para po sa ikauunlad ng kanilang buhay. So yun po yung mandato ho natin at yung pong return sa kanilang ipon sa pag-ibig fund. Ibig po naming ipaalam sa ating mga nanonood at nakikinig po, yung po nakikita ho ninyong hulog po ninyo sa pag-ibig fund. Lalo na po, kaki ko, yung pong mga employed members ho natin, meron po sa hulog sa pag-ibig fund. Eh, 200 pesos po yan kada buwan. Pwede ho nilang taasan kung gugustuhin po nila. Yan po yung kanilang ipon sa pag-ibig fund. Pera po nila yan, kaki ko. At dinadagdagan pa yan ng kanilang employer ng katumbas na amount. Yan po yung ating itinatabi at ipinapahiram sa ating mga miyembro at habang ito ay na ang kanilang ipon ay nasa pag-ibig fund, ito po yung nagkakaroon po ng returns, yung nabanggit po ninyo. Nagkakaroon po ito ng dividendo kada taon para po pagdating ng araw, eh pagka yun nga po, pagka sila ay nagretiro na, ito po ay ibabalik natin sa ating mga miyembro sapagkat pera po nila iyan at hindi lamang po yung hunulog nila yung kanilang matatanggap. Matatanggap din po nila yung hinulog ng kanilang employer para sa kanila at higit sa lahat yung pong kinitang dividendo ng kanilang inipon.
1: Yun ang mahalaga. VP Jack, i-refresh mo nga ang ating mga kababayan. I-guide nga natin. Sabi mo, kahit sa pag yung membership mo na 200 pesos, tama ba? Eh pwede pang dagdagan. Hanggang saan ba nagsisimula ang upang maging member ka tapos mag-alay ka, mag-invest ka sa pag-ibig fund?
0: Opo. Ang pag-ibig fund, Kaki ko, ay sakop po natin. Sakop po natin ang lahat ng manggagawang Pilipino na kumikita ng at least 1,000 pesos per month. So kung kayo po ay isang private sector employee, kung government worker po kayo, uniform personnel, maging OFW, self-employed individual, professional, basta kumikita po ng 1,000 pesos per month, kayo po ay sakop ng Pag-ibig Fund membership. At dahil po diyan, ay maaari po kayong maghulog ng 200 pesos or 400 pesos kada buwan. At habang kayo po ay miyembro at habang kayo ay may ipon sa Pag-ibig Fund, kayo po ay makakatamasa po ng ating mga benepisyo tulad na po ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Maging yung mga iba pa po nating benefits, Kaki ko, yung pong multi-purpose loan, yung Pag-ibig Loyalty Card at iba't iba pang mga benepisyo.
1: Nabanggit niyo po yung proseso, yung sistema, panganga gumaganda dahil sabi niyo taon-taon nagkakaroon ng dividendo. Ibig sabihin, lumalago sa pamamagitan ng pagkita noong in-invest ninyo. Paano niyo naman na natitiyak na napangangalagaan ang ipon at benepisyo ng mga miyembro ng Pag-ibig, VP Jack?
0: Ayo po, napakahalaga po niyan at butit nabanggit po ninyo yan, Kaki ko. Dahil po, kailangan sustainable. Sustainable po, kailangan sustainable ang programang pautang ng Pag-ibig Fund para po lahat ng mga miyembro ay makatamasa ng mga benepisyo na karapatan po nila. Oo. Kaya po mahalaga po sa amin na yung pinapautang po natin sa ating mga miyembro ay nababayaran at bumabalik ng tama. At ang magandang balita po rito, Kaki ko, yung pong tinatawag na performing loans ratio. Ibig sabihin po niyan, ito po yung antas o yung dami ng miyembro na tapat at patuloy na nagbabayad sa kanilang housing loans at mga nahiram sa Pag-ibig Fund ay napakataas. Mahigit 93-94% po yung ating performing loans ratio. Ibig sabihin,
1: VP Jack,
0: nagbabayad ng tama at tapat sa Pag-ibig Fund. Wow. Upang sustainable po yung programa at mayroon pang mga kasunod na mga miyembro na maaaring na maaaring makatamasa o maka-avail ng mga benepisyo po mula sa pag-ibig.
1: Napakaganda itong pinag-uusapan natin. First time tayo magkausap, pero talagang punong-puno ang mga impormasyon na ibibigay mo, VP Jack. Gusto ko lang malaman dito sa success ng pag-ibig fund sa operation ninyo, ano naman ang mga challenges na naingkwentro nyo, na

0: pwede ma-share ninyo at baka nakikinig ibang ahensya ng gobyerno na ma-resolve nila yung mga challenges na yan at mapangalagaan din nila ang kanilang ahensya at matularan nila kayo sa inyong success rate na kayo ay lumalago ang inyong mga pondong hinahawakan dyan. Go ahead, VP Jack.
1: Opo, Kaki. Alam po ninyo, minsan po ay dumalo po ang ating mahal na Pangulo sa isa nating event. Ang tawag po dyan ay yung Pag-ibig Chairman's Report. At doon sa event na yon ay hinaman po niya ang Pag-ibig Fund na dapat ipaalam. Ipaalam sa lalong nakararami po nating mga kababayan yung pong benepisyong kanilang maaaring makuha bilang isang Pag-ibig Fund member. At ito po yung hamon na ating patuloy na ating ginagampanan at sinosolusyunan. Ay, una po sa lahat ay sa tulong po ng mga kaibigan po natin tulad po ninyo, Kakiko, at sa Radyo Pilipinas. Para po muli ay sundin po yung direktiba ng ating Pangulo na mas maraming Pilipino ang makaalam sa benepisyo ng Pag-ibig Fund. Kung paano po kumikita ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund para po pagdating ng araw ay sila ay may makuhang benepisyo pagdating ng retirement. At habang sila ay miyembro, ito po yung napakahalaga po nating programa po ngayon. Ito pong expanded 4PH program. Dahil dito po sa programang ito ng ating Pangulo, ay nagkakaroon po ng pagkakataon ang higit sa nakararami nating kababayan na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Dahil po, Kakiko, yung pong housing loan natin sa expanded 4PH, yung monthly payment, so napakababa dahil yung interest rate po niya ay subsidized. 3% po lamang yung interest rate niya, Kakiko, for socialized housing units. Sa katunayan, Kakiko, sa pag-ikot po natin, maging sa pag-ikot po ng ating Pangulo sa mga iba't ibang mga housing projects na ngayon ay nakatayo na, ang sinasabi po ng mga Pag-ibig housing loan borrowers at ngayon ay mga nakatira doon sa housing units na iyon, ay higit pang mas mababa yung binabayaran nilang monthly payments sa isang housing unit na kanilang pag-aari na kumpara sa renta. Ooh. So, ganun po kahalaga yung, kaya ganun po ang pagpupursige namin na sundin ang direktiba ng Pangulo na ipaalam yung ganitong benepisyo sa higit na nakararaming nating mga kapwa Pilipino at mga miyembro sapagkat ito na yung pagkakataon po nilang magkaroon ng sariling bahay. Yun nga po, talagang yung monthly payments sa iyo na yung unit, mas mura pa kadalasan sa renta.
0: Magandang balita pa rin yan. Kahit na may mga challenges, meron kayong mas malaki at malawak ang mga success rate ng inyong pag-handle ng pondo ng mga miyembro. Eto, nagtatanong si Ma'am Antonieta na taga Caloocan. 4 na taon siyang nakapag-miyembro sa Pag-ibig, pero sa kasamang palad, siya nahinto dahil nawalan siya ng trabaho. Ano ngayon kaya ang sitwasyon ng aking membership sa Pag-ibig, sabi niya ni Ma'am Antonieta?
1: Ay, si Ma'am Antonieta po, Kakiko, yung pong ipon po niya sa Pag-ibig ay nananatili na nariyan sa kanyang pangalan. Sa katunayan po, kahit hindi po niya galawin o kahit hindi po yan na hulugan, patuloy po yang tumutubo sapagkat yan ay kanyang ipon na nasa aming pangangalaga. So yan po ay tumutubo at taon. Ngunit mas maganda ho sana kung meron naman po siyang pangdagdag ipon, ay maaari po niyang hulugan yan bilang isang voluntary member.
0: Ano po mangyayari doon?
1: Mag-reactivate, no? Pwede po siyang mag-reactivate ng membership para patuloy pong lumago yung kanyang ipon. Gayunpaman, yung perang pong yan ay sa kanya. Ipon po niya yan, Kakiko. Patuloy ho namin yung pinapatubo, pinapalaki until such time ay maaari na ho niyang makuha yung kanyang ipon.
0: O, VP Jack, yung kanyang 4 years na naipon dyan sa Pag-ibig Fund, ay ano yan, tutubo, sabi niyo, pero kailan siya makakatanggap ng biyaya o dividendo?
1: Opo, kadalasan po, yung yung ipon po ng ating mga miyembro ay nakukuha nila after 20 years, pagka po nag-mature. Okay. O kaya po naman ay sila ay mag-retiro na, no, sa edad na 60. Mayroon pang pong mga ibang kadahil kasalanan, kadalasan po because of emergency circumstances. At iyan po yung mga paraan o mga dahilan para po makuha na nila, makuha po ng ating mga miyembro yung kanilang ipon, pati ho yung dividendong ating binabanggit ka, Kiko, mula sa pag-ibig.
0: Right. Maraming salamat yan. At mabuti, Ma'am Antonieta, dahil kayo yung nakarinig ng sagot. Pag may mga tanong pa ho kayo, sige nga, ipukul nyo rito, i-text nyo doon sa ating text line na 0999-229-173 o kaya sa Facebook Live. Nako, VP Jack, may pa lang ako. Meron pala akong nabalitaan na meron pala kayong isusuporta sa ating pamahalaan tungkol dito sa solar rooftop solar power system. Mukhang kayo ay makikisali na rin po dito sa mga lahat na additional na programa ng government agencies katulad nitong inyo. Pakibigyan nyo ako ng konting detalye nito, the VP Jack.
1: Ay, salamat, salamat Kaki. Alam mo ninyo, yung pong ating pag-ibig housing loan, yung pong pautang natin sa pabahay, ay matagal nang may pamamaraan o purpose para ito ay magamit para sa solar panel installation. Ngunit dahil nga po ngayon, may kinakaharap pong krisis sa enerhiya at lahat po sa atin ay naghahanap ng paraan para makatipid. Isa na nga po sa gastusin sa enerhiya, sa kuryente, ay meron po tayong mga pautang para po makatulong na magpa-install ng solar panel. So, isa na po yan yung ating pag-ibig housing loan, kung saan maaari po nilang magamit yan. Meron din po tayong home equity appreciation loan para po ito sa mga existing na housing loan borrowers na gustong dagdagan dagdagan ng solar panel yung kanilang bahay na nabili sa tulong ng pag-ibig housing loan. At pangatlo po, meron po tayong short-term loan for home improvement. Ito pong programang ito, Kaki ko, maaari pong makahiram ng up to 300,000 pesos ang isang homeowner para po yun po ang magamit niya para magpa-install ng solar panel. Ito po, Kaki ko, ulitin ko po, lalo na po sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, yung pong short-term loan for home improvement na hatid po ng pag-ibig.
0: Aba, maganda yan. So, ay, tako, mukhang marami tayong mapag-uusapan. Pagka pala, kayo ang aking kausap, VP Jack. Ano? Sige nga, baka mag-part 2 or part 3. Bahala na si na Al Corpus at saka si Ma'am Glory, Glory ang pagkukontakt sa inyo. At magkausap ulit tayo kung pwede sa ay, part 2. Oo, salamat po. May mga tanong pa akong palagay ko na ngayon nakikita ko sumisignal. But alam ko na meron pa kayong gagawin. Kaya, thank you. Maraming salamat. Anong mensahe niyo sa ating mga taga-subaybay ngayon at mga miyembro ng Pag-ibig Fan? Go ahead, please.
1: Salamat po, Kaki ko. Una sa lahat, marami pong salamat po sa inyo at sa oras pong naibigay po ninyo sa amin sa Pag-ibig Fan para ipaalam sa ating mga kababayan yung benepisyo po ng Pag-ibig Fan para sa kanila. At para po sa ating mga nanonood at naikinig na may tanong pa tungkol sa kanilang benepisyo sa Pag-ibig Fan, ay narito po kami, handang magserbisyo. Maaari po silang tumawag sa numerong 8724-4244. Maaari din po sila sa aming mag-email, contact@pagibigfan.gov.ph. At maaari din po nila kaming i-private message o i-chat sa ating official Facebook page at pati na rin po sa ating Pag-ibig Fan website, www.pagibigfan.gov.ph. Muli po, Kaki ko, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa pagkabibigay nyo ng pagkakataong kayo makapanayam ngayon for the first time dito po sa Radyo Publiko Serbisyog. Magandang umaga po at sana magkausap ulit tayo sa pagkakataong sa ngalan po ng public service. Vice President Jack, thank you. God bless. All right.
1: Ingat po kayo. Salamat po.
0: Ingat din po kayo. Si Vice President Domingo Jack Jacinto Jr., ang Vice President of the Public and Member Relations Group and of the Strategic Marketing Group ng Pag-ibig Fan. Ayos. Yung mga humahabol magtanong tungkol sa Pag-ibig Fan, yung kanilang contributions, pwede po. Sige, padala nyo naman po at aming ipapasa na lang sa tanggapan ni Vice President Jack Jacinto. Alas 10:50 na, mga kababayan, dagdagan natin ang mga balita habang nakikinig si Roger Go. Shout out, hello. At syempre si former Aba Consul General Willie Cuyugan mula sa Shanghai. Ni hao ma. Narito muna ang report na ito ni J. Mark Dagala dahil pinaigting na presensya ng mga pulis. Iniutos habang patuloy na bumababa ang krimen sa ilalim ng Safer Cities Initiative. J. Mark Dagala sa report, please.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kuya Kiko, inatasa na nga ng Philippine National Police sa mga regional at local unit nito upang ipagpatuloy ang agresibong operasyon laban sa krimen. Ito'y matapos bumaba ng halos 16% ang krimen sa ilalim ng programang Safer Cities Initiative ng Pamahalaan. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay pagpapakita lamang ng epektibong reforma at pagbabago sa operasyon na kanilang pinatutupad sa buong bansa. Patuloyan niya palalakasin ng PNP ang kanilang presensya sa matataong lugar gaya ng mga transport hub upang mapigilan ang muling pagdami ng mga kriminal, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maramdaman ng mga komunidad ang presensya ng pulisya. Ipinakita sa datos na bumaba ang mga insidente ng focus crimes mula sa mahigit 4,400 kaso na naitala noong Pebrero 22 hanggang Abril 5 tungo sa mas mababang 3,800 kaso mula Abril 6 hanggang Mayo 18. Samantala, Kuya Kiko, itinaas na muli sa ang yellow alert status sa Visayas Grid matapos nga makapagtala ng manipis sa supply ng kuryente ang National Grid Corporation of the Philippines sa datos ng NGCP. 14 na planta ang bagsak habang nasa 14 namang planta may directed capacities o manipis sa supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Ha, mga kababayan, nagtaas na naman po ng yellow alert. Ibig sabihin, uminipis ang supply ng kuryente sa Visayas ayon na sa NGCP. Samantala, narito naman ang report ni Marian Bastasa. Epekto ng El Nino, pinaghahanda na rin ng Manila Water. Alamin natin ang detaling yan mula kay Marian Bastasa. Marian!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mayor na Manila Water ang paghahanda nito sa inaasahang matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Manila Water, pinalalakas nito ang alternative raw water sources para matiyak ang tuloy-tuloy na sulay ng tubig sa East Zone Concession Area at mabawasan din ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang Upper Wawa Dam at ang Tayabasan Weir na may pinagsamang kapasidad na hanggang 710 milyon na litro kada araw. Dagdag supply rin ang inaasahan mula sa Calawis Water Supply System, Cardona Water Treatment Plant at sa East Bay Treatment Plant na kumukuha ng tubig mula naman sa Laguna. Sa ngayon, mahigit 7.9 milyong individual sa East Zone ang pinaglilingkuran ng Manila Water. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ninyo na ba napakinggan mga kababayan, report na yan ni Meran Bastasa. O dahil itong napipintong ang paglala ng El Nino sa ating bansa, abay pinaghahandaan na ng Manila Water. Pero dapat tayo mga kababayan, paghandaan na rin natin, ano? Ang sistema natin sa paggamit ng tubig. Yung tipid-tipid ba? Lalong-lalo na yung mga nakikita nyo ba kung merong patulo-tulo yung dripping ng mga tubo sa inyong mga pinagkukunan ng tubig. Ay, paayos nyo na kaagad po yan. Kasi yung pong pagtulo niyan, patak-patak lang. Yung patak na patak na yan, kahit sa gabi, nakakaipon yan ng kahit na ilang drum o sapagka sinukat mo yan sa buong isang linggo. O kung medyo malakas-lakas yan, baka isang araw pa lamang tapos mataas ang babayaran nyo pa rin sa mga concessionaire na ito. Samantala, narito naman ang report na ni Melanie Valdos Reyes, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life campaign ang drug war ng Duterte administration tinutulan ng isang mambabatas. Melanie Valdos Reyes sa kanyang report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mariing kinontra ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante ang paglalarawan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang isang pro-life campaign. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Abante na hindi dapat maliitin ang usapin ng pananagutan sa libu-libong nasawi sa war on drugs. Ayon pa kay Abante, mali umano na ituring na human rights campaign ang operasyon laban sa illegal na droga habang marami ang napatay ng walang due process o legal na batayan. Ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte ay nanatiling isa sa pinakamainit na kontrobersyal sa isyu ng karapatang pantao sa bansa. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, umabot sa 6,252 katao ang napatay sa operasyon kontra droga, bagamat sinasabi ng ilang kritiko na maaari umabot sa 30,000 ang tunay na bilang ng nasawi. Kasalukuyang nahaharap ang dating Pangulo sa paglilitis sa International Criminal Court kaugnay ng Umanage Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa War on Drugs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Melanie Valdos Reyes. Isya, alas 56 na, narito muna ang ating Kuya Kicks. Ay, siyempre, Kuya Kicks, alam na dis.
6: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Ayon po sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, ayon din sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glorife, doble bantang malnutrisyon sa mga kabataan at matatanda. Ang Pilipinas ang pinaka-apektado ng dietary and metabolic risks. Ibig sabihin, mataas ang kaso ng undernutrition sa mga sanggol at overnutrition o obesity sa mga matatanda na naging sanhi ng diabetes at kidney diseases. Oh, ganun nga pala yan, ano, mga kababayan. Kaya mag-ingat-ingat po ang ating mga kababayan. Ayon nga dyan sa patuloy na banta niyan at sa report ng ayon sa pag-aaral din rin ng Philippine Institute for Development Studies. Okay, ayan, siyempre, alas 10:57 na. Eto naman, Francis Short Order. Ano pong masarap ngayon? Ang sabi sa akin ni Tata Rolly, batang bata bumatay habang nanonood siya. At kung saan man siya naroon ngayon habang nanonood, Ijeroban. Ang sabi niya ay masarap daw yung the tinolang manok. May tinolang manok eh. Anong ibig sabihin yun? Sinabawang manok. Tinola na manok. Oho, nilagyan niya ng sotanghon, tapos nilagyan niya ng turmeric. Ah, yun pala ang kapakakaiba noon, Al Corpus. Ginilagyan niya ng turmeric para magkulay yellowish yung sabaw na yun. Masarap na, may masustansya na, meron pang medicinal value. Oo. Ayos, yan po ang ating Francis Short Order tinolang manok ngayon. Siya. Thank you na sa ating mga kasamahan. Dear Roman Malili, Joel Lustre, Omari Referiel, at Glorife Bagon, at Al Corpus. Sa inyo mga nakinig at nakapulot ng impormasyon at mga karagdagang balita, aba, ishare nyo naman, i-follow, at i-double thumbs up kung kayo'y nag-enjoy sa programang ito. Thank you ha, talaga. Oo. Ang mga kabisyo ninyo, syempre, si Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Servicio público. Servicio.
1: Radio público. Servicio.
0: Dito sa Radio Pilipinas. Radio público. 738.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Headlines.
10: Suporta ng Japan Bank for International Cooperation para sa oil reserve at clean energy, ikinukonsidera ng Department of Energy.
1: Headlines.
9: Rescue efforts sa gumuhong gusali sa Angeles City itinigil na para bigyang daan ang retrieval at clearing operations. Labor safety palalakasin naman ni bagong Labor Acting Secretary Francis Tolentino kasunod ng trahedya.
11: Headlines.
10: Konsultasyon sa posibleng dagdag sweldo sa National Capital Region. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dagdag pensyon ng SSS matatanggap naman simula sa Hunyo.
11: Headlines.
9: Mga dokumentong may kinalaman sa insidente ng pamamaril sa Senado pinapasabpina ng Department of Justice.
11: Headlines.
10: Pangulong Bongbong Marcos handa makipag-ugnayan sa Senado sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Pamahalaan nakatuon naman sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika.
11: Headlines.
9: At bilang ng mga Pinoy na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz, halos 2,000 na ayon sa Department of Migrant Workers.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 5:00 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, May 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. At sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918, Capital 104.3 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ilang mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po rito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa mga pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang regional at global issues at may pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at meron ding Philcom event. Ito po ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan mula nang maupo sa pwesto.
12: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
9: Si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Ikinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang suporta ng Japan Bank International Cooperation o JBIC para makabuo ng National Fuel Inventory at Advanced Clean Energy Initiatives. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, bukas ang Japan sa posibleng tulong pinansyal para sa fuel stockpiling at reserve initiatives, gayon din ang Clean Energy Program ng pamahalaan. Samantala, wala pang konkretong halaga ang napag-usapan tungkol sa financial assistance ng JBIC dahil pinag-aaralan pa ito. May pag-uusap din ng DOE at JBIC tungkol sa long-term strategies para maabot ang Pilipinas ang target na 90 days ng fuel reserves. Sa pool nitong May 22, katumbas ng 44.82 days ng demand ang fuel inventory ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nananatiling nakatuon ang gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakikita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy din aniya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng pahayag ng mga foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
13: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
9: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
10: Inihinto na ang rescue efforts at sinimula ng retrieval at clearing operation sa Gumong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na patuloy na bineberipika ang 4 na napaulat na nasawi habang pinaghahanap ang 16 na iba pa.
16: Yung nawawala po ay 16 po. 4 po ang reported dead doon kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po.
10: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
9: Kaugnay niya, naka-high alert ang Philippine Red Cross o PRC sa gitna ng nagpapatuloy na pagresponde sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang ipinadalang teams sa mga lokal na otoridad. Nag-deploy na ang PRC ng Collapsed Structure Search and Rescue at Emergency Medical Services Teams mula sa kanilang mga chapter sa Pampanga at Olongapo para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Mayroon ding nakalatag na 24/7 welfare desk sa Hospital Ning Angeles para magbigay ng restoring family links at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
10: Kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site, tiniyak ng PNP. Kasunod ng nangyaring sunog sa Parola sa Maynila, si J. Mark Dagala sa ulat.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
17: Handang magbigay ng mga kinakailangan tulong ang Philippine National Police kabilang ng pagbabantay sa mga evacuation site matapos ang malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila na nagpapalikas sa mayigit 2,000 pamilya nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., agad na pinakilos sa mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation center at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong at yakin ang kapakanan at kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan. Mayigit 2,000 pamilya ang apektado sa nasunurang sunog na umabot pa sa Task Force Bravo nitong Sabado hanggang Task Force Charlie na hanggang sa mapula nitong araw ng Linggo at wala naman na iulat na nasawi. Dahil dito ay pinag-utos ni PNP Chief Narvates ang mas binigting na presensya ng pulisya sa lugar habang binigyan din ito ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
9: Umabot na sa 1,843 ang mga tripulanteng Pilipino ang ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan pa rin ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 59 na mga barko na may lulang mga Pilipino ang nakatawid na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong Mayo. Kabilang sa mga ito ang mga oil tanker, cargo ship at container, gayon din ang mga commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng kagawaran sa 17 barko na palabas pa lamang ng Strait of Hormuz na lulan ang nasa 300 Pilipino. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
10: Sa iba pang balita, ipatutupad na simula sa susunod na buwan ang bagong aumento sa buwanang pensyon ng mga benepisaryo ng Social Security System o SSS kasunod ng direktiba para rito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay SSS NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners at 5% naman ang inaasahang pagtaas sa death at survivor benefit. Ito ang pangalawang pagkataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasahang may kasunod pang pagkataas sa 2027. Ibig sabihin na abot sa higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng mga retirement beneficiaries pagsapit ang Hunyo mula sa dating 2,200 pesos.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News nationwide.
9: Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Isinagawa ang unang konsultasyon ng RTWP-BNCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng labor group sa Metro Manila ayon kay RTWP-BNCR Chairperson at DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol. Ibinabatay ng lupon ang pasya sa sahod sa datos at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na aniya ang kanilang lupon ng 18 petisyon sa sahod at 2 position papers para sa hirit na aumento na mula 200 piso hanggang 842 pesos kada araw. Ginamit na dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, pamasahe at mababang purchasing power ng mga minimum wage earner.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE kapalit ni dating Labor Secretary Benvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng kagawaran, agad na tiniyak ni Tolentino ang pagsulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
18: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
10: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng bagong talagang Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na palalakasin ang labor safety enforcement at regulatory oversight kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Nabatid din Tolentino na kanselado ang mga inisyong permit ng DOLE sa gumuhong gusali dahilan para muling suriin ng ahensya at higpitan ang regulatory functions. Aniya, kailangang higpitan ang monitoring at enforcement para hindi na maulit ang naturang insidente. Pangako pa ni Tolentino, mananatiling isa sa mga prioridad ng DOLE ang proteksyon ng mga manggagawa habang binabalanse ang labor at management.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nagamit o napagana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila mula nang mapasinayaan ito noong 2020. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pag-asaayos, iginit ni Dizon na maaari pang pakinabangan ang 6 na taon ng nakatenggang Estero de Sunog Apog Pumping Station na inaasahang makatutulong sa matinding pagbaha sa Maynila tuwing tag-ulan at bagyo. Bilang tugon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpani ng ika-4 na pump upang mapakinabangan na ito ng mga residente sa Tondo at kalapit na mga lugar ngayong buwan.
19: Yung mga bomba nito, finally gumagana na. No, nakipagtulungan tayo sa NMDA, sa city government ng Maynila para pagyanahin ito. At ngayon, gumagana na. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon. At yung pang-4 na bomba na magiging back-up dam, gagana na rin ngayong June. Kinausap ko yung ating mga private partners, pati yung supplier ng pump mismo, yung Grundfos. At nag-commit sila na yung pang-4 na pump na back-up na lang naman yon, gagana na rin ngayong June.
10: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ikakasan ng gobyerno ang komprehensibong Climate Resilience Package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layo nitong protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, popondohan ng gobyerno ang Climate Resilient Rural Infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More Program.
20: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 Farm to Market Road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mga mamahayag sa Asia Pacific, muling nagtipon-tipon sa Iloilo para sa Terra Asia Project. Environmental stories at climate action, tampok sa naturang proyekto. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jollymar Acuyong.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Muling nagtipon-tipon ng mga mamahayag mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ng Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Televisi Republic Indonesia o TVRI ng Indonesia, Fijian Broadcasting Corporation o FBC ng Fiji, at National Broadcasting Corporation Papua New Guinea o NBC-PNG para sa Terra Asia Media Field Lab na ginaganap ngayon sa lalawigan ng Iloilo. Sa tatlong araw na aktibidad, binibigyang pansin ng mga kalahok ang iba't ibang proyektong pangkalikasan tulad ng pangangalaga ng mangroves o bakawan, rehabilitasyon ng mga ilog, marine science, waste management at mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Ngayong araw ay bibisitahin ng grupo ang mga mangrove eco parks sa Iloilo, mga coastal community at mga proyektong may kaugnayan sa plastic circularity at environmental rehabilitation. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kolaborasyon ng media organizations sa Asia Pacific region sa paghahatid ng mga kwentong may kinalaman sa climate action, sustainability at people-centered development. Inaasahang magtatapos ang Terra Asia Project sa Makati matapos ang iba't ibang serye ng field activities at media engagements. Mula Iloilo City para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa nagpapatuloy nating balitaan na nagpapatuloy ang mga isinasagawa ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong mga respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang na rito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
21: Supreme ko yung previous House proceedings resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasalo din po ito. Yung pong BIR, pinagpapasyan pa ulan.
9: Ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: House leaders, umalma sa umunoy pamumulitika at reklamo laban sa mga opisyal ng gabinete. Mula Kamara, may report si Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Chad John, binatwikos ng ilang leader ng Kamara si dating COVID-19 Task Force Advisor na si Dr. Tony Lietron matapos ito magsampa ng reklamong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo ay kaugnay sa paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na hindi nagamit na reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury sa ilalim ng espesyal na probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ipinatutupad lamang ni Recto ang mekanismo na pinahihintulutan mismo ng Kongreso. Dagdag pa niya kung naniniwala si Lesyo na illegal ang naturang hakbang, dapat din umanong idemanda nito ang Kongreso at Senado na nagpasa ng batas. Nagpahiwatig din si Garin na maaaring may mga nagtutulak umano kay Liasyon upang paulit-ulit na batikusin si Recto. Samantala, sinabi naman ni Assistant Majority Leader Z. Alonto Adyong na tila mas interesado si Lechon sa paglikha ng kontrobersya kaysa sa tunay na usapin ng pananagutan. Iginit naman ni Jude Asidre na mali umano ang pagpapalabas ni Lechon na basta na lamang kinuha ng gobyerno ang reserve funds. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na tila ginagamit umano ni Lechon ang issue para sa pamumulitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
9: Kumikilos ang Department of Energy para agarang ayusin at palakasin ang sistema ng kuryente sa Palawan matapos mawala ng kuryente ang nasabing lalawigan noong nakaraang linggo. Magugunitang pumalya ang power system noong May 22 na nagdulot ng halos 13 oras na blackout sa buong Palawan main grid. Ayon sa DOE, alam na ng National Power Corporation o NPC engineers na sira na ang bahagi ng transmission line at nakaplano na itong palitan. Pero bumigay ito bago pa man maisagawa ang nakatakdang pagkukumpuni. Samantala, bumuo na ng Joint Task Force para mapabilis ang structural upgrades at maiwasan ang grid failure sa hinaharap.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
10: Patuloy na dumaranas ng manipis na supply sa kuryente ang Visayas Region. Nag-issue ng panibagong yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Region ngayong Martes. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na iiral ang yellow alert alas 4 o mula alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalya ng operasyon ng tatlong malalaking coal plants sa Visayas. Dalawa sa mga ito ay offline na mula pa noong mga unang araw ng buwang kasalukuyan.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
9: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin tiniyak ang karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region ngayong linggo. Si AJ Ignacio para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: Report.
3: Yes, John, tiniyak nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagan supply ng kuryente sa Visayas Region. Ito ay matapos, John, na magkaroon ng sunod-sunod na yellow alert status sa supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya, pansamantala lamang ang karagdagan supply na ito upang maigisan ang patuloy na paglaki ng demand ng kuryente sa Visayas at upang maiwasan na rin ang kakapusan ng kuryente sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Garin na patuloy na pinag-aaralan ng Energy Department upang masiguro sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumers. Muli naman, paalala ng Department of Energy sa publiko na makiyasi rin ang publiko sa energy conservation program ng ating pamahalaan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
10: Sumaklolo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pambansang pulisya para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission line. Ayon sa NGCP, nag-trip o nagka-problema ang transmission line noong May 13 matapos pumutok ang kawat sa pagitan ng Tower 129 at 130 sa Barangay Halige, Silangan, Batangas City. Git ng NGCP inspectors, wala naman nakitang problema bago mangyari ito kaya malaki ang posibilidad na sinadyang putuli ng tao ang kawat at hindi ito nasira ng kusa. Anila, kailangan ng tulong ng law enforcement para matiyak ang malalim at patas na imbestigasyon.
14: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Alas 11:28 na po ang ating oras. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Magbabalita si Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Anong gumawa ng inisyatiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Partikular ang pakikipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang leader na tumatayo dito? Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Cloy Castro sa harap na din ang nagpapatuloy na makausapin sa mataas na kapulungan kasama na ang iba't ibang isyu sa leadership ng upper chamber. Ayon kay Castro, walang problema kung sino man ang leader ng mga senador gayong ang tinitingnan niya dito ng punong ekutibo ay ang kapakanan ng bayan at ang taong bayan. Alang-alang sa bansa at mamamayan ay binigyan din ni Castro na walang mangyayaring pag-aatubili sa paring ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Walaan niyang magiging issue sa Pangulo gayong ang pinagbabatayan ng Presidente ayon kay Castro para abutin ang Senado ay kung ano ang magiging mabuti sa mga Pilipino. Kaugnay nito ay wala pa namang petsa sa kung kailan posibleng isagawa ang LEDAC meeting na una nang nabanggit na gagawin sana ng nagdaang May 19. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Cloy Castro.
20: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawin trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanya.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
9: Senate President Alan Peter Cayetano umapila sa mga kapwa-senador na pagtuunan ng banang pansin ang mga problema ng bansa. Sinimfa Asuncion sa ulat.
14: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa-senador na pagbalingan na ang ekonomiya, agrikultura, kalusugan at edukasyon at iba pang mga isyu ng bansa. Paalala ni Cayetano, hawak nila ang beat o ang direksyon ng mga pag-uusapan. Pumalag na rin ang senador na mulaan niya nang maupo siya bilang Senate President ay ang bukang bibig na ng minority bloc ay ibalik ang dignidad ng Senado. Giniit nito na bago pa man mangyari ang mga naganap nitong nakaraang dalawang linggo ay bagsak na ang dignidad ng Senado mula nang pumutok ang issue ng flood control projects. Binigyang diin rin ni SP Cayetano ang kahalagahan ng isang independent Senate na tututok sa mga problema ng bansa. Bilang bahagi ng pag-move on, inimbitahan ng Senate President ang mga kapwa-senador sa isang all-senators caucus ngayong hapon para talakayin ang impeachment trial at ang mga panukalang batas na ihahabol nila bago mag-sine adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
10: Pinasa sa buwina na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Formal na hiniling ng DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang letter request. Ipinanawagan din kay Bondoc na makipagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Naglabas din ng subpoena ang ahensya sa Office of the Senate Secretary at kay Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena, ang Commission on Audit o COA at ang PNP Firearms and Explosives Office. Layunin nito makakuha ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular na ang isang armas na tinatawag na Scorpion.
14: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
9: Hindi ikinokonsidera ng Department of Justice ang pagpapatong ng pabuya sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may natatanggap naman silang impormasyon at aktibong nagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang senador na igalang ang rule of law at harapin ang warrant of arrest mula sa ICC.
23: Pag-iusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, hindi po ang pag-iusap. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sinaserve at dapat sinaserve.
9: Si Justice Secretary Frederick Vida.
14: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
10: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng dinadraft ang legal position na isusumiti sa pulisya lalo na sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 na lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na paunakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: 26 na lalawigan sa bansa nakaranas ng matinding tagtuyot ayon sa PAGASA si Mary Ann Bastasa para sa ulat.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Wala pang El Nino ay umabot na sa 26 na lalawigan sa bansa ang tinamaan ng drought o yung matinding tagtuyot hanggang nitong May 24 ayon sa PAGASA. Sa monitoring ng PAGASA kabilang sa mga apektado ng drought ay ang 24 na lalawigan sa Luzon, particular yan sa Northern Luzon, sa Mimaropa, kasama na rin ang Metro Manila. Meron ding 2 lalawigan sa Visayas ang nakaranas ng matinding tagtuyot kabilang Antique at Guimaras. Kadalasang tumatama ang drought kapag way below normal o nabawasan na ng higit 60% ulan sa ilang lugar sa 3 magkakasunod na buwan. Bukod naman dito na itala rin ng PAGASA ang 25 lugar sa bansa na nakaranas naman ng dry spell. Ang natural kondisyon ayon sa PAGASA ay dulot pa rin ng paghirap ng panahon ng tag-init. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon sa PAGASA, huling naispata ng LPA sa 1,570 kilometers silangan ng Northern Mindanao. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektadoan niya ang trough ng LPA ang ilang bahagi ng Mindanao na nagpapaulan sa rehiyon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang na sa first round ng French Open ngayong araw mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
2: Matapos ipagdiwang ang kanyang ika-21 kaarawan, hangad ni Alex Ayala na magwagi sa first round ng French Open laban kay Iva Jovic. Haharapin ng world number 38 Filipina player ang hamon ng world number 17 American rising star sa Star Roland Garros sa Paris, France mamayang alas 5 ng hapon. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na ini-enjoy niya ang proseso at maghahanda sa kanyang ikalawang Grand Slam tournament ngayong taon matapos ang Australian Open. Kung magwawagi si Ayala kontra Jovic, posibleng makatapat niya sa second round ang kanyang Southeast Asian rival na si Giannis Tien. Iyan ay kung mananaig ang Indonesian player kay American Emma Navarro. Samantala, maglalaro rin si Ayala sa women's doubles kakampi si Victoria Mboko ng Canada. Makakatapat nila ang pares ni Leila

0: 2020, ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 20 minuto bagong alas 12 ng tanghali, oras na para sa ating mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nanguna sa paglagda sa opisyal na pahayag ng Mayors for Good Governance kaugnay sa naganap sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanguna si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga lokal na opisyal na lumagda sa inilabas na pahayag ng grupong Mayors for Good Governance o M4GG kaugnay ng mga kaganapan sa Senado na kinasasanggutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na statement ng M4GG, ginit ng grupo na ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan, kasabay ng panawagan para sa pananagutan at maayos na pagganap ng mga halal na opisyal sa kanilang tungkulin. Kasama ni Magalong sa mga lumagda sa payag sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang iba pang mga lokal na chief executives na bahagi ng M4GG. Ayon sa grupo, hindi dapat pinoprotekta ng isang opisyal na umiiwas sa kanyang responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taumbayan. Binigyan din sa pahayag

0: ang kahalagaan ng transparency, accountability at pagiging present ng mga opisyal sa kanilang mandato bilang lingkod bayan. Ang pangalan ni Mayor Magalong ang unang nakalista sa inilabas na dokumento ng M4GG bagay na umanin ng atensyon online, lalo na't kilala siya sa pagsusulong ng good governance at anti-corruption initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. May dalang pag-uulat si Antoinette Lingsit. Mga mag-asaka at mangingisda sa San Juan, La Union, pinarangalan.
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinarangalan ang mga namumukod-tanging magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan, La Union sa ginanap na Aldaw Tipam Madayaw bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Farmers at Fisher Fox Month 2026. Ang parangal ay pagkilala at pasasalamat ng pamahalaang lokal sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda na naniniguro na may sapat na pagkain ang mga mamamayan. Samantala, patuloy din sa pagsuporta ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sustainable programs at pamamahagi ng tulong upang tiyakin ang patuloy na kabuhayan ng mga local producers habang sinisiguro na may sapat na pagkain. Samantala, sina Mr. Antonio Fontanilla Jr. at Mr. Jerry Abbott ang hinirang na outstanding farmers, habang outstanding Fisher Fox naman sina Mr. Arnulfo Marzo at Mr. Froilan Draman. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa lalawigan ng Pangasinan, mahigit 150 magsasaka sa lungsod ng Dagupan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Kabuwang 176 na rice, corn at sugarcane farmers sa lungsod ng Dagupan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, RSBSA, ang tumanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 2,325 piso sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Agriculture, pinangunahan ni Provincial Coordinator for Pangasinan Dr. Marvin Quelates at City Agriculturist May Ann Solomon ang isinagawang payout upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda ring ipamahagi sa mga susunod na araw ang karagdagang cash assistance sa ilalim ng pangasiwa ng City Agriculture's Office at DA. Kasabay na aktibidad ay sinagawa rin ang lecture hinggil sa mental health awareness sa ilalim ng programang SafeNet ng syudad na pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician. Naghanda rin ng City Health Office para sa registration ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap at Gamot Program upang masiguro ang libreng akses sa gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baba tayo sa Southern Tagalog. Mahigit 3,000 pamilyang 4P sa 6 na bayan sa Quezon na bigyan ng libreng SIM card ng DICT. Sa detalye, mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Report.
6: Nabigyan ng libreng SIM cards ang mahigit 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 6 na bayan sa Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT simula noong Abril hanggang ngayong Mayo. Ayon sa datos mula sa DSWD4A, kabilang sa mga nakatanggap ng libreng SIM cards ang mga benepisyaryo mula sa geographically isolated at disadvantaged area sa mga bayan ng Mauban, Tagkawayan, Pulilio, San Andres, Catanawan at General Luna. Inaasahang malaki ang maitutulong ng programa para magkaroon ng internet connectivity ang mga mag-aaral at upang mabilis na makatanggap ng mahalagang impormasyon ang 4P's beneficiaries. Sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT, makatatanggap ang mga beneficiaryo ng 25GB na libreng data kada buwan na maaari nilang gamitin sa iba't ibang pangangailangan, partikular na sa edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa Bicol Region, mga opisyal ng City Agriculture Office ng Naga bumisita sa agri-farm na nagsasagawa ng stingless beekeeping. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bumisita ang mga opisyal ng Naga City Agriculture Office sa Juviel Agri-Farm sa Barangay Panikwaso, Naga City, kung saan nagsasagawa at nagpo-promote ng stingless beekeeping. Ang growing agri-farm na ito ay kilala sa stingless beekeeping o sa local dialect ay kalulot keeping. Sila rin ang nagpo-produce ng honey, propolis production at iba pang sustainable farming practices. Samantala, maliban sa stingless beekeeping, malawak din ang tanim na pili at kakao sa lugar. Ibinibenta ito sa mga kliyente at sa isang malaking restaurant sa Naga. Agritech lecture hub din ito sa mga interesado sa stingless bee farming at pollinator conservation. Ang stingless bee ay byproducts naman ay pinoproseso sa value-added commodities tulad ng honey soap, lip balm, honey cider at iba pang livelihood products. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita mula sa ating kasama si Lawrence Tanhoco. Bagong upong Labor Secretary Francis Tolentino, harap-harapang sinuspinde ang opisyal nito na nag-leave ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
8: Shed, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Secretary o ni Labor Secretary Francis Tolentino ngayong araw dito sa Department of Labor and Employment, ay harap-harapan naman itong sinuspindi ang director o regional director 3 ng regional director ng Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay habang sinasagawa, Shed, yung press conference at inanunsyo dito ni Secretary Tolentino na meron umano siyang pipirmahang papel at ito nga ay may kaugnayan sa pagsustinde ng isang buwan dito kay Panlilio. Si Panlilio ay ang siyang nagpatupad ng stoppage order dun sa bumagsak na building dyan sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay tatagal ng isang buwan at si Panlilio din ang nag-lift nitong nasabing kautosan. Ayon naman kay Panlilio, handa niyang harapin ang nasabing suspension. At handa ang kanyang mga dokumento at alam niya na wala siyang ginagawang mali o ginawang mali sa nasabing mga akbang. Yan muna ang pinakuli mula pa rin dito sa Department of Labor and Employment, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: 11 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas, PCIC Region 6 na bahagi ng indemnity checks sa mga magsasaka sa Iloilo kasabay ng Ease of Doing Business Fair ng ARTA. Si Marian Grace Erenyeta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Namahagi ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 6 para sa mga magsasaka mula sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo kasabay ng isinasagawang Ease of Doing Business o EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Hana Adeha, Insurance Underwriter ng PCIC Region 6, namahagi sila ng cheque para sa 19 na benepisyaryo Lunes, May 25 at target din na mamahagi ng cheque sa 17 benepisyaryo sa May 26. Ayon ba kay Adeha, karamihan sa mga magsasaka ay nagtamo ng pinsala sa kanilang palayan noong nakaraang cropping season. Bukod sa pamamahagi ng mga cheque, tumatanggap din ang PCIC Region 6 ng mga katanungan mula sa mga magsasaka sa isinasagawang EODB Fair. Isa ang PCIC 6 sa higit 20 ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa 2 araw na EODB Fair na magtatagal hanggang May 26. Para sa Bagong Pilipinas, Mian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 30 pamilya apektado ng sunog sa Kalbayog, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Aabot sa mahigit 1.6 million pesos ang tinatayang danyos sa naganap na sunog sa Porksays, Barangay Dagum sa Kalbayog City, Samar. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 20 bahay ang tuluyang naabo habang 10 naman ang bahagyang napinsala. Habang patuloy ang assessment at pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at karamihan ay yari sa light materials ang mga bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng suno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga balita naman sa Mindanao, PRO 10 pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinaigting pa ng Police Division Office 10 o PRO 10 ang kanilang kampanya laban sa smuggling na nagresulta sa pagkahuli ng mga smuggled na mga sigarilyo na nagkahalaga ng 2 milyong piso. Nagsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Battalion ng Lanao del Norte Provincial Police Office kasama ang Bunaya Police Station sa Barangay Tambo, Muna, Lanao del Norte, kung saan kanila pinahinto ang 3 sasakyan na bilang bahagi ng pagsiguro na ligtas ang mga bumibiyahe sa probinsya. Ang 3 sasakyan na kanilang pinahinto ay isang itim na Toyota Revo na minaminuho ng isang alias sa Jari, 20 gulang na tagalamak kabakulod Lanao del Norte, isang marunang crosswind na minamaniho ng isang alias Asher, 41 taong gulang at isang brown na ribo na minamaniho ng isang alias Asman, 21 taong gulang na mga residente ng Wish Lianga na Maigo, Lanao del Norte. Sa ginawang plain view inspection ng mga polis, kanilang nakita ang mga transparent na mga cellophane na may lamang mga kahon ng sigarilyo. Nang walang maipakita mga legal na dokumento ang mga suspect, kinumpiska na ito ng mga polis. Nakumpiska ng mga polis sa 3 sasakyan ang nasa 2,500 rims ng mga sigarilyo ng Fort Berlin at Modern. Ang mga nahuling suspect ay dinala sa Munay Police Station at naharap sa kasong paglawag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay dadalhin ito sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. May pag-uulat si Laila Shari Nami. Ministry of Labor and Employment, isinagawa ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program sa bayan ng Bongao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment, BARM Tawi-Tawi, ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program o WEAP sa mga manggagawang nasa pribadong sektor naging apektado ng sunog noong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay High Pajumdain Mole Supervising Officer ng Lalawigan, nasa 147 ang benepisyaryo ng naturang programa at bawat isa ay makakatanggap ng 5,992. Inihayag ni Jumdain bilang dagdag kaalaman at bahagi ng pagpapalawak sa kasanayan ng mga benepisyaryo, sumailalim din sila sa Human Relations and Productivity Orientation Seminar at Emergency Disaster Preparedness. Anya, mahalagang hakbang ito upang mapaghandaan ang anumang emerhensiya makakaharap sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Sa ating pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
16: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
17: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
15: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
4: Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit. Ang biyahe ng Pangulo ay ang kanyang kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, kung saan kabilang sa mga tatalakayin ay ang usapin sa depensa, maritime issue, energy security at maging ekonomiya. Ayon pa sa DFA, nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa Japanese business groups, gayon din ang pagbisita sa Filipino community doon. Samantala, magkakaroon ng isang welcome ceremony at state call sa Imperial Palace sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng state banquet bilang pagkilala sa first couple. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th taong diplomatic relations ng Pilipinas at bansang Japan. Samantala, update sa repatriation efforts at iba pang programa para sa mga OFW ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali, Yusek Marge. Magandang tanghali mula sa Japan.
4: Admin, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon at kailan po ang inaasahang susunod na repatriation?
5: Kakagaling lang po namin ni Secretary Hans Leo J. Kakdak sa Kuwait, kung saan kasabay naming umuwi ang mahigit 320 na ating mga kababayan mula sa Kuwait. Sa Kuwait pa lamang, no, nakatatlong libo na tayo na natulungan ng ating pamahalaan, ng DMWO at of course ang Department of Foreign Affairs sa repatriation. Masabi ko lang, no, before ano, yung sa Kuwait, medyo doon pa rin tayo nakafocus ngayon on the part of OWA kasi yung airspace medyo limitado pa rin, no? Kaya yung iba nating mga repatriation flights ay nanggagaling pa rin ng Damam or ng Manama sa Bahrain dahil limitado yung flights, no? But at that time nung pumunta kami ni Sec Hans, may Kuwait Air, no, na tayo ay in-engage ng OWA to become a special flight at nakauwi tayo ng 320 plus sa ating mga kababayan. As of now, no, as we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Merong 100 galing Dubai na inaasahan tayong bumalik by June 5.
3: Okay. Admin PY, paano po pinaghahandaan ng OWA at DMW ang posible pang pagdami ng mga OFWs na magpapa-repatriate dahil nga po sa tensyon sa gitnang silangan?
5: Well, Yusek Marge, we always stand ready dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Hindi na bago ito sa OWA at sa DMW, no? Of course, dati nung pandemic, over 1 million ang inuwi ng OWA ng ating pamahalaan. At ngayon, we stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, no, nababawasan ito dahil sa ginawa nating operation since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. At pinaghahandaan natin ito by making sure na yung resources natin ay sapat dahil hindi lamang tayo nagbubook ng flights, no? Yusek Marge, pati yung flights sila papunta sa probinsya. So mula abroad hanggang makarating sa kanila, sila sa bahay nila. buong suporta ng pamahalaan. At hindi lamang yon, ngayon pati yung reintegration o yung paghanap nila ng trabaho or oportunidad sa negosyo ay binibigyan din natin ng resources. Hindi lamang ng DMW at OWA, pati yung iba't ibang mga ahensya.
4: Okay. Admin, kaugnay naman po ng pagpapalawak ng mga reintegration services, pakipaliwanag po itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Paano po ito makakatulong sa ating mga OFWs na muli mag-uumpisa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas?
5: Excited tayong lahat dito sa partnership natin with CHET, yung ETIAP. For the longest time, ang OWA ay known to give scholarships sa mga anak ng OFWs. Ngayon, ang unang pagkakataon sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang OWA ay nagbibigay ngayon ng scholarship para sa mga OFWs mismo. Tinatanong nga ako bakit importante ito. Pero siguro masimulan ko na lang sa kwento ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa mga engineering firms. Ngunit hindi sila nakatapos ng engineering course. Pero umabot na rin ng dekada yung kanilang experience. At dahil sa ETIAP program, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng college degree in engineering at leading to sa kanilang pagkuha rin ng kanilang licensure exam. Pero in 6 months to 2 years, nakadepende or makikredit yung kanilang actual experience. At dahil ito sa ETIAP na ang batas ay napasa ngayong panahon ng ating mahal na Pangulo. At ang suporta ng OWA dito ay ang pagbigay ng educational assistance or scholarship sa ating mga OFWs, no, na nais na matapos yung kanilang pag-aaral. At pag natapos nila ito, it will open up more opportunities for them. Promotion sa kanilang current na trabaho or oportunidad na bumalik sa Pilipinas at maghanap ng mas magandang trabaho para sa kanila.
3: Admin PY, no, nabanggit niyo nga kasama sa mga inahahandog ang livelihood assistance, upskilling at training programs. Ano po ba yung mga pinakamadalas na hinihiling ng ating mga repatriated OFWs pagdating sa kabuhayan o hanap buhay?
5: Yung sa March, nagagawa tayo ng survey. Lahat ng umuwi, tinatanong talaga natin ano yung mga kailangan nila, ano yung kanilang educational background, ano ang kanilang training na nakuha, saan nila gusto magtrabaho. Admittedly, dun sa mga sinurvey natin, which is almost 90% ng ating mga napauwi na ating mga kababayan, close to 70% ang naghahanap pa rin ng trabaho abroad. So, but meron ding porsyento na naghahanap din ng trabaho dito at gusto ring magnegosyo. Kaya naka-focus tayo sa pagbigay ng mga upskilling opportunities. Anong ibig sabihin nito? Isang kababayan natin na domestic worker na sumisweldo lamang ng $400 to $500 ay gusto nating suportahan sa OWA na, at ng TESDA ng training, ng scholarship para maging caregiver, for example. Pero ang nagiging reklamo nila or nagiging obstacle dito is hindi naman tumitigil yung kanilang pagiging breadwinner. So ang partnership natin with TESDA, ang TESDA ang magbibigay ng scholarship at may allowance sila. I think ang allowance nila is 160 a day. Ngunit ang OWA ang magbibigay ng allowance every month, no, hanggang matapos nila yung kanilang caregiving course. And of course, through DMW and DOLE, yung employment facilitation. So before, no, before I joined OWA, I was in charge of international volunteer caregivers sa Europe ay nasa 1,500 to 2,000 euros. So kung mako-compare mo ito sa $400 to $500, napakalaking diferensya. At dito mismo sa ating bayan, no, sa Pilipinas, malaki rin yung demand for caregivers. So ang hope natin is with upskilling and employment facilitation pathway, mas magiging madali yung pag-adjust ng ating mga bumabalik na mga OFWs sa Pilipinas at mas dadami yung kanilang opportunities para mapabuti yung kanilang buhay at ang kanilang pamilya.
4: Okay. Admin, well, ilan na nga po sa mga repatriated OFWs ang nabigyan nyo na po ng post-repatriation services gaya ng reintegration at yung nabanggit nyo po na upskilling, employment facilitation. Kumusta po yung feedback na nakukuha nyo mula sa kanila? Are they satisfied somehow?
5: Every year naman kami sa OWA, we provide reintegration assistance to over 25,000 of our returning OFWs. Ang una naming binibigay sa kanila sa pag-uwi, kalinga muna, psychosocial counseling. Marami tayong mga kababayan na na-trauma sila kasi kinikwento nila sa akin nung nagpunta ako ng Saudi Arabia mid-March. Nakita ko mismo yung gulat nila na parang nung pagdating nila ng Riyadh coming from Kuwait, Bahrain, Qatar, hindi na tumutunog yung cellphones nila. And in fact, even when the president interviewed them or talked to them nung sinalubong ni Presidente, naikwento nila yung ganito nilang experience, yung trauma nila. So kami sa OWA, sa DMW, yun ang una naming binibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial assistance kasi wala o naputol yung trabaho nila. But yung pagkalinga sa kanila. Ang experience namin, after 2 to 3 months, saka sila babalik sa amin to seek livelihood opportunities. At marami na rin tayong mga natulungan ng mga OFWs na bumalik na ngayon ay mga negosyante na or nakahanap na ng trabaho. Ang hiling na lang nila, lalo na yung iba nating mga kababayan, ay sana mas tuloy-tuloy at mas komprehensibo dahil hindi lamang sa NCR or sa Cebu or sa Davao nandun yung mga kababayan natin, nandun din sila sa mga probinsya, lalo na yung ating mga OFWs na bumalik. Kaya nakikiisa kami sa National Reintegration Network Caravan na ginagawa o nililid ng Department of Migrant Workers at iba pang mga NRN partners katulad ng DTI, ng DA, ng DOST at marami pa pong ahensya at departments na umiikot ngayon. At yung isa nga po nating NRN fair sa Tacloban ay mismo ang ating Pangulo ang nakahalubilo ng ating mga bumalik na mga OFWs.
3: Okay. Admin, no, speaking of livelihood, pinalakas din ang loan facilitation program para sa ating mga kababayang OFW. Can you tell us more about it and gaano po ba kahalaga ang programang ito?
5: Nagpapasalamat tayo kay DTI Secretary Chris Roque at ang SB Corp. DTI SB Corp, mga kababayan ng SB Corp ay attached ito sa DTI, isang GOCC. At ngayon nag-allot sila ng 2 bilyong piso na available through loans para sa ating mga kababayang OFWs na gustong magnegosyo or meron ng negosyo, gustong palakihin ang kanilang mga negosyo. Napakaganda ng terms, no? Unahin ko na lang siguro para sa mga unta pa lamang na maglo-loan sa SB Corp, no? Nag-o-offer sila ng micro loans ng 30,000 to 300,000 at 1% interest lamang on diminishing balance. So napakababa nitong interest na ito. At meron din sila para sa mga gusto magsimula ng franchise. Yung Sec March, marami tayong OFWs na gusto magkaroon ng maliit na negosyong pasimula ng mga prangkisa, ng mga sikat na ng mga carts at kung ano-ano pa, ay tumutulong din ng SB Corp. No? In fact, for franchising, ang nilalabas ng OFW ay 20% at ang 80% ay pwede nilang utangin sa SB Corp. So, malakas ang partnership natin with DTI at ng SB Corp. Dahil ang OWA ay nagbibigay ng startup capital. Under the Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, tinutulungan natin ang mga OWA members na magsimula ng negosyo. Pero dati, limitado kami kasi one-time grant lamang ito. Hindi utang ang sa OWA. Bigay ito or grant. Pero ang problema, pag may negosyo ka, kailangan mo ng additional capital. In fact, pag lumalaki yung negosyo mo, maganda ang benta, mas kailangan mo ng kapital. At dito papasok ang DTI SB Corp na magbibigay ng expansion capital, additional capital. Marami na tayong mga kababayan na nabigyan na ng tulong ng DTI SB Corp. At sa huli ko sa kanilang meeting, nung umpisa daw ay mga halos sabihin na natin 50 to 100 yung nag-a-apply sa kanila na OFW for loans sa isang araw. Sec March, ngayon daw umaabot na ng 1,000. So, marami na po nag-a-apply para sa pagpapalaki ng kanilang negosyo through loans at napakababa po ng interest. 1% on base pa yan sa diminishing balance. So, less than 12% a year yung interest na binibigay ng ating SB Corp, which is, ano po yan, government po yan.
6: Okay.
4: Admin, hingi na rin po kami ng update sa alagang OWA Servisyo Caravan. Saan-saan bansa na po ito nailunsad at ano pa po ang asahan ng ating mga kababayang OFW sa programang ito?
5: Uli po natin itong ginawa sa Kuala Lumpur at halos over 4,000 po na ating mga OFWs ang nakinabag sa iba't ibang servisyo ng ating mga kababayan. Pwede ko po ba special shoutout ang servisyo ng Land Transportation Office, ang LTO, na kung saan nagkakaroon ng driver's renewal at ID on the spot abroad ang ating mga kababayang OFWs na napakalaking tulong po sa kanila dahil marami po sa kanila mga drivers din abroad na nire-require din na valid yung kanilang driver's license. Marami pong humihingi ng servisyo or servisyo caravan para sa ating mga kababayan. Kaya tutuloy-tuloy lang po natin ito na antala lang po, Joshua, Yusek March, dahil sa nangyari pong gulo sa gitnang silangan. Pero sa ibang parte po ng ating mundo, kung saan marami pa rin mga OFWs, katulad sa Hong Kong, pinaplano rin po natin sa Hong Kong, sa Japan, this coming June ay pupunta rin po tayo ang OWA. Meron din po tayo, of course, marami tayong mga kababayan sa Poland, sa Croatia, sa Czech Republic, sa Hungary. Meron nga tayong government-to-government hiring doon. At sa iba pang lugar, kailangan nating balikan yung Singapore at Malaysia kung saan tayo maraming mga kababayan na OFWs.
3: Okay. Admin PY, sa ibang usapin naman po, no? Bilang bahagi ng state visit ngayon ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, nakatakda siyang bisitahin ang Filipino community. Ano po kaya ang handog ng Pangulo sa ating mga kababayan dyan po sa Japan?
5: Ngayong araw po, no, inaasahan po natin yung itong magagandang mga plano at kitang-kita naman po sa araw-araw na pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, ang pagbabago sa pamahalaan at yung ating po mga benepisyo na binibigay at nakikita mga programa, yan po ang ihahatid ng ating mahal na Pangulo. We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, Yusek March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganon po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, ano po, as I said, over 70%. So makikita po dito yung mensahe, of course, ng ating Pangulo, how proud he is, lagi niya po yung sinasabi sa kanyang mga talumpati before the Philcom, how proud he is of our OFWs, at tuloy-tuloy lang po ang kanya pong direktiba sa amin ni Secretary Hans Kakdak na ibigay ang buong servisyo, make our services accessible at makatao para sa ating pong mga kababayan, mga OFWs at syempre yung kanilang mga pamilya.
4: Alright, panguli na naman po, Admin PY, mensahin niyo po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya dito sa ating bansa.
5: Tuloy-tuloy lang po ang ating pamahalaan sa pagbigay ng mga bagong programa, mas malakas na mga programa. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya po sa amin, naalala ko pa no, nung nandito pa si Sec Toots at ngayon na si Sec Hans, lagi niya kaming nire-remind, do not forget about the children of the OFWs. Kaya panghuli na lang pong balita, ngayong taon for the first time sa history ng OWA, over 44 years na history ng OWA, tayo po ay mag-o-open ng pinakamaraming slots sa panahon po ni Presidente Marcos. Additional 10,000 scholarship slots. So dati po, 500 lang ang binubuksan or 1,000. Ngayon po, 10,000 for this year. This will increase the number of scholars ng OWA from 15,000 to 25,000. So isa po ito sa mga abili ng ating mahal na Pangulo. Aside from the different programs po na nakikita ninyo, lalong-lalo na po yung pag-aruga natin sa ating mga kababayan na nanggaling sa gitnang silangan at kailangan umuwi dahil po sa kaguluhan doon. Maasahan niyo po kami ng Department of Migration. Nandito kaming maraming salamat po.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
4: Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilan sa mga updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC. Pinasinayaan po ng DOJ, DILG at ng Korte Suprema ang bagong justice zone sa Ilocos Region. Kumusta po ito?
3: Okay, Joshua, sa pangunguna ng DOJ, DILG at Korte Suprema, sa ilalim ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC, opisyal nang nabuksan ang 20th justice zone sa bansa sa San Fernando City, La Union. Mismong si Chief Justice Alexander titipan para sa pagbubukas ng justice zone sa Oreo Hotel noong isang linggo. Layo ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng katarungan at batas. Mapapabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat. Matatandaan na ang kauna-unahang justice zone sa bansa ay nabuksan sa Quezon City noong 2018.
4: Alright. And USEC, bubuo naman ang DOJ ng primer para sa tamang paghawak nitong mga kaso ng mga kabataang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ano pong detalye dito?
3: Yes, Joshua. Tagumpay ang i-training Special Protection of Children noong May 12 to 14. Target ng training ang makabuo ng mga primer o gabay para sa revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation, and discrimination or CANE plus D. Gagamitin ito ng mga alagad ng batas at duty bearers o mga otoridad na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mahalagang mapatibay ang mga mekanismo ng gobyerno para matiyak na ligtas at may matibay na sandigan ang mga bata laban sa pang-aabang at inaasahan na magsisilbing daan ang pagsasanay na ito upang matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga maselang kaso na kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga darating na panahon.
4: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice. Thank you, USEC.
3: You're welcome, Joshua.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Assistance ng Philippine Coast Guard sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua and Yusek March. Magandang tanghali po at asal po nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, pakikwentuhan po kami ano po naging papel ng PCG sa pagtulong po sa pagresponde sa pagbagsak nga po nitong isang gusali na under construction dito sa May Angeles City, Pampanga.
1: Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo na magkaroon po ng mabilis, maayos at coordinated po na rescue efforts po natin, we are now adopting a whole of the government approach po. So ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabon, kami po ay nagdiktay na po na ating six rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
2: Ma'am, paano po ba ang naging koordinasyon ng PCG sa iba't ibang ahensya tulad po ng OCD, lokal na pamahalaan at iba pa sa pagdating po sa search and rescue operations?
1: Ngayon po, USEC March, no, we are adapting incident management framework po. So, sabihin po niyan, we are now under the instructions of the Office of the Civil Defense or yung CDREMO na meron po sa area. At ang nagiging procedure naman po natin dito is una-una, before po mag-penetrate ang ating mga Coast Guard K-9 working dogs doon sa incident area, una-una po ay nagkakaroon muna ng safety assessment, no, from the engineering department na in charge po dito sa construction po ng building. And then, pangalawa po dyan ay nagkakaroon po tayo ng thermal scanning na kung saan makikita o malalaman po natin kung meron po bang heartbeat or meron pa po bang yung body heat doon sa area na ito. And that's the time po na kung meron po positive identification based on the assessment of the scanning, that's the time po na mag-deploy po tayo ng ating Coast Guard K-9 working dog. So ito ating po mga aso ay magbibigay rin po ng indikasyon kung meron po ba silang namomonitor o na-assess na posibleng buhay or katawan sa area na yan. And that's the time po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin. Then we will report it to the incident management team. And that's the time po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting eto mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
0: Okay. Commodore, nabanggit din po ng OCD sa medyo delikado nga po yung operasyon dahil dito sa bumagsak na gusali dahil po dun sa mga debris at live wire na mga kuryente. Mapakipaliwanag po, ano po yung particular na protocol o koordinasyon na sinusunod sa bawat hakbang ng operasyon?
1: Yes, Sir Joshua, yung kayo nabanggit po natin no, before po tayo magsisimula ng ating extraction or even yung identification po, yung pagmamarka, magkakaroon po muna ng safety assessment itong ating pong engineering department. Nabanggit nyo po nga po kaya, tama po kayo, bukod doon sa mga live wires, based po sa mga feedback sa tatatanggap po natin sa ating mga tauhan, sobrang lalim po ng locations ng mga victims po natin. Kaya we are also very careful in extracting the debris kasi nakita rin po natin dito na yung mga metal scaffold ay nagkapatong-patong po sa debris. So, posible po, no, kung magkakaroon po ng pagkakamali sa pagpasok o pagtanggal ng debris, maaari pa pong bumagsak itong mga nakikitang mga debris na ito sa area na po yun. And nabanggit rin po sa atin dito yung dikit-dikit na rin po na malalaking mga poste, no? Itong malalaking poste na posible rin pong nagpapahirap sa mga response po natin pagdating po sa area na ito.
0: Commodore, follow-up lang po, dun sa ginamit natin na nabanggit niyo po na ginagamit yung thermal scanner, gaano po ka-accurate ito para po masabi natin na wala na madidetect na signs of life dun nga po sa gumuhong gusali?
1: Well, it has been used naman po, Sir Joshua, no, ng ating pong ahensya na concern dito. At bukod doon sa pag-scan, no, nagkakaroon naman po tayo ng assessment talaga to really identify kung meron po talagang mga bodies or buhay na katawan sa area na yan. And once we identified po na posibleng meron pa pong katawan dyan, that's the time naman po na ibinababa po natin yung ating mga Coast Guard K-9 working dogs, no, to talagang i-swift po yung pag-check sa area na yan. So pag nagkaroon na po tayo ng identification or signal from the dogs, that time po naglalagay po tayo ng ating mga flags at i-report po natin, and that's the time po we do the extractions po. Again, we all consider yung safety assessment po sa area before we do the extraction.
2: Okay, Commodore, paano naman nakakatulong ang Coast Guard sa pagbibigay ng medical support o iba pang tulong sa mga biktima?
1: Bukod po doon sa ating Coast Guard and Working Dogs, USEC March noon, meron din po tayo mga medical personnel po dyan na tumutulong rin po sa pag-asiste, lalo na po sa mga biktima po.
0: Okay. Ano naman po, Commodore, ang natutunan natin dito sa insidenteng ito na maaari nyo pong, sa tingin nyo pong magagamit po para mas mapahusay pa ang paghahanda at pagresponde sa mga susunod na sakuna kung sakasakali man po?
1: Well, marami po tayong natutunan dito, Sir Joshua. Although ang Philippine Coast Guard naman po ay meron na rin po tayo mga previous experiences sa pag-respond po sa ganito mga insidente, yung mga collapse structure and even yung mga landslide where we're able to locate po some individuals. I think ang kagandahan po dito is kailangan po meron din po tayo talaga mga PPEs and yung coordination din po with other agencies to fully maximize po lahat ng resources meron po tayo. Kasi the Philippine Coast Guard believes naman po talaga, Sir Joshua, na we can do this alone. No single agency can perform this effective search and rescue operations. So kailangan po talaga itulong-tulong, no? We will be using and maximizing lahat po ng kapasidad, kapabilidad at ating po resources na meron po tayo ngayon.
0: Okay. With the past experiences, Commodore, tanungin lang po din po namin, pagka po sa mga ganitong insidente na may gumuho, natabunan, naipit o na-trap ng mga individual, gaano po ba yung itinatagal ng isang biktima bago siya talaga mahirapan o masawi sa ganitong insidente? Like, will it take 24, 48 hours to survive without water, walang pagkain? Gaano po katagal yung lifespan?
1: Sir Joshua, meron po tayong previous operational experience, no? That was way back in 2012. Meron po itong landslide, no? Sa may Compostela Valley. Nakalakuit pa rin po tayo ng isang survivor natin doon. So, ang nakikita po natin mga possibility of survival, I'll take the example ng 2012, no? Is yung meron pong butas, no? Doon sa structure na sa area na yon na kung saan nakakapasok po yung tubig. So doon po nakakakuha ng pang-sustain and pang-survive eto naging victim po natin. Pero sa katanungan po ninyo yung possibility with this structure po, well, the Philippine Coast Guard believes na marami po tayo mga factors. Una-una yung air supply, mahalaga po yan. So kailangan po kahit papano may nakaka-penetrate po na hangin sa loob po nung yung location po na ating mga victim. And pangalawa, Sir Joshua, depende po yan kung gaano po ba kalaki or kaliit yung injury na na-acquire ng ating pong biktima. And then pangatlo, Sir Joshua, nabanggit ko po kanina is yung access to water. So kailangan rin po kasi meron po tayong scientific basis, no, that a human can only survive about 3 days without water. So again, depende pa rin po kung ang area na yan ay malamig po ba or mainit. Well, based on our temperature ngayon na ating pong kinakaharap, halos nagre-range po tayo ng 40 to 45 degrees, no? So depende po yan kung paano po yung condition sa ilalim po ng collapse structure. And then pang-apat po, yung possession ng trap victims. Ito po ba ay nadaganan? Kasi kung ang dibdib po yung chest niya ay na-compress of all those structures or yung mga debris, no? Posible rin po ito magpahaba or magpaikli po ng survival rate na ating pong biktima. And of course, ang pinaka-importante, Sir Joshua, is yung mental condition po na ating pong biktima doon. So kailangan medyo kahit ganun po ang sitwasyon, kailangan kalmado pa rin po para ma-reserve pa rin po or ma-preserve yung energy po. So marami po tayong conditions and mga factors that could determine po itong haba ng posibleng survival ng ating pong mga biktima.
0: Sa bagay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang nang basta susurvive ka nang walang tubig, walang pagkain. Depende pa rin sa kondisyon ng biktima kung nakatag-sustain ba ng injury or whatnot.
2: Okay. Commodore, mensahe niyo na lang po sa mga kaanak ng biktima na naghihintay pa rin na mailigtas ang iba pang nawawala.
1: Yes, USEC March, una-una po ang pangunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa mga pamilya na wala na kailang mga mahal sa buhay na dulot po ng insidente ito at nauunawaan rin po ng pamunuan ang pag-alala ng ating po mga kababayan sa mga nawawala pa po nilang mga kamag-anakan. So sa direktiba naman po ng ating Pangulo na makapagbigay po tayo ng agarang responde dito sa insidente ito, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung ating local government units po ay patuloy po at walang pagod na magsasagawa ng ating search and rescue efforts, and we will give our very best effort po to do and utilize all the search and rescue approaches po para po maibalik itong ating po mga nawawala pa po mga kababayan.
2: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng

0: pa ng dating kalihim na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
4: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa price cap implementation at suggested retail price sa lokal na bigas, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Hey, Asek Marz. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Okay. Asek, kamusta po ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice sa ngayon? At kamusta naman po ang compliance ng mga retailers?
1: Yusek, patuloy po yung maikting na pagpapatupad ng ating 50 peso price cap sa premium imported rice. Ito po yung 5% broken. Katuwang po natin dito ang DTI, ating pong kapulisan at mga lokal na pamahalan. Sa simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa rin yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
2: Okay. Sec, paano naman po pinalalakas ng DA ang implementasyon nito? At ano po ang mga bang ninyo para pumatiyak po yung pagpamahigpit na pagpapatupad ito price cap sa imported rice? Although nabanggit nyo nga po na mataas na yung compliance rate.
1: Ay, Joshua, magandang tanghali. Yung kagawaran natin ngayon, nagsasagawa ng tuloy-tuloy o sunod-sunod na spot checking o surprise ang pagbisita sa ating mga palengke, hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba pang panig ng ating bansa. Katuwang pa rin uli natin dito ang

0: DTI, ang ating kapulisan at mga lokal na pamahalaan. Kasama na rin dito yung pamamahagi ng information campaign para sa mga LGUs, dun sa mga nangasiwa ng mga palengke, mga retail outlets sa buong bansa, at saka yung ating pag-circulate na rin ng kopya ng Executive Order number 118. At ang importante rito yung pag-ugnayan natin sa lahat ng LGUs at saka sa DTI at PNP, Joshua.
1: Okay. Asik, nabanggit nyo nga no, na may mga concerns po yung ating retailers no, nahihirapan sila sa price. Ano po ba yung mga hakbang para po mabalanse ang kita ng mga retailers at ang kakayahan naman ng mga consumers na makabili ng mas murang bigas?
0: Kasama na rito, Yusek, yung patuloy na pagpapatawad natin ng 20 peso na benting bigas. Meron na. Sa kasalukuyan, meron tayong 787 active sites sa iba't ibang bahagi ng bansa, at patuloy pa rin ang rollout nito kasi target natin makakaroon tayo ng more than 1,500 sites nationwide. And of course, yung ating pagpapaunlad din sa ating mga magsasaka ng palay.
2: Okay, Asik, hingin na rin po kami ng update dito po sa nakatakdang pagpapatupad ng suggested retail price sa lokal na bigas. Kailan po ito ipatupad, Asik?
0: Actually, magpapatawag ang ating kagawaran ng stakeholders consultation para dito. At doon po sa nasabing stakeholders, itatalaga kung magkano ang SRP, bagamat nabanggit po na ito ng ating kalihim, at kung kailan ito ipapatupad at gaano katagal. Not unlike kasi nung price cap, kailangan lang po niyan ay maliit na period lamang, short duration, kasi ito pong mga price control ay mas effective po siya doon sa maikling panahon para masigurado po natin na hindi rin na magkaroon ng market distortion.
1: Okay. Asik, na gusto ko lang bigyan linaw po itong katanungan na ito. No? Ano po ba yung kaibahan ng suggested retail price o SRP sa isang price ceiling, lalo na sa pananaw po ng mga rice retailers at consumers?
0: Parehas po ay price control, bagamat mas mabigat yung alituntunin natin doon sa price cap, dahil ito po ay sa bisa ng isang executive order na naipatupad natin. Samantalang ang suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapat dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang paarusa po yan.
2: Okay. Asik, linawin lang din po natin, ito po ba sa mga pampublikong pamilihan lamang kapag ito ay naipatupad na o maging dun sa mga pribadong pamilihan o like dun sa mga grocery o supermarket, sa mga malls?
0: Iba po kasi yung price composition pag nasa mga groceries at supermarket. So, normally ito pong price cap at saka ito pong ating suggested retail price ay karamihan po nasa mga pamilihan, at yan po yung nadidikta po ng ating price base na computation.
1: Okay. Asik, no, sa ibang usapin po, no, nagbabala po ang ilang hog producers na maaapektuhan daw ang supply sa planong pagpapatupad ng price cap sa pork belly o liyan po. Ano-ano po ba ang tugon ng DA dito?
0: Ito naman po ay nasa estado pa po ng pag-aaral, at alam natin na marami rin pong mga bagay na nakaka-apekto sa ating pork industry. So patuloy po yung pakikipag-ugnayan at konsultasyon ng DA sa mga hog producers, traders at retailers, at ganoon din po sa iba pang stakeholders para po mabalanse ang kapakanan ng producers at consumers. So ganoon po talaga sa sektor ng agrikultura, kailangan po talaga pakinggan ang lahat ng panig. So nasa stage pa naman po ito ng consultation, Joseph Marks.
2: And Asik, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang magiging epekto nitong price cap sa liyempo para po sa mga mamimili at sa local hog producers?
0: Ang pangunahing epekto po niyan o impact ay upang makasiguro po tayo na ma-stabilize natin ang presyo ng karne sa pamilihan, ay yung wala pong magpamalabis o mananamantala sa gitna po ng mga nararanasan natin na mataas na inflation ngayon, lalo na last month, umabot po yun ng 7.2%. So ito pong mga hakbangin na to ay para matiyak natin. Kasi ang alam po natin, lalo na yung nasa bottom 30%, yung na mga consumers natin, napaka-importante na yung mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, karne at ibang pangangailangan ay talagang abot-kaya po ng ating mga mamimili.
1: Okay. Sir, sa datos po ng DA, no, gaano po kalaki ang itinaas sa inaangkat sa nababoy po sa bansa?
0: Yusek, noong 2025, nakatala ang DA po ng inangkat na karne ng baboy na katumbas sa 852 million kilos. Ito po ay mataas ng 16% noong 2024. Sa ngayon naman pong buwan ng Abril, as of April 2026, yung pangkalahatang naangkat na karne ng baboy ay katumbas po ng 296 million kilos. Ito po ay bahagyang mataas kumpara dun sa 2025 for the same period.
2: Okay. Panghuli na naman po, ASEC, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan.
0: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Yusek Marz, Joshua, para po makapagpaliwanag sa ating mga kababayan, mga magsasaka at mangisda, ganun din po ang consumers ng atin pong pamahalaan, lalo na po ang department ay palagi pong magsiservisyo at gagawin ang paraan para po sa kapakanan ng lahat. Muli po, magandang tanghali at maraming salamat.
1: Okay po. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Ornel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Nakahanda ang National Irrigation Administration o NIA, katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-iinspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito ay para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa irrigators, associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
2: Sa iba pang balita, ilan natatanging ahensya ng pamahalaan ang kinilala para sa mahusay na pagpapatupad ng mas maayos at mabilis na mga serbisyo publiko. Ito'y sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad.
3: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAP Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
5: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po nating puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para po sa paraanin nito pong balita kung saan mga miyembro ng gabinete nagdatingan na po sa Maharlika Hall ng Villamor Air Base para sa departure speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong detalye mula kay Raquel Bayan.
6: Yes, ma'am. Magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Maharlika Hall ng Villamor Air Base, kung saan nag-aantabay tayo para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa departure honors o sa departure speech muna na ibibigay ni Pangulong Marcos bago yung kanyang opisyal na pagtungo sa Japan, sa Tokyo, Japan, para sa 4 na araw na state visit doon. Sa kasalukuyan, nandito na nagdadating na yung ilan sa mga miyembro ng gabinete na kasama na maghahatid sa Pangulo pati na sa Japan. Ang nakita natin na nandito na yung ating mga general mula sa ASP at sa Armed Forces of the Philippines, si General Browner at si DNP Chief Nartates nandito na. Sa linya naman ng ating mga gabinete, nakita ko na dito sila, Communication Secretary Dave Gomez, Communications Undersecretary Claire Castro, nandito na rin si DMW Secretary Anseo Caslac, kakapasok lamang din. Kasama niyang dumating sila DPI Secretary Cristina Roque, sila BILG Secretary Julia, nakita ko na rin dito. At maging si Health Secretary Ted Herbosa, si DOR Secretary Cagarda Estrella, at maging si Education Secretary Tony Angarang. Nasabayan na natin ngayong umaga is yung announcement ng Malacanang kung sino yung magsisubli muna na caretaker ng Pangulo o caretaker ng pamahalaan habang wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas at abala doon sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Japan. Sa labas nitong Maharlika Hall, kung nakaayos na no, yung dadaanan na red carpet ni Pangulo Marcos maya-maya lamang at first lady ni Renata Marcos para ito sa departure honors na ibibigay ng mga miyembro ng AFP at TNT ng Sanatang Lakas ng Pilipinas para kay Pangulong Marcos para sa official send-off maya-maya lamang kay Pangulong Marcos. So ilan doon sa mga inaantahan natin na mababanggit ni Pangulong Marcos sa departure speech niya na yung tanghali, yung mga agenda o yung mga point of talk ng discussion na bubuksan ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagtulong doon sa mga matataas na official ng Japan. Pero kahapon, kung matatandaan natin, ilan na rin nagkaroon ng pre-departure briefing sa Malacanang ang Department of Foreign Affairs kung saan sinabi ng mga opisyon ng DFA na magiging productive itong state visit na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo't mayroong mga kasunduan na inaasahang masasalihan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Particular dyan sa mga kasunduan na yan, mayroong sinalaman sa linya ng depensa, sa linya ng investment o pamumunan, at sa linya ng trade o kalakalan. Kahapon, ibinahagi rin sa atin ng DFA na magkakaroon na opersonal na kukumustahin ni Pangulong Marcos Jr. yung trade na kinimitin natin sa Japan. Base sa pinakahuling tala ng DFA, nasa halos 300,000 ng mga Pilipino yung naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Karamihan sa kanila, halos kalahati ng bilang na yan, permanent resident na doon sa Japan. Yung ilan naman, ayon sa DFA, nasa linya ng healthcare, nagtatrabaho bilang engineer, bilang guro, at iba pang profession sa Japan. So, ang kasalukuyan, nang magiging mga kalihim natin, nakaantabay na lamang sa pagdating ng Pangulo Marcos, nakahanda na yung 4 June, natatayuan ng Pangulo, magiging presidential team, nandiyan na yung watawat sa gitan ng Pangulo ng Pilipinas at yung watawat ng Pilipinas na kaposisyon na lamang doon. Actually, 12:45 p.m. inaasahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dumating dito sa Maharlika Hall, pero siguro padating na rin yung ating Pangulo at ang unang ginawa. So, ang pabayanan na lamang rin natin yung official schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simula ngayong araw dahil pagkalipag ni Pangulong Marcos sa Japan. Nasa higit 4 oras po siya yung inaasahan natin biyahe ng Pangulo once na mag-take off na itong PR-001 dito sa Villamor Air Base. And usually, ang first event lagi ng Pangulo is yung pakikipag-kumustahan doon sa ating mga, sa ating Filipino community. Pero yung official schedule ng Pangulo, isignan natin kung maglalabas ng CCO ngayong araw. Maging kung sino yung bubuo ng Philippine delegation patungo sa Japan. Yung antabayan natin. Magbabalik tayo siguro maya-maya kapag nandito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mag-update tayo agad. Ito muna yung pinakahuli mula dito sa Villamor Air Base para sa Bago Pilipinas, kakalbay ni Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, meron tayong 57 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
7: You're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Okay, sa punto nito, papasukin muna natin itong report mula kay Raquel Bayan sa Villamor Air Base para sa departure honors ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Raquel?
15: Of the government of Japan, I shall now undertake a four-day state visit to Japan starting today. It is my first state visit to Japan following my official and working visits to Tokyo and Osaka in 2023 and 2025, where the Philippine government advanced our multifaceted cooperation with Japan, the Philippines' first and oldest strategic partner. Significantly, this state visit will coincide to Japan following my official and working visits to Tokyo and Osaka in 2023 and 2025, where the Philippine government advanced our multifaceted cooperation with Japan, the Philippines' first and oldest strategic partner. Significantly, this state visit will coincide with this year's commemoration of the 70th anniversary of the normalization of diplomatic relations between our two countries. Indeed, the ties that bind the Philippines and Japan have become ever stronger over the decades, guided by the transformative spirit within the Filipino and Japanese peoples, and driven by the common desire for development persistently pursued by our forebears. My father took a similar fruitful visit to Japan, both in 1966 and in 1977, expanding our bilateral ties and laying the groundwork for the eventual establishment of our now present strategic partnership. This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and a most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with Their Majesties the Emperor and Empress of Japan. The First Lady and I will also have the honor to be conferred by His Majesty the Emperor with two of the most prestigious Japanese awards. The First Lady with a Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, and I with a Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. In turn, I shall confer upon His Majesty the Emperor the Order of Lakandula with the rank of Supremo, and Her Majesty the Empress the Order of Gabriela Silang, both of which are the highest civilian honors in the Philippines, in recognition of Their Majesty's contributions to strengthening Philippine-Japan ties. This exchange of honors symbolizes the strong friendship and enduring goodwill between our two nations and peoples as we reach another milestone in our relations. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Takaichi Sanae. This will be my fourth engagement with the new Prime Minister, following our face-to-face meeting in KL on 26 October 2025, our phone call on the 24th of March 2026, our ASEC plus online summit on 15 April of this year, where we discussed a very wide range of bilateral and regional issues. The Prime Minister and I will have a comprehensive discussion on various issues and explore ways to strengthen our bilateral coordination and cooperation, from our security and economic relations to our steadfast commitment to regional global peace and prosperity. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Our defense and security partnership with Japan has deepened in recent years through the forging of new agreements such as the Reciprocal Access Agreement signed in 2024 and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement signed this year. Japan has likewise extended grants under its OSA, or Official Security Assistance Programs, in the years 2023, 2024, and 2025 that support the AFP Modernization Program. Japan has been a major bilateral trade and official development partner, consistent in its commitment to uphold the same values aligned with our economic and developmental priorities. Japan is also the first country which signed a bilateral free trade agreement with the Philippines through the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, or PIJEPA. Japan has extended assistance to our Build Better, More Infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway Project, the construction of the North to South Commuter Railway Project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway Project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay. Japan has likewise extended support in the development of Mindanao through grants in projects such as the establishment of the Basilan and Sulu and Tawi-Tawi Wireless Backbone Network. I believe we can further expand our security, economic, and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country. As with all my other bilateral visits, I shall hold meetings with Japan's business leaders to promote trade and investment opportunities here in the Philippines. I shall be joined by my economic team and key private sector representatives, our staunch partners in growing the Philippine economy. I also eagerly anticipate meeting with a vibrant Filipino community in Japan who have been contributing to building a better Philippine nation by showcasing the best of Filipino spirit through their hard work and exemplary character. Thank you very much. Maraming salamat po.
6: Sabi ng Pangulo, itong pagbisitan ito bilang pagtalino na rin na online invitation ng Japan sa kanya. At kasabay na rin ang celebration na ikasama ng 10th anniversary ng normalization ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Ang sabi ng Pangulo, itong visit na ito mahalaga, lalo na sa gitna ng mga challenges sa developing global environment. Patatagin rin amin ang pagbisitan ito.
14: Raquel?
6: Future-oriented.
14: Raquel?
6: Si Pangulong President Marcos Jr. na nanatili pa dito sa Maharlika Hall. Kausap lamang niya si Executive Secretary Ralph Recto habang si F. Eliza, yung iba nating mga members ng cabinet, lumabas na papunta doon sa harap ng PR-001 para isa departure honor si Pangulong Marcos Jr. Ilan pa doon sa mga nabanggit ni Pangulong Marcos, sabi niya sa aktibo siya sa pagbubukas ng mga kooperasyon pa na maaari pang pag-ibayin at buksan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas, particular yung maritime trade, investment, infrastructure, space tech development, at maging yung development sa Mindanao. Itulong rin ang hindi Pangulong Marcos yung priority ng Pilipinas para sa sandali lang, baka lang maamos. Ng reaction sabi ng kanyang kapatid ng 28 hindi na nagpanguli.
14: Raquel?
6: Kasi mga sinabi ni Pangulong Marcos, susulong niya yung prioridad ng Pilipinas sa state visit na ito sa Japan. Sabi lang dyan, yung stance ng Pilipinas sa ASEAN cooperation with US at maging yung kandidatura ng Pilipinas sa United Nations. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos yung ilan sa mga aktibidad niya sa Japan. I-host daw sila niya at magkakaroon ng exchange of titles o honors sa pagitan ng Emperor ng Japan at Milani Pangulong Marcos. Igadawad nila ni Presidente Ingara na ito Gabriel na part para Emperor ng Japan ang mga ganitong pagbibigay.
14: Mm-hmm. Raquel, subukan mo kaya bumaling sa kabilang side para makakuha kami ng magandang signal mula sa iyong kinaroroonan.
6: Para wow, o papel na siya panis.
14: Raquel, balikan ka namin ha, dahil nagkakaproblema na yung iyong signal ano ng iyong komunikasyon. Ayan nga po, kasalukuyang ginagawa ang departure honors para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtungo nito sa Japan para sa apat na araw na state visit, simula po ngayon hanggang sa Biyernes, May 29. At kasama nga po ng Pangulong Marcos sa biyahe niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos. At sa mga oras na ito ay papasakay na sila ng eroplano. At inaasahan pong mamayang mga alas 5 ng hapon. Pasado alas 5 ng hapon ang paglapag ng eroplano sa bansang Hapon ng ating Pangulong Marcos. Meron po tayong 4 o 14 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Balikan uli natin ating kasamang si Raquel Bayan para sa mas malinaw na signal mula sa kanyang kinaroroonan. Raquel, go ahead. Raquel? Okay, mukhang may problema na talaga yung signal ni Raquel Bayan. Okay, sige. Narito na po ang ating programa.
16: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Martes na po tayo, May 26, 2026. Ayan na, patapos na naman ang linggong ito at ang buwan. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang isa pang ginagawa ng ating pamahalaan para palakasin ang healthcare industry sa bansa at maparating ang serbisyo medikal sa mga malalayong lugar. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay naglaan ng 186 million peso sa ilalim ng 2026 national budget para sa isang scholarship program na tinatawag na Doktor o Doktor para sa Bayan. Layon po nito na suportahan ang mga estudyante na gustong mag-aral ng medisina sa mga universidad o kolehiyo na pinapatakbo ng pamahalaan. Nakikita ang inisyatibo na ito na isang malaking hakbang lalo na para tugunan ang mga kakulangan ng mga doktor sa mga kanayunan, ang mahal na gastusin para sa medical education at ang tumaas na pangangailangan para sa mga healthcare workers matapos ang COVID-19 pandemic. Ang programa na ito ay ipinapatupad sa 25 state universities and colleges o mga SUCs sa buong bansa po yan at kasama na rito ang Mariano Marcos State University na nasa Ilocos Norte. Para malaman kung paano ipinapatupad ang programa na ito, Makakasama po natin ang dekano ng College of Medicine ng nasabing pamantasan. Makakasama na natin via Zoom si Dr. James Patrick Peralta. Magandang hapon po din. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
17: Magandang hapon po.
14: At kami po ay nagagalak na makasama namin kayo dito para maipaliwanag nga itong isa na namang makabuluhang programa ng ating pamahalaan sa usapin ng pangkalusugan. Ito nga pong Doktor para sa Bayan Act o Republic Act number 11509 ay naging ganap na batas noong December 23, 2020 para formal na itatag ang Medical Scholarship and Return Service Program para tulungan ng mga karapat-dapat na mga estudyante na makapagtapos ng medisina. At isa, ang inyong pong universidad sa mga SUC's beneficiaries para sa programang ito. Para dun sa una ko pong katanungan na din, papaano napili ang MMSU dito at kamusta yung pagpapatupad nito sa inyong universidad simula nang ma-implement ito, 6 na taon na ang nakalilipas?
17: Magandang hapon ulit. Ang universidad na to na Mariano Marcos State University ay naibilang sa mga para sa programang ito ng gobyerno para sa mga medical students, lalo na ito ay isang state university, ano? And ito ay pang pinangunuhan ni President Virgilio Julius P. Manzano Jr. And sa mga nagdaang taon simula nung 2020, meron na po tayong mga scholars na galing sa iba-ibang lugar kung saan din ay nabigyan sila ng pagkakataon para makapag-aral ng Doctor of Medicine program dito sa ating university. Ang Doctor of Medicine program kasi dito sa college natin ay hindi po katulad ng ibang mga undergraduate na programs po ng university na wala na subsidy po ng mga ng gobyerno. Meron po kasing nakalaan na babayaran pa rin po mga estudyante dito. Kaya po ay ito po ay isang magandang oportunidad para sa mga estudyante gusto magnanais o na maging doktor balang araw. At ito po ay maging tungo at tulong sa kanila, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan po. And sa mga nakadaang mga taon po, meron na po tayong higit na 100 mahigit po na scholars galing po sa Mariano Marcos State University College of Medicine po.
14: Mm-hmm. Ito po nga 100 na mahigit na mga na beneficiaries, student beneficiaries ng programa. Nakapagtapos po ba ito o kasalukuyan pa rin po silang nag-aaral sa ilalim ng residency?
17: May mga nakapagtapos na po at meron na rin po yung mga doktor na rin po. May dalawa po nang kakapasalan ko noong Abril ngayong taon sa MSRS Scholars po kasi ang tawag namin nito. Mm-hmm. Kasi po ito ay isang joint po between yung CHED at yung DOH po na para may bigay na scholarship para sa kanila. Ang ibig sabihin po na MSRS is may return service po kasi ito para sa medicine scholarship and return service po na eskwangan.
14: Mamaya, pag-uusapan po natin yung tungkol sa return of service. Paano muna po kayo pumipili din ng mga kabataang gustong maging doktor pero kapos sa financial na kapos po sa pananalapi ano po at ilan kada taon ang kinukuha ninyo dyan sa MMSU?
17: Binubuksan po namin ito sa lahat po ng mga estudyante na naka-enroll po dito sa kolehiyo namin, sa universidad na po ito. At ito po ay lahat pinapasa na binibigyan namin sila ng oportunidad para mapag-apply. Para po ito ay bibigay po namin sa CHED Regional, then later on po sa CHED National Central. And then sila na po yung mamimili kung sino po yung magtatali, kung sino po yung makakapasok doon sa kanilang scholarship po. Kung sa bilang naman po ng estudyante po, nakadepende po yun kung ilan po yung slot na ibibigay din po ng CHED po sa amin. Hindi po pare-pareho din po per university at hindi rin po laging the same po per year po.
14: Mm-hmm. So yung Commission on Higher Education o yung itong ang CHED, ang siya pa lang pumipili na lang ng mga scholars dito sa ilalim ng programa. Basta kayo na lang yung nagpapasa mula po sa inyong level. Kayo po, Dean. Sige po, go ahead.
17: Lalo na po sa mga, in-encourage din po namin sa mga estudyante po, lalo pa po sa mga mababa po yung kanila economic status na mag-apply po talaga sa CHED po. MSRS scholar.
14: Mm-hmm. Ano-ano naman po yung mga requirements para makapasok sa College of Medicine ng MMSU sa ilalim ng programang ito, Dean?
17: Para po makapasok, kung mapag-enroll po kayo sa Mariano Marcos State University, ang kinakailangan po natin ay isang National Medical Admission Test or NMAT na 60% and above po ang requirement po namin. Lalo na, at isa pa po is nakapag-graduate po na at least a bachelor's degree, hindi po nakailangan na pre-med course po ito. Pwede rin po kayo na galing sa education, galing po sa engineering, na pwede rin po kayo maging doktor. Basta nakatapagtapos po kayo ng 4-year course or bachelor's degree at naka-attain po ng 80% you are above po. And then later on po, pag nabigay na po lahat yun at nakompleto po ninyo, meron pong interview na mangyayari po dito sa koleyo, and doon po natin i-compute na kung kapasok po kayo o hindi po. Sa ngayon po, sarado na po yung aming application para sa admission ng school year, academic year 2026-2027, kung saan po ay meron po kaming 66 po na recommend for an admission po for this year, for this school year, coming school year.
14: Ayun, ang maganda rin po dito ay hindi kailangang pre-med ang kinuwang kurso sa bachelor. So, pwede ito sa mga iba pang courses like engineering, yung mga hindi aligned sa medisina, pero dapat ma-achieve nila yung grado na hinihiling ano o nire-require ng program. Ngayon po, kung pag-uusapan naman po yung coverage ng scholarship, ano-ano po yung mga sakop nito? Sabi po ninyo kanina yung tuition hindi full ang ibibigay ng SUC. Sige po, ano pa po yung mga sakop nito, Dean?
17: Yung sa SUC po na sinasabi kong hindi full po, yung sa College of Medicine po kasi, kinumpare ko lang po siya sa undergrad. Ang undergrad po kasi dito sa state universities, wala po talagang binabayaran ang mga bata, ano, kung mag-aaral po sila ng mga bachelor's degree. Pero sa College of Medicine po kasi, kung wala kang scholar, magbabayad pa rin po sila, hindi po siya naso-subsidize ng gobyerno po. Pero yung scholarship po na in-offer po ng gobyerno, ng MSRS scholarship, ito po ay nakapagbigay po ng buong coverage po ng tuition fee nila. Same is true with miscellaneous fee po, at meron din pong karagdagan na stipend po para sa mga bata po.
14: Mm-hmm. Sako po ba nito yung mga libro o ito ay ano na po, out of pocket expenses na sa mga scholar? Kasi alam natin na mahal din ano, at maraming libro ang kailangan basahin ng mga nag-aaral ng medisina.
17: Maganda po itong scholarship po nila kasi covered po ito lahat po, pati po yung mga book fee po nila, pati po yung mga other miscellaneous fees po nila. Ang maganda pa nga po ito, meron pa po silang naibibigay pa po na stipend, tulong din po para sa mga batang nag-aaral po dito na malayo po ang lugar nila, lalo na po sa mga naka-dormitory po dito or yung mga naka-rent lang po ang tinitira nila, nakakatulong din po ito sa kanila. Kasi dito po sa MMSU College of Medicine po, as far as Mindanao po, meron po kami mga estudyante din po dito.
14: Mm-hmm. Nakakarating dyan sa Ilocos Norte din.
17: Yes po, yes po.
14: Mm-hmm. So hindi na pala necessarily na dapat region 1 lang ang mag-a-avail itong scholarship. So pwede kahit malalayong lugar basta merong ganyang programa itong doktor para sa bayan program. At maganda nga po rito dahil bukod doon sa hindi kailangan ng pre-med courses ay talaga mag-aaral na lang yung estudyante, yung beneficiary. Kasi pati libro wala na rin pala siyang iintindihin. So kailangan na lang talaga niyang galingan ang pag-aaral para ma-achieve din niya yung grado na hinihingi dyan sa ilalim ng program.
17: Karagdagan lang po, ma'am. Yung years po ng kanilang mga scholarship is from first year ng estudyante hanggang sa internship po nila. Ang ibig kong sabihin po kasi, yung Doctor of Medicine program po namin dito sa MMSU ay 4-year program lang po. Pero kasakalukuyan po, pati po yung internship nila, prior po mag-board exam sila, covered din po ito ng judge scholarship.
14: Mm-hmm. At maganda rin pong malaman din na ang MMSU College of Medicine pala ay na-achieve ang 100% passing rate dun sa mga first-time takers. Ano? Ibig sabihin, hindi sila mga umulit-ulit na nag-exam, kundi first-time, sabak agad at nakapasa. No? So, yun po ang ibig sabihin nun. Overall, ang passing rate ng MMSU ay 90.91% na nalagpasan ang national success rate na 74.41%. Ayun, talaga napakahusay talaga ng MMSU pagdating sa pag-aaral ng medisina o pagbibigay ng medical education.
17: Opo. Idagdag ko lang din po na noong 2020 po, there are 7 consecutive po din po na 100% din po ang College of Medicine. Sa kalukuyan po ay mataas pa rin po ang mga passing rate namin. Lagi pong nasa mas mataas kaysa sa national passing po. Kaya inaanyayan ko po sa mga gusto pong mag-enroll dito po sa College of Medicine, mas mainam po sana na mag-apply po sila ng NMAT, yung National Medical Admission Test, na gagawin para at least makasali sila sa application po sa susunod na academic year.
14: Mm-hmm. Siguro kaugnay na rin ang tanong na yan, Dean, paano ninyo inihahanda dyan sa College of Medicine ang mga estudyante para makaabot o makapasa, magkaroon ng mataas na passing rate?
17: Ang isa po sa mga maganda pong ginagawa namin dito po sa college is lahat po ng mga nagtuturo dito po sa kolehiyo ay lahat po espesyalista, no? What I mean, yung mga focus po nila ay talagang dun po sila expert, from basic sciences to clinical sciences. We have actually only 10 full-time faculty in the college, but we have actually 90 affiliate faculty. Ang tawag po namin sa mga affiliate faculty namin, sila po yung mga specialista na nagtuturo sa may specific po na areas po ng medisina. Mapa nephro, mapa internal medicine, mapa surgery po, mga specialista po lahat itong mga nagtuturo na to. Sa mga basic sciences naman po, ito po ay mga doktor din po na nung pre-med din po nila ay napagdaanan din po nila yung subject na po na yon or yung kurso po na yon. May isa po kaming doktor, may mga doctors po kami dito na licensyado rin po na pharmacist, licensyado rin po na medtech po. So sila rin po yung nakafocus sa ibang areas po kung saan din po na ituturo nila ng maigi ang mga dapat po matutunan ng mga bata. Ang isa pa po sa curriculum po namin, meron din po kaming focus on community medicine. Meron po kaming community engagements para sa mga bata simula first year po sila hanggang sa mag-third year po sila before po sila sasabak sa hospital po. Kaya ito po ay magandang oportunidad para sa kanila para matuto, hindi lang para sa theoretical, pati sa aplikasyon po ng kanilang mga napag-aaralan dito sa kolehiyo.
14: Mm-hmm. Kanina nabanggit po natin yung return of service. Ano po yung inaasahang kapalit mula sa mga scholars pagkatapos nilang matapos itong medisina? Mula po dito sa mga 25 SUC's beneficiaries.
17: Ang ina-expect lang naman po na kapalit po ng MSRC scholarship po namin is 1:1 po, ano? So kung may 1 year po silang scholarship po dito, dapat po papalitan lang po nila ng 1 year din po na servisyo para sa gobyerno din po pag doktor na po sila. Pwede po ito sa mga ay mas kaya po doktor para sa bayan, ito po ay nalalatag para po sa mga areas kung saan nangangailangan po ng maraming doktor. Kung saan may mga nakukulang pala ang doktor. Lalo tapos sa GIDA po na sinasabi natin, which geographically isolated disadvantaged areas po.
14: Mm-hmm. Okay. Ito medyo personal lang yung aming katanungan din. Gusto namin malaman na ilang taon na po kayo na nasa practice ng medisina? At bakit ito yung napili ninyong profesyon?
17: I've been in the practice of medicine. I passed the board exam last 2017. And that's already 9 years before. So 9 years na po akong doktor po.
14: Mm-hmm. At bakit po ito ang napili ninyong profesyon din?
17: Isa po sa mga rason kung bakit, sa pinakamabigat na rason kung bakit ko po gusto maging doktor ay nais ko po sanang ipahihwating kung ano po ang gusto kong maitulong sa isang pasyente na nangangailangan po na hindi po niya kayang ibigay, ay hindi ko po kaya noon na ibigay sa kanya nung nakapagtapos po ako ng aking kurso sa bachelor po. Nakukulang po kasi ako noon ng parang hindi pong gusto mong pang tulungan hanggang sa gumaling siya, pero di mo magawa. Kasi kailangan mong maging doktor. Isa rin po sa aking nagdulot po sa akin kung bakit ako maging naging doktor ay dahil po doon sa experience ko po yun sa aking dating trabaho.
14: Ayun. So, kayo po ba meron ng specialization o nasa general practice pa lang po kayo din?
17: Ay, nasa general practice po ako ngayon, ma'am. Gayon man ay tinay ko rin pong pumasok sa specialization pero di po ako pinagpala. Isa po sa mga rason kung bakit di po ako nakapag-tapos ng ay di ko po tinuloy ang aking specialization, personal din po ito. Na-diagnose po kasi ako ng obstructive sleep apnea po.
14: Ayun. Sana naman po ano, kahit papaano eh maituloy ninyo kung ano po yung gusto ninyong ano, marating sa buhay. Pero talagang napakalaking bagay na rin na po na marating yung inyong kinalalagyan ngayon. Isa pa pong tanong, Dean, nung bang estudyante kayo, ano yung mga challenges at paano ninyo na pagtagumpayan nito? Bukod dun siguro dun sa nasabi ninyo na meron kayong o na-diagnose kayo na may sleep apnea.
17: Nung estudyante po ako, hindi pa po ako na-diagnose na may sleep apnea po noon. Nung ang naging mga struggle ko noon nung estudyante po ako is yung kaano kadami yung inaaral po. Ano? Kasi kung imagine mo po nung undergraduate sa college degree po kami noon, ang inaaral po namin na isang buong topic or isang area, is inaaral mo yun ng buong SEM or buong year. Pag sa College of Medicine, aaralin mo lang yun ng 1 month or kahit at least 2 weeks man lang. Yung 2 weeks na yun, covered na lahat yun, inaral mo ng buong taon, kuleyo ka. Kaya parang, para talagang ang hirap mag-aral noon kasi dami mong aaralin. Pero dahil sa tamang gabay at tamang pagbigay din ng mga teacher ko noon sa amin, eh nakatulong din po yun para makapasa sa aking piniling career, and lalo na po meron din pong tulong sa yung group study, ang sabi po namin dati, ano? Group study din po kami para at least nakakatulong po lalo po sa mga bagay na hindi namin naintindihan, and may mga kaklase ka rin na sila naintindihan nila, at least natutulungan ka po nila.
14: Kaya ko po na itanong yan din eh para magkaroon lang din ng ideya yung mga aspiring students na mag-apply, no? O aspiring doctors na mag-apply diyan sa MMSU College of Medicine. Ngayon po, ano po sa palagay ninyo yung maitutulong nitong programa na pinag-uusapan natin, itong Doktor para sa Bayan, para mapalakas yung rural health services sa Ilocos Norte at sa mga Karatig probinsya?
17: Malaking tulong po itong scholarship po na ibigay po sa atin ng gobyerno, lalo na po para sa mga rural areas po na wala pong direct access to quality health service po. Ito po kasi ang tumutugon na para sa mga nagkukulang po na health services sa ating mga lugar, lalo na po sinabi ko sa inyo kanina, yung GIDA po, yung Geographically Isolated Disadvantaged Areas, or kahit yung mga areas din na wala rin po masyadong doktor na bumibisita po sa kanila. Pag ito po ang scholarship na ito, napadami po nila ng lahat ng mga scholars na makukuha po nila. Ito po ay magtutugon din po sa pangailangan ng Pilipinas sa mga rural areas, hindi lang po dito sa probinsya po namin, kundi pati po sa buong national na po, na level na po.
14: Base po sa inyong obserbasyon, ano yung mga specialization o medical fields na mas kailangan ngayon sa mga probinsya at rural communities?
17: Sa ngayon, ma'am, nakita ko po talaga ang pinaka-main po na kailangan ng mga nasa province po ngayon is mga nasa primary care physicians po. Ito po ay naka-align din po sa Universal Healthcare Act po natin na kailangan po natin tugunan ang primary care services para sa mga pasyente po natin. Hindi po kailangan na ikaw po ay specialista or ikaw po ay GP. Ang importante po ay ikaw ay accredited na primary care physician po para matugunan mo din po ang kailangan po ng ating mga rural at sa mga rural areas po natin.
14: Ano naman po kaya yung papel ng mga state universities tulad ng Mariano Marcos sa pagtugon sa healthcare needs ng bansa din?
17: Ulit po yung tanong.
14: Ano po kaya yung papel ng mga state universities tulad ng MMSU sa pagtugon sa healthcare needs ng bansa?
17: Ang maging papel po ng state universities po sa pagtugon po ng healthcare needs sa bansa ay ito po ay nagbibigay ng mga quality educated po ng mga physicians, ng mga high, mga six-star physicians po na sinasabi natin para po matumulong po sa mga healthcare needs ng ating mga kababayan. Mapa sa rural man lang or sa urban po, magiging pool po ang state universities makapag-produce ng mga ito sa para sa mga rural areas po natin, ano. So kung yung state university po dapat is maganda po yung kanyang na-produce ng mga doctors, yung tipong talagang high quality physicians po based din po sa kanilang mga natututunan po dito sa university po.
14: Mm. Sa tingin ninyo, Adin, paano mababago ng scholarship program na ito yung buhay naman ng mga mahihirap pero deserving students?
17: Malaki po itong tulong po para sa mga estudyante po na may

0: kung nagkakamali po, ang starting po ata is nasa salary grade 24.
1: Nasa ano po yan? Nasa 100,000 ano po? Kung hindi ako nagkakamali.
0: Opo, opo, opo.
1: Ayun. Ano, talagang ano, hindi na manggagaling pa sa ibaba, ano, yung kanilang salary grade, kundi mataas sa kaagad. Ang level kasi niyan sa ano,
0: opo,
1: sa ano, sa mga government agency, parang division chief. Ayan, yung salary grade 24. Panghuli na lang po, Dean, ano po ang mensahe ninyo sa mga kabataan na nangangarap maging doktor at magsilbi sa bayan?
0: Hello po.
1: Ulitin ko lang po yung tanong. Ano po yung mensahe ninyo sa mga kabataang nangangarap maging doktor at magsilbi sa bayan?
0: Para sa mga kabataan na nangangarap maging doktor, inaano niyan ko po kayo na magtuloy lang po sa ano po yung kagustuhan ninyo. Ano? Pero kung kayo po ay nais maging medical doctors, dapat buong puso po ninyo na gusto nyo pong maging doktor po. Ano? At serbisyo po ang pinakauna po ninyong iisipin. Ano? Serbisyo muna para sa bayan po. At lahat po ng gobyerno ay ginagawa ang mga ginagawa lahat para matulungan kayo para makaahon din sa buhay. Pero sana ay pero ito rin po ay dapat ay profession na more on service po ang focus po nitong profession na ito. Salamat.
1: Marami pong salamat din sa pagpapaliwanag sa amin ng Doktor para sa Bayan program ng pamahalaan at kung paano ito ipinapatupad. Umaasa kami na mas marami pang mga salat na kabataan Pilipino ang makinabang sa programang ito at mapaigi pa ang paghahatid ng serbisyong medikal sa ating mga kababayan na nasa malalayong lugar. Hanggang sa muli po isang magandang hapon sa inyo.
0: Maraming salamat po.
1: Yan nga po si Dr. James Patrick Peralta, ang College of Medicine Dean ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Sa pagbabalik po natin, ay tatanggap pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mga paalala muna.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami. O halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation

0: implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Health is wealth.
7: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
9: Doctors, doctors on board.
10: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Meron na po tayong 44 na minuto makalipas ang alauna ng hapon at ako pa rin po si Ched Oliva ang inyong nakakasama. At sabi ko nga kanina, tatagal ba tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan sa loob at labas ng Metro Manila. Ito, nagbabalik ang ating kasamang si Raquel Bayan. Political tension sa Pilipinas, hindi raw makaka-apekto sa ekonomiya ng bansa ayon sa Malacañang.
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Positibo ang Malacañang na hindi makaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang umiiral na political tension sa bansa. Maging ang mga usaping mayroong kinalaman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang mga kaso ng International Criminal Court. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa ulat ng ilang international political risk firm na itinuturing na umanong governance at institutional risk issue ang umiiting na political tension sa bansa. Ayon sa opisyal bahagi ng demokrasya, pagkakaroon ng magkakaibang pananaw at opinion. Gayunpaman, hindi anya may iwasan na mayroong mga taong ginagamit ang sitwasyon upang manira ng gobyerno dahil sa pansariling interes. Sa kabila nito, tiniyat ng palasyo na nagpapatuloy ang trabaho ng economic team at nananatiling nakatoon ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa at pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Mahalagaan niya makita ng investors na hindi kinukonsinti ng kasalukuyang administrasyon ang mga anomalya sa korupsyon sa pamahalaan.
15: Manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Pero sa ngayon po, ang gobyerno, ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot, ang dapat na mapanagot. At yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa corruption. So, political tensions and political noise come and go. But economic fundamentals endure. So, tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa punto na ito, narito na ang ating
13: Balitang Pangkalusugan.
12: Panukalang National Autism Center itinutulak sa kamera. Sa detalye mula kay Lani Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Report.
16: Itinutulak ni Deputy Speaker at Bacolod First District Representative Alby Benitez ang pagtatatag ng isang National Autism Center o NAC para sa mga persons on spectrum o POS sa ilalim ng House Bill Number 3379 o ang Comprehensive National Autism Spectrum Disorder Program Act. Layunin ng panukala na palakasin ang suporta, therapy at serbisyo para sa mga Autism Spectrum Disorder o ASD Ayon sa panukala, ang ASD ay isang neurodevelopmental disorder na nakaapekto sa social communication at behavior ng isang tao. Kapag nais sa batas, ilalagay ang National Autism Center sa ilalim ng Department of Health. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nito, ang taunang epidemiology surveillance, pananaliksik sa epektibong intervention para sa autism at pagbuo ng training modules para sa health workers, teachers at maging sa mga magulang. Magsasagawa rin ang center ng inventaryo ng mga programa ng gobyerno para sa persons on the spectrum upang matukoy kung sapat at naaabot ba ang mga benepisyaryo ng mga serbisyo. Ayon kay Benitez, layo ng panukala na obligahin ng gobyerno na magbigay ng libreng therapy session para sa may autism sa mga pampubliko at pribadong paggamutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Department of Health nag-validate sa Bukidnon Provincial Medical Center ng Mother Baby Friendly Hospital Facility para sa accreditation. Sa report, mula kay Romy, kapin po yan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Isinagawa ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao sa pamamagitan ng Family Health Cluster ang Mother Baby Friendly Hospital Facility Initiative Accreditation para sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sinuri ng team ang ospital sa pamamagitan ng pag-review ng dokumento, pag-inspeksyon sa pasilidad at pakikipanayam sa mga healthcare worker at mga inang pasyente. Napansin ng mga assessor ang maayos na pagpapatupad ng BPMC sa 10 steps to successful breastfeeding, kabilang early breastfeeding, rooming in sa ilalim ng unang yakap. Kinilala rin ang kanilang paggamit sa IEC materials, pagsasanay sa lactation management at pagsunod sa Republic Act No. 7600 at Executive Order 51 o ang Milk Code. Ayon sa DOH, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsuporta sa 8-point action agenda ng Department of Health, lalo na sa layuning bawat Pilipino, ramdam ang kalusugan para sa ligtas at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat ina at bata. Para sa Bagong Pilipinas, Romy Capinpuyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Verac, mga LGU sa Catanduanes, sinuri ang performance sa serbisyong pangkalusugan. Si Rosie Nieva sa ulat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Inilakay ng Provincial Health Board ng Catanduanes ang performance ng mga LGU sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan sa isinagawang pagpupulong sa pangunguna ni Governor Patrick Asanza. Batay sa Interprovincial LGU Scorecard Validation, 4-6 na health indicators ang nakakuha ng green rating o kasiyasiyang performance. Dalawang aspeto naman ang nangangailangan pa ng pagpapabuti, kabilang na ang functionality ng Local AIDS Council at pagpapatupad ng tobacco at vape control policies. Kinilala rin ang mga rural health units ng Bagamanok, Bato, Baras, Viga at Panganiban matapos tumanggap ng tig 10,000 pesos insentibo dahil sa kanilang mahusay na serbisyo. Tinalakay rin sa pulong ang monitoring sa mga kaso ng diarrhea ngayong panahon ng kapistahan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Samantala, umabot sa halos 2,500 beneficiaries ang natulungan ng People's Day Health Caravan sa iba't ibang serbisyong medical sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Ito naman, libre ang pag-usuri kontra cervical cancer, pinalawak ng Department of Health sa Davao Region. Si Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao, sa balita.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Pinalawak pa ng Department of Health o DOH Davao ang kampanya laban sa cervical cancer sa pamamagitan ng pagsasagawa ng visual inspection with acetic acid o VIA training para sa mga health workers mula sa Davao Occidental, Davao del Sur at Davao City. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cervical Cancer Awareness Month kung saan layunin na mapalakas ang kakayahan ng mga frontliner sa maagang pagtukoy at pagsuri ng cervical cancer upang mapalawak pa ang serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan. Binigyang diin ni DOH Davao o IC Regional Director Dr. Elenita Gamulo ang kahalagahan ng regular na pagsusuri sa kababaihan upang maiwasan ang paglala ng cervical cancer. Dinalakay din sa pagsasanay ang mga paraan sa pag-iwas ng cervical cancer, wastong VIA screening, tamang pangangalaga sa pasyente, breast cancer awareness, breast examination at counseling upang mas mapahusay ang kakayahan ng mga health worker sa pagbibigay ng dedikasyon sa serbisyong pangkalusugan. Samantala, umabot naman sa 110 ng mga kababaihan ang matagumpay na nasuri gamit ang VIA screening sa District Health Office na Lumo Central at Barangay Health Station Tigato sa isinagawang praktikum. Habang agad na isinangguni naman para sa karagdagang pagsusuri at treatment ang mga nagpositibo upang matiyak ang mabilis na aksyon na tuloy-tuloy na pangangalaga sa mga ito. Ayon sa DOH Davao, patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa iba't ibang institusyon upang mapalawak ang accessible, dekalidad at serbisyong may malasakit laban sa cervical cancer para sa mga kababaihan dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Maraming salamat RP Reporters.
21: Doctors on board. Doctors on board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Wala na po tayo sa panaora sa ating programa. Muli maraming salamat sa ating Doctor on Board sa araw na ito kay Dr. James Patrick Peralta na nagbahagi sa atin ng impormasyon tungkol nga sa doktor para sa Bayan Program ng Pamahalaan. Maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng bumubuo na ating malusog team sa technical side kay Jomari Referial at Jobel Lustre at sa ating production side sa ating mahusay na executive producer na si Miss Jam Season. Sa kanila lang ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
24: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. No election, hindi pinag-uusapan sa palasyo ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
26: Hindi na pag-uusapan at hindi prioridad ang issue ng no election sa 2028. Itong sagot ng Malacanang matapos palatangin sa Senado ni Senadora Amy Marcos, kaysa nung sulong umano ang charter change upang hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iba ang pinag-uusapan sa mga pulong sa Malacanang tulad na lamang ng El Nino at walang nababanggit na chacha o no elections. Hindi anya ito ang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dami anyang meetings ng Pangulo pero hindi ito ang naging agenda kailanman. Sabi pa ni Castro na mismo ang mga senador na sa mayorya ang nagsabing hindi totoong palutang ni Senador Marcos at tinawag na itong hausyaw at fake news. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Mindanao sa ulo ni giniit na ang supply shortage ang dahilan ng power alert sa bansa. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Giniit ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na dapat manatiling nakatuon sa katotohanan at pananagutan ang investigasyon ng Kamara kaugnay ng power disturbance noong May 13. Ang pagdinig ay mula sa Resolusyon Number 1024 na inihain ni House Speaker Faustino Bojedid III at Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na imbestigahan ang tripping ng mga major transmission lines. Ayon kay Rodriguez, lumalabas sa pagdinig ng House Committee on Energy na nagampanan ng National Grid Corporation of the Philippines ang kanilang tungkulin sa insidente. Sinabi ni NGCP Officer Cynthia Alabanza na hindi nila itinatanggi na nagkaaberya ang dalawang 500 kilovolt transmission lines noong May 13, ngunit agad din ito na ibalik sa operasyon. Paliwanag ni Rodriguez, mabilis na naiulat ng NGCP ang insidente Agad na ayos ang mga apektadong linya at nanatiling matatag ang grid kahit may pagkawala ng ilang transmission facilities at generation capacity. Biligyan din ni Rodriguez na ang mas malaking problema sa sektor ng enerhiya ay hindi ang transmission kundi kakulangan sa supply ng kuryente. Winestion din niya ang pagtatangkang isisi lamang sa transmission disturbance ang matagal ng red alerts sa power grid. Narito ang pahayag ni CDO Representative Rufus Rodriguez.
0: From the DOE statement, there was within 60 minutes a notification which was enough. There was no need for any picture because it was enough for them to be able to report on time and to be able to inform the stakeholders and our generation, companies. And they did it thanks to DOE and because the NGCP informed you.
27: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Department of Justice o DOJ pumirma ng kasunduan sa Land Bank of the Philippines para mabilis na magbigay ng claims sa mga biktima ng krimen. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ginawa nang ang mas madali ng Department of Justice ang proseso ng pagkuha ng claims ng mga biktima ng krimen, illegal detention o hindi patas na pagkakakulo. Sa pamamagitan niya ng pinirmahang kasunduan ng DOJ at Land Bank of the Philippines kung saan bibigyan na ng ATM Regular Savings Account ang mga biktima at dito idedeposito ang kanilang kompensasyon para siguradong agaran nila itong makukuha. Ayon naman kay DOJ Secretary Frederick Vida, paraan ito ng kagawaran para matiyak na hindi mapapabayaan ang karapatan ng mga biktima at maaasahan nila ang tulong mula sa pamahalaan. Para naman sa Land Bank, ito ay pagtalima sa kanilang mandato na matiyak na maayos at mabilis na naihahatid sa mga Pilipino ang tulong pinansyal mula sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa ating panghuling balita, mga suspect sa viral na pagdukot sa isang car dealer sa Cebu City, tinutugis na ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sa Omar, tinutugis na ng Philippine National Police o PNP ang mga suspect sa napaulat na pagdukot sa isang car dealer sa Cebu City na nakuhaan ng CCTV footage at nag-viral sa social media. Batay sa investigasyon, nangyari ang insidente malapit sa Miranza Center sa Banilag, Cebu City noong May 11 ng tanghali kung saan makikita sa video ang aktwal na pagkuha sa biktima. Natagpuan namang buhay ang biktima kinaumagahan sa lungsod ng Naga, Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., ipinag-utos niya na sa PRO 7 at Cebu City Police Office ang pagpapabilis sa investigasyon at pagpreserba sa lahat ng posibleng ebidensya para sa agarang resolusyon ng kaso. Ayon naman sa biktima, konektado umano ito sa isang lalaking nakatransaksyon niya. Sa bentahan ng sasakyang nagkakahalaga ng 1.8 million pesos at 150,000 pesos na hindi nabayarang interes. Sa ngayon, may natukoy ng person of interest ang pulisya at iniimbestigahan din ang posibleng kaugnayan nito sa mga illegal na botus gaya ng rent sangay at rent sangla. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
5: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
24: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
12: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
24: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Magandang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre pa, kami po naman ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. I-like, i-follow at i-share nyo na po. Hindi po kayo ma-fake news dito. At syempre pa, kapag araw ng Martes, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa. Ayun, alam niyo kung minsan ha, yung iba, diba, sila yung dapat natakbuhan sa kumpanya, pero mukhang sila din kung minsan yung nagiging kasangkapan para magipit ang isang empleyado. Kaya naman, ang topic po natin ngayong hapong ito ay anong gagawin mo kapag ikaw ay nakakaramdam ng hindi patas na patas na pagtrato mula sa inyong human resources or HR manager. O kaya naman, lagi kang pinapahiya. Diba? Pwede ba yon? Eh, saan ka magre-reklamo kung siya nga yung HR manager? Diba? O bilang HR naman, diba? Kung ikaw ay abusado, diba? O kaya naman, ano pa, masyado kang nagpa-power trip. Nako! Diba? Malalaman po natin, ano ba ang talagang trabaho ng HR? Kasi kadalasan naman, ang laging bintang naman sa kanila, eh, naku, pro-management yan. O sige, mamaya, ano ba ang sinasabi ng batas paggawa tungkol dito? Ako po si Jamie Quinto, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa One Trabaho. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito.
24: One Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: 2:11 ng hapon. At this time, makakapanayan po natin, syempre pa, isang legal expert. Ayan, hindi na din na bago ito sa atin. At suki na rin dito po sa One Trabaho. Ang ating pong topic tungkol nga sa human resource manager versus employee. Well, parang hindi naman talagang versus. Kuminsan, di ba, maaring na ano lang na paano ba to? Maaring gumigit na, pero kung minsan kapag yung aggravating na yung sitwasyon, hindi ba, tapos kung minsan talagang may mga empleyado na gusto naman nila na hindi naman kampihan, pero pakinggan nyo naman yung side nila, diba? So, iyon ang mahalagang papel na ginagampanan ng human resource manager. Ayan. At makakapanayan po natin, nasa kabilang line, si Attorney Spocky Farolan, ang ating pong legal expert. Attorney Spocky, magandang hapon po ulit. Welcome back.
16: Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Jamie. Been a while.
12: It's been a while.
16: Sa lahat ng ating mga tawan trabaho po sa Radyo Pilipinas.
12: Opo. Siguro, attorney, no, ano ba yung, siguro unahin muna natin, ano ba talaga ang papel ng HR? Kasi di ba kadalasan sinasabi nila, ay, yung mga HR na yan, pro ano yan, pro company or pro management. Ano ba po talaga ang nakasaad sa batas paggawa kapag sinabing ikaw ay HR?
16: Wala naman nagdidikta na parang na walang batas na nagsasabi na dapat merong opisina na tawaging HR.
12: Okay.
16: Meron tayong mga sinasabi lang sa batas, kinakailangan may mga tao na talagang in charge na tumitingin sa karapatan at mga pangangailangan ng mga manggagawa mo o ng mga empleyado. Pero hindi naman sinasabing kailangan ang tawag doon HR. But for our purposes, ang mga nasa HR or human resources, mga human resource manager or office staff, nila yung namamahala na ano ba talaga ang mga pangangailangan, lahat ng patungkol sa mga manggagawa o empleyado o yun sa tinatawag nating human capital o human resources ng kumpanya o ng isang opisina. Ano ba yung mga pangangailangan? Ilang tao ba ang kailangan? Anong klaseng mga eksperto ang kailangan? Anong klaseng mga manggagawa? Ilan ang kailangan na manual labor ba? Kailangan ba mga skilled laborers?
12: Yes.
16: Kailangan ba skilled workers? Sila yung nagdedetermine, kasama yun sa trabaho nila. Ano yung mga kwalifikasyon? Ano yung mga posisyon na kailangan na meron ng kumpanya? Kasama, ano yung mga pangangailangan pagdating sa tauhan? At syempre, kasama rin po doon na kapag ka na-recruit na nila, kasama po yung recruitment doon. Pagka na-recruit na nila, kasama na rin po doon, paano mapapanatili? Paano nila mananatili para sa kanila yung mga empleyadong na recruit nila? O kaya, padagdag pa rito, paano nila isasanayin? Paano nila mas pagagalingin? Paano nila mas dadagdagan ng kaalaman ng kanila mga empleyado? At syempre, bahagi rin po ng trabaho nila pagka naman po yung panahon na kailangan i-terminate. Dapat bang tanggalin? Lumagpas ba o lumabag ba sa mga panuntunan ng kumpanya yung isang empleyado? Ano yung mga benepisyon na dapat niya matanggap? Meron bang benepisyon dapat matanggap? Kung kunyari, disciplinary action, ay tanggalin yun. So, sila yung namamahala po nito. So, mula sa recruitment, hanggang sa hiring, hanggang sa management, relationship management, at pati yung termination o end of engagement, trabaho po ng human resources yan.
12: Ayun.
16: Lalo na pag may malaking kumpanya. Kung malaking kumpanya, meron po talaga silang department para dyan. Pero pag mga maliliit naman na kumpanya po, kadalasa lalo na pagka small or medium, micro, and small enterprises, minsan hindi na po nila tinatawag na HR yan eh.
12: Tama.
16: Minsan meron na lang silang isang taong nakatutok na siya ang in-charge sa lahat ng personnel. O siya ang in-charge sa lahat ng tauhan. Meron namang in-charge sa lahat ng pagsasanay. Meron namang in-charge sa nagkabayan ng is.
12: Okay. Dito po, attorney. Okay. Nako, sayang yung binabanggit niyo, attorney. Okay. Dito ho tayo. Kung ang empleyado po ay nakararanas ng hindi patas na pagtrato mula sa mismong human resources manager, papaano ito maaaring ma-raise ng empleyado? Kanino siya dapat nalalapit? Or meron ba na parang step by step na gagawin si empleyado? Halimbawa, kailangan bang pumunta siya kay HR manager na, boss, parang di naman pantay. Eh, kaya lang, baka nga. Diba? Kung sa tingin niya na baka na ano na siya, yung na tawag dito, yung parang naagrabyado siya or sabihin natin na naaabuso na siya, eh di parang baka, alam mo yon, hindi siya lalapit. Susulat ba siya? Ano ba yung mga paunang hakbang na dapat nagagawin niya? Ayan. Okay. Sige, babalikan natin si attorney kasi on mobile si attorney. Baka pwedeng ano, sa mobile phone na lang niya. Okay.
16: Ayun.
12: Okay, ayun. Okay, attorney. Sige, go ahead po.
16: Ayan.
12: Okay.
16: Ayan po. Actually, yung tanong po maganda kasi honestly, marami na po ako may mga kaso kong hinahawakan ngayon. Ang punot-dulo talaga, hindi maganda ang relasyon ng empleyado dun sa HR officer or HR manager nila.
12: Oh.
16: So, hindi yung trabaho mismo, pero sila mismo ang may problema.
12: Mm-mm.
16: So, ano ang gagawin mo dun? Eh, di ba? Siya nga dapat ang in-charge dun eh.
12: Tama.
16: Siya nga dapat ang nag-aayos ng mga ganyang problema. Ang tandaan po natin na ang HR manager in the private sector, of course, yan ay nagre-report din sa isang mas mataas na tao. Nagre-report siya maaari sa chief operating officer o sa presidente ng kumpanya o yung COO o doon sa COO, chief operating officer or sa chief executive officer or kahit sa chairman of the board. So, pagka magsusupo, may problema ka mismo doon sa HR manager mo, pwede mo siya i-reklamo doon sa mas mataas sa kanya. Wala namang nagpipigil sa'yo na idiretso mo yung reklamo mo sa taas. Pero paano mo gagawin yun? Hindi ka pwede namang magsabi doon, nireklamo ko manager ko kasi pangit siya. Hindi pwede yun. Ang kailangan mo munang gawin, kinakailangan mo na i-document mo muna. Kailangan meron ka namang katibayan na talagang dinidiscriminate ka, talagang pinag-iinitan ka. Kasi kunyari, napagalitan ka lang, pinadalahan ka ng memo. Pinadalahan ka na, naka-apat na memo na late ka.
12: Mm-mm.
16: Eh kaso pag tinignan, late ka naman talaga.
12: Oo.
16: Hindi mo naman pwedeng sabihin discrimination yun.
12: Yeah.
16: Apat nga, may suspension na yun eh.
12: Mm-mm.
16: So kailangan documented. Mm-mm. At meron kang ebidensya. Kunyari, yung HR manager niya, minura-mura siya sa harap ng ibang tao.
12: Oh.
16: Kaya pinahiya siya sa harap ng mga ka-empleyado.
12: Mm-mm.
16: O yan, sinabi na po ng Supreme Court, pagka ikaw po ay, kung yung HR manager mo ay minura-mura ka, pinahiya ka o talagang minura ka ng pagkatao mo, yan ay may ituturing na reconstructive dismissal.
12: Oh. Mm-hmm.
16: Bari ka, pagka ginaganong ka araw-araw, umabot na sa punto na ayaw mo nang pumasok, yan ay maaaring constructive dismissal. So illegal dismissal siya, kaya pwede ka nang magreklamo sa NLRC.
12: Uh-huh.
16: Pwede ka mag-ahit na ng reklamo.
12: Oo.
16: Dahil hindi ka na nakapasok dahil sa pang-ibit na ginagawa mismo ng HR manager o ng HR officer mo. Pero kinakailangan niya, dokumentado lahat.
12: Uh-oh.
16: Hindi po pwedeng sabi mo, sabi niya.
12: Oo. Attorney, makakatulong ba when we say na dokumentado? Syempre, hindi ka naman pwede mag-record, no? Dahil, kumbaga parang without the consent ng other party. Pero pwede ba halimbawa yung parang you keep a diary na lang na, halimbawa, date of entry, ganitong araw, sometime in ganitong petsa at oras, eto yung sinabi niya sa akin, blah, blah, blah. Mga ganon.
16: Yan po. Pwede po yan. Pwede mong ilag, pwede kang gumawa ng diary mo, pwede kang gumawa ng journal,
12: kung
16: pati yung nararamdaman mo nung panahon na yon, ano yung eksaktong ginawa niya, sino yung mga nakakita, ilista mo dyan. Tapos, pwede ka rin humingi ng CCTV
12: ng
16: kumpanya.
12: Okay.
16: So, pwede yun. Pagka hindi binigay, dahil pinagtatakpan, at di pwede mong sabihin, pinagtatakpan niyo, pwede mong isama na sa demanda yung kumpanya.
12: Okay.
16: Eto, pero yung sinabi niyo po na hindi pwedeng i-video, actually, sa batas po, itingnan talaga. Ang hindi po pwede gawin, yung sa anti-wiretapping po, ang sinasabi,
12: okay.
16: Bawal yung audio.
12: Aha.
16: Bawal i-record yung usapan nang walang pahintulot.
12: Okay.
16: Pero video, medyo kaya pang ilusot.
12: Okay.
16: Tapos po, may mga na rin po eh. Meron din po kasi mga kwalifikasyon yun.
12: Mm-hmm.
16: Kunyari, minura-mura ka sa isang sa production floor nyo, sa manufacturing floor nyo, public space yun. Wala namang reasonable, reasonable expectation of public access, public visibility. May kinusot na po yung video na yun. Kasi public place yun eh.
12: Oo.
16: Ginawa sa hindi yun private conversation. Kunit ginawa ito na alam nilang marinig ng lahat.
12: I see.
16: So pwede po mayinusot yun.
12: Okay. Ito ho, kailan daw mako-consider na labor issue or workplace harassment ang nararanasan ng isang empleyado?
16: Ito po ang maganda kasi ang tinitingnan lang po natin dito, meron na po tayong mga karagdagang batas, hindi tulad dati na parang gray area pa.
12: Yes. Ngayon
16: po, klaro na. Meron na po tayong itinatawag natin occupational safety and health law.
12: Okay.
16: Taken together with the Mental Health Act.
12: Uh-huh.
16: Ibig sabihin po, pagka ang mental health ay bahagi po ng inyong kalusugan. So ibig sabihin po, pagka may mga bagay na nakakasira ng iyong pag-iisip o nakaka-apekto sa iyong mental health, pakiramdam mo ay kinuputsa ka, nayuyura ka ng pagkatao mo, ito, yun ay isang uri ng masamang epekto sa ating mental health, ito ay may tuturing na paglabag sa Occupational Health Act. May tuturing na po yan na kapabayaan ng kumpanya o isang pagmamalabis na nakakaapekto sa kagalingan o welfare ng isang manggagawa. Maaari na po itong aksyonan ng ating Department of Labor and Employment. Bahagi po na yan ang labor standard. Ngayon po, ibang issue rin po kung ikaw ay pinag-iinitan ng HR dahil ikaw ay tagapagsalita ng mga kapwa mo manggagawa,
12: yes.
16: Ikaw yung malakas ng loob, o kaya ikaw yung gusto magtayo ng union, o kaya yung sesyon, iba rin po yun. Kasi sa labor law po, pagka ikaw ay isang empleyado at ikaw ay pinag-initan o ginipit ka dahil ikaw ay nakilala na ikaw ay tumatayong leader ng iyong mga kapwa magagawa, maaari na rin pong ituring na unfair labor practice yun. Sa katunayan po, yun pa ay depende sa sitwasyon, pa ay maaaring maging basihan para mag-strike ng legal. Kasi legal naman po ang pag-strike eh, basta may tamang permit galing sa DOLE. At isa po sa mga sinasabing dahilan para makapag-strike, eh pagka po yung mga liderato ng union o ng asosasyon o ng gusto magpakilalang union, ay biglang pinagtatanggal o hinaras ng management. At ang management po, ang HR po kasi kinikilala bilang law enforcer po yan eh. Sila yung mga police ng management.
12: Mm-mm.
16: So kung may minsan ang tawag sa kila, bertugo. Sila yung nagka-terminate. Pero syempre, titingnan din natin, sila rin naman yung tagapangalaga.
12: Yeah.
16: So depende po kasi kung gano'n rin nila ginagampanan yung trabaho nila, umayos naman po ang paggampanan ng trabaho, sila talaga ang best friend ng mga manggagawa.
12: Mm-mm.
16: Pero pag ginamit naman po nila yon para takutin o abusuin, o kaya meron po dyan may mga narinig ako na, papasok kita pero yung 10% ng sweldo mo, bibigay mo sa akin, eh.
12: Alo, grabe naman yun.
16: Nangyayari po yun.
12: Kumukomisyon pa talaga?
16: Kumukomisyon, lalo na po yan sa mga
12: mag-extraction. Oo.
16: Nangyayari po yan.
12: Naku, kawawa so, naman. Oo.
16: So, ayun nga po eh, napakalaki ng role ng ating mga HR offices.
12: Oo.
16: So, kailangan po, talagang kailangan may pagsasanay at kagalingan po yung mga yan.
12: Mm-mm.
16: Pagka po, hindi po maganda ang kanilang performance o hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
12: Mm-mm.
16: Ang alam lang nila ay takutin ng empleyado. Sayang naman po.
12: Tama.
16: Hindi sila totoong HR or human resource officer. Kasi tandaan nyo, ang human resource, human capital, kaya kung wala yan, walang kumpanya, walang magtatrabaho sa kumpanya. Paano kayo, paano makakapag-produce ng goods o ng services yung kumpanya? Kaya yung tagapangalaga ng isa sa pinakamahalagang elemento ng produksyon ng kumpanya.
12: Uh-huh.
16: Pag sinabayaan nila yung resource na yan, parang yung treasurer pinabayaan ng pera.
12: Nako.
16: Sila naman, yung HR pinabayaan yung tao. So paano wala silang kwentang HR?
12: Oo. Ito po, sa ilalim po ng labor law, may protection po ba na pwedeng ibigay, let's say, sa isang whistleblower na empleyado or nagsumbong laban sa superior? Alam nyo naman kung minsan, kung minsan nagiging unethical sa mga office setup or sa isang kumpanya. Halimbawa, meron kang isinumbong and supposedly na ito ay pangtrabaho lang. Ang nangyayari, nagiging topic siya sa, halimbawa, sa cafeteria, alam mo yun, i-open up na, uy, alam mo, pumunta nga sa akin yung empleyado nung isang department, ganyan, nagsusumbong. Sinusumbong yung ano niya, ganyan. So yun, paanong mapoprotektahan or may pananagutan ba kapag ka gano'n? Na halimbawa, nagsumbong ako bilang empleyado tapos in-spill out mo naman dun sa ibang mga kasama mo din na HR.
16: Hey, yan po, maano po yan. Napaka... bagdokong issue po niyan, una po kasi dapat tingnan dyan talaga ay yung company policy. Ano ba yung policy? Kailangan may policy, klaro yung mga policy ng kumpanya nyo.
12: Mm-mm.
16: Red flag po yan, pagka ang kumpanya nyo, walang mga policy, saan kayo magre-reklamo? Kung yung direct supervisor or direct manager mo o direct superior mo ang may problema. Pagka wala silang sistema, kung paano ka magiging para proteksyonan yung mga whistleblower o yung mga gusto ipulgar ang mga nangyayaring katiwalian. So ano po yan? Red flag po yan. So una po, dapat meron silang policy dyan at yun ang masunod. Kung wala po silang policy, protektado pa rin naman po sa batas. Kasi po pagka ikaw pinahirapan po ng kahit na sino. Mm-hmm. Una, pagka pinahirapan ka at labag yan sa... hindi yan kasama sa trabaho mo, maituturing yan na harassment niya na maituturing na pagmamalabi sa ng management o ng mga opisyal o ahente ng management. So, pwede mong ipahinto yan, ireklamo mo sa nakakataas o ireklamo mo sa DOLE dahil nakaka-affect na ito sa kaginhawaan o welfare mo bilang empleyado. Tandaan nyo, sabi ko nga po, Mental Health Act sinasabi, bahagi ng kalusugan ang kalusugan ng pag-iisip. Pagka yung nagawa nila ay psychologically, tinetreaten ka na, ina-abuse ka na psychologically, that is already in violation of the law. So pwede ka nang magpatumingi ng tulong dyan sa DOLE.
12: Ayun.
16: Lalo na sa yung Bureau of Labor Standards, BLS,
12: mm-mm,
16: pwede po magsumbong doon at pwede pa-inspection yan at ipatanong.
12: Uh-huh.
16: Hindi pa po talaga tumigil. Meron din po tayong civil cases.
12: Mm-hmm.
16: Kasi tandaan nyo, hindi naman ang HR, hindi naman po automatic na kung ano yung gawa niya, ito ay ang position o polisiya ng kumpanya.
12: Uh-oh.
16: Kung hindi naman po talaga sanctioned ng kumpanya yung ginagawa niyang pagpamalabis, teka muna, baka ang problema yung tao. Pwede po siyang demanda. Under our civil law, our civil code, sa bahagi po o sa chapter ng human relations, sinasabi po doon na maaaring humingi ng damyos laban sa mga tao na walang legal na kadahilanan ay papahirapan ang kapwa niya tao.
12: Mm-hmm.
16: O bibigyan ng sama ng loob.
12: Ayun.
16: So, okay. Pwede kang pumunta sa civil court, didemanda mo siya. Parang chismosa.
12: Yun yung kaparusahan para sa HR manager. Pero dun sa mga namamahiya po ng empleyado, may kaso din yon.
16: Opo, meron din po. Depende kung ano yung class, kung ano yung ginawa. Meron, mm-hmm, pwede kumabot pa yan ng slander.
12: Criminal case.
16: Criminal case din po yan. Depende po sa sitwasyon mo kung ano yung ginawa. Ang mahalaga lang po, ano man ito, i-document ka agad, isulat nila yung petsa, yung oras, kung ano yung nangyari, ipa-record nila doon sa gwardiya kung ano yung nangyari, kunyari, public nangyari yung pamamahiya, ipa-record nila sa gwardiya kung sa premises ng kumpanya nangyari, para may record.
12: Tapos
16: gusto nila doon, diretso na sila sa barangay, Kung nasaan yung kumpanya na yun.
12: I see. Okay, so attorney, ano naman po yung pwede ninyong maipayo, no? Para po hindi na mag-escalate yung mga ganitong mga issue laban sa HR manager, lalo na sa kanilang mga trabaho.
16: Ang hirap po kasi yan eh. Kasi talagang minsan, ugali ng tao eh, paano mo pa usasin. Siyempre, so, basta maging mabuti at disenteng tao lang po kayo lahat sa isa't isa, wala pong problema.
12: Mm-mm.
16: Eh kaso po, hindi po ganun ang human nature.
12: Kumbaga parang wag dadalhin yung asal sa bahay. Iwan kung ano man yung masamang asal sa bahay.
16: Iwan mo sa bahay yung masamang asal mo.
12: Uh-oh.
16: Pero dahil nga hindi naman po ideal lang ating mundo, eh ang advice ko na lang po eh isipin niyo lang trabaho lang 'to. Trabaho lang 'to at hindi lahat ng oras ikaw ang nasa taas. Pagka ikaw ay kasi ikaw ay HR manager. Bilin mo, tinitingala ka lahat, sineser ka o minamam ka ng lahat. Pagka hindi nagbago ang ugali mo, mawawala lahat yan. At darating ng araw, ikaw ang magsesera at halik sa paa at kwentong mga kinaapi mo. Kaya mag-iingat ka din.
12: Tama.
16: Maging magbuting tao ka. Walang masama na walang masama na maging mabuting tao ka sa ibang tao. Hindi naman may iwasan na magalit. Hindi naman may iwasan na talagang minsan ang hirap magpigil. Kasi nga talagang umiinit din sa trabaho, passionate din sa trabaho. Pero kailangan, alamin mo rin, sumobra ba ako sa ginawa ko? Tama ba itong gagawin ko? Pagmunimunihan mo din.
12: Ayun.
16: At sa iba naman, huwag din masyadong, kasi minsan, inaano rin nila eh, na lahat na lang nireklamo, tingnan mo rin, ano ba talaga yung pinagmukulan? Kaya po, primary, alam niyo po ang labor sector natin, yung labor relations sector natin, our labor laws, kaya po tripartite, napakahalaga po ng komunikasyon at ng synergy sa labor sector o sa usapin ng paggawa ng mga manggagawa. Yun po ang fundasyon ng ating labor sector. Kaya nga po, tripartite, pati yung ang pagtatakda ng sweldo. Diba? Tripartite board yan. Ibig sabihin, kailangan nag-usap yung management, gobyerno, mga empleyado. Ganon din po sa iba, yung mga committees, mga body natin, kailangan may representative ang empleyado, employer, at ang gobyerno. Kasi nga po, napakahalaga na pag-usap at yun po parati ang dapat tandaan.
12: Opo.
16: Idaan, no? Idaan sa pag-usap, lahat yan nadadaan sa pag-usap. Kung talaga po may problema na, eh may kaya naman po tayo may mga proseso sa ilalim ng ating labor laws, kung talagang kailangan na tanggalin, may mga proseso po kung paano naman pagbutihin o pwersahin na magbago ng, o mag-improve ng performance ng empleyado. Kung talagang wala na po, may mga kaparaanan din naman po sa batas kung paano naman po natin maaalis sa mga hindi dapat talaga karapat-dapat na maging empleyado ng ating kumpanya.
12: Opo. Okay. Naku, thank you so much po, Attorney Spocky. At ingat po kayo sa pagmamaneho, ha. Anyway, maraming...
16: Hindi po ako nakadrive.
12: Okay.
16: Baka umano
12: ko, Ada. Anyway, ingat po kayo sa biyahe pala. Ayan. Maraming salamat po. And kamusta sa inyong... kamusta sa inyong kasama? O may pa-shoutout pa kayo? Maraming salamat po, attorney.
16: At special po, ang aking... may mga nag-birthday po ngayon. Tapos po, birthday ng aking dating boss, si Chairman Popoy De Vera.
12: Si Kapopoy.
16: Ito man po, kinikilala rin po at inaalala rin po ang karawan ng isa po rin po ang aking dating basa kaibigan, isa ko sa kanya mga natatawa sila dahil magkaiba kami ng politika, paniniwala ng political, si the late Chair Chito Gascon ng Commission on Human Rights.
12: Friend ko din siya.
16: Isa po sa mga umano nung panahon ng COVID.
12: Yeah.
16: He's
12: a good man.
16: Sa May 29 po ay birthday ng aking ina kay Attorney Maria Marta Ignacio Farolan, sa aking mami, so advance happy birthday mami ko, magpa-birthday kami at magpa-party kami sa Jollibee. At sa aking mga pamangkin po, siya po nag-request eh, gusto niya may mask lang daw.
12: Ah, okay.
16: It's her 80th birthday.
12: So, oh, okay.
16: At sa aking mga pamangkin po, kay BJ, kay Rudy, at kay Bernadette, kasi Luni. Kay Luni, kay Bernadette po. At sa aking mga kapatid po, kay Ate Preg, kay Kermin, kay Susie, kay Nancy, at kay Jimia po. At of course, my love kay Red and Red Cell at sa Rosso Rosso family po. Nainiwan ko lang sandali. Na-guess namin po kayo sa tahanan.
12: Ayun. Okay. Nako, thank you so much po, Attorney Spaki, at mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
16: Okay. Thank you so much din po.
12: Okay. Thank you. Si Attorney Spaki Parolan, ang ating pong legal expert, isa sa mga legal expert, kinukonsulta po natin siya sa tuwi-tuwi na, no? Silang dalo ni Attorney Duca when it comes to mga legal matters sa pagdating po sa labor law.

0: Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: 2:41 ang ating oras. Mga asset ng Armed Forces of the Philippines o AFP naka-standby daw po kaugnay ng search and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Si J. Mark Dagala sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pag game naka-standby na nga ang asset ng Armed Forces of the Philippines para sa pagtulong sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa gumong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sa punong balitaan sa Campo Aguinaldo kanina umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla na nakatutok ang Bureau of Fire Protection bilang lead agency sa operasyon. Pero bilang buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos sa para sa mabilis na operasyon, tiniyak ng AFP ang kanilang pagsuporta rito. Nang inihulat ng Angeles City Public Information Office na nananatili sa 4 ang kumpirmado na sawi habang may 16 pa rin ang kasulukuyang pinaghahanap sa naturang insidente na nangyari noong Sabado. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Side of the Armed Forces of the Philippines, we continue to perform our mandate in support of the roles that these agencies play. In the event po na kinakailangan yung tulong namin, we're always ready po to support other agencies in the performance of their mandates. So we have a wide array of resources for search and rescue operations, search and retrieval operations. Nandiyan po, we have specialized teams also within the AFP for different kinds of operations.
6: Ang tinig nga ni AFP spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla.
5: Ano bang latest ninyo, J. Mark? Sila ba ay nagpunta na din doon sa mismong site? Marami pa ba ang mga hindi nakukuha?
6: Sa ngayon, Manny Jamie, 16 nga yung pinaghahanap pa rin. Apat yung kumpirmadong nasawi. Habang mayroong 26 na nai-account na ligtas. Dahil hindi naman sila natulog doon sa gusali nung mangyari ang insidente.
5: Parang ang at, nakita mo ba yung structure ng building? Parang ang nipis, no?
6: Yung kung titignan, Maring Jamie, kapag ka, di ba, kadalasan sa mga ginagawang bahay, sa mga ginagawang gusali, rather, no?
5: Oo.
6: Kapansin-pansin, yung makakapal at malalaking mga bakal na...
5: Yung poste, yung poste mismo, di ba?
6: Yung poste,
5: medyo mataba dapat

0: Oo. Pero parang
1: Yung
0: yung
1: mga bida
0: nakita ko
1: dapat
0: sa
1: malalaki yan.
0: picture, manipis eh, no?
1: Kung ikukumpara, Mari Jamie, no, parang sa bahay,
0: Oo.
1: pambahay yung ginawang poste. Ang permit pala nito, Mari Jamie,
0: Oo.
1: ay nasa 5 palapag lang.
0: Nako, ayan ang
1: At ito ay
0: sinasabi.
1: pinadagdagan nung sinasabi, no? Sinasabi, pinadagdagan di umano nung may-ari at walang kaukulang permit. Pero
0: Nako.
1: yan, Mari Jamie, ang tuluyang iniimbestigahan ng mga otoridad hinggil nga sa posibleng pananagutan nung may-ari ng ginagawang gusali, no? Dahil sa ngayon nga ang dahil nga naging tutok nung una ay makaligtas ang buhay dahil meron pa mga heartbeat na
0: Oo.
1: nadedetect sa ilalim ng debris. Pero dahil ilang araw na nga rin at ang lumipas at na medyo sinasabi nga ng mga otoridad na medyo lumiliit na yung chance na magkaroon pa ng signs of life. Kaya kanila nag-shift na sila doon sa tinatawag na search and retrieval operations para makuha nga yung nalalabing mga manggagawa na naipit sa gumuhong gusali, Mari Jamie.
0: Okay, nako, thank you so much, J-Mark, at makikibalita pa rin kami sa iyo. Ito, tamang-tama yung report ni Lawrence kanina. Yun daw, bagong upong Labor Secretary, si Francis Tolentino, ay harap-harapan, naku po, na sinuspinde ang opisyal ng Dole siguro ito, na nag-lift daw po ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga. Narito po, pakinggan po natin.
2: Mamaya po, I'll be... Ano oras na ba?
3: 11:30.
2: Mamaya po, I'll be issuing an order. After lunch siguro. Mabigat-bigat. I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Wala pa yung papel, pipirma ako mamaya, Director Panlilio. So wala na po siguro ako masasagot sa inyo. Yun po yung ating naging action dito.
3: Thank you, sir. Director Panlilio, sir, ano mo masasabi niyo ma'am dun sa suspension?
4: Lapit
3: ma'am, lapit ma'am.
4: It came po as a shock to me na nagkaroon po ng ganitong announcement na mabilisan on the preventive suspension. Pero ako naman po bilang public servant ay ready to face po kung anuman ang kahihinatnan nito dahil ako po ay siguradong-sigurado sa ginawa po namin na trabaho bilang public servant kasama na po doon yung amin pong pag-ensure na iprotektahan po yung health and safety of our workers. So yung pagharap ko po dito sa inyo ay isa sa parang gusto kong sabihin sa lahat po ng nakikinig na we are ready to face po yung buong team po na na-involve po dito sa ating pag-issue po ng work stoppage order pati na po yung pag-lift po nito ay amin pong haharapin and we are really hoping and praying that makikita po ng buong bayan, katulad po ng nakita ngayon ng buong bayan that the preventive suspension of course was imposed to really ensure na ginawa po namin yung aming trabaho. So of course po, our new secretary has the right naman po to really look into the matter and we are prepared to face this po. Ako po, bilang ako yung nag-issue po ng work stoppage order, at ako din po ang nag-lift nung work stoppage order. Actually po, dala ko po yung lahat ng mga papel, but I will answer this po in the proper forum, then I think I would be ready for that.
3: Thank you, ma'am.
4: Salamat
3: po.
4: So, maraming...
0: Yan po ang magkasunurang tinig at video no na napanood po ninyo si earlier. Ito po ay report ni Lawrence Tanhoco at earlier yan po yung panayam nila sa bagong talaga na Department of Labor and Employment Secretary na si Francis Tol Tolentino at doon sa kanyang binanggit na sinuspinde no. Okay, so harap-harapan. Okay, dito naman po tayo sa DSWD, magkakaloob daw po ng mahigit 464,000 pisong ayuda sa mga biktima ng gumuhong gusali dyan po sa Angeles City. Si Ray Ferrer sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaloob na ang Department of Social Welfare and Development na mahigit 464,000 halaga ng paunang ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ipinag-utos na ang agarang pag-profile sa mga apektadong individual upang matukoy ang kinakailangan tulong, kabilang ang financial at burial assistance, kabilang sa ipinamahaging ayuda ng DSWD Field Office 3, ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, cash assistance at psychosocial intervention para sa mga biktima at kanilang pamilya. Sinabi ni Dumlao na mahalagang matulungan ang mga naapektuhang manggagawa dahil nawalan ang mga ito ng trabaho at pinagkakitaan matapos ang insidente. Nagbigay rin ang DSWD ng transportation assistance sa siyam na manggagawang uuwi sa Bicol Region. Nakatakda rin silang mabigyan ng livelihood support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program pagbalik sa kanilang mga lalawigan. Ayon pa kay Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng Angeles City at iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na maipagkakaloob ang sapat na suporta sa lahat ng apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Dagdag proteksyon sa mga construction worker ay pinapanukala po ni Senator Rafi Tulfo sa Ninfa Asuncion sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ninfa?
7: Yes, nag-aingat si Senator Rafi Tulfo ng panukalang batas na layong magdadaan ng masama panahong mga pangkalahatang regulasyon at pulisiya patungkol sa pagpapatayo ng mga gusali sa bansa. Sa Senate Bill 2152, ang New Philippine Building Act ni Senator Rafi, isa sa mga pangunahing layon ang mapalit na ang outdated Presidential Decree 1096 o ang kasalukuyang umiiral na National Building Code of the Philippines na 1977 pa na isamatas. Sa paghahain ng panukala, ibinahagi ni Tulfo ang napabalitang pagguho ng isang under construction na siyam na palapaw na gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga noong May 24 kung saan tinatayang nasa 47 na katao na ang karamihan ay construction workers ang nasuwi. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang search and rescue operations. Binahagi din ni Senator Rafi ang isa sa napakaraming kaso ng building-related accidents na idinulog sa kanyang tanggapan kung saan nahulugan ng mga debris o tipak ng semento mula sa isang kondominium ang dalawang estudyante sa Tomas Morato, Quezon City na ikinasubli ng isa sa kanila. Binigyan din ng senador na ipinapakita lang ng kahedya nito ang mga kakulangan sa batas na layong tugunan ng kanyang panukala gaya ng mas mahigpit at independent na pagsusuri sa mga structural design, mas estriktong patakaran sa kaligtasan sa mga construction site, mas mataas sa pananagutan ng mga contractors at mas pinaigting na inspeksyon at pagpapatupad ng batas bago pa man mangyari ang sakuna. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, China muling magpapalipad daw po ng rocket. Ang Philippine Coast Guard nagpaalala sa mga residente sa mga posibleng pagbagsak ng debris sa Northern Luzon. Si Luisa Irispe sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nag-abiso ang Philippine Coast Guard na iwasan muna ng mga mangingisda at sasakyang pandagat ang ilang parte ng baybayin sa Northern Luzon dahil sa posibleng pagbagsak ng rocket debris mula sa paliliparing Long March 7A rocket ng China mamayang pasado alas 12 hanggang alauna ng madaling araw. Ayon sa PCG, posibleng bumagsak ang debris sa dagat ng Burgos, Ilocos Norte at Dalupiri Island, Cagayan. Kung may mamataan namang debris ang mga residente, ay huwag umano itong hawakan o kuhanin dahil posibleng may hazardous o delikadong material ito. Bagkus, tumawag sa PCG o lokal na otoridad para agad na makuha ang debris. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng rocket ang China. Noong Marso ay nag-abiso din ng Philippine Coast Guard para naman sa posibleng pagkalat din ng debris malapit sa karagatan ng Palawan at Basilan dahil naman sa paglunsad ng Long March A rocket ng naturang bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kuwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Samantala,
9: happy birthday!
0: Happy, happy birthday! Belated happy birthday!
9: Happy birthday!
0: Ito po kay TL Jess Teves. Happy, happy birthday, TL! At syempre, sa aking minamahal, ayan, at napakabait na boss, makatao, ayan. At ito ay talagang malaki utang na loob din natin dito kay Boss Tony Tabad. Maraming maraming salamat, isa sa pinakamabait at pinakamahusay na naging boss ko yan. Happy, happy birthday! At sa atin po mga nakasama dito po sa studio, sina Engineers Orly, Matet, and si Jobel, ang atin po mga nakaagapay, at syempre sina ang ating mga EP, sina May Vedanya and Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan trabaho.
5: Kuwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kooperasyon para sa space technology, development ng Mindanao at iba pang priority areas, aktibong isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na araw na state visit sa Japan upang isulong ang priority areas ng Pilipinas tulad ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, infrastruktura, defense and security, space technology at maging ang patuloy na pagpapaunlad sa Mindanao. Exacto 1:33 ng hapon nang mag-take off sa Villamor Air Base ang eroplanong sinasakyan ng Philippine delegation patungong Tokyo. Sa departure speech ng Pangulo, binanggit nito ang gagawing pagtalakay sa West Philippine Sea at iba pang regional security concerns sa magaganap na pulong kasama ang mga lider ng Japan. Anya mapag-uusapan nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping mayroong kinalaman sa ASEAN at iba pang development sa Indo-Pacific region. Ayon kay Pangulo Marcos, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng administrasyon na palakasin ang political ties, defense cooperation at strategic partnership sa mga pangunahing bansa sa rehiyon. Kasama rin sa inaasahang pag-uusapan ang kooperasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos, gayon rin ang sitwasyon sa Middle East. Maging ang pagpapalalim pa ng maritime at defense cooperation ng Pilipinas at Japan sa gitna ng umiiral na regional challenges. Samantala, habang abala sa Tokyo ang Pangulo sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas, sina Executive Secretary Ralph Recto, DepEd Secretary Sonny Angara at DOR Secretary Conrado Estrella III muna ang magsisilbing caretaker ng pamahalaan.
13: It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Video presentation ni Senadora Amy Marcos sa Senado, tinawag na political vandalism ng House Panel Chair. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinunahan ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senadora Amy Marcos matapos nitong bawiin ang ipinakitang video presentation sa Senado sa ipinalulutang na umano'y charter change o cha-cha plot. Ayon kay Asidre, tila umano nagagamit ang Senado para sa intriga, palabas at walang basehang paratang sa halip na seryosong debate. Dagdag pa niya, mapangalip umano kung magiging normal sa mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng mga video at aligasyon na walang sapat na ebidensya. Anya, mistulang political vandalism ang ginawa ng senadora kung saan ginamit ang video upang magparatang ng conspiracy at hayaang kumalat ito sa social media bago pa man lumabas ang katotohanan. Maaalalang binawi ng senadora ang naturang video matapos umani ng pagtutol mula sa kanyang mga kasamahan. Paalala ni Asidre, ang privilege speech ay dapat ginagamit para sa pananagutan at hindi para magpalaganap ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring makasira sa reputasyon ng iba at magdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isa sa mga Associate Justice ng Korte Suprema, naniniwalang di na kailangan ng warrant mula sa Pilipinas para sa mga kaso sa International Criminal Court o ICC. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naniniwala si Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa na hindi na kailangan pang maglabas ng panibagong warrant ng korte sa Pilipinas para mapatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa concurring opinion ni Justice Cagiwa sa pagbasura sa hiling na temporary restraining order ni Bato, malinaw na napagpasyahan na ng ICC na may probable cause para litisin ng senador. Kaya bakit kakailanganin pa ng korte sa Pilipinas na pag-aralan ulit ito? Isa pa, hindi umano masasabing pagsuko sa soberanya ng Pilipinas ang pagpapatupad ng waranto ng ICC dahil ito ay pawang pagtalima lang sa pagpapatupad ng human rights at rule of law ng bansa. Isa lang si Justice Cagiwa sa siyam na mahistrado ng Korte Suprema na bumotong mabasura ang hiling na TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
17: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
18: Radyo Pilipinas
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
22: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
24: Tala kayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapilihan sa Radyo.
25: Magandang magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development kasama ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
26: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa Talapit talapihitang 738. At sa mga nanonood po sa aming Facebook page at TisodGovPH, huwag niyo pong kalimutan na mag-follow din po sa aming YouTube, TikTok at X. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment po dito sa aming live.
25: Ayan, pero ngayong araw, bago tayo magkapihan at maghuntahan, ay batiin po na, muna natin ang ating co-host ngayon na nagpapalit muna pansamantala kay Director Tin Bello. Happy, happy birthday, Alisa. Noong Sabado po yes, ay nagdiwang ng kanyang kaarawan.
26: Thank you po, sir. Thank you po.
25: Ayan, so dadako na tayo dahil wala naman yatang papansit. At dadako na, to, dadako na tayo sa ating kapihan ngayong araw. Ano? Ay pag-uusapan po natin ang mga updates mula sa DSUD nitong mga nakaraang linggo. Ano? Pero bago po ang lahat, ay pinapaalalahanan po namin ang publiko, kagaya ng linggo-linggo nating paalala na alinsunod po sa Proclamation number 1264, ang DSUD Regional Offices at saka Central Office dito po sa Diliman. Ngayong linggo ay bukas sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes po. Ano? So bukas po, Wednesday ay holiday, yes, regular po. Holiday po 'yan na idineklara ng Malacañang, ano? So sa Miyerkules po bukas ay sarado po ang lahat ng aming opisina mula dito sa Central Office hanggang diyan sa aming regional offices sa upang magbigay daan sa selebrasyon po ng Eid al-Adha sa para sa ating mga kapatid na Muslim, ano? Makikita nyo rin po ang mga schedule namin sa aming Facebook page at DSUDGovPH.
26: So ayun nga po, no, isa pong update po namin ay matapos po ang isang taon sa pamumuno.
25: Ayan, maganda yan. Medyo mahaba ang ating i-report dyan, Ali.
26: Yes po. So matapos po ang isang taon sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, na ipakita niya ang kanyang agarang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang access ng mga Pilipino sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay at upang balikan ang mga naganap at mga napagtagumpayan ng ating kalihim. Panoorin natin ito.

0: team ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHISUD, agad niyang sinunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH kasabay ng pagpapatibay sa iba pang mandato ng kagawaran upang mas tumugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga pamilya at komunidad sa buong bansa.
1: Walang iniiwan, walang sinasangkabi, at walang pinagbabayaan.
0: Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang Pilipinong maiiwan, pinamunahan ni Secretary Alihing ang mga reformang nagpalawak sa akses ng mga Pilipino sa ligtas, maayos at abot-kayang tahanan. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang seguridad, dignidad at pag-asa na dulot ng pagkakaroon ng sariling tahanan. Bigli ang nakamit ni Secretary Aliling ang suporta ng iba't ibang stakeholders sa sektor ng pabahay, kabilang ang mga developers, urban poor organizations, homeowners associations, Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP,

0: sa pamahay sa buong bansa. Dahil sa malawak na suporta ng mga stakeholder, mas maraming option sa pamahay ang naihatid sa mga Pilipino ayon sa kanilang pangangailangan at kakayahang pinansyal. Sa ilalim ng Expanded 4PH Program, mas pinalawak ang mga option sa pamahay upang mas matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga Pilipino sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay at kabuhayan. Mula vertical housing developments, isinama rin sa Expanded 4PH ang horizontal housing, rental housing, Enhanced Community Mortgage Program o ECMP, High Density Housing, Presidential Proclamations, Incremental Housing at Modular Shelters para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sa pamamagitan ng iba't ibang housing modalities na ito, mas maraming sektor ng lipunan ang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng ligtas at disenteng tahanan. Kasabay ng pagpapalawak ng housing options, mas pinagaan din ang kakayahan ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Sa tulong ng subsidized interest rates ng Pag-ibig Fund, naging mas abot-kaya ang buwan ng hulog para sa mga manggagawa, empleyado, OFWs at low-income earners.
1: Big help po siya para yung mga normal people na normal Filipinos hindi ganun kabigat magkaroon ng own place mo na tatawagin mo home.
2: Habang maliit ang bayad mo, magkakaroon ka ng sariling bahay. Matatago talagang sayo.
3: So, wala pa kami sariling bahay doon. Yung pinakaunang-unang kuha namin.
4: Masaya po kasi po yung nakatila na kami sa mga sarili.
0: Sa UP Diliman, UP Los Baños, Naga City, Iloilo City, Quezon City at Victoria City, unti-unti nang naipatutupad ang mga pilot rental housing. Pinilakas din sa ilalim ng Expanded

0: nawala na po yung aming kaba, yung aming agam-agam, na mawala sa amin yung aming pinatitirikan ng bahay.
1: Kasama na din ang presidential proclamations upang mabigyan ng seguridad sa paninirahan ang libo-libong pamilyang ilang dekada nang naghihintay.
0: Kami po ay makakatulog ng mahimbing sapagkat wala na po kaming aalalahanin na kami po ay mapapaalis pa.
2: Matagal na itong pinapangarap ng mga pagkatala na ngayon lang sa term ni President Bibiin na napabilis.
1: Sa mga highly urbanized areas, pinalawak din ang high-density housing developments upang manatiling malapit ang mga pamilya sa trabaho, paaralan at kabuhayan. Sa San Miguel de Manila residences, maraming pamilyang dating naninirahan malapit sa estero ang nakalipat na sa mas ligtas at mas maayos na komunidad.
3: Hindi po kami nakalaman pag-asa magkaroon ng tahanan na matatawag po natin na ito ay disinti.
1: Mas pinalawak din ang akses sa pabahay para sa mga vulnerable sectors kabilang ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipinas Program of Fortis.
4: Sobrang saya po pa kasi po magkakaroon na ng mga sariling bahay ng mga anak, magbibigyan ko na ng maayos na tirahan.
1: Mas inilapit din sa mamamayan ang impormasyon at oportunidad sa pabahay sa pamamagitan ng housing fairs ng Pag-ibig Fund.
5: Parang nagkaroon kami ng, nabuhayan kami ng nakamunod sariling tahanan.
6: Malaking pag-asa. Hindi ka madidemolish, hindi ka matatanggal.
7: Very affordable siya para sa mga katulad namin, mga kapulisan.
1: Sa panahon ng kalamidad, mabilis din na ipatutupad ang bayanihan villages gamit ang Modular Shelter Units o MSUs. Sa kasalukuyan, marami ng local government units ang nabigyan ng MSUs para sa mga bayanihan villages. Sa Cebu, Davao Oriental, San Juan City at iba pang lugar, nagsilbing pansamantalang tahanan ang mga ito habang muling bumabangon ang mga komunidad. Kasabay ng pagpapalawak ng pabahay, isinulong din ng bisud ang iba pang mandato nito sa Human Settlements and Urban Development upang makabuo ng mas matatag, mas ligtas at mas modernong mga komunidad. Pinalakas din ng bisud ang pakikipag-ugnayan sa mga homeowners associations sa pamamagitan ng mga town hall meetings at iba pang dialogo upang direktang matutunan ang mga suliranin sa mga komunidad. Sa ilalim ng Planado Program, mas maraming LGUs ang nagkaroon ng risk-informed land use plans. Isinulong din ang digitalization, policy reforms at streamlining ng housing processes upang maging mas epesyente, transparent at accessible ang serbisyo bilang bahagi ng labuning zero backlog at pagsusulong ng malinis na pamamahala. Inatasan ang mga undersecretary at assistant secretary na bumaba sa mga regyon upang tugunan ang mga suliranin sa permitting process. Kasabay nito, pinagtibay ng bisud ang pulisiya nitong may zero tolerance sa korupsyon at anumang gawaing makahahadlang sa mabilis at tapat na paghahatid ng serbisyo sa publiko.

maayos na tahanan, patuloy na isinusulong ng DISUN ang isang programang mas inklusibo at mas makatao upang mas marami ang unti-unti nang magkaroon ng buhay na may pag-asa, seguridad at dignidad. Sa pamumuno

0: ng bisu. Happy first anniversary in office, Secretary T.
1: Ayan, nasaksihan natin, Ali, ano, yung mga ilan sa mga bunga ng isang taon na pamumuno ni Secretary Jose Ramon Aliling sa Department of Human Settlements and Urban Development. Very notable dyan yung pagpapalawak ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mula sa isang modality lang nung pagpasok ni Secretary Aliling noong May 2025. Yun nga yung vertical development lang, ano, doon naka-focus yung unang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Pinalawig po ni Secretary Ping ang 4PH na ngayon ay tawag natin nga ay akma lamang, ano, expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. At tulad po ng ating nasaksihan doon sa accomplishment report na pinrepair ng ating Strategic Communications and Public Affairs Service, ano, maraming modalities ang naidugtong dun sa, siyempre hindi pa rin iniwan yung vertical tulad po nung nakita ninyo na mga matatayog, moderno at mga napakagagandang mong condominium type housing na sa ilalim pa rin po ng expanded 4PH. Nandiyan dyan po yung sa Palayan City Township project. Yung Crystal Peak Estates diyan naman sa San Fernando, yung People's Ville diyan sa May Davao City, maraming building na rin po at may mga nakatira na rin na ating mga kababayan. So bukod po dun sa mga vertical projects na ito, nandiyan na rin po yung mga horizontal o yung mga tinatawag nating mga subdivision type development na sa suporta ng ating Pag-ibig Fund, ano, yung Home Development Mutual Fund, naisama na rin yan sa mababang interest po. Sa mga nagtatanong sa ating Facebook, basahin natin yung mga ibang mensahe. Ali, ano, so si Sir, Ban Travelers, sige, paano makakakuha dyan? Madali lamang po mag-apply, hindi po agad-agad syempre na makakakuha, no? Mag-apply po muna tayo, meron po tayong dalawang simpleng steps para mag-apply. Pumili lamang kayo, ito una, no? Pumili lamang po kayo nung mga napupusuan ninyo na socialized housing, ano? Socialized housing, kapag ka po yan ay subdivision, yan po ay yung nagkakahalaga na 950,000 pababa.
0: Mm-mm.
1: Para sa subdivision type, ano, para naman po sa condominium type o yung mga vertical high rise, yan po ay yung mga nagkakahalaga ng 1.8 million pababa. Yun po yung kategorya ng socialized housing, ano. So pagka nakapili na po kayo, pwede na po kayong dumiretso. Meron po tayong pina-flash lagi sa ating Facebook page, ano, sa ating mga social media platforms na QR code ng Pag-ibig Fund na doon kayo pwedeng magpalista.
0: Opo. Mangyari lang din po kayong magpunta sa www.pagibigfundservices.com /magpalista sa 4PH. At doon po, maaari po kayong makapamili ng mga expanded 4PH projects.
1: No?
0: Opo. Per region na din po siya. Actually, mas madali nyo na po makikita sa kung anong lugar nyo po gustong pumili.
1: Yan. Oh. So kung taga Region 3 po kayo, pwede kayong pumunta doon sa Region 3 at makikita ninyo doon yung mga projects na kasali dito sa expanded 4PH. Mix na yan, ano, Ali? Mix na yung vertical, kasama na rin yung mga subdivision type.
0: Opo.
1: Siyempre, natunghayan din po natin dun sa ating AVP ng accomplishment report ni Secretary Ping Aliling yung patuloy po na pagro-roll out ng Enhanced Community Mortgage Program. Yun naman po ay yung ECMP para sa ating mga kababayang mga informal settler families, either dyan po sa mga lupang pag-aari ng mga pribadong mamamayan, pribadong tao o pribadong kumpanya o kaya naman ay pag-aari ng gobyerno, ano? Tumutulong po yung ating Social Housing Finance Corporation dyan. Siya po ang nag-organize nitong ating mga kababayan into a neighborhood association o homeowners association para naman makapag-avail sila nitong ECMP na isa sa mga modalities na dagli ang ipinasok ni Secretary Ping Aliling sa expanded 4PH upang matulungan nga itong ating mga kababayan magkaroon ng kapanatagan, security of tenure dun sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga tirahan. Ikaw, Ali, marami kang kwento sa mga pinupuntahan natin ganyang ECMP sites, ano?
0: Opo, sa mga nakakausap po namin, lagi po nilang ibinabahagi na napakalaking bagay po para sa kanila na hindi na po nila kailangan pang umalis sa lugar na kanilang kinagisnan, kinalakihan, at dahil doon na po sila talaga nakabuo na kanilang mga pamilya at andun po ang kanilang kabuhayan.
1: Yung iba, dekada-dekada, ano?
0: Opo.
1: Yung huling napuntahan natin, parang 34 years yata, ano? Opo. Diyan sa may Binyan, yung Opo. Dreamland, Hoa, no? So, ganyan po yung ECMP, yung mga kababayan natin na mga ISF, sa itinutulungan po natin. Nagiging organized neighborhood po sila, pinapahiram, binibigyan ng pambayad ng ating SHAPSI, at yun naman po ihuhulugan ng napakaliit. Napakaliit, meron yata mga 800-600 pesos a month ang babayaran ng ating mga kababayan. Yun naman po ay gagamitin ng ating SHAPSI para i-roll naman, matulungan yung ibang ECMP sites naman na sila naman ang tulungang mapasa kanila ang kanilang mga lupa, ano. Yan po ay hindi nagtatapos dun sa pagbabayad dun sa landowner, kasama po sa package ng bagong, kaya nga po naging ECMP yung dating CMP, naging enhanced, dinagdag po yung enhanced na salita, ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng cash assistance para sa pagbabayad o acquisition ng lata, no? Tinutulungan po ng ating SHAPSI hanggang sa pagpapatitulo, individual titles ng ating mga kababayan. So yung pangarap pong lupa ay talagang nakakamit ng ating mga kababayan.
0: At lagi rin po nilang nababanggit na dahil sa maliit po na buwan-buwan ay matutulungan po sila ng kanilang mga anak pagdating ng panahon sa pagbabayad po nito. At lagi rin po nilang nababanggit na mayroon na rin po sila sa wakas na maipapamana sa kanilang mga anak. At hindi na po nila iisipin na kung sakali man na sila ay tumanda na ay
1: mapapaalis yung mga anak, ano?
0: Opo.
1: At syempre, yun ngang dignidad na nagiging ano po, nagiging mas inspired ang ating mga kababayan. At siyempre, malaking bagay din po yung walang displacement. Na yan naman po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo, na dapat sa ating mga relokasyon o sa ating mga pabahay, eh, dapat hindi nalalayo ang ating mga kababayan sa kanilang mga eskwelahan, sa lugar ng kanilang trabaho. So ito po, lalo na yung mga napupuntahan natin dyan sa Valenzuela, ano, nandun mismo sa tabi ng mga pabrika, factory, di ba? Na nandun, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho. Nandun din, malapit sa serbisyo ng ating gobyerno, merong mga health centers at meron din mga eskwelahan, public school. So, yun po ang nagagawa ng ating ECMP. Siyempre, bukod po dyan, naipakita rin ng ating AVP, ano, yung Presidential Proclamation naman, na parang ganun din po, parang yung ECMP rin po, tinutulungan ng ating pamahalaan, ng ating DISUD, sa pamamagitan naman ng ating, I think, National Housing Authority ito, yung Presidential Proclamations po, yung mga dating pinroklaman lugar na pwedeng bahayan ng ating mga kababayan ay unti-unti pong ina-award. Sa ilalim pa rin po yan ng ating expanded 4PH na pinalawig nga, ano, sa under the leadership of Secretary Ping Aliling. So meron na rin po tayong mga kababayan ang nakinabang dyan. Yung nakita natin kanina, yung mga taga-Lucena.
0: Opo.
1: Yun po yung mga sakop ng Presidential Proclamation. Hindi lang natin makuha yung anong number yon, pero dekada rin pong
0: dekada
1: naghintay.
0: Rin pong inantay nila.
1: Yes, di ba? Nandudun ka rin ng mga, at nakausap ninyo yung ating mga kababayan.
0: Opo, at sabi nga po nila na sa wakas ay makakatulog na raw po sila ng mahimbing at natanggalan po sila talaga ng pangamba na baka hindi na sila makapag-stay pa sa kanilang mga bahay na matagal na nilang tinitirhan. Kaya malaking bagay din po sa kanila talaga itong modality na Presidential Proclamation. At sa usapin naman po ng mga gawain naman po ng Pangulo ay dito lamang po ay binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Delpan Sports Complex at Delpan Evacuation Center upang bisitahin ang
1: mahigit. Doon yan sa may nagkaroon ng malaking sunog.
0: Opo,
1: ano?
0: Sa Tundo po.
1: Mga nakalipas na araw.
0: Opo. Binisita niya po ang mahigit 2,100 na pamilyang apektado ng sunog sa, yan nga po, sa Parola, Maynila. At naroon po si National Housing Authority General Manager Joe Bentay at kasama rin po ng DSWD at lokal na pamahalaan ng Maynila ang presidente sa pagbisita pong yon. At nakatanggap na rin po ng paunang tulong ang mga biktima mula sa gobyerno at tiniyak po ng Pangulo na patuloy ang paghatid ng suporta at tulong sa kanila habang nagsisimula po sila muling bumangon.
1: Ayan, naghahanda na rin ang ating National Housing Authority at na kung anong maitutulong ng ating NHA ano sa ating mga kababayan. Meron pong assistance ang ating National Housing Authority para sa ating mga kababayan na nagiging biktima po ng mga ganyang kalamidad. Mm-hmm. Sunog man yan o bagyo ay meron po. Ngayon po sa kasalukuyan ay inihahanda na at syempre meron po yung gagawing validation at coordination sa ating mga local government unit diyan sa ating siyempre mula sa ating City Hall sa Manila City Hall hanggang sa pababa po sa ating mga barangay. So asahan po ng ating mga kababayan diyan sa may Parola Binondo yata nakakasakop dito Parola compound sa may Binondo Manila na bababa po ang aming mga kasamahan sa National Housing Authority upang makipag-ugnayan para sa assistance na ating inihahanda para sa inyo. So time check muna tayo Ali. It's 3:30 in the afternoon, ano? So tuloy-tuloy po rin po ang ating talakayan, ano? Tsaka idagdag ko lang, mabalik lang tayo dun sa ano, dun sa may accomplishment report ng ating kalihim, ano? Hindi po nagtatapos dun yung ating patuloy po. Mm-hmm. Patuloy ang pag-formulate, pag-iisip, pag-paplano ng ating Department of Human Settlements and Urban Development kasama na siyempre ang ating mga nabanggit kanina, ano? Key shelter agencies, yung ating Pag-ibig Fund, NHA, SHAPC, patuloy po ang ating pagpaplano, pag-iisip kung paano pa mas palawakin at mas maraming pamilyang Pilipino ang makinabang sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. So, hindi po titigil dun sa mga modalities kung anong meron tayo ngayon. Lagi pong nag-iisip ang ating management sa pamumuno ni Secretary Ping Aliling kung paano pa mas pagandahin, mas maging inklusibo at mas malawak ang marating ng ating expanded 4PH. So, wag po kayong bibitiw. Babalik pa ang ating Disud Kapihan sa radyo ngayong Martes ng hapon.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
3: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
6: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
3: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
5: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
3: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
5: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
3: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Be soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Dito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Bago po tayo dumako dito sa susunod nating mga ipapakita sa inyo, ano, na parte pa rin ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, nice lang po natin bigyan din yung modality sa ilalim ng expanded 4PH nga na hindi natin natalakay kanina, yung rental housing naman po na kasalukuyan din ang rollout sa iba't ibang parte ng ating bansa. Meron po tayo dyan sa Quezon City, mm-hmm, with Quezon City LGU, syempre sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte, at meron din po tayo sa UP Diliman at sa may UP Los Baños na nakapag ano na rin tayo diyan, nakapag groundbreak na rin tayo diyan. Sa may Iloilo City, sa pakikipag partner ng ating Iloilo City government, at sa may Victoria City, at marami pa pong mga LGU na gustong sumali sa ating rental housing scheme, ano, na yan po ay modeled after dun sa Disciplina Village naman ng Valenzuela City, na napakaganda at nami-maintain ng ating mga kababayan, yung hindi lamang yung bahay o tahanan na disente at may dignidad, kundi yung disiplina, mm-hmm, sa paninirahan dun sa may compound type yun, naka-compound sila pero naka parang condo, mga walk-up buildings yan, ano. Siyempre nandyan din po yung incremental housing. Nadugtong naman po yun ng ECMP. Mm-hmm. Kaya nabanggit natin kanina na hindi po nagtatapos ang ating Social Housing Finance Corporation sa pagbibigay ng assistance, cash assistance upang mabayaran yung

0: trending ng checking nga ano na nagtumuldok sa tatlong dekadang paghihintay ng ating mga kababayan, 182 beneficiary families ano na miyembro ng Dreamland Homeowners Association. Nakakwentuhan mo diyan yung ano yung mga beneficiary natin, Ali, ano?
1: Opo, at sa naganap po nung araw na yun na personal na ibinigay ni DZSON Secretary Jose Ramon Aliling at Chief si President and CEO Federico Laksa ang mga cheque sa mga beneficiary po ng ECMP. At naroon din po si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. Ayan, at iba pang opisyal ng DZSON at Chief si at Binyan LGU. So nakapanayam nga po namin ang ilan sa mga miyembro ng Dreamland HOA at para pabalikan yon, panoorin po natin ang kanilang mga testimonies.
2: Tinuldukan ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. ang mahigit tatlong dekadang pagiging informal settler ng 182 na pamilya sa Binyan City, Laguna. Kabilang ang Dreamland HOA Inc. sa Enhanced Community Mortgage Program or ECMP ng Social Housing Finance Corporation na isang modality sa ilalim ng expanded 4PH. Sa ilalim ng modality na ito, hindi na kinakailangan pang maalis o malayo sa lugar na kanilang kinagisnan ang mga Pilipino. Naroon si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at SHAPC President and CEO Federico Laksa upang personal na ibigay ang mga cheque. Naroon din si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at iba pang opisyal ng DZSON, SHAPC at lokal na pamahalaan.
3: After 54 years na pag-asal na nakapangalan ng Dreamland Dama, ngayon sinesendin na yung tutuna. Igarantiya na rin ang saming mga kataan na hindi sila matawag na squatter na madarating ng panahon, kundi yung bahay na sinitinigan nila ay tunay na naging kanila. Lupa na sabi niya ay pangarap lang. Pinangarap namin para sa mga anak at magiging ako namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng naiintya ng gobyerno. Kung hindi dahil sa tulong nila, magiging dream pa rin yun. Pero dahil sa programa ng ating Pangulo, nakaabot namin at tanakta namin ang bawat pangarap ng Pilipino.
2: Ngayon, may pagkakataon na ang mga benepisyaryo na sa abot kayang halaga ay mapapasa kanila na ang kanilang mga lupa. Para sa mga updates katulad dito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DZSON.gov.ph.
0: Ayan, napakinggan natin si Sir Freddy. Si Sir Freddy ng Dreamland Homeowners Association ano, na nabanggit po niya 34 years nilang hinintay ang pagkakataong ito at naging totoo. Yung kanilang panaginip ay naging totoo sa ilalim po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ito po yung ECMP dyan sa may Binyan, ano, sa may Barangay Tubigan. Napakaganda na napakinggan natin kay Sir Freddy. Sinabi niya yung kanyang mga anak ay hindi na matatag o matatawag na mga squatter.
1: Opo.
0: Eh, dahil nga na-award na sa kanila. So nagiging, yun po yung aming sinasabi na nagiging inspirado, nagiging mas masikap ang ating mga kababayan, maibigay sa kanila yung mga lupa, ano. Yun po ang sinasabi ng ating kalihim ni Sek Aliling, ano, na ang dignidad ng ating mga kababayan ay laging nakaangkla sa pagkakaroon po ng sariling tahanan na disente, siyempre ligtas, yun po yung pinakamahalaga. At aabot kaya, yun nga lagi natin sinasabi, hindi po libre, bagamat napakamura. No, tulad nito, siguro nasa below 1,000 na naman ng ating bayarin sa may sa ECMP na ito, ano. So yan po, yun po ang pinakaprinsipyo ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, ang pagbibigay ng pamumuhay na inspirado at may dignidad sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga nangangailangan na ordinaryong tao. At nakita rin natin dun sa AVP kanina, Ali, ano, kung gaano ka wide yung kung gaano ka kalawak yung ating mga kababayang nasa sakop, may mga pulis, di ba? May mga pulis na nag-a-avail ng pambansang pabahay, meron din mga ordinaryong tao. Kanina meron tayong nakita doon na

0: bicycle driver.
1: Opo.
0: O housewife o mm-hmm. ano parang grab ano delivery rider mm-hmm. yung mga ganun. Ganun po ang pinaka prinsipyo ang maabot ng karamihan ng ating mga kababayan ano.
1: Opo.
0: So diyan naman sa Kabuyaw may napuntahan din tayo diyan sa Kabuyaw last week ano Adi.
1: Opo, sa Kabuyaw Laguna naman po ay mahigit 8,000 individual ang maaari pong makinabang sa isang proyekto po sa ilalim ng expanded 4PH. At upang balikan po ang araw na yon, panoorin natin ito.
2: Patuloy na inilalapit na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. ang ating mga kababayan sa mas moderno at mas maaliwalas na komunidad. Dito sa Kabuyaw, Laguna, matatagpuan ang Pasinaya Heights kung saan aabot sa lagpas 2,000 units ang bukas para sa mga Pilipino sa oras na ganap na itong matapos. Kasalukuyan, tapos na ang 945 units kung saan may mga ilan nang nakalipat dito. May iba't iba ring amenities na matatagpuan dito tulad ng chapel, daycare at clinic. Ngayong araw ay ginanap ang site inspection at awarding sa mga beneficiaries na pinangunahan ni DZ Secretario Sir Ramon Alilin, Pag-ibig President and CEO Marilyn Acosta, kasama rin sila Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at iba pang opisyal ng DZ, Pag-ibig at lokal na pamahalaan. Unti-unti nang natutupad ang pangarap ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Ngayon dahil sa expanded 4PH, maaari na silang magkaroon ng kapanatagan sa ligtas, disente at abot kayang tahanan. Para sa mga updates, huwag kalimitang mag-like, share at follow sa aming social media pages at lisogov.ph.
0: Ayan, yan naman yung ating Pasinaya Heights dyan sa may Kabuyaw City, Laguna. Napakagandang lugar din po niyan mm-hmm. at kompleto sa amenities. Nakita po natin dun sa video, ano, makulay, mm-hmm. maaliwalas at napakaganda ng building na nakita natin dyan. Natapos na, ano, yung ibang kababayan natin na yata ay nai-award
1: na. Nakalipat na po, yes po. Nakalipat na rin po ang iba at yung iba po ay medyo matagal na rin po silang nandoon.
0: Mm-hmm.
1: At masaya naman po silang naibalita na malapit po ito sa kanilang mga trabaho at nabanggit din po na hinikayat pa nila ang kanilang ibang mga katrabaho na kumuha po dito ng pabahay dahil sa murang halaga lang po ay maaari na po kayong tumira sa napakagandang units po na meron po dito sa Pasinaya Heights, no? At yun nga po ay pinangunahan po ni DZ Secretary Alilin kasama ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang ceremonial awarding at turnover po ng mga housing units doon sa Pasinaya Heights. At nakapag-inspection din po sila at nakita nga po nila ang mga pasilidad po sa lugar kung saan meron po
0: ayan,
1: itong...
0: kitang-kita natin sa background ng ating mga opisyal, ano? Yung swimming pool na napakahaba at syempre may chapel din po, ano?
1: Opo.
0: At may mga ano yun, pigeon hole para mga ano, yung lagayan ng mga
1: letters,
0: ano, pigeon holes. Ano? May daycare din dun sa loob mismo ng compound.
1: Opo.
0: Kasi po malaki, napakalaki po mm-hmm. ng open space niyan. Ayan, kung nakikita ninyo sa picture, ano? Dalawang matatayog at modernong building na ang natatapos. Andyan sa likod nila yung swimming pool. At syempre kasama dyan sa ating pagpunta dyan o inspection si Senior Undersecretary mm-hmm. Ed Robles na siya po ang pinuno o head ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program project management office ng ating DZ. Ano? Lagi po yan na kasama, na nangunguna sa mga proyekto patungkol sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Sa mga ECMP, lagi din pong kasama ang ating chief ng expanded 4PH PMO. Ano?
1: Opo, at siguradong sigurado po dito sa Pasinaya Heights na hindi nyo na po kinakailangan, sabi nga po ng ibang mga nakausap namin na hindi na daw po nila kinangailangan pang lumabas paminsan dahil nga meron na pong daycare kapag daw po maliit pa po ang inyong mga anak.
0: Hmm.
1: Maaari na daw po sila doon mag-aral at saka na daw po kapag medyo tumanda na yung kanilang mga anak, saka na daw po lalabas para maghatid sundo sa kanilang mga anak.
0: Oo, tsaka yung malapit nga eh, no? Malapit doon sa mga lugar ng kanilang trabaho doon.
1: Mm-mm.
0: So yun po yung mahalaga at tsaka yun nga may public transport din Mm-mm. yata na dumadaan mismo doon sa lugar. At siyempre ang pinakamahalaga ay abot kaya.
1: Opo.
0: Sa suporta po ng ating Pag-ibig Fund, ano? Dahil kasama po yan yung Pasinaya Heights sa mga proyekto sa ilalim ng expanded 4PH. So considered po yan na socialized housing, ano? So makaka-avail po yung ating mga kababayan na qualified dun sa 3% na interest rate for up to 10 years yan po. Mm-hmm. Unang-una, 5 years po to yung pag-approve sa inyo, tapos mag-re-reassess po kayo after 5 years kung qualified pa rin po kayo dun sa 3% na interest rate, ay tuloy po yan ng hanggang 10 years. Ano? So napakababa po. Yung iba, kinukumpara nila sa rentahan, talagang mas mababa pa kaysa sa pinangre-renta nila sa kasalukuyan, ano, itong mga units na ito sa ilalim ng expanded 4PH.
1: Opo, at nito nga ng Sabado, sir, ay meron nga pong isa pang expanded 4PH project.
0: Ayan, tayo, ganyan na... kadami, tuloy-tuloy po, kahit dito nagbo-broadcast tayo, ihingalin ka sa pag-mention ng ating mga proyekto sa ilalim ng expanded 4PH. Sige, Ali.
1: Yun nga po, no, sir, meron pong expanded 4PH project po dito sa may Palayan City na Ayan. Tinatawag na Palayan City Township sa Nueva Ecija po, na nagkaroon po sila ng open house. At ito pong ginanap na open house po na ito ay para po mas marami pang tao ang makaalam po tungkol sa proyekto na Palayan City Township nga po. So binuksan po ng Pag-ibig Fund ang Palayan City Township project sa publiko noong May 23 para sa mga interesadong home buyers. Mm-hmm. At dinagsa po ng mga aplikante ang naging open house kung saan maaari din po sila magparehistro doon po mismo. Maaari na po sila magparehistro.
0: At syempre makikita nila, parang ano na rin yan, tour. Ano?
1: Opo, yung
0: parang
1: site visit na
0: makikita po ninyo yung actual unit, yung actual amenities. Meron din pong swimming pool dyan. Mm-mm. At meron ding parang garden.
1: Opo, open park.
0: Open park, may basketball court. Mm-mm. Yan po ay isa sa mga napakagandang proyekto ng expanded 4PH. At yan po ay ating... proud po tayo sa proyektong yan, dahil yan po ay talagang sa umpisa, groundbreaking, pinuntahan po ng ating Pangulo yan. Mm-hmm. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nag-groundbreak po mm-hmm. ng Palayan City Township Project dyan sa may Barangay Atate, Palayan City. Ano? At kamakailan lamang po ay pinuntahan, binisita ng ating mahal na Pangulo yan, at nakita niya kung gaano kaganda mm-hmm. yung mga buildings na tapos na, at yung ating mga kababayan na nakatira na diyan, kung gaano ka proud sa kanilang naipundar Mm-mm. na condominium type unit, ano. So talagang yan po isang testamento o prueba, ebidensya na ang ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ay talagang patuloy Mm-mm. ang pag-roll out. At itong mga success stories na ito ng ating mga kababayan na sinishare through yung mga testimonials natin ay talagang napakagandang pakinggan, ano?
1: Opo, at yun nga po, noong araw po na yun ay maaari na po magparehistro ang mga aplikante at mag-inquire. At mismong doon po sa mismong site ay pwede na rin po sila mag-submit ng mga housing loan applications po sa Pag-ibig.
0: Yes,
1: no?
0: Pag-ibig mismo yata ang ano. Opo. Dyan. Ano? O, sa halagang 2,090.66 pesos kada buwan, ano, sa unang taon. Yan po, for as low as 2,090 po per month, ano, ang pwedeng ma-avail under the subsidized rate ng ating Pag-ibig Fund yung ating mga kababayan diyan sa may Palayan City. At saka ito po ang kagandahan, yung mayor mismo si Biandre Cuevas ang naghihikayat ng ating mga kababayan na kahit hindi po sila taga Palayan City ay welcome na welcome sila dito sa ating Palayan City Township project, ano. So napakaganda nung development, yung proyekto mismo, at yung ating LGU ay very welcoming. At syempre ang suporta ay todo mula sa ating Pag-ibig Fund, ano?
1: Yes po, at kung kayo po ay interesado at nais nyo pa pong makakuha ng impormasyon tungkol sa Palayan City Township Project, mangyaring scan lamang po ang QR code na nakikita po sa inyong mga screen, o kaya naman po ay magtungo sa Facebook page po nila, no, na facebook.com/Palayan City Township. At katulad po ng nabanggit ni Director Mario kanina, ay kahit po hindi kayo taga Palayan City, ay open po at pwedeng-pwede po kayong makakuha ng mga pabahay po dito. At ganun din po sa iba pang mga expanded 4PH projects na vertical at horizontal housing modalities, pwede po kayong pumili kahit hindi po talaga kayo taga doon po sa lugar na yon. At katulad na nabanggit kanina, maaari kayong pumili po ng mga pabahay o mga proyekto po na expanded 4PH sa website po ng Pag-ibig, at yun po ay ang www.pagibigfundservices.com/magpalista sa sa 4PH yun po.
0: Ayan, magpalista na po kayo sa ating mga kababayan na patuloy na nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan na disente, ligtas at abot kaya, siyempre sa ilalim po ng expanded 4PH ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano? So ayan po, mabilis na naman ang oras dahil nga yung ating accomplishment report sa unang isang taon ng ating kalihim ni Secretary Ping Aliling ay talagang hitik na hitik sa bunga at nakita natin yung mga testimonya ng ating mga kababayan ano, na talagang nagpapatunay sa success ng ating 4PH program na patuloy naman po nag-evolve yan. Sabi nga natin kanina ano, na patuloy po na nagpaplano, nag-iisip ang ating management sa pamumuno ni Secretary Ping Aliling at syempre sa suporta, buong suporta at kasipagan ng ating Senior Undersecretary Ed Robles na nagmumuno ng ating expanded 4PH PMO ay patuloy na lumalawak, gumaganda, mas dumarami ang ating mga target na beneficiary. Ano? Yan po, at isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan kayo at may mga napili na kayo dun sa mga proyektong nabanggit namin na nasa ilalim po ng Expanded 4PH. Pumunta lamang po kayo sa aming social media pages, lalo sa aming Facebook page. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mario J. Malyari.
1: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Disod Kapihan sa radyo hanggang sa susunod na Martes.
0: Ayan, sabay-sabay tayo. Tara!
1: Kape tayo, usap tayo.
3: Disod Kapihan sa radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ombudsman kakasuhan na sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Crispin Rebulla, target na maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan sa Huwebes matapos umano'y makumpleto ang pagsusuri at paglinaw sa mga dokumento at ebidensya. Giit ni Rebulla, pinaghandaan nilang mabuti ang kaso upang matiyak na sapat at matibay ang mga isusumiting impormasyon sa korte. Samantala, kinumpirma rin ang ombudsman na susunod na isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva. Posible niya maisampa ang reklamo sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Justice o DOJ hindi na isinama si Senador Robin Padilla na ipasumpina dahil marami na umano itong inamin na magagamit sa investigasyon laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Luisa Erispe sa kanyang balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Hindi na kinailangan pa ng Department of Justice na ipasampina pa si Senator Robin Padilla para sa ginagawa nilang investigasyon laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon mismo kay DOJ Secretary Frederick Vida, masyado nang maraming inamin ng senador na magagamit sa pagbuo ng kaso. Pag-aaralan na ito ng panel of prosecutors at titignan kung may pananagutan o nilabag sa bata si Senator Padilla. Sakali namang masampahan ng reklamo si Padilla sa DOJ, ay mabibigyan naman siya ng pagkakataon na magpaliwanag o magsumite ng counter affidavit. Pero sa ngayon, hindi na siya kailangan pang ipatawag o tanungin pa tungkol sa mga inamin niya o tungkol kay Senator. Senator Bato. Ang tinutukoy naman rito ni Secretary Vida ay ang mga sinabi noon ni Padilla na paggamit ng kanyang sasakyan para mailabas si De La Rosa mula sa Senado at ibaba sa Makati City. Sa ngayon, naniniwala naman ng DOJ na nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa at umiiral pa rin ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya.

0: and give a quote to the PNP. Basically, there's an arrest warrant. And the PNP gun ownership and having a license to gun ownership is not a right, but a privilege. At any time, the state, the republic, should not be have its tools and its mechanisms limited. I will talk to General Narcotics about that. And I expect that it should be revoked as soon as possible.
1: So, what's the question?
2: Mula rito sa Department of Justice para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, revocation ng permit ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa 100 firearms nito, pinoproseso na ng Philippine National Police o PNP. Si Raquel Bayan sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Pinoproseso na ng Philippine National Police ang revocation o pagbawi ng permit o lisensyang iginawad kay Senator Ronald De La Rosa para sa tinatayang nasa 100 firearms na pagmamay-ari nito. Pahayag ito ni PNP Chief Melanchon Artates Jr. magkaraang matanggap ang request ng National Bureau of Investigation para dito. Sa ambush interview sa PNP Chief, sinabi nito na magiging mabilis na lamang ang proseso para sa pagbawi ng lisensya at inaasahan nilang maisasapinal ang revocation na ito sa lalong madaling panahon. Samantala, muli ring siniguro ng PNP na mayroon silang resources at kakayahan na matuntun si De La Rosa at isisilbi nilang arrest warrant ng International Criminal Court ng walang special treatment o tulad lamang na isang ordinaryong individual na hinahainan ng warrant of arrest.
6: Mas sabihin, adam-adam na kita is that baka dahil yung former PNP chief siya, ganun ka, intense ng pagkakan ng PNP. Ay kayo, sa ito ka lang.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pa nating balita, Senador Francis Pangilinan nananawagan o nanawagan ng Senate investigation tungkol sa pagbagsak ng gusali sa lalabigan ng Pampanga. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan ng isang Senate inquiry kaugnay sa pagbagsak ng isang 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasok na ng 4 na katao. Sa inihain nitong Senate Resolution 406, hinihiling ni Pangilinan na magsagwa ang Senado ng investigasyon in aid of legislation sa insidente ng pagbagsak ng gusali sa Teodoro Street, Barangay Balibago. Ayon kay Pangilinan, ipinapakita ng insidente ang pangangailangang higpitan ng pagpapatupad ng safety regulations sa konstruksyon ng mga gusali. Layunin din ng panukalang resolusyon na repasuhin ng National Building Code at iba pang kaugnay na regulasyon para mapalakas ang occupational safety standards at mapanagot ang mga may pananagutan sa insidente. Sisilipin din sa investigasyon kung may naging kapabayaan paggamit ng substandard na materyales, hindi otorisadong pagbabago sa gusali, kakulangan sa inspeksyon at pagkukulang sa pagpapatupad ng occupational safety at disaster preparedness na naging sanhi ng pagbagsak nito. Nagpahayag din ang pakikiramay ang senador sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Hinimok din niya ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na tayakin ang agarang ayuda, suportang medikal at malinaw na impormasyon hingga sa rescue at recovery operations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Yellow alert status sa Visayas grid palalawigin hanggang mamayang alas 10 ng gabi ayon sa NGCP. May live report si Diane Liar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, sa Omar P. Nalawig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 10 ng gabi ngayong araw dahil sa manipis na reserbang kuryente sa grid. Batay sa pinakahuling datos ng NGCP, nasa 2,509 megawatts ang available capacity habang naitala ang 2,333 megawatts na peak demand sa Visayas grid. Kabilang sa mga dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ang outage ng PEDC Unit 2, gayon din ang hindi pag-operate ng ilang malalaking coal plants sa Visayas gaya ng TVI 1, TVI 2 at PEDC 3 na itala rin ang pagtaas ng forecasted system demand na nasa 43 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 14 na power plant ang nasa 4 outage ngayong buwan habang may iba pang planta ang tumatakbo sa rated capacities. para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dayan Layar. Sa ating panghuling balita, pasaherong papasakay ng eroplano sa NAIA patungong Malaysia, inaresto ng PNP ABSE Group. May live report si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Omar, napurnada nga ang sanay paglipad ng isang 37 taong gulang na babaeng pasahero sa Ninoy Aquino International Airport patungong Kuala Lumpur, Malaysia matapos siyang arestuhin ng mga tauhan ng NAIA Police Station 1 at CIDG sa NAIA Terminal 1. Base sa report kasi, Omar, ng PNP Aviation Security Group, ang pag-aresto na sa nasabing pasahero ay dahil sa standing warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court sa Cavite City para sa 4 na counts ng estapa na may piyansa nga abot sa 94,000 pesos. Ang naarestong akusado ay dinala sa CIDG NCRFU para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Binigyan din ni PNP ABSE Group Director Police Brigadier General Junisto Bartolome Jr. na nananatiling matatag ang mandato ng Aviation Security Group para siguruhing ligtas ang publiko at makapaliparan sa bansa laban sa mga pinaghahanap ng batas. Omar, mula pa rin dito sa PNP ABSE Group sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
4: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko
11: 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Oras po natin, 11:00 makalipas sa alas 4.
12: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
18: Mark in!
12: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
18: Mark out!
12: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Yun po yung ating naging action dito.
19: Harap-harapan na inalis sa pwesto ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Toltoltol Tolentino ang Labor and Employment Regional Director na si Geraldine Panlilio ng Regional Office 3 ng DOLE. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa pagbagsak ng isang under construction na siyam na palapag na gusari sa Angeles City nito Mayo 24. Batay po sa memorandum na pinirmahan po ni Tolentino, nakasaad pong sisiya sa atin kung saan nagkulang ang DOLE Region 3 sa pagpapatupad po ng Occupational Safety and Health Law kaugnay po sa insidente na ikinasawi at ikinasugat ng ilang manggagawa. Apat po ang namatay dyan eh. 16 pa ho ang kasalukuyang pinaghahanap. Nakasaad din po sa memorandum na epektibo ang pag-suspende o pag-relief dito kay Panlilio sa loob po ng 30 araw upang mapanatili po ang integridad ng investigasyon. Pansamantalang papalitan ho si Panlilio nitong si Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz. Magugunita mga kababayan na sinasabing nilif nitong si Panlilio, yun daw pong yung construction daw po, yung construction daw po nitong tinata yung building na ito mga kababayan eh. Dahil sinasabi nga po na itong nangyari daw pong ito ay hindi sana mangyayari kung meron pong mga sabi nga nasunod no na mga requisitos dito. naman no, mga kababayan, abay, dapat nga lang ho eh magkaroon no talaga ng ano rito, magkaroon no talaga ng sabi nga paglilinaw ho sa usaping ito sapagkat buhay ho ang naisangkalan dito. Kaya dapat lang ho ha. Ito na ho ang unang salbo ng bagong talagang kalihimpo ng Department of Labor and Employment sa katauhan ni Secretary Francis Tol-tol-tol Tolentino.
0: Mark in, mark out.

0: Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang palatuntunan ng mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balita. Dapat ninyo malaman mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Makikibalita ho tayo sapagkat tinigil na raw ho yung search and rescue operations diyan po sa ginagawa nga pong yung gumuhong ginagawang siyam na palapag na gusali diyan ho sa Angeli City sa Balibago, sa Angeli City, Pampanga. At nag-shift na nga raw ho sila doon sa search and retrieval operations. Ibig sabihin, wala na hong nakikitang signs of life doon sa debris. Medyo nakalulungkot to mga kababayan sapagkat ibig sabihin no, bumigay. No? Pinaniniwalaan nga pong bumigay na yung mga natabunan po doon. Dahil hindi naman din ho biro yung kanilang pinagdaraanan ho doon dahil nabagsakan ho sila ng mga debris eh. Kaya mahirap, no? Medyo sabi nga challenging ho para sa mga frontliner natin doon ang sagipin yung buhay. Bagamat yun nga ho ang pangunahing prioridad, sagipin ang buhay. Pero batay nga ho sa pinakahuling assessment, mukhang wala na ho nakikitang signs of life doon sa gumuhong gusali. Meron ho yan sector eh, sector 1, sector 2, sector 3. Doon sa mga sector na yon, sinasabi nga po, wala nang signs of life. Nakalulungkot mga kababayan sapagkat ito na nga, search and retrieval operations na nga po ang pinatutupad nga ho dyan sa Balibago, dyan po sa Angeli City, King nalawigan ng Pampanga.
1: Mark in, mark out.
0: Mamaya tabayan niyo po ang ating gagawin panaya mula po sa lokal na pamahalaan po ng Angeli City. Diyan po sa Pampanga at makikibalita po tayo ano po ba ang mga latest development at ano na po ang mga susunod na mga hakbang at kung mag-shift na rin po ba mula dun sa search and retrieval, gugulong na rin po ba ang investigasyon dito ho sa nangyaring ito? Meron po ba mananagot? Meron po bang sabi nga may ulong gugulong ba dito? Nauna na nga po yung sa Department of Labor and Employment, ano? Oo. Dahil nga sabi nga matindi ho ang mga nangyari kasi. Batay ho kasi dun sa ulat mga kababayan, ang naging sabi nga naging kasalanan nitong regional director na si Director Geraldine Pandilio. Dahil sabi nga meron hong ginalaw, no? Dun sa doon sa labor practice ho dyan. Meron ho kasing nilift ho kasi yung work stoppage order na inilabas po noong September 2025 dahil po sa occupational safety and health violations. Dahil daw po sa kakulangan ng protective equipment at hindi ho ligtas sa working condition ng mga manggagawa po doon. Pero sa kabila po noon, dahil pinahinto, etong ginawa nito si Director Pandilio, may pinagpatuloy. Tuloy ang trabaho kahit na ang daming paglabag, kahit nagdudumilat na yung mga paglabag. Hindi pa ho kasama dyan yung assessment na ginawa ng Department of Public Works and Highways doon sa structural integrity nung gusali Dahil meron nung mga taga DPWH na nagbigay ho ng ilang initial assessment at sinasabi na yun daw pong poste nitong ginagawang gusali eh, hindi po pang building, pang bahay. Naloko na, pati mga biga, mga poste po na sumusuporta po dyan, hindi po pang building, pang bahay. Kaya talagang sabi nga, yung at sinasabi rin dun sa account no, nung ilan sa mga nandyan ho sa yung ginagawang building na yan, na meron palang certain na floor yan na nakalagay doon sa permit, pero pinadagdagan dahil ay pinadagdagan at walang permit yung dinagdag, hindi in-update, hindi in-amend yung permit. Ako naloko na, eto na nga. Pero ano po yan ha, yan po ay batay ho doon sa account nung mga nakakaalam po dyan sa building na yan. Pero syempre, yan pa rin po yung magiging subject ng nagpapatuloy pong operasyon ng mga otoridad patungkol nga ho dyan sa insidente na yan. Dahil apat po ang nasawi, 16 po ang pinaghahanap. Nakalulungkot nga dahil nag-search na, nag-shift na dun sa search and retrieval. So, they are in presumption na there's no signs of life na dun sa nangyari ho. Ano? Pero, presumption pa lang ho yun. Pwede kasi nangihina pa yung mga tao eh. Pero alam niyo ho, ang oras ho, ang kalaban ho dito. Mentras tumatagal, lalong nagdaragdagan yung paghihirap ng mga taong nadadaganan po doon sa debris. Diyan sa Pampanga. Antabayan niyo po ating mga gagawing updates dyan. Maya-maya po lamang.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Dakuha po muna natin ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Martes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumulak na sa Japan para sa kanyang state visit, kooperasyon para sa space technology development ng Mindanao at iba pang priority areas. Aktibong isusulong ng Pangulo. Pinalulutang na no election o no L scenario ni Super Ate, Senator Amy Marcos. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kanselasyon no sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, inirekomenda na po ng Firearms License Revocation and Restoration Board ayon po sa Philippine National Police. Search and rescue operations sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, itinigil na. Search and retrieval operations isusulong. Mga asset ng AFP naka-standby naman kaugnayan sa search and retrieval operations sa gumuhong gusali. DSWD nagkalobo na mahigit sa 464,000 pisong ayuda para sa mga biktima ng gumuhong gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Kapayapaan at kaayusan sa evacuation sites, tiniyak po ng Philippine National Police kasunod po na nangyaring sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ho hanggang mamayang alas 10 ng gabi ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Formal lang nga po tumulang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama po ang kanyang delegasyon patunguho sa Japan para sa kanyang state visit. Doon ay sinabi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang gagamitin ang 4 na araw na state visit sa Japan upang isulong ang priority areas ng Pilipinas tulad ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumunan, infrastruktura, defense and security, space technology at maging ang pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng Mindanao. Eksakto, alauna 36 po ng hapon nang mag-take off po sa Villamor Air Base ang eroplanong sinakyan ng Philippine Delegation patungong Tokyo. Sa departure speech ng Pangulo, binanggit rin nito na ang gagawing pagtalakay sa West Philippine Sea at iba pang mga regional security concerns sa mangyayaring pulong kasama ang mga leader ng Japan. Anyan, mapag-uusapan din nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping mayroong kinalaman sa ASEAN at iba pang development sa Indo-Pacific region. Sinabi po ni Pangulo Marcos sa bahagi ito na mas malawak na layunin ng administrasyon na palakasin ang political ties, defense cooperation at strategic partnerships sa mga pangunahing bansa sa rehiyon.
2: It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interests of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
0: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mark in, Mark out.
0: Alas 4:27 po ang oras sa Bongo Puro, Pilipinas. Sa iba pa ang silip sa mga balita, inirekomenda naman ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Firearms and Explosives Office Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domel Taleo, ito'y matapos makitaan ang ground sa ilalim po ng Section 4 na Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Taleo, ang pasya ng formal na pagkansela na lisensya at registration ng mga armas ni De La Rosa ay nasa kamay ng kanilang pinuno na si Police Brigadier General Jose Manalad Jr. Sinabi rin niya na sisimulan na rin ng FEO ang pagproseso. Noong sinimulan na ng FEO ang proseso nung nakalipas sa linggo, ilang araw po bago pa naglabas ang formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI.
1: Mark in, mark out.
0: Aabot to sa halos 1,834 o halos 2,000 mga Pinoy seafarers mula sa 59 na barko ang nakatawid sa Strait of Hormuz mula Abril hanggang Mayo. Batay po yan sa datos sa Department of Migrant Workers. Ayon po sa DMW, ligtas at nasa maayos sa kondisyon ng lahat ng mga Pilipino lula ng iba't ibang mga barkong tumawid po sa Strait of Hormuz. Kasama rito ang oil tankers, cargo ships, container vessels at iba pang commercial vessels na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ng DMW na nananatili ang kanilang heightened monitoring sa mga barkong dumaran sa Strait of Hormuz, kasama po ang 17 pang mga barko na may lulang halos 300 Pilipino.
1: Mark in, mark out.
0: Welcome sa bagong henerasyon ng party list sa naging hakbang ng Department of Trade and Industry o DTI na huwag na ituloy ang naturang plano na nito na patawan ng permit ang mga online business para sa promosyon at advertisement. Ayon kay BH Party List Representative Robert Nasal, kung ipagpapatuloy ng DTI ang nasabing hakbang, magiging malaking dagok ito para sa micro, small and medium enterprise o MSMEs. Sa panahon na anyang nalulubog sa mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, mataas ang buwis at mahal na logistics costs, mas mainam na suportahan ng mga maliliit na negosyo sa halip na sagkaan ng pag-unlad ng mga ito. Para sa mga mababatas, hindi naman luho para sa kanila ang pagpapakilala ng negosyo. Sa halip ay paraan ito upang sila ay makahabol sa mga higanteng korporasyon para sila ay magpatuloy. Ligan din pa ni BH Party List founder Bernadette Herrera na malaking papel ang ginagampanan po ng MSME sa ekonomiya na siya dapat makakuha ng iba yung suporta mula sa pamahalaan.
1: Mark in, mark out.
0: Malaki naman ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Air Responsibility o PIR sa susunod na 24 oras hanggang 48 oras. Ayon sa pag-asa, huling na mataan po ang naturang sama ng panahon sa layong 1,570 km silangan na ng Hilagang Mindanao. Sinabi po ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektado na naman anya ng trough ng low pressure area ang ilang bahagi ng Mindanao na siya ang nagpapaulan at nagpapabaha po diyan po sa naturang rehiyon.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:30 ng hapon at nasa linya na nga po natin ang Man of the Hour, Acting Secretary Francis Tolentino, Department of Labor and Employment. Secretary, Magandang hapon po sa inyo, J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po sa Palatuntunan, sir.
4: Magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay.
0: Una po, congratulations sa inyo pong bagong posisyon, sir. At mukhang may na buena mano sa inyong pag-upo nyo pa lang. May nasample na agad, na secretary.
4: Opo, kasi yung ang tinutukoy nyo yung sa Pampanga.
0: Opo.
4: Eh, may mga nakita na tayo doon lapses kasi nagkaroon na ng work stoppage order tapos ni-lift. So ang sabi ko dapat yon ay nagkakaroon ng continuous inspection.
0: Mm-hmm.
4: Siguro naging lax na roon kasi nag-comply.
0: Mm-hmm.
4: Kaya kasama ang palad, naratay.
0: Mm-hmm.
4: So, kaya sinuspend po na natin while undergoing investigation.
0: Ayun. Eh, dahil po rito, Secretary, ano po ang magiging takbo ng imbisigasyon dito sa nangyaring ito? Dahil unang imbisigahan yung na-suspendin na regional director.
4: Bukod, pero yung tungkol opo. Naman po sa structure, yung ibang batas na yun, yung
0: yes.
4: National Building Code,
0: opo.
4: Iba na po yun. Hindi
0: opo.
4: Ko na saklaw yun. Sa akin lang, yung bakit nagkaroon ng work stoppage na, sa, kasi hawak ng dole ang occupational health and
0: yes.
4: safety
0: mm-hmm.
4: hazards.
0: Opo.
4: So, dapat yung mga barracks, huwag sa loob ng building, sa labas. Merong isang nasa labas ng building, buhay yon. Pero yung nagbarak sa loob, yun yung naguhuan. Bawal matulog doon.
0: Yes. At meron pa yung sinasabi, Secretary, na hindi raw ho, yung safety raw ho ng mga manggagawa. Walang safety gear, walang helmet, nagtatrabaho po doon.
4: Correct. So, yun po yung ano, naging, bakit na lift yun, nasuspindi na yun, napatigil na yung trabaho at tinuloy pa
0: noong
4: October.
0: Yun.
4: So, yun po yung ating inaalam. Kaya, in the meantime, habang may investigasyon,
0: yes.
4: Nirelieve muna natin yung regional director.
0: Mm-mm. And may possibility rin po ba na sabi ngayon may pananagutan din ho yung may-ari po nitong gusali nito?
4: Ay, malaki. Malaki. Ngayon lang siya lumitaw. Hindi nga daw makausap yun ang dole nun. Ngayon lang lumitaw yung certain Mr. Lim. Ngayon lang lumitaw yun.
0: Mm-mm. So Chinese? Oo. Chinese ho may-ari nito?
4: Correct. Oo.
0: Ayun, eh pinapayagan po ba ng pamahalaan na natin na meron po mga dayuhan na nagpapagawa po ng mga ganyang gusali?
4: Hindi ko nga alam kung ano ang background nito. Kasi korporasyon naman yun eh.
0: Opo.
4: Hindi ko pa alam, opo. Hindi Ayun. Ko pa nahawakan yun. Pero ibang ahensya na siguro maglalatag
0: yes,
4: yun kung may criminal case.
0: Mm-mm. And dito nga, Secretary, sa pag-upo nyo, ano po ang bukodo dito sa Buena Mano nga, ito nangyari sa Pampanga. Ano pa ho ang iba po sa mga plano ninyo, Secretary?
4: Marami. Tayo ay magbubukas din ng isang hotline na ayos lang, siyempre, technically po,
0: opo.
4: Para naman po dun sa ating mga delivery riders na naabuso, nag-deliver ng ating gabi, yung mga nakamotor. So, lahat po yan, tututukan din natin. At siguro, yung tamang edukasyon sa mga kabataan para makapagtrabaho. Kasi, ako rin po ang chairman ng PESDA.
0: Yes, opo. Opo.
4: So,
0: mahalaga po.
4: Nakalatag, wala pa ho tayong isang araw dito. Wala pa lang aircon dito. Electric pan lang itong...
0: Naku po, naloko na.
4: Pusina ng ano,
0: sira.
4: Kaya medyo hindi maganda pa ang kondisyon. Ayusin naman daw ng engineering, kaya palabas-labas po ako, mas malamig po doon sa labas, sa ibang kwarto.
0: Opo. Panghuli na naman, Secretary, ano po ang naging direktiba ni Pangulong Marcos matapos niyo pong manumpa?
4: Iayos ang dignidad ng manggagawang Pilipino.
0: Ayun. Very short and sweet. Pero sabi nga, mabigat ang hamon sa inyo, Secretary. With that, Secretary, kami nagpapasalamat po sa inyong oras na pinagkaloob sa amin.
4: Opo. At magandang hapon po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Magandang hapon din po. Salamat po. Acting Secretary Francis Tolentino, mga kababayan ng Department of Labor and Employment.
1: Mark in! Mark out!
0: Oras po natin!
3: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:35 po ng hapon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
5: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
6: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
6: Fake news!
1: Disinformation!
6: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
5: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Pilipinas!
5: Report!
0: Alas 4.36 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Nagkamunta tayo ng mga pag-ulat, pinalulutang na no election o no L scenario ni Senator Aimee Marcos. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye na ni atin ni Raquel Bayan. Raquel!
7: Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos kaugnay sa umano'y walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa ambush interview sa Pangulo bago ang apat na araw na state visit sa Japan, nahinga nito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senator Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungang ito, sa kaagad na ngumisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos, tinawanan rin ang pinalulutang na idea. Samantala, una na rin sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro ng administrasyon ni Pangulo Marcos, palaging nakasunod sa batas, dapat anyang tanungin si Senator Aimee kung saan ba nito nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
8: Una-una, Pangulo, doon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung sa Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa hindi rin umano alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Paano nyo tatanggapin kung sakali sa inyo ilagay ibigay yung warrant? Kung di nyo alam kung nasaan yung kliyente nyo. Alangin natin. Ang balitang atid, live ni Luisa Arispe mula po dyan sa Department of Justice. Luisa!
9: J. Mark, hindi nga rin daw alam ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung nasaan ngayon ang kanyang kliyente. Ito ay matapos nga sabihin ni DOJ Secretary Frederick Vida kanina na dapat magsumite ng impormasyon ang mga abogado ni Senator Bato kung nasaan ngayon ang senador. Sabi naman ni Attorney Jimmy Bundok na abogado nga ni Senator Bato, handa naman silang sumuod

0: sa Pilipinas pa rin si Senator Bato at umiiral pa rin nga ang Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas sa kanya ng Bureau of Immigration. Kuyang J. Mark, think na rin dahil nga ang opisina ng Department of Justice ay nandito sa Maynila. Nako, napakainit dito katunayan base nga sa tala ng Manila Disaster Risk Response and Management Department. Umapot ang 46 degrees Celsius.
1: Nako, painit ah.
0: Ito ay katulad ng init kahapon. Pero ngayon ay nagramdam natin yung init dito. Kung makikita mo nga dahil nakalive tayo ay medyo napapawisan na kami dito. Pero payo nga, OM Department sa mga residente, pati lalong-lalo na sa mga Manilenyo, ay kung maaari, magsuot ng light-colored na damit, uminom ng maraming tubig para nga maiwasan yung heat exhaustion, heat cramps, at heat stroke. Kuyang J. Mark, yan muna ang latest mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Samantala, PNP tumanggi naman magbigay ng update kaugnay po sa paghanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Detalye mula kay Dian Liar. Dian!
3: Yes, J. Mark, tumanggi muna magbigay ng update sa media ang Philippine National Police o PNP kaugnay sa paghanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na bagamat kinikilala nila ang mahalagang papel ng media sa pagbibigay ng informasyon sa publiko, posible anyang makompromiso ang law enforcement operations kapag naglabas sila ng detalye. Ayon kay Ko, nananatiling committed ang PNP sa transparency at magbibigay na lamang sila ng update sa tamang panahon at sa pamamagitan ng mga wastong channels. Samantala, hindi naman direktang sinagot ng bagong PNP PIO chief kung desisyon ba ng PNP na huwag munang magbigay ng update kaugnay nga sa nasabing usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Dian Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, Ombudsman nababahala naman sa House Obstruction sa investigasyon. Tatali mula kay Ray Ferrer. Kuya Ray!
4: Naghayag ng pagkabahala ang Office of the Ombudsman sa umano'y pagtanggi ng House Committee on Appropriations Secretariat na makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon kaugnay na flood control anomaly. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ombudsman Crispin Rebulla, kabilang umano sa mga hakbang na humahadlang sa kanilang trabaho ang hindi pagsunod sa subpoena at pagtanggi na magbigay ng hinihinging dokumento. Gayun ito, maaari umano magresulta ang patuloy na hindi pagsunod sa pag-issue ng preventive suspension laban sa mga opisyal na hindi tutugon sa utos ng Ombudsman. Binigyang diin ni Rimulya na mahalaga ang mga record mula sa mababang kapulungan upang mapalakas ang mga kasong kanilang inihahanda. Gayun din matukoy ang umano'y irregular budget insertions na may kaugnayan sa flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, sa oras na alas 4:43 ng hapon at 30 segundos, medyo naging viral ito si Senador Lito Lapid eh, sapagkat kanina nga, kahapon nga ho, nung isang araw rather, no? nung magkaroon po ng bashing kay Superate dahil sa mga pinalabas dyan sa Senado. Tanging si Senador Lito Lapid lang daw ho ang hindi nagbigay ng kanyang reaksyon doon sa tinawag na how shall fake news di umano na pinalabas daw ho ni Super Ate dyan sa Senado at pinabubura pa nga ni Senator Juan Miguel Zubiri na tungkol doon sa Noel ay no election daw eh, Noel. Oo, no election. Pero si Senador Lapid nga, dapat pala pinatugtog ko rito Kuya Orly, ano? Leon Guerrero. Diba? Senador Lito Lapid daw, nilinaw na mananatili daw siya bilas na sa minorya ng Senado. Detalye niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
5: Yes, J. Mark, kumpara nga nitong mga nakalipas na araw, naging magaan ang naging atmosphere dito sa Senate Plenary ngayong hapon matapos magsalita si Senador Lito Lapid.

0: manifestation, nilinaw ni Lapid na mananatili siya sa minority block, taliwas sa mga nagkalat sa social media. Sa plenaryo kasi kahapon, tangin si Sigili Lapid lang yung membro ng minority block na hindi nagsalita patungkol doon sa pagtutol o motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na i-strike out of the record ng Senado yung video presentation ni Senador Ani Marcos. Dahilan para biruin siya ni Senador Rodante Marcoleta. Sa sesyon ngayong hapon, binigyang diin ni Supremo na mananatili siya sa minority block at hindi siya aalis sa grupo. Kasabay nito, nanawagan din si Lapid na sana ay magkaisa na ang Senado at iwasan na ang bangayan. Suportado rin niya, nagpahayag din siya na suportado niya yung motion nga ng kanyang kasamahan sa minority na si Senador Zubiri. Pinalinaw naman ni Minority Leader Vicente Soto III na dapat mag-reflect sa record ng Senado ang posisyong ito ni Lapid na tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Lapid.
1: Kaliwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ito sa minority at hindi po ito. At yung po na motion ni Senator Cayetano, sinusuporta ako. Hindi ko lang po kung ito kakapon at sana ko na ito. Malay, wala naman. Hindi ko lang po dito sa Senado para magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisita. Pagpakan po natin sila. Magkaisa na kami para maibalik ang dagal ng Senado. Maraming salamat po.
0: Yan ang naging pahayag ni Senador Lito Lapid. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Bihira lang magsalita si Senador Lapid. Pero sagad hanggang sabi nga nung advertisement tong ipang ng isang ano ng isang isang advertisement ako yung Orly. Sarap to the bones. Oo, parang manok lang eh no. Minsan lang magsalita yung butihing senador. Sagad to the bones pa. Oo. Ang oras po natin, mga kababayan,
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
3: alas 4:47 ang oras sa buong Kapulong Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in mo na yan!
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Cancellation ng lisensya at registration ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa inirekomenda po ng Firearms and Revocation and Restoration Board. Detalye ng balita mula kay Diane Liar. Diane!
9: Yes, Sir J. Mark, inirekomenda ng Firearms License Revocation and Restoration na Board o FLRRB ang kanselasyon ng license to own and possess firearms o LTOL at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni FEO Servicing Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo na ito'y matapos na makita anumano ng ground sa ilalim ng Section 4G ng RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Tadeo, sinimulan ng PNP FEO ang motu proprio investigation sa kaso ni De La Rosa noong nakaraang linggo bago pa maglabas ng formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI sa PNP. Nabatid na nag-ugat ito sa utos ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest.
3: Mabalikan natin si Diane Lear. Samantala, Teachers Party, sige natuwa ang pangako ng House Appropriations Chairman na dagdagan daw hon sa sweldo ng mga guro. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes Lan.
10: Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pangako ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na isusulong nito ang dagdag sahod para sa mga guro, ngunit iginiit niyang mahigpit itong babantayan ng mga teachers at inaasahan nilang agad itong tutuparin ng Administrasyong Marcos Jr. Ginawa ni Tinio ang pahayag matapos ang dialogo ng mga guro at liderato ng Kamara kabilang si Speaker Faustino Bojedi kung saan ibinunyag ni Swansing na meron ng panukala ang Committee on Appropriations para sa salary increase ng mga guro. Ayon kay Swansing, kabilang dito ang kanyang inihain na House Bill Number 6252 na nagdalayong itaas mula salary grade 11 tungo sa salary grade 19 ang minimum na buwanang sahod ng mga public school teachers. Sinabi rin ni Tinio na sa direksyon na pag-aproba ni Speaker D, posibleng lumampas pa sa hinihiling na 50,000 pesos ang sahod ng mga guro. Binigyan din niya na ang pagkilala ni Swansing sa mga sakripisyo ng mga guro, lalo na noong panahon ng pandemya kung saan ginamit umano nito ang mga sarili nilang sahod para sa printing, laptop at internet connectivity upang maipagpatuloy lang ang pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Balikan natin, nanaudlot na ulat ni Diane Liar. Diane!
9: Yes, Sir J. Mark, ayon nga kay Tadeo, sinimulan yung ng PNP FEO yung motu proprio investigation sa kaso ni De Rosa nung nakaraang linggo bago pa maglabas ng formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI sa PNP. Nabatid na nag-ugat ito sa utos ng Department of Justice na ipinatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi naman na nagbigay ng detalye si Tadeo kung kailan o ilan ang bilang ng mga baril ng senador dahil nga sa usapin ng Data Privacy Act. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Domer Tadeo.
11: For that matter, sir, we are not ready to divulge the number of firearms of the good senator because it is our position that that is personal information that is protected by the Data Privacy Act. Though we see already the circulation of such news doon sa kanyang mga baril.
9: At sakaling ang J-Mark mapirmahan yung ng pitong miyembro ng board ay dapat na isuko ni De La Rosa yung kanyang mga baril sa PNP FEO pero maari pa rin siyang umapela. Pero kung hindi niya ito isusuko ay nagbabala ang pulisya na makakasuhan ng senador sa kasong may kaugnayan sa loose firearms. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Samantala, ang Quezon City Police District handa na sa offline balik eskwela sa Hunyo. May detalye naman yan si Mary Ann Bastasa. Mary!
8: Mandana ang Quezon City Police District o QCPD sa deployment ng mga pulis para matiyak ang seguridad sa pagbalik eskwela ng mga estudyante sa Hunyo. Ayon kay QCPD District Community Affairs and Development Division Chief Police Lieutenant Colonel Alan Dokyogen, mahigit 200 pulis ang ipakakalat sa 175 pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela. Partikular na babantayan ang oras ng pagbubukas at paglabas ng klase para maiwasan ang anumang krimen at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Maglalagay rin ng 87 police assistance desk sa mga pangunahing lugar malapit sa mga paaralan para agad batugunan ang anumang concern o pangailangan ng mga mag-aaral, pati na ng mga magulang at teachers. Ayon pa sa QCPD, tuloy-tuloy ang kailangang intensified operations at mga preventive measures para mapanatiling ligtas at maayos ang paligid ng mga eskwelahan sa lungsod.
12: So for our deployment, we have 209 police personnel for 175 public and private school. At meron po tayong 87 police assistants din para sa Oplan Balik Eskwela na may distribute dito po sa mga key areas para mabilis po natin matugunan ang concern ng mga kababayan natin. Ang inisyatibang ito ay para sa security and deployment para matugunan natin ang at maramdaman ng bawat estudyante at ang mga parents o at mga guro na sila rin ang ating katuwang sa safety public service habang nagsisimula ang bagong school year.
8: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tinatawagan lamang po ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang si Arwin Herente. Siya po'y 6 na taong gulang at kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Haven for Children sa Alabang Zapote Road, dyan sa Muntinlupa City. Sino man po ang may impormasyon dito sa kinaroroonan itong batang si Arwin Herente, makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Joe Farol, ang center head ng DSWD Haven for Children dyan po sa Alabang Zapote Road, Muntinlupa City. Tumawag lamang po sa cellphone number 0968-429-7617, 0968-429-7617.
2: Mark in, mark out.
3: Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot. Siyempre, mutya ng Bicolandia. Dalagang magayon, pero hindi galit. Parang si Mayon, si Engineer Matet Segovia. Kalmado ito, kalmado. At siyempre, si Engineer Bell. At, hindi ka sure sa kalmado. Bakit? Nagpupuyos ba para si Mayon? Si Matet? Ha? Hindi ha? Kalmado yan eh. Chill lang yan, chill. Ay, syempre, maraming salamat din Aiza, Myla, at Isa. Ayan na ang ating mga patungkol na palatuntunan. Antabayanan po si John Mogol. Palatuntunan postgame. Hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung Nico J. Martigala. Bye!
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
17: Against foreign nationals found to have breached immigration laws. In news overseas, rescuers are racing against time to free 7 people trapped for nearly a week in a flooded cave in Laos. The 7 were part of a group of villagers who had gone into the cave on Wednesday in search of gold and wildlife, but could not get out as rain and landslides blocked the cave's entrance. Several experts involved in the dramatic rescue of a team of teenage footballers trapped inside a Thai cave back in 2018 are among those helping with the current rescue effort. And that is our top of the hour news. It is now 5:03 in the afternoon.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
15: Ayo!
18: kita nyo.
14: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
19: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino.

0: Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan, sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
2: Worry no more!
1: Worry no more!
2: Recap tayo
1: dito sa Post-Game!
2: Walang mintis!
1: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
2: 918 AM!
3: Ladies and gentlemen, welcome to the main...

0: 5:19 na po ang ating oras ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Postgame begins this week dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol, tagapaghatid, tagapagulat ng inyong mga paboritong bakbakan. Inaabang ang laban. Kulang na lang, pati loto, bitawa natin dito sa programa natin. Tayo po ay napapakinggan, 918 kHz sa inyong mga radyo. Ganun din ang napapanood live via our live stream sa Facebook. And naka-live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Sa mga oras na to, puntahan natin sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ating kasama para sa updates sa ginaganap na 2026 Palarong Pabansa, the second day of competition. Nitong Sunday evening lamang po nagbukas itong Palarong Pabansa and marami ang positive na feedback na natanggap nila with regards to the opening ceremony. Sabi nila, ito na yung standard ngayon ng opening ng Palarong Pambansa kasi bongga talaga eh. Magarbo yung naging opening ceremony. May drones, may light show, makulay, masaya. Siyempre, kasama na rin dyan yung maingay. Ano? So, second day of competition proper. We have on the line live mula sa Agusan del Sur ang ating kasamang si Jess Laid. Jess, magandang hapon.
1: Yes, magandang hapon sir John at magandang hapon sa ating mga viewers and listeners sa Game On. Live tayo mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, kung saan nanguna at lumusong itong National Capital Region upang mamayani sa unang araw ng swimming competitions matapos sungkitin ang 8 sa 18 gold medals na pinaglabanan ngayong araw. Unang sumikwat ng gold medal para sa NCR si Rafael Lentejas III na naghari sa 100-meter backstroke secondary boys laban sa malapit na katunggali na sina John Sylvester de Quina ng Central Visayas at John Ringer Pasadilla ng Western Visayas. Namayani rin sina Francis Rivera sa 100-meter backstroke elementary boys, Ashton Clyde Jose sa 100-meter breaststroke secondary boys, Asiel Seed Evangelista sa 400-meter individual medley secondary boys, at Patricia May Santor sa 400-meter individual medley secondary girls. Nag-ambag din ng gintong medalya para sa NCR Metro Stars sina Jacob Blanco, Christian Uy, Pablo Alegre at Francis Rivera sa 4x50-meter medley relay elementary boys event at ang grupo ni Lentejas, Jose, James Ray Ahido at Gabriel Medinilla sa 4x50-meter medley relay secondary boys. Subalit ang highlight ng panalo para sa NCR Tankers ay nakuha ni Sofia Rose Gara, Crystal Ava David, Patricia May Santor at Nicole Rivera na naglista ng bagong record, 2 minutes and 97 seconds, 0.97 seconds yan, sa 4x50-meter medley relay secondary girls. Binura nila yung dating record na 2 minutes 3.04 seconds na naitala ng ibang NCR team sa Lawag, Ilocos Norte. Samantala, umagaw rin ang eksena sa unang araw ng swimming competition sina Charles Nathan Bonillo ng Calabarzon at Rihanna Chantel Coleman ng National Academy of Sports. Nagpasiklab si Bueno nang basagi niya ang 2025 palaro record na 4 minutes.

0: Jalen Bronson noon na si Rick Bronson sa naging pagbabalik ng Knicks in the NBA Finals. And by the way, I don't know kung napansin nyo rin to, yung itsura nung tatay ni Jalen Bronson noon na si Rick Bronson, kamukha nung coach ng Spurs ngayon na si Mitch Johnson. Okay, iisa yung hulma eh, pati yung buhok eh. Napansin ko lang. Pero 2-2 tabla yung San Antonio tsaka OKC. Bukas magkakaalaman sino yung which team will have one foot on the door of the NBA Finals dahil game number 5 bukas sa pagitan ng Spurs at ng OKC. Yan, game number 5. So, home court ng Oklahoma City Thunder. 8:30 bukas po ng umaga. Donovan Mitchell finished with 31 points and 4 rebounds. Evan Mobley, 15.7 rebounds and 4 assists. Hindi gumana yung kanilang naging diskarte of bringing in James Harden mid-season sa kanilang koponan. Kinuha nila si James Harden. Naniniwala sila. Ito yung missing piece nila to finally get over the hump. And, well, hindi ko masabing muntiga na kasi na-sweep sila rito eh. So, hindi gumana yung ano nila. Tapos, dun sa naging talo pa nila kanina, sorry, ano nga ba, si James Harden ay meron lamang, James Harden, meron lamang 12 puntos. 12 puntos, 8 points ba doon nang galing from the free throw line. He only took 8 field goal attempts. Meron pa siyang 5 turnovers. Oh, and he played 33 minutes. Ayan, along with Evan Mobley, sila yung dalawa yung may pinaka maraming nilaro dito sa game number 4 kanina. So he only had 12 points in an elimination game. And ito pa naman yung player na inasahan ng Cleveland na makakatulong sa kanila to be the number 1 team in the Eastern Conference and for them to reach the NBA Finals. So maraming usap-usapan ngayon. Ito ba'y babaklasin na this offseason? Ano bang mangyayari sa kanila? Uncertainty ang gumabalot ngayon sa Cleveland Cavaliers. Inanunsyo na rin ngayong araw kung sino-sino yung mga bumubo sa all NBA teams in the first team. Pinangungunahan niya nung tatlong finalists for the MVP award. You have Shai Gilgeous-Alexander of the OKC Thunder, back-to-back MVP. 3-time MVP Nikola Jokic. Victor Wembanyama, the Defensive Player of the Year ng San Antonio. And then you have Luka Doncic ng Lakers at si Cade Cunningham ng Detroit. Now, ang nakakapagtaka rito ha, si Gilgeous-Alexander kasi, tsaka si Nikola Jokic, unanimous choice sila to be in the All-NBA First Team. Si Victor Wembanyama, isang boto lang yung, hindi bumoto sa kanya. Parang ang hirap namang pasayahin nun kung sino mang hindi bumoto kay Victor Wembanyama. He should have been an obvious choice for the All-NBA First Team. Pero napansin mo, no? Isa lang yung nanggaling sa Eastern Conference. The second team, binubuo ni na Jalen Brunson ng New York, the Eastern Conference Finals MVP. Kasama niya dyan si Kevin Durant of the Houston Rockets. Paki-flash nga para may kodigo ako. Ayan, si Kawhi Leonard of the LA Clippers, Donovan Mitchell ng Cleveland at si Jaylen Brown ng Boston. And in the third team, third team yan, Jalen Duren ng Detroit at Chet Holmgren ng OKC, Jalen Johnson ng Atlanta, Tyrese Maxey ng Philadelphia at si Jamal Murray ng Cleveland. Talaga, third team All-NBA ito. Talaga? Parang ito na yata pinakamahinang third team All-NBA na nakita ko. Buti na lang, regular season lang to. Kasi kung kasama playoffs dito, sigurado hindi kasama si Jalen Duren ng Detroit. Ang pangit ng nilaro niya sa playoffs eh. Ewan ko sa taong yan. Sayang tuloy yung pagiging number one team ng ano ng Detroit Pistons sa regular season. 5:50 ang ating oras. Isang mabilis na timeout lang and we'll be back dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Po si Afro Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:52 ang ating oras this Tuesday afternoon. Mabilis na PBA recap sa Commissioner's Cup semis dahil bukas magpapatuloy na ulit itong best of 7 series na to. This past Sunday, umabante na sa series ang Ginebra laban sa Rain or Shine, 103-98 the final score in Game 3. So abante ngayon ang Ginebra 2 games to 1. Scottie Thompson, 25.7 rebounds, 3 steals. At si Justin Brownlee merong 24 points, 9 assists and 8 rebounds. RJ Barrientos may dinagdag na 17 points and 5 assists. Si Scottie ang naging biggest hero para dito sa Ginebra, obviously with his game high total, but malaki yung contribution niya, especially in the end game. Siya yung nagbigay ng 12-point lead dito sa Ginebra, 86-74 in the fourth quarter. And then, after dumikit ng rain or shine to within 5 points, pasok yung tres ni Scottie Thompson, extending the lead to 8 with 2 minutes and 16 seconds to go. And that proved to be enough for Ginebra to hold on dito sa kanilang 5-point win. Sa kabilang koponan, Jalen Johnson, 23 points, 21 rebounds, and 8 assists para sa Elasto Painters. And then in the other game, ang TNT, despite playing without an import, nag-all-Filipino sila, natakasan nila itong Meralco, 77-75, abante na rin sila sa series, 2 games to 1. Ray Nambatak with 18 points, 8 rebounds, Calvin Oftana, 15.7 rebounds. At si Jordan Heading, merong 12 puntos. Binura ng TNT yung 10-point lead ng Meralco sa fourth quarter. Sinimulan ni Oftana yung 7-0 run with a 3-point play. And then later on, another run ng TNT. This one, an 8-0 attack. Nakalimang puntos naman dyan si Brandon Ganuelas-Rosser. Umabante na sila 74-72. Although binawi po ng Meralco yung lamang sa tres ni Chris Newsom with 28 seconds to go, naka-rest makagad. Etong si Roger Pogoy with his own 3-point shot At dun sa last 7 seconds ng laban, sinubukan ni CJ Cancino tsaka ni Bong Quinto na ibigay sa Meralco yung panalo, pero parehong mintes etong dalawang players na to. Marvin Jones led Meralco with 22 points and 15 rebounds. Ngayong araw, May 26, nagpapatuloy na ulit ang aksyon sa French Open, and kasalukuyan, lumalaban na po si Alex Yala against number 17 seed Ivajovic ng USA. First set, dehado ang pambato ng Pilipinas. 4-1 abante po etong si Ivajovic. And although deuce etong 6th game nila in the opening set, ayun, nakuha ni Jovic yung advantage. So again, ongoing po ang laban ni Alex Yala kontra kay Ivajovic. Umahabol si Ayala 4-1 in the opening set sa court 14 ng French Open. So, ilan lang isa yan sa apat na ongoing matches ngayong araw sa women's singles ng French Open. Sino bang highest seeded player pa? I think ang highest seeded player in the women's side na umabot na sa pasok na sa second round, si Elena Rybakina. 6-2 victory against Veronica Erjavec, Rybakina, the number 2 seed, and 6-time Grand Slam champion, 4-time French Open champion, number 3 seed Iga Swiatek, na tinalo si Emerson Jones 6-1, 6-2. Sa men's singles, the highest seeded player na pasok na sa second round is 3rd seed na si Novak Djokovic. 4 sets umabot yung laban niya against Giovanni Pesci Pericard, 5-7, 7-5, 6-1, and 6-4. Now, the highest seeded player na na-eliminate na in the men's singles, etong si Pablo, si number 12 seed Jiří Lehecka na tinalo ni Pablo Carreño Busta 6-3, 7-6, and 6-3. 3 minutes bago mag-alas 6 ng gabi, dyan po magtatapos ang postgame ngayong araw ng Martes. Susunod na Sports 918 until 8 p.m. kasama si Ria Arevalo. Bukas po ulit, pasado alas 5. Postgame tayo. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1270. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog Tagalog-based national language, they also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
12: Amoy pawis, amoy araw.
13: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo.
14: Ma, tama na.
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
18: O ano, game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
26: Flight PR1043, now boarding.
27: Hey, that's us!
28: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
29: Dreaming of love while cruising at high altitude.
30: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
29: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
28: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
30: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
29: Leave all your worries as we soar over the clouds.
28: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
29: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Lumipad na patungo ng Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit.
4: Bago umalis ang Pangulo, inilatag niya ang pangunahing agenda ng kanyang state visit na nataon sa 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
3: Umaasa ang Pangulo na lalong magiging matatag ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng depensa, kalakalan, space technology at iba pa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Lumipad ang Flight PR-001 sakay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagbisita niyang ito sa Japan sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng daigdig. Nais ng Pangulo na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa agrikultura, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology at improvement ng Mindanao, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa Build Better More program ng gobyerno, partikular ang mga railway projects at mga malalaking proyekto sa Mindanao.
7: During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan in bringing our strengthened strategic partnership to greater heights.
6: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon.
7: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
6: Dagdag pa ng Pangulo, isusulong niya ang mga prioridad at interes ng bansa at tatalakayin ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang West Philippine Sea, Gitnang Silangan, ASEAN, pakikipagtulungan sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council.
7: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded, and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis.
6: Magkakaroon din ng imperial audience ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Kabilang din sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kasama ang mga business leaders ng Japan upang hikayatin silang mamuhunan sa bansa at ang pakikipagkita niya sa Philippine community doon. Isang mas matatag na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang layunin ng pagbiyaheng ito ng Pangulo, kung saan inaasahang mas mapalalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa iba pang balita, ipinaubayan ng Malacanang sa mga senator judges at sa publiko ang paghusga kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng litisin sa Senado. Kasabay nito ay nanindigan ang palasyo na dapat managot ang lahat ng dapat managot sa korupsyon. Yan ang ulat ni Crisel Partilla.
8: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
11: Ang Malacanang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial.
8: Sa Hulyo, inaasahang gugulong na ang impeachment trial sa bise na nag-ugat sa umano'y paglulustay ng bilyong-bilyong pisong confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at banta kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
11: Tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
8: Eh paano kung may mga lumitaw na pangalan sa paglilitis na nakaubong opisyal o kaalyado ng administrasyon?
11: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon. Hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon. Dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
8: Sa harap ng posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrators sa madugong laban kontra droga na karang administrasyon, nanindigan ang palasyo na ipatutupad ang kaparehong hakbang na umiral ng makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol upang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso sa ICC.
11: Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang i-violate na rules ang ating gobyerno.
8: Kumpiyansa naman ang Malacañang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika.
11: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
8: Wala rin anyang epekto ang bangayan sa politika sa mga legislative at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
11: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
8: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Binweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang health advocate na nagsampa ng reklamong plunder at technical malversation laban sa kanya. Nag-ukat ang kaso sa paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Panggugulo at harassment case lamang. Ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder at technical malversation na inihain ng health advocate na si Dr. Tony Liachon. Tinukoy ni Liachon ang illegal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Recto, ang paglilipat ng pondo ay ipinag-utos ng batas sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act at isinagawa niya bilang pagtupad lamang sa kanyang tungkulin noong siya ay kalihim pa ng Department of Finance. Ipinunto pa niya na ilang mahistrado ng Korte Suprema na ang nagsabi na wala siyang criminal liability dahil kumilos siya alinsunod sa umiiral na batas. Wala rin anyang intensyong ilihis ang pondo para sa pansariling interes at lalong walang ebidensya na personal siyang nakinabang sa naturang pondo. Iginiit pa ni Recto na sa ngayon ay naibalik na ang 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth. Dagdag ng kalihim, paninirang puri at kasinungalingan ang mga aligasyong siya ay nagpayaman mula sa pondo ng PhilHealth. Tinukoy rin niya ang nagsampa ng kaso bilang isang taong gumagamit umano ng kasinungalingan at galit upang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Tanong ngayon ng kalihim, sino ang nagpupondo sa kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking iskandalo? Sinabi naman ni Liachon na kinikilala niya ang mga pahayag ni Recto, maging ang mga opinyon ng mahistrado ng SC. Nirerespeto anya ito at handa siyang talakayin ang kaso sa tamang forum. Hindi rin anya personal o dahil sa layuning makakuha ng posisyon sa gobyerno ang paghahain niya ng reklamo. Sa halip ay paraan niya ito sa karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang naman ng palasyo ang pagsasampa ng kaso ni Liachon at iginiit na mas maiging hintayin na lamang ang magiging desisyon dito ng korte.
11: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo? O ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
2: Una nang nilinaw ng pamahalaan na walang programa ng PhilHealth ang naapektuhan sa pansamantalang paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Ipinapakansela na ang lisensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humawak ng baril. Kung maaprubahan, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang nasa mahigit 100 baril na nakapangalan sa mambabata, sinang-ulat ni Ryan Nasigas.
12: Ano mang araw mula ngayon ay maaari nang maideklara na loose firearms ang mga baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na rekomenda ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. Ayon kay FEO Service Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Taneo, agad silang nagsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa LTAP ni Bato. Matapos na ipag-utos ng Department of Justice o DOJ ang pagpapa-aresto sa senador.
13: The FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya.
14: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the para. The concerned office of the PNP is processing for the revocation.
12: Ngayong Linggo, inaasahan na ilalabas ng FEO ang resulta ng rekomendasyon kung tuluyan ng kakanselahin ang lisensya ni Bato.
13: The God Senator will be notified of such cancellation. To, kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Yes, he has also that option to surrender those firearms.
12: Pero kung tuluyan ng kanselahin ang lisensya ng mga baril ng senador, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang kanyang mga armas. Dahil kung hindi, maaari daw siyang isailalim sa operasyon dahil lalabas na loose firearms na ang mga ito. Sabi pa ng FEO, hindi naman kinakailangan na siya mismo ang magsuko ng kanyang mga baril. Ang motu proprio investigation ng PNP FEO ay bago pa man ang hiling ng National Bureau of Investigation o NBI na kanselahin na ang mga baril ng nagtatagong senador. Si De La Rosa ay itinuturing ng International Criminal Court or ICC na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ryan Lisigas, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Iginiit ng Korte Suprema na walang material at substantial invasion na nangyari para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
15: Sa opinyon ng mga mahistrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong huwag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawalan ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvick Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status quo ante order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, hinihiling nga ng Justice Department ang kooperasyon ni Attorney Jimmy Bodok para malaman kung nasaan ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik si RR Tubise.
15: Formal nang hininga ng Department of Justice ng impormasyon si Attorney Jimmy Bodok kaugnay ng posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pinadala na ng formal letter request si Bodok matapos umano nitong sabihing alam niya ang kinaroroonan ng senador.
16: This is an opportunity for Attorney Bodok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant.
15: Git ni Vida, hindi umano maaaring gamiting dahilan ang lawyer-client privilege para hindi makipagtulungan sa mga otoridad.
16: My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes.
15: Samantala, naglabas na rin ng subpoena ang Special Panel of Prosecutors sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang sa hinihing dokumento ang out-of-office record ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, security log sa Senado at inventory ng mga baril na pag-aari o nakarehistro sa Senado. Hinihingi rin ng DOJ ang record ng armas na nakita sa video noong May 13 kabilang ang tinutukoy nilang Scorpion. Ayon kay Vida, bahagi ito ng fact-finding investigation sa nangyaring putukan sa Senado kaugnay ng pagtangkang pagsilbi ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Patungkol naman kay Senador Robin Padilla, sinabi ni Vida na pag-aaralan ng panel ang mga naging pag-amin nito na kasama niya si Bato sa paglabas sa Senado sa mga panayam.
16: Ang dami niya na kong inamin na ginawa niya.
17: Meaning, sir, he will be liable for...
16: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty.
15: Pero nilinaw ng DOJ na nasa case build-up stage pa lamang ang usapin. Kapag umabot sa preliminary investigation, doon pa lamang padadala ng abiso ang mga posibleng respondent at bibigyan ng pagkakataong magsumite ng counter-affidavit. Muli namang nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko na.
16: So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod.
15: Samantala, hiniling ng NBI sa PNP na agad kanselahin ang firearms license ni De La Rosa at kumpiskahin ang mahigit 100 baril ng senador. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bodok, wala umanong hawak na impormasyon ang kanilang legal team sa kinaroroonan o kalagayan ng senador. Makikipagtulungan umano sila sa DOJ pero wala umanong ebidensya para sabihing armed and dangerous ang senador. Samantala, batay sa mga impormasyong nakalap ni Vida, nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa PNP sa posibleng kanselasyon ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Pinasinungalingan ng palasyo ang pahayag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa umano'y no-el o no-election sa 2028 at planong term extension umano ng Pangulo. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Diversionary tactic lang ito upang mapagtakpan ang mga totoong issue gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang sabay na pag-alis ni Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa sa Senado at ang nangyaring putukan doon. Itpa ni Castro, may batas patungkol sa eleksyon sa 2028 at laging sumusunod sa batas ang Pangulo. Samantala, ipinagkibit balikat lang ng Pangulo ang pahayag na yan ng kanyang kapatid.
19: Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo.
18: Itinutulak sa Kamara na doblehin ang pensyon ng mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang dignidad at ang bagsalipunan. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
20: 12 milyong lagda para sa matatanda. Yan ang kampanya para suportahan ang lumalakas sa panawagan na maisabatas ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen. Sa kasalukuyan, limitado ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga indigent o mahihirap na senior citizen, kung saan tumatanggap lamang ng 500 piso kada buwan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, isinusulong ni House Committee on Senior Citizens Chairperson at United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay na doblehin ang monthly pension, kung saan hindi bababa sa 1,000 kada buwan ang pensyon para sa parehong indigent at non-indigent senior citizens. Kasunod nito, tinurn over na kahapon ang unang batch ng mga lumagda sa kampanya na nakakalap ng 2 milyong pirma na layuning maisama sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: Nakakalap po kami in less than 2 months ng 2 million signatures and more are coming. At ang projection po namin itong July bago mag-SONA ay maka 5 million po tayo.
20: Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, ang nasabing panukala ay hindi lamang simpleng ayuda, kundi kinikilala nito ang dignidad at ambag ng mga nakakatanda sa lipunan.
22: Na hindi natin dapat tingnan ang ating mga nakakatandang bilang statistik lamang, kundi bilang mga magulang, lolo at lola, at mga Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating inang bayan. That is why the Universal Social Pension is not simply about assistance. It is about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
20: Isinalang na sa House Committee ng Appropriations ang Universal Social Pension Bill na target maaprubahan para sa pagbasa sa plenaryo ng Kamara. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Target ng Department of Social Welfare and Development na matapos ngayong Mayo ang distribusyon ng cash relief assistance para sa transport sector, apektado ng mataas na presyo ng krudo. Yan ang ulat ni Gavel Yagas.
23: Ikinalugod ng service delivery driver na si Johnny Adin ang kanyang natanggap na 5,000 piso mula sa DSWD. Maaga pa lamang pumila na siya para personal na kuhanin ang cash relief assistance na ipinamamahagi ng gobyerno.
24: Maganda, laking tulong sa amin to dahil ang taas ng gasolina hindi si paano sa bigay ng DSWD matutulungan ng mga katulad namin. Laging nasa labas.
23: Ganito rin ang saloobin ni Rick Cantanilla sa natanggap na ayuda.
25: Malaking tulong na to sir sa araw-araw, lalo na sa gas. Tsaka dagdag na rin panggasa sa biyahe namin.
23: Kapwa nagpapasalamat sina Johnny at Rick sa natanggap nilang tulong.
24: Sana laging may ganito para matulungan kaming mga taong bayan na binibigay sa amin ng ayuda.
23: Sinasagawa ngayong araw ang special payout sa punong tanggapan ng DSWD para sa service delivery riders sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong cash relief assistance na tatagal hanggang 29 ng Mayo. Ngayong araw din, isinasagawa ang special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers na hindi pa nakakakuha ng financial assistance sa Makati City Hall Quadrangle, Jose Rizal Elementary School sa Pasay City at sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Susundan naman ito ng special payout sa Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 28 at sa May 29 naman ay gagawin ang special payout sa Parañaque, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Kailangan na magpakita ng valid driver's license kasama ang photocopy ng kanilang lisensya para makuha ang kanilang payout. Hinihikayat rin ng DSWD ang mga driver at rider na sundin ang payout schedule na inilabas ng kagawaran at kanilang kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at hindi pagkakaintindihan. Inaasahan ng DSWD na makukumpleto nila ang cash relief payout para sa lahat ng targeted beneficiaries sa buong bansa pagdating ng katapusan ng Mayo. Tiniyak rin ng kagawaran na sa kanilang koordinasyon sa mga lokal ng pamahalaan at mga transport network companies ay gagawing prioridad ang convenience at ginhawa ng lahat ng beneficiaryo sa lahat ng payout site. Ang isinasagawang special payout ay alinsunod pa rin sa Uplift Collaborative Framework ng pamahalaan na layong matiyak ang agarang pagbangon ng ating mga kababayan na apektado ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasabay din ito ay inaasahan rin na makatatanggap ng tulong ang mga jeepney drivers at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa naisasama sa mga naunang serya ng payout ng kagawaran. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.
4: Patuloy na binabantayan ng Agriculture Department ang pagsunod ng mga retailers sa 50 pesos na price cap sa premium imported rice na 5% broken. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, abot na sa 63% ang compliance rate ng mga rice retailer sa Metro Manila pagdating sa ipinatutupad na price cap. Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng price cap ang DTI, kapulisan at mga LGU upang patuloy rin ang surprise visit sa mga pamilihan at information campaign sa buong bansa. Samantalang nakatakda namang magpatawag ang DA ng stakeholder consultation para sa pagpapatupad ng suggested retail price sa local rice.
0: Sa suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapag dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang parusa po yan.
18: Pinangunahan ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paghahati ng iba't ibang tulong at programa ng Agriculture Department sa Kalinga Province. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
1: Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos program o 20 bigas meron na at pagbibigay ng agriculture support intervention sa Kalinga. Nagpasalamat si Aling Marites sa naturang programa ng pamahalaan dahil dalawang beses siyang naka-avail nito.
5: Kaya't mag-isang babayin, hindi nga preso di bagas lang. Makakakantin na nakakakasyon.
1: Binisita rin ni Secretary Laurel ang National Food Authority Duplex Warehouse sa Bulanao, Tabuk City at inassess ang kasalukuyang rice procurement at storage operation sa lalawigan. Bilang suporta sa pag-unlad sa sektor ng bigas, iminungkahi ng kalihim kay Governor Iduba ang pagtatatag ng karagdagang sistema sa pagproseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa Bulanao sa susunod na taon, kabilang ang mga plano sa pagpapalawak ng kapasidad ng bodegas sa Rizal. Ginanap din ang Farmers Dialogue kung saan ibinahagi ng mga lokal na magsasaka ang kanilang concern.
7: Maraming hangarin ay palaging kung mababawasan ko ang importasyon, di ba may dapusin, mababawasan ko yan. Yan yung parang grado ko eh. Kung pumapasaka ako bilang yun yung kahilihin ko, hindi. Diba? So So, sa onion, ang plano namin by 2020, hindi na natin kailangan mag-import sa onions, di ba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%.
1: Mahigit 4.6 million pesos ang halaga ng agricultural support interventions ang ipinagkaloob ng DA sa lalawigan kasabay ng agriservisyo caravan. 21 farmers organization ang tumanggap ng farm machineries gaya ng corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter at iba pa. May pagkaloob ang mga ito sa ilalim ng programa ng ahensya bilang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program at High Value Crops Development Program. Tumanggap din ang 13 corn farmers ng mahigit 161,000 pesos crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation.
7: Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importation is bad. Importation is dead. It is not bad. It is bad pag sobra. Yun ang kailangan talaga ng ating bansa is tumaas ang production at pababain yung importasyon. Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin yung import yung production kung pinapatay mismo ng batas na yun yung ating industriya?
1: Samantala, pinarangalan ng lalawigan si Francisco Chu Laurel Jr. bilang adopted son of Kalinga at napangalan ng Giyawan. Ang pangalang Giyawan ay mula sa lahi ng iginagalang na leader ng tribo mula sa Pantikian sa lugar ng Banaw. Ang mabanging bahagi ng lupain ay ginawang produktibong bukirin ni Giyawan sa pamamagitan ng irigasyon, masigasig na pagtatrabaho at pamumunong tumiyak sa seguridad ng pagkain at pag-unlad para sa lalawigan. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Pansamantala po natin, binubutol ang PTV Ulat Bayan para magbigay daan sa kilos ng paning pampangulohan ni Pangulong Ferdinand Ana Marcos Jr. kung saan nakipag-meet siya sa Filipino community sa Japan. Andyan ang ating kasama, si Raquel Bayan. Raquel?
8: Yes, magandang hapon. Exactly 5:31 oras dito sa Pilipinas, dumating na sa Tokyo, Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa apat na araw na state visit. Ang unang sugudan ni Pangulong Ferdinand Ana Marcos Jr. pagkalapag sa Tokyo ay yung kanyang pakikipag daw pang palad sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Base sa tala ng DSA, nasa higit 349,000 yung mga Pilipino na nasa Japan. Kasama ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at ilang sa mga miyembro ng gabinete and going na itong welcome event sa Pangulo, pakinggan natin.
9: Pamamahalaan, mga minamahal pong kaibigan at kababayan.
10: Mga Ginoo at Ginang, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga kapwa ko Pilipino dito sa Japan, isang napakalaking karangalan at kagalakan para sa ating buong komunidad ang magsama-sama sa makasaysayang araw na ito. Nagtitipon tayo ngayon upang magbigay ng mainit na pagtanggap sa ating Pangulo para sa kanyang opisyal na state visit dito sa Japan. Ang inyong pagdalo rito mula sa iba't ibang lugar dito sa Japan ay patunay ng ating nagkakaisang puso at walang pagmamaliw na pagmamahal sa sariling bayan. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbisita ng ating Pangulo at ng Unang Ginang. Ito rin ay bilang pagkilala sa inyong sipag, tiyaga, katatagan at sa napakalaki at napakahalagang kontribusyon bilang mga makabagong bayani na nagbibigay karangalan sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Our gathering this evening is a reiteration of the importance that our president places on the Filipino community here in Japan. Tonight, we honor and celebrate your strength and resilience. Mahal na Pangulo, ang inyong pagdating sa araw na ito ay isang makapangyarihang pagpatotoo sa pagkilala ng pamahalaan sa mahalagang ambag, sa mga hamon at realidad na kinakaharap ng mga Pilipino sa ibang bansa. I am confident that your engagements will be fruitful and inspiring, reflecting our government's unwavering commitment to the welfare, protection, and empowerment of Filipinos in Japan and overseas. Makaasa kayo na ang inyong embahada at mga konsuladong panlahat ay laging naririto upang magsilbi sa inyo, makinig sa inyo, at dumamay sa inyo sa bawat layunin, sa bawat pangarap, at sa bawat tagumpay na inyong makakamtan. Muli po, isang maalab na pagbati at buong pusong pasasalamat sa inyong lahat. Nawa ay maging puno ng inspirasyon, pag-asa, at pagkakaisa ang araw na ito para sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga Pilipino sa Japan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Maraming salamat po, Ambassador Melen J. Garcia Albano. Upang handugan tayo ng mga awiting bubuhay sa ating pagka-Pilipino, ang kompositor ng mga awiting gaya ng handog, Ako'y Isang Pinoy, Upuan at Marami Pang Iba.

0: Balikan po natin ang ulat bayan sa PTV.
1: Inaasahang mas makikilala pa ng mga Pilipino ang iba't ibang tanawin sa Seoul, ang capital ng South Korea. Kasabay nito ang pagpapalakas din ng kooperasyon ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Isa na nga ba ang Seoul sa susunod ninyong destinasyon? Kung oo, eh tara na! Sore, kacha, annyeong! Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon kaninang alas 6:31 ng gabi. Kabilang sa aktividad ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community sa Japan bilang bahagi ng kanyang state visit. Hatid ng Pangulo mga bagong programa ng pamahalaan para sa mga OFWs, pagpulong din ng Pangulo sa mga kinatawan ng Japanese shipping industry. Samantala, naglunsad ng National Reintegration Network Fair at Servisyo Caravan ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers para matulungan ang mga repatriated overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Nagbigay din ng mga startup capital, loan facilitation program at upskilling scholarships ang pamahalaan para sa kabuhayan ng mga nagbabalik bayan.
3: We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na alam nyo, Yusek March, 70% no ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost ano po, as I said, over 70%.
4: Nagpapaulan ng tatlong weather system sa bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Lanao del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Same weather condition naman ang dala ng trough o yung buntot nitong tropical depression sa nalalabing bahagi yan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang bagyo na nasa labas nga ng PAR ay tinatayang papasok sa araw ng Huwebes at tatawagin yan bagyong Domeng. Pag-iilaw po ng PAGASA, wala ito nga direktang o magiging direktang epekto sa bansa. Bagamat aabot yan, posibleng umabot sa tropical storm or typhoon category, lilihis naman din ito papalayo ng ating bansa. Gayunpaman, mas palalakasin nito ang southwesterlies na siyang magdadala ng mabigat at tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Paglilinaw din ng PAGASA, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Tinatayang magsisimula ang rainy season sa pangalawang linggo ng Hunyo. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Laia, Pasay City, tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius ang heat index. Ayon naman sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa 49 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Tau, Kamiling, sa Tarlac. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 43 or 42 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat lipid. Panapanunin.
2: Samantala, tinapos na ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City matapos na wala nang matukoy na buhay sa ilalim ng guho. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Mula search and rescue operation, nagsisimula na ang retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos gumamit ang mga rescuers ng mga equipment para makapag-detect ng buhay sa gumuhong gusali kagabi. Gayun din

0: pagtulong ng mga rescue dogs upang matukoy kung may natitira pang buhay sa lugar. Bigo pa rin silang makakuha ng anumang palatandaan.
1: Pag-desisyonan po ito after nung briefing last night, kasama ang Pasig City LGU, ginamit po yung kanilang life locator equipment. Yung kung pinaka-final testing nila na ginanap po last night around the past 6 p.m. naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator, indicating no signs of life.
0: Nagsimula na ngayong araw ang operasyon sa pagsasaayos ng lugar para sa retrieval, para sa kaligtasan ng lahat. Pinalalayo muna ang ilang kawanin ng ahensya at media sa gumuhong gusali. Para magbigay ng espasyo sa mga equipment pantanggal ng mga debris, una nilang gagawin ay ang mano-manong pagputol ng mga scaffolding at aalisin ang mga tipak ng semento. Sa oras na magkaroon ng hindi maayos na paggalaw habang ginagawa ang operasyon, ay pansamantala nila itong ititigil.
2: Before we could clear that, we also need pa rin ng extra precaution, no? Because syempre kahit po sabihin na natin na wala ng life dyan, but there are still bodies. Hindi po natin gugustuhin na ma-wreck din yung katawan ng mga bodies. Kailangan pa rin po natin silang i-retrieve.
0: Ang ilang pamilya naman ng mga biktima ay patuloy na nag-aantay at nagbabaka sakali na makuha pa ng buhay ang kanilang kaanak. Naging emosyonal naman si Sahili matapos niyang linawin na ginagawa ng mga rescuers ang lahat para mailigtas sa mga biktima sa trahedya.
2: Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhayin na maisisave namin.
0: Hinihiling din ng otoridad ang kooperasyon ng mga kaanak na makipag-ugnayan sa kanila para ma-identify o ma-verify ang mga katawan na kanilang makukuha. Kasabay ng isinasagawang retrieval operations, gumugulong na rin ang investigasyon sa kaso. Binigyang diin din ng opisyal ang pananagutan ng establishmento, lalo't na pag-alamang may mga trabador o manong natutulog sa loob ng ginagawang estruktura. Sa ngayon, hindi pa rin tumutugon ang owner at contractor ng gusali. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: 24 na Chinese nationals ang arestado sa Davao del Norte dahil sa ilang paglabag sa immigration laws gaya ng pagtatrabaho ng walang visa at overstaying. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
4: Nasakote ang 24 na Chinese nationals sa ikinasang joint law enforcement operation ng Bureau of Immigration Regional Office 11. Kasama ang 10th Infantry Division sa Barangay New Little Panay, Panabos City, Davao del Norte kahapon. Inaresto ang mga dayuhan matapos makitaan ng iba't ibang immigration violations, kabilang ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang kinakailangang visa o permit, at overstaying habang nasasangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho. Lumabas din na ilan sa mga naarestong Chinese nationals ay nagtatrabaho sa ibang kumpanya at hindi sa kumpanyang nagpetisyon para sa kanilang visa. Ang iba naman ay nagtatrabaho kahit tourist visa lamang ang hawak.
5: Pag napatunayan po na meron silang mga ano, magkakaroon ko po yun ng filing of immigration charges. Saka po sila dadalhin doon. At saka po sila after that kung mapatunayan is doon pa lang po yung deportation. So malayo pa po yung ano. Yung proseso na yun, ma'am.
4: Nanatili muna sa isang compound ng oil company sa Panabos City ang mga nahuling dayuhan para iproseso at dokumentasyon ng mga immigration officers.
5: Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang investigation doon po mismo sa compound kung saan po sila na abutan, no, sa Purpur Barangay Little Panay, Panabos City, Davao del Norte.
4: Magpapatuloy ang 10th Infantry Division sa pagsuporta sa mga enforcement operations ng iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang seguridad ng publiko at maprotektahan ang pambansang interes sa loob ng kanilang area of operations. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, well-maintained umano ang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force na binili noong 2011. Ito yung sa kabila ng pagbaksak ng isa sa mga ito sa Benguet noong nakaraang linggo kung saan nasuwi ang dalawang piloto ng PAF. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at lahat ng aspekto ay sinisiyasat habang nanatiling grounded ang iba pang kapareho na eroplano. Nakatakda naman ng ilibing ang mga nasawing pilotong sakay ng bumagsak na eroplano na sina First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo.
7: We cannot just box in dun sa human factor. It may be also material. It may be also the weather. So, kumbaga, napakaraming aspeto na dapat po nating ikonsidera before we zoom in on what particular result, no? Kung ano po yung cause noon.
3: Pinalakas pa ng isang grupo ang kanilang koneksyon at kolaborasyon sa isinagawang 37th REAC National Convention sa Davao City. Layon ng nagkaurang pagsasanay na mapabilis pa ang serbisyo para sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
4: Sa layuning mapalakas ang koneksyon at kolaborasyon sa mga miyembro ng Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines sa buong bansa, isinagawa ang 37th REACT National Convention sa Davao City. Taong 1979, itinatag ang naturang non-profit organization na naglalayong tumulong sa disaster risk reduction, medical missions at emergency response operations sa pamamagitan ng paggamit ng radio communications katuwang ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Dahil lumaki na ang organisasyon, tumutulong na rin sila ngayon sa mga relief operations.
8: We are more on communications actually, pero as time goes by, na-engage na kami sa mga civic activities like donations, yung mga relief goods, ganun. Pero more on communications kami.
4: Pagkalipas ng mahigit 40 taon, ang dating nakatuon lamang sa radio communications ay may mas malaki na ngayong papel sa lipunan. May kakayahan na rin sila at mga kagamitang maaaring magamit sa oras ng pangangailangan sa kanilang serbisyo. Bagamat laganap na ang paggamit ng cellphone, napatunayan na higit na maaasahan pa rin ang mga handheld radio sa komunikasyon, lalo na sa panahon ng bagyo at sakuna.
9: Kasi noon, para ano lang tayo yung sabi nga, mga report-report lang, medyo nag-enhance kami. May mga training na, may mga... Kumbaga, nagkaroon na tayo ng mga paglilingkod sa bayan na yung mga may sariling fire truck na, yung mga grupo, may mga ambulansya, yon. So, practically ngayon, mas maganda na ang aming mission. Nag-iba na. Not only for community, but for the whole country.
4: Samantala, naging emosyonal naman ang 69 years old na si Arnie, isang aktibong miyembro ng organisasyon sa loob ng mahigit 40 taon nang balikan niya ang kanyang karanasan sa loob ng 4 dekada. 29 years old lamang siya nang maging miyembro ng naturang organisasyon. Sa kabila ng kanyang edad, pinili pa rin niyang manatiling aktibong miyembro ng REACT Philippines upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan.
10: Kung lang natin, nagtetrain kami ng mga bata, mga young, mahina ng katawan namin, kaya we have to recruit ng mga new members, quality members.
4: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagsasanay sa mga kabataang sumali sa organisasyon upang mas mapabilis pa ang kanilang serbisyo sa mga lugar na labis na nangangailangan. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Lalo pang pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status na nakataas ngayon sa Visayas Grid dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Sa inilabas na update ng NGCP kaninang hapon, nakataas ang yellow alert status mula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayong araw, umabot sa 2,333 megawatts ang peak demand o pinakamataas na konsumo ng kuryente kung saan malapit na ito sa kapasidad nito na 2,509 megawatts. Pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng extended yellow alert ay ang forced outage ng PEDC Unit 2. Bukod dito, malaking bawas din sa supply ang sunod-sunod na shutdown ng mga planta. Aabot sa 960.55 megawatts ng kuryente ang kasalukuyang nawawala sa grid dahil sa 14 na planta ang nakaranas ng forced outage ngayong buwan ng Mayo. Mayroon ring mga planta ang hindi pa rin nakababalik sa operasyon mula pa noong Marso, maging mula noong 2021 hanggang 2025. Paalala po ng NGCP, magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na pagsapit ng peak hours. nagkaroon ng pambihirang pagtatakpo ang global girl group na Katsai at ang K-pop superstars BTS sa backstage ng kanilang world tour. Samantalang ibinahagi ng aktres na si Judy Santamaria ang mga karanasan niya sa pagbuo ng reality cooking show na Kumusta sa South Korea. Narito ang ulat.
11: Pambihira at makabuluhan ang naging karanasan ng aktres na si Judy Santamaria habang binubuo nito ang isang Filipino pop-up restaurant sa South Korea kasama sina South Korean actor Ji Chang-wook, Janela Salvador, Fansin Diaz, RC Muñoz at Filipino chef JP Anglo. Sa isang post sa Instagram kamakailan, nagbahagi ang aktres ng kanyang reflection at behind the scenes sa kanilang star-studded reality show sa pagbuo ng Kumusta pop-up restaurant. Hindi anya madali ang pagbuo nito sa Gangnam. Ibinahagi ng aktres sa isang press conference na umabot sila ng 12 hours sa pagtatrabaho sa restaurant sa loob ng isang linggo. Habang naghahanda, nagluluto at naghahain sila ng mga pagkain sa mga customer. Sa hulihan niya ay naging higit pa sa reality show ang Kumusta dahil sa nabuong pagkakaibigan, cultural exchange maging ang teamwork. Ang karanasan din ang nagtulak sa kanya sa labas ng kanyang comfort zone. Kabilang sa mga pinakamalaking hadlang ay ang lamig ng panahon sa South Korea. Ngunit sa kabila ng lahat ng challenges, inilarawan ni Judy ang pambihirang pagkakataon bilang malalim at makabuluhan para sa kanya. Isang once-in-a-lifetime experience nang makita sa backstage ng global girl group Katsai ng K-pop superstars BTS. Sa Las Vegas, stop nito para sa kanilang arirang world tour. Spotted nga doon ng ilang mga fans ang Katsai member sa pangalawang gabi ng naturang concert sa Vegas ng BTS. Inireveal din ng BTS member na si Jungkook na ang trio ay personal na bumisita pa sa kanila sa backstage. Sa kanyang latest Instagram vlog, ipinasilip ni Jungkook ang kanilang preps.
12: Hey!
11: At maya-maya lang din ay dumating ang Katsai members na sina Sophia, Yunji at Megan. May dala rin sila ng mga surprise gifts. Doon na nagsimula ang sandali nilang bonding with the supergroup. Samantala, ibinahagi rin ni Sophia and Yunji ang kanilang special meet with BTS. Inamin din ito na overwhelmed sila sa pagkakataon.
13: Meet and greet with them. And after that, I was like, my brain was blanked. And I was like, The whole time we got to do a meet and greet before the concert, before they got on stage. Yeah. And yeah, we got to meet all the members and they were all so down to earth. They were so kind. I was being a yappatron again. I was like yapping, but in a good way. Like we were all yapping and it was really nice. Yeah, they were so kind. And then I know I looked to my right and Yunji wasn't speaking.
14: No, so I was trying to be like, she was trying to compose herself, and then I was like "You're just Korean. She can speak Korean, right? You can speak Korean."
13: And my heart dropped. And then she said that, and I was like.
11: Kasunod ng pag-vlog ni Jungkook, ang mga magulang ni Sophia, na sina Carla Guevara at Chef Godfrey Laforteza ay nakiisa rin sa tuwa. Hindi rin nila maitago ang kanilang saya sa inilarawan nilang dream come true para sa kanilang anak. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: Samantala, posibleng maghahain na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Senador Jinko Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga susunod na araw kaugnay ng mga issue sa flood control projects. Inangulat ni Rod Lagusa.
15: Posibleng maghain na ng kasong plunder at malversation sa Huwebes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng isyu ng flood control projects.
16: Kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
15: Ayon kay Rimulya, gusto nilang hawak na nila lahat ng mga ebidensya kung saan nais nila ng tuloy-tuloy na pagdinig. May mga co-accused anya dito sa estrada kung saan ang ilan dito ay naging state witness na. At dahil linog na rin, posibleng sa loob ng dalawang linggo ay maaari na rin silang makapagsampa ng kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin ang issue ng flood control projects. kasunod rin ng rekomendasyon ng DOJ at sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman. Pagkakataon niya ito na muling ma-revisit ng korte ang doctrine ng plunder. Pagdating naman kay dating House Speaker Martin Romualdez, may inihahandaan niya sila na isa pang money laundering case.
16: At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
15: Anya, maraming caucus si Romualdez dito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipapasabihin ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations, pero ayaw anya ibigay ng Committee Secretariat ito. Ayon kay Rimulya, kanila nang ipinapasabihin ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations, pero ayaw anya ibigay ito ng Committee Secretariat. Naharap din sa reklamong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunoy 75 million pesos na campaign donation. Habang naharap din sa tatlong counts ng indirect bribery si Marcoleta, kusang nagsagot na ng pagdinigang Sandigan Bayan 7th Division sailing ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban sa apat dahil flight risk umano ang mga ito.
16: Lahat ng ebidensya nito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain.
15: Dagdag pa ni Rimulya, may pinag-aaralan pa sila na mabibigat na kaso kaya maingat sila sa pagkalap ng mga ebidensya. Pero nanatiling bukas sila para sa restitution o pagbabalik ng pera sa pamahalaan. Posible rin anya na tatlo pang senador ang kanilang makasuhan. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring shooting incident sa Senado, sumulat na rin si Rimulya kay Senate President Alan Peter Cayetano kasunod na kanyang makita na nasa Senado pa rin si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na una nang sinuspinde pero wala pa anyang tugon si Cayetano kaugnay nito. Anya kanilang ipapasabi na si Plasca habang nagsimula ng imbitahan ng mga miyembro ng media na una nang pinagsusumite ng affidavit kaugnay na nangyari. Kasama rin sa investigasyon ng mga public pronouncement ng mga senador gaya ng mga nasa Facebook Live at naging pag-alis si Senator Bato de Rosa sa Senado kasama si Senator Robin Padilla. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. At yan po ang maiinit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Diane Carell ng inyong Pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
18: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
18: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
12: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
21: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
22: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
20: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
21: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo! Publiko.
23: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments.
0: Pangsamantala na po natin pinuputol lang ating programa para magbigay daan sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Raquel?
3: Yes, Lord, pakinggan na natin sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Ang natanggap kong salubong sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Foreign Affairs sa Secretary Maria Teresa Lazaro at sa kanyang pagpakilala. Ay papakilala ko rin po. Let me introduce some of the members of the cabinet that are here with me. Dahil marami tayong gagawin at marami tayong kakausapin, hindi lamang sa pamahalaan ng Japan, kung hindi pati na ang mga private sector na sana maging partner natin sa Pilipinas. Andito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel Jr. Public Secretary, Secretary Vince Zison of the DPWH.
5: Ano yung kumanta ka kanina?
4: Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque. Ang ating bagong kalihim ng Department of Tourism, palagay ko marami sa inyo ay may kilala sa kanya, ang ating Secretary of Tourism, Secretary Maria Bernardita Angara Matay. Dita. Ang susunod kong ipapakilala, ito na po ang pinaka-overwork ng Cabinet Secretary sa nakaraang ilang buwan. Hindi na po natutulog at walang ginawa kung hindi ayusin ang sitwasyon sa Pilipinas tungkol sa enerhiya. Ating Energy Secretary, Secretary Sharon Garin. Andito rin ang Secretary ng DOTA, Department of Transport, Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang kalihim naman ng Department of Migrant Workers, ito ang department na ginawa para sa lahat ng mga Pilipino na namumuhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. At ang susunod naman ay ang secretary, ang isang cabinet secretary na siyang namumuno ng ating economic planning. Ito po ang Department of Development, our Economic Planning and Development Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ang PISO, Communications Secretary, Secretary Dave Gomez. Our National Security Advisor, where is our Ed Oban Jr. Babatiin ko rin siyempre ang ating butihing ambassador na matagal ko na pong kaibigan, Ambassador Sinama na rin niya yung kanyang better half. Nandito rin si Isabella Gobernador Rod Albano. Nakijangkit. Representative Maria Rachel Arenas. The Overseas Welfare Administration, OWA, Overseas Welfare Administration, PY Kaunan. Aba, siguro talagang ginagawa nila yung trabaho nila mabuti at malakas ang palakpak nila. Mabuti yan. It's good to hear. Siyempre, hindi pwedeng makumpleto ang aking mga babatiin. Babatiin po natin ang ating First Lady. First Lady, please. Ang aking mga kasama sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Konbanwa. Muli po, ako'y naririto ang inyong habang lingkod sa bawat pagkakataong ibinibigay sa akin na makaharap ang ating mga kababayan sa Ibayong Dagat. Iisa ang aking nararamdaman. Malalim ang napasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at Hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan. Ang ating pong muling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Pinaunlakan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan, gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pangrehiyon at marami pang iba. Napapanahon din ang ating pagbisita dito dahil ngayong taon ay ipinagdidiriwang natin ang 70th anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, nabatid natin ang agaran at matindi ng epekto sa Pilipinas ng krisis sa ibang panig ng daigdig. Ilang linggo lamang mula nang sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, naramdaman natin ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaagad naman tumugon ang inyong pamahalaan at pinairal ang State of National Energy Emergency. Ipinatupad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o tawag ay Uplift Program kung saan nagsanipwersa ang buong pamahalaan. Mapigilan ang pag-hoarding ng langis para ma-optimize ang ating mga fuel at kaagad na pagkakaabot ng tulong para sa mga nawala ng hanap buhay sa lahat ng industriya, sa transportasyon, sa kasiguruhan ng pagkain. Pinatunayan din ng krisis na hindi maibubukod ang Pilipinas sa epekto ng pagkakaantala ng supply ng langis. At walang bansang kayang lutasin ang krisis ng enerhiya ngayon na nag-iisa. Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap na naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan. Ngunit, sa kabila ng dami at bigat ng mga gawaing ito, tiniyak ko po makipagkita sa inyo ang aking mga minamahal na kababayan.
6: PPM!
4: nakatira ako sa abroad. Siyempre, paminsan-minsan magpupulong ganito mga Pilipino, yung Philippine community. At talagang lagi ko magdagsasama lagi ako ng kaibigan na tiga doon. Sinasabi ko, ngayon ka lang makakita ng party na ganito. Ito mga Pilipino, walang tigil ito. Sasabi, hindi ka makaupo na hindi ka kumakain. Hindi ka pwedeng nakatayo na hindi ka kumakanta o sumasayaw. Kaya sabi, kaya naman, nakita naman natin naalala ko ulit yung aming mga meeting at napakasaya ninyo, ang sarap ninyong kasama. So, bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pakikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat. At katulad noong huling beses na ako'y humarap sa inyo, nais kong muling manawagan sa mga kabataan Pilipino na nandito sa Japan. To you, our dear young Filipino citizens living here in Japan, in the midst of the challenges and uncertainties in the world today, I encourage you to take advantage of all the opportunities available to you in this country. And in return, contribute positively to the society that you have taken as your own. It is my fervent hope that you succeed in all your endeavors in your chosen careers, whether it be business, the arts, professional arena, the service sector, or in sports. I urge you to make a good account of yourselves and be proud of your heritage as Filipinos. We all agree that living in Japan requires a delicate balance. Japan is a nation of profound tradition, structure, and etiquette. For us to thrive here, we need to be masters of the art of integration. We must respect the local laws, embrace the culture, and learn the language. However, integration does not mean assimilation. It does not mean forgetting your roots and abandoning who you truly are. Our greatest asset is our unique identity. Let your Filipino heritage emanate from you in your daily interactions while still being mindful of social norms. And watch it enrich your social environment and spheres of influence. You are the torch bearers of the next 70 years of our relations with Japan. Through you, the legacy of the brotherhood and friendship that we have forged will carry on. It is in you that the dreams and aspirations of the past are realized and the doors to the future are open. It is in you that the discipline and focus of the Japanese are blended with the creativity, the passion and resilience of the Filipino. The bridges and connections we have built over the decades of our relationship with Japan remain as strong and as steady as ever. As we continue to further strengthen the ties that bind us, we look to you to preserve and enrich these living connections when our time has passed. The future is yours. The peace and prosperity it bears is your inheritance. At sa inyo naman, sa mga magulang at mga nakakatanda sa komunidad, walang hanggang pasasalamat at pagpupugay ang inaalay sa inyo ng inyong pamahalaan. Kinikilala namin ang inyong pagsisikap na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saan man sa mundo. We recognize that it was you who paved the way when Japan was much harder to navigate for the younger generations now can follow. We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan.
6: Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na napatuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan. I am certain that the true value of Filipinos in Japan does not go unnoticed. For decades, our community has thrived and has integrated deeply into the threads of Japanese society. Our character and our culture of caring, pakikipagkapwa-tao, and malasakit are among the hallmarks of what make Filipinos a reassuring and valued presence in communities navigating the challenges of modern life, including isolation and a growing need for human connection. Manatili po tayong tunay na kaibigan ng mga Hapon sa ating mga komunidad at pamayanan nang sa gayon ay maipakita at maipabatid natin sa kanila ang pagiging tunay na Pilipino. Bilang isang bansa at pamayanan, ipaabot at iparamdam natin sa kanila na tayo ay kanilang kabalikat sa pagharap sa mga suliranin at hamon ng ating mga dinadanas. Naniniwala po ako na kung maayos at naaayon sa batas ang ating pamumuhay, patuloy na yayabong at ang pamayanan ng Pilipino dito sa Pilipinas. As our community grows across Japan from Hokkaido all the way to Okinawa, our strength lies in our firm adherence to our faith and our national identity. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po. Thank you.
3: Tapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. sa harap ng Filipino community sa Japan. Sabi ng Pangulo, malaking bagay itong pagkakataon na makaharap ng mga Pilipino sa Tokyo. Bago pa raw humarap ang Philippine delegation sa mga lugar ng Japan, nabuti nila Pangulo Marcos na unahin yung pagharap sa ating mga kababayan doon. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa sipag, sa dedikasyon at sa sakripisyo ng mga Pilipino sa Japan na may ituturing anya ng mukha ng Pilipinas sa Japan. Ikunento rin ni Pangulong Marcos yung ilan sa mga nagaganap dito sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan, partikular yung epekto ng Middle East crisis sa bansa. Idinetalye ni Pangulong Marcos para sa Filipino community doon kung ano yung ginagawa ng Marcos administration para tugunan ito. Kanina dadyag yung pagbuo sa uplift committee at yung mga ginagawang hakbang ng uplift committee para matulungan yung ating mga kababayan, lalo na yung vulnerable sector na pinapaapektado ng Middle East crisis. Kadilang din dyan yung mga assistance sa naibibigay sa vulnerable sector at maging yung mga effort ng administrasyon para matiyak si food security sa Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo, marami yung gagawin ng Philippine delegation sa Japan para sa state visit, para sa apat na araw na state visit na ito ni Pangulong Marcos. Kabilang na rin dito yung personal na pagpapabot ng pamahalaan ng pasasalamat sa mga lider ng Japan para sa pagprotekta sa kapakanan ng mga Pilipino doon. Ginamit yung Pangulong Marcos yung pagkakataon para sa mga batang Pilipino sa Japan, yung youth sa Japan, na i-take advantage daw lahat ng oportunidad sa Japan. At bilang sukli, tumulong daw sila sa pagpapaunlabi ng bansa at manatiling proud sa kanilang pagiging mga Pilipino dahil yung mga success daw nila tagumpay rin para sa Pilipinas. So para rin si Pangulong Marcos sa mga kabataang Pilipino sa Japan na huwag kalimutan yung kanilang Filipino heritage kahit doon na sila nakatira sa Japan, lalo sila pa rin yung magsisilbing legacy ng pagkakaibigan ng Japan at ang Pilipinas. Sa mga nakatatandang Pilipino naman sa Japan, nagpasalamat rin si Pangulong Marcos at nagbigay pugay sa mga ito, lalo't sila daw yung mga nauna, yung mga talaga nagsakripisyo at nagsilbing daan para maging mas madali yung pagpasok o pananatili ng mga bagong henerasyon ng mga Pilipino sa Japan. At inaasahan ni Pangulong Marcos na patuloy na magbigay ng karangalan yung ating mga OFW sa Japan para sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang pagiging masunurin sa batas. At manatili niya na tunay na kaibigan ng Japanese nationals, yung mga Pilipino, at iparamdam na ang mga Pilipino kabalikat ng Japan sa pagharap sa mga suliran nila at ang mga hamon sa buhay. Ito din muna, North, yung mga pinag-uulo aktibidad ni Pangulong Marcos sa Japan mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas na kalbayan ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayala.
9: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
9: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
11: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
9: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
9: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
11: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
9: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
11: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
9: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.

0: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:38 in the evening at eto na po ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang gabi sa ating lahat. It's 26 May of 2026 and it's a Tuesday at kanina po inyo po natunghayan ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng mga Filipino community sa kanyang visit sa Japan. Ngayon naman pag-uusapan natin dahil mainit yung topic on the coming Bangsamoro parliamentary election and for how many weeks, ito na yung pinag-uusapan natin. And hindi may iwasan that come election, talagang marami din ng mga issues na lumalabas. Contradicting parties, mga issues, mga ganyan. And to give us a broad a perspective on what is happening and so was his comment, her comment rather, sa dynamics in BARM leadership and election and its effects sa peace process. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung peace process natin. Ha? Yun po yung ano. I think dapat na ilagay natin point no kasama sa pag-uusapan natin. Nasa linya na ating telepono former chairperson ng GPHMILF Peace Talks si Professor Miriam Coronel Ferrer. Ma'am, magandang gabi po. Assalamu alaikum. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo at sa pagkakataon pong ito.
4: Malikom salam, magandang gabi rin po sa inyong lahat.
3: Maraming salamat po at nakasama namin kayo dito sa ating programa Salam Radio. It's the first Muslim-oriented program under the Presidential Communications Office and napakalaki po ng inyong po napanggampanan during the time on the MILF GPH Peace Talks. At hanggang ngayon, talagang nandun pa rin po kayo nakatutok. Pero just few weeks ago, naglabas po kayo ng inyong saloobin patungkol dito. Pero bago natin yan po pag-usapan, on the light of our listeners, how does the government got into the GPH-MILF peace process po? On your recollection as the former chair ng GPH-MILF peace process.
4: Alam naman siguro natin na talagang matagal na panahon ang inabot para makarating sa comprehensive agreement on the Bangsamoro. At nangyari na nga yan noong 2014. So pinagtagumpay ng lahat ito at pinangalagaan pa rin ng marami. Bagamat talagang napakabagal ng nangyaring implementasyon, inabot ng 4 taon bago na ipasa yung Bangsamoro Organic Law. At ngayon ay nakasuspend din naman ang pagbubuo ng normalization, nung pagtatapos sa normalization annex na maraming sangkap yan at sa

0: Yung pa, sa ngayon na ating pinagdadaanan, reminder lang para sa ating mga kababayan, although nagkaroon ng pagpirmahan ng peace talks, how do you see po yung ngayon na nangyayari sa BARMM?
1: Gaya ng marami siguro, nababahala tayo sa medyo hindi maayos na naging proseso sa kabuuanan, no? Sa maraming dahilan. Mm-hmm. Pero ang pinaka nakakabahala ngayon ay sa usapin nung pagtatapos nung ilan aspeto ng peace agreement, nakasuspend pa rin itong process na to. Pati ang gobyerno, bagamat nagkaroon na ng bagong presidential advisor on peace, reconciliation, and unity, ay hindi pa rin talaga nakapagbuo ng negotiating panel nila. Tapos ito naman, election, siguro naman matutuloy na ito, pero nakikita natin ngayon yung init ng politika.
0: Na, oo, talaga.
1: Na alam naman natin, no? Nagkakaroon na ng mga kaguluhan kaugnay niyang pag-align ng iba't ibang mga personalidad at saka partido para sa darating na eleksyon.
0: Unahin mo muna natin doon po sa nabagid nyo on the side of the government. Tama po kayo na wala pang GP. Wala pa pong pumapalit sa inyo technically, di ba?
1: Sa kay Chair Yano na
0: mula kay Yano, yes.
1: Oo. Yes, oo. Sa implementing panel, ano, wala pang na-designate mula noon, at saka sa bahagi naman ng MLF, sinuspend pa rin nila.
0: Of course, wala kasing GPH panel, no? Which is ito yung hinihiling actually ng MLF na sana ang gobyerno ilagyan na po. Gaano po ka-importante na malagyan po ito ng chair?
1: Importante yan kasi maraming parallel na aspeto yung ano yung pagsasatupad ng peace agreement. Mm-hmm. Isa na nga yung sa governance aspects at saka andyan na yung election at saka andyan na yung BARM. At sana hindi na talaga ma-postpone yung election, ano. Tapos sa aspeto naman nung ano nang mangyayari sa dating mga combatants, sa mga combatants. Mm-hmm. Yan yung isang aspeto na nakapaloob sa iba pang infrastruktura. May sariling infrastructure yan. At ang nasa taas ng infrastructure na yan ay yung dalawang panels ng government at saka ng MILF. Sa baba nito, yung iba't ibang mga bodies, no, or committees na itinayo para isagawa itong mga ibang aspeto tulad ng decommissioning ng weapons and combatants at saka yung ceasefire, pananatili ng ceasefire, yung task force, camps transformation, dami yan eh. Pero nakikita natin na hindi yan naandar kung yung taas ay bakante. Okay, yung taas ay hindi na cooperative yung relationship. Hindi na talaga, hindi pwedeng i-collapse yung dalawang process eh. Mm-hmm. Kasi may sariling aspeto yan, yung dalawang yan. Pag kinolapse mo yan, magkakagulo yan lalo.
0: Doon naman tayo, kasi 4 days ago, or few days ago, if I'm not mistaken, medyo hindi na po ika nga, as you have been observing yung mga kaganapan sa BARM, you have posted something na tila baga parang, there are someone who is orchestrating or maneuvering, ika nga, valuing your words on your post sa paparating na bang sa Moro parliamentary election. Can you share us your sentiments po?
1: Well, kasi dito kasi, ano ba talagang dapat maging papel ng national government pagdating sa autonomous region? Kaya nga tayo nagkaroon ng mga reforma sa pamamaraan, ano, ng politika sa bagong BARM. Unang-una, regional parties ang tatakbo, hindi na nga national parties o kung sino, kung ano, hindi na pwede, di ba? Para precisely ay ma-break yung patronage politics na nakita natin sa pagitan ng national at saka ng regional government. Tapos yun na nga, yung pinakamalaking aspeto niyan, parliamentary system na yan. Kaya talagang malaki yung hinihingi sa integridad ng mga political party. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, yung malaking usapin dito na may diretsong

0: may direct impact o may diretsong kinalaman sa magiging pagtatapos ng implementasyon ng comprehensive agreement ay yung fact na nahati yung MILF.
1: Yes.
0: Nahahati na ang MILF, sabihin na natin, no, pagamat mahabang proseso yan, hindi naman yan biglang nangyari at nangyayari pa talaga yung pagka na, unti-unti pang nangyayari yung pagbitak-bitak niyan. Kaya lahat siguro nababahala sa ganyan sitwasyon, di ba? Sige lang.
1: Mm-hmm. And I've seen your fear po na tila baga parang nakita nyo po na baka mamaya the old ones, which is the traditional politicians, would flock etong parliament come election.
0: Mas totoo yan, siyempre sa local governments, pero nakita natin dito sa regional government, may mga formations na nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi lang talaga maganda ay yung kasi may right naman lahat eh.
1: Yes,
0: magtayo ng political party on the basis of yung law. Kaya nga napakahalaga nung provision sa Bangsamoro Electoral Code na anti-dynasty provision number one is the first, no, na
1: yes,
0: na tumindig doon sa constitutional provision na against political dynasty. Kaya nga talagang highly lauded yung ng marami, at least yung ilang mga bagay na nangyari dito sa pagtatayo ng BARM. Pero yun yung isang pinoprotektahan niya ng provision na yan.
1: Mm-hmm.
0: Para nga kasi ang gusto natin mas spread out, no? So maganda naman kung meron kang maraming partido.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pinaka nakakabahala diyan ay kung paano yung peace partner ng government ay napanghimasukan para hindi na siya maging yung integrated niya ay hindi na maging solido para sa pagpapatuloy ng implementation ng peace agreement at saka sa susunod din na yugto. Alam mo, hindi naman tayo bago sa mga usapin ng pag-break up ng mga groups, di ba? Tulad halimbawa, yung original Moro National Liberation Front. Nahati din yan, kaya nga nagkaroon ng MILF. Pero kasi yung iba yung nangyari mula MNLF sa MILF, yung kusang umalis yung iba para magtayo sa MILF. Dito sa nakikita natin ngayon, may ibang mga nakikialam doon at meron nagtutulak sa ganun direction na yon. At yung ibang, at nangyayari yan sa guidance ng government. So parang dito, hindi na maganda yon kasi ang role ng government ay hindi upang makialam ng national government, ay hindi talaga makialam sa politika. Kaya nga meron tayong mga reforms na introduced dyan. Makikialam siya, okay, tumulong siya sa governance, meron tayong intergovernmental mechanism, tumulong siya dun sa implementation ng iba't ibang aspeto kasi malaki talaga yung expectations sa government in terms of national government in terms of delivering yung benefits halimbawa na makakamit dahil sa normalization process, pero hindi yung yung tataya ka.
1: Mm-mm.
0: O kabahagi ka sa isang manok o isang partido. Mm-hmm. Parang mahirap yun eh. Hindi mo dapat iniiwasan na nga natin yan. Eh, alam naman ng lahat, ganyan ang nangyari sa ARM, di ba?
1: Yes,
0: so, autonomous region Muslim Mindanao. Eh, bakit pa tayo nagreforma kung gagawin din ulit yan? O ganyan na naman ang makikita nating dynamics.
1: Okay. Second is, naging na-touch mo din yung issue with regards on those who filed yung pagbabago sa electoral board or sa anti-dynasty law in the Bangsamoro area.
0: Yes, oo. Pero mukhang marami dun sa alleged authors out of 6, no? May 3 nang nag-withdraw dahil nga sa public backlash. So makikita natin na hindi
1: naman. So abangan nila natin.
0: Unpopular move yan. Abangan natin. Tapos kasi kung ang dahilan nila ay hindi dapat pangunahin yung National Congress, ang problema dito, baka nga yung National Congress ay idadilute pa yung hindi yung make pwede pa nga palakasin sana yung provision. Sana kung i-revisit mo, yes, palakasin mo pa yung anti-dynasty mm-hmm. provision dyan. Eh kung i-dilute mo pa, tulad ng efforts ngayon na nangyayari sa House, diluted yung House version eh. Pagdating sa Senado, ewan ko kung gaano tayo ka-hopeful na papalakasin ulit ng Senado, yung bill na na-file sa Senate ay mas maayos naman. Pero mm-hmm. pagdating niyan ulit sa deliberation sa Senado, eh baka ganyan na naman din ang mangyayari. Tama. So, aatras na naman tayo. Aatras tayo sa buong bansa at saka aatras tayo sa Bangsamoro.
1: Well, we're looking forward na sana this coming election we change all of this, yung pangamba natin, and so as yun din likewise the likes of you Professor Ferrer, eh sana nandun pa rin po kayo para sa Bangsamoro. Anyways, sana po matawagan po namin kayo, sayang at kulang ating oras, and then by the other day mapag-usapan po natin regarding itong coming Bangsamoro parliamentary election. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay. Former Chair GPH MILF Peace Talk Professor Miriam Coronel Ferrer. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo, Sir Nord, at magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan si former chair ng MILF GPH Peace Panel ng gobyerno patungkol sa papalapit na Bangsamoro parliamentary election. Yan po yung isa sa pangalaka tinututukan natin at syempre kinukuha natin yung mga personalities who are amongst who built the foundation of the Bangsamoro Organic Law sa pagkakatatag, yun yung rason sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, papasukin natin ito, nagmamadaling balita mula sa Senado.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Minority Bloc ng Senado nag-walkout matapos tutulan na talakayin sa floor ang motion na payagan ang isang senador na bumoto online sa sesyon sa anumang proceedings. Yan ang tututukan natin kung saan ay naging emosyonal din ang talakayan na pinag-uusapan ngayon sa Senado. Habang hinihintay natin si Nympha Asuncion straight from sa Senado para alamin natin ang pinakahuli. Nympha?
2: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Nympha?
3: Yes, Lord. Naging matensyon nga muli itong sesyon ngayong gabi dito sa Senado matapos ipresenta mo ulit dito sa plenaryo yung pagtanakay dun sa unang naging motion ni Senador Rodante Marcoleta na tanakay o na amyandahan yung kanilang Senate rules para mapayagan ang isang senador na makaboto sa mga sesyon o anumang proceedings dito sa Senado. Ang tinutunan ito ng Minority Bloc, unang tumuto si Senador Ting Lacson dahil lang tinutukoy niya ay itong resolusyon na ito ni Senador Rodante Marcoleta ay unang ni-refer sa Committee on Rules. Pero ang problema, hindi pa nako-constitute o hindi pa nabubuo yung Committee on Rules dahil sa ngayon, pansamantala o acting pa lang incapacity yung majority leader, acting majority leader pa lang si Senador Joel Villanueva at hindi pa nabubuo yung Committee on Rules. Pero ng minority, sinong nagbalik nito? Sinong magbabalik ng motion na ito o ng resolution dun sa Senate plenary kung wala pang chairman yung Committee on Rules? Ang usually Committee on Rules chairman ay yung Senate Majority Leader. Ang ginigiit ng Majority Bloc ay pwede sa kanilang rules na matalakay ang motion na ito at hindi naman kailangan ng Committee on Rules. Ang naging mainit yung talakayan, yung batuhan ng salita at contestation din ng minority kung bakit parang ang ginamit nilang term ay nire-railroad o parang tila binibilisan yung pagpasa ng motion na ito. At dun sa paggamit ng mga words na yun ay tila nagkainitan itong ating mga senador. Sa huli, ang gusto ni Senate President Alan Peter Cayetano ay divide the house. So, pagbotohan na lang nila kung hindi pa yung mismong motion, kundi kung tatalakayin na ba muna nila ngayon nga sa plenary itong motion na ito kung bubuksan nila yung talakayan. Pero hindi dyan na pumayag yung minority, sa halip ay nag-walk out na lang sila. Parang ang presence na lang dito kanina sa floor na minority senator is parang sabi lang kanina mga sham na lang sila. Hindi natin, hindi ko nakita sa floor kanina si Senator Zafi at saka si Senator Lito Lapid, yung the rest nandoon pa. Sa majority block, parang ang sabilang ko ay nasa 11 or nasa 12 sila. Hindi ko matandaan na nakita ay si Senador si Escudero. At dahil nag-walk out yung sham na minority senators, nawalan ng quorum yung Senado, kaya nag-move si Senate Minority Leader Vicente Soto III na i-adjourn na yung sesyon at magpapatuloy itong sesyon ng Senado sa Lunes na ng alauna ng hapon dahil bukas ay holiday at Thursday naman usually walang Senate session ang Senado.
1: Nimva, matanong na natin dahil binuksan yung issue regarding dyan sa pagboto online, sino ang boboto online na Senado? Senador, rather.
3: So ngayon kasi, di ba, technically hindi nakikita si Senador Ronald Bato de la Rosa at hindi siya nagpapapumapasok dito sa sesyon ng Senado simula nung nung umalis siya nung May 14 ng madaling araw. Pero wala dun sa resolusyon naman
1: ni
3: Senador. Ni Senador Marcoleta, wala siyang in-specify na particular senator. Ang nakalagay lang doon is for a senator, isang kahit sinong senador na pwede bumoto online.
1: Ito ba ay first time sa Senado na may boboto online in cases? Kasi I think that would be on the proceedings, di ba?
3: Usually kasi sa mga committee hearings ngayon, pinapayagan naman yan. Depende yan sa yung mga Senate committees kasi may sarili-sarili silang role. Pero dito sa session ay meron ang sinusunod nila yung Senate rule mismo. At ang nakalagay doon sa Senate rule ay for pwede lang yung online voting ng isang senador dahil sa force majeure kung meron siyang kung merong mga extraordinary cases gaya ng COVID-19 pandemic, pinag-west session sila ng online o kaya kapag may sakit yung isang senador at hindi siya pwedeng mag-physically umattend dun sa session. Yung nasa rules ngayon. Yun yung gustong paamyandahan na parang bigyan ng yung special circumstances ang nakalagay dun sa resolution ni Senador Marcoleta.
1: Okay. Sige, maraming salamat, Nimfa.
3: Yes, maraming salamat muli mula Senador at Nimfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Ayan, mula sa Senado, maraming salamat, Nimfa Asuncion.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga Radyo Pilipinas reporters kung saan ay hindi natin mababasa o kaya ay maihahatid ang kanilang mga balita dahil kulang na po tayo sa ating oras. Di bali bukas, babalikan po natin no, kung ano man yung pwede natin mai-ere na kanilang mga reports. Samantala, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin si engineers Matet Sigobia, engineer Orly Lopez, at ang ating executive producer si Miss Jimmy Quinto at si Isabel Sida. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudac, ako po inyong lingkod Nords Maguindanao. Bukas po is May 27 and it's a holiday in observance of the Eid al-Adha. Ayan, sa buong bansa po yan. So wala pong pasok bukas. It's a holiday, both private and public. 8 PM, ako po yung lingkod Norge Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam. Kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas. Ito lamang sa ating program Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM. Oras 8:01, magandang gabi.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab
2: World League Service Sports Radio.
5: Ang
2: tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
2: Radyo Maga 1278,
5: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM,
2: Capital 104.3
5: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
11: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Time check, 8:06 na po ng gabi. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Ayan, magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Andito po tayo ngayon sa isa na namang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At yan, kami po, ako po ang host nyo for tonight, ang Tuesday team ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayan, magandang gabi po sa lahat po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Alam ko po, medyo maingay po ngayon ang usapin ng politika. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol naman sa mga pinuno ng ating bayan na hindi man maingay pero ang kanilang mga ginagawa ay yun mismo ang nag-iingay. Pero syempre, bago ang lahat ay i-promote muna natin kung saan nila mapapanood ang Radyo Pilipinas. Kami po ay mapapakinggan sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. So sa mga mahilig po mag-radyo, tumutok po kayo sa 738 kHz sa AM band upang marinig niyo po ang Radyo Pilipinas. Pagdating naman po sa social media, mapapanood din po kami sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Ang FB page po namin ay meron na pong 1.6 million followers. Basta tingnan nyo lang po yung Radyo Pilipinas at makikita nyo po yung may white check. Yun na po ang aming page. At syempre, sa mga nais manood, gamit ang kanilang mga telebisyon, available rin po tayo sa Free TV. Sa bayan po tayo mapapanood sa TV Plus, kung yun po ang gamit nyo, sa Channel 3, at kung afford the box naman, sa Channels 45 to 49. Kaya mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, tutukan nyo lang ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, tutukan nyo ang lahat ng programa ng Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ayan, di ba? So ngayon, simulan na natin ang ating topic for tonight. Ito yung unang pag-uusapan natin, isang leader na tahimik pagdating sa media, sa social media. Hindi natin masyadong nababalitaan, pero pagdating naman sa kanyang ginagawa ay talaga nag-iingay po. Pag-usapan po natin ang Philippine Reclamation Authority sa pangunguna po ni Attorney Alex Lopez na kanilang chairman. Ayan. Ito po, kasi may magandang development po nung nakaraang araw ang PRA. Ito po, babasahin ko po sa inyo ang artikulo. Sa pangunguna ni Chairman Attorney Alex Lopez, nakipagpulong ang Philippine Reclamation Authority o PRA kay Mayor Richie Jason David ng Limay, Bataan upang talakayin ang mga reclamation project na nakatuon sa pampublikong paggamit at napapanatiling coastal development. Tinalakay sa pagpapulong ang pagpapaunlad ng waterfront areas na magbibigay ng libreng pampublikong espasyo tulad ng mga parke, wellness at fitness areas, sports at recreational facilities at educational spaces para sa komunidad. Binigyan din ang presensya ng programang kadiwa ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa reclaimed land kung saan nagbibigay ang kadiwa store ng abot kaya at accessible na produkto habang sinusuportahan ang mga lokal na producer at komunidad. Pinagtibay ng PRA at ng lokal na pamahalaan ang kahalagaan ng koordinasyon sa pagitan ng national at local government upang matiyak na ang reclamation projects ay naaayon sa environmental sustainability at development goals ng pamahalaan. So yan po, napakagandang balita po yan dahil ang Philippine Reclamation Authority nakipag-ugnayan po dun sa Limay, Bataan, isang LGU unit ng ating pamahalaan. At dun nga, mula sa kanilang ugnayan ay maaring ako ha, opinion ko magiging tourist spot itong Limay, Bataan dahil sa mga very promising na mga pwede mangyari doon, no? Merong sports, water recreational activities, tapos yung ano pa, yung ang tungkulin kasi ng reclamation, itong PRA ay mag-reclaim. Alam natin yan dito sa Metro Manila, yan, pag narinig natin yung salitang reclamation, ang maaalala kaagad natin yung pagtatambak. Yung pagtatambak doon sa may Manila Bay. Sa ngayon, makikita natin gabundok yon. Pero pag dumating ang panahon na natapos na nila ang kanilang pag-tatambak doon ng lupa, yun po ay magiging panibagong lupa na kung saan matatayuan po yun ng panibagong negosyo, maaring may itayo doon paaralan, maaring may pabahay, whether low cost o yung mga condominiums, pwede rin, hotels, at saka kung ano pa mga pwedeng itayo doon. Kasi napakaganda po na ito po yung ginagawa ng PRA para sa ating pamayanan. Pero ang masasabi ko lang, napakaganda po kasi habang ginagawa ng PRA itong mga bagay na ito upang mapaunlad ang ating lupain, yung dagdag lupain, no, mula sa pagtatambak, ay hindi po nila kinakalimutan ang kalikasan. Kasi sabi ko nga po, madalas namin sabihin dito ng aking mga partners na wala ngayon, ay hindi sapat ang progreso, gaano man yan kalaki, gaano man yan nakakatulong sa tao, sa taong bayan, kung isasakripisyo naman natin ang kalikasan. Pero hindi po ganon ang pamamaraan ng PRA. Kasi sila po ay kasabay ng pagtataguyod nila ng kanilang mga programa upang mabigyan tayo ng mga lupa na mapapakinabangan sa iba't ibang paraan, ay iniingatan din po nila ang kalikasan. Katulad nga po nung na-feature namin dito, I think that was 2 or 3 weeks ago, kung saan ay merong coastal cleanup drive na pinangungunahan ng PRA, kasama na rin po yung mga volunteer students coming from UP and FEU. Doon po, naglinis po sila ng baybayin, and nakita po namin may mga buhay po doon na alimango, may mga migratory birds. Patunay po na thriving po ang ecosystem sa lugar na yon. Ibig sabihin, hindi po napapabayaan ang kalikasan sa kabila ng natatamasang kaunlaran sa pamamagitan nga nitong reclamation. Itong PRA, alam nyo, ito, ikukwento ko lang sa inyo, ha. Ang PRA siguro, kung tatanungin ang karamihan sa ating mga kababayan, halimbawa, magbigay kayo ng 5 departamento o ahensya ng pamahalaan, bibihira ang makakapagsabi ng PRA. Pero napakalaki po ng impact niyan sa ating buhay bilang mga Pilipino. Dahil marami po sila nabibigyan ng mga livelihood doon po sa mga coastal areas sa bandang Cavite na minsan ay aming bibisitahin. Nagkaroon po sila ng mga programa doon kung saan ay tinulungan po nila na magkaroon ng livelihood program yung mga apektado ng reclamation doon sa coastal areas na yon. At hindi lang po yan, nagbigay din po sila ng scholarship sa mga anak ng mga mangingisda na yun nga naapektuhan ng reclamation. And on top of that, namigay din po sila ng mga bangka, no? Namigay sila ng mga bangka para magagamit ng mga mangingisda. Meron pa nga silang ano doon, eh, yung facility na nag-aano ng mga dry fish. Ayun, ihatid din po namin sa inyo yon minsan. Kapag nagkaroon po kami ng pagkakataon na mapuntahan po yung community na yon at malaman kung gaano po kalaki ang impact ng PRA sa kanila. Kaya nga po itong si Chairman Attorney Alex Lopez, ako bilib na bilib po ako sa kanya. Maaring hindi man po siya kasing sikat ng mga secretaries na madalas natin mapanood sa balita, yung mga USEC, mga ASEC at kung sino-sino pa na mga pinuno ng ating bayan, pero subok naman po pagdating sa magandang nagagawa na talagang napapakinabangan ng komunidad. Yan po ang ginagawa ng PRA. Pero siyempre, ang tagumpay ng PRA, hindi lang po natin dapat idikit sa mismong PRA. Kasama rin po o katuwang rin po nila yung mga tao na nakikipagtulungan po sa kanila. Katulad na nga po yung nabanggit ko, yung mga mangingisda, mga asawa ng mangingisda, kanilang mga anak. Kasi it takes two to tango naman po, eh. Hindi pwedeng PRA lang. Kailangan katuwang din nila yung mga beneficiaries nila para pangalagaan yung mga coastal areas na naapektuhan. Katulad nga niyan, meron din silang programa na nagkaroon pa lang ng MOA signing, no? Memorandum of Agreement, yung Adopt a Water Body. Yan din po ay ihatid din po namin sa inyo kapag yan po ay actual na nilang ginawa, no? Kasi napakaganda rin po nun. Kumbaga, ang PRA ang mangangasiwa o sila yung mag-aalaga nung kanilang inampon, kumbaga inampon, inadapt, no? Na water body. Ibig sabihin, sila maglilinis, sila yung gagawa ng paraan para ma-maintain, kung ano man yung kagandahan ng water body na yun. Kung meron man magkakaroon doon ng mga reclamation, eh kailangan sisiguraduhin ng PRA na hindi masisira ang kalikasan. So, ganyan po, no? Kaya saludo po ako dito kay PRA Chairman Alex Lopez, no? Attorney Alex Lopez. Sana marami po sa pamahalaan natin yung ganyan, no? Yung gumagawa sila ng magandang bagay sa kanilang mga departamento, sa kanilang mga ahensya, at hindi na nakikisaw-saw sa gulo ng politika. Hindi na nakikipag-unahan para sumikat, makilala sa social media, kasi at the end of the day, what the Filipino needs is drastic change. Para ganun po, kumbaga yun po ang kailangan natin. Hindi naman po talaga natin kailangan ng ingay. Ang ingay, nagiging source of entertainment lang yan minsan ng iba. Minsan pa nga, dumarating tayo sa punto na nagkakasakitan tayo sa social media. Kaya, importante rin na meron tayong mga balitang katulad nito. Kagaya niyan yan, itong sa PRA, hindi nasasangkot sa gulo ng politika, pero naglilingkod para sa masa. Kaya, Chairman Alex Lopez, saludo po ako sa inyo. At sana dumami pa po ang mga katulad nyong mga leader sa iba't ibang departamento na mas maingay yung gawa kaysa sa pagsasalita. Ayan, bago po natin na bago po tayo tumungo sa ating pangalawang pag-uusapan, bibigay lang po kami ng konting mga paalala. Babalik po kami.
14: Gandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
21: World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Sports Radio 918.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publico
32: 738.
33: At Radyo Pilipinas World Service.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3
37: AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 collab.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
44: Receive credible news and information.
42: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
45: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
46: Viber.
42: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
47: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
48: Armada,
0: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
47: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
2: Time check, 8:23 na po ng gabi. Ayan, maraming salamat po sa mga tumututok hanggang ngayon, no? Nandito na po tayo sa ating pangalawang topic ngayon dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Kanina po, napag-usapan po natin ang isa sa mga tahimik, no, na pinuno dito sa ating pamahalaan. Dahil katulad nga ng aking bungad kanina, parang masyado nang maingay itong usapin ng politika. Kaya nais ko ngayon ibahagi sa iyo, sa inyo, yung mga leader naman na dapat nating tutukan din para naman malaman natin na ang ating pamahalaan ay gumagana. At ito po, hindi man po parte ng pamahalaan, meron po akong mamayang ipapakilalang muli sa inyo. Pero bago po yan, syempre, pag-usapan po muna natin ang topic na ito. At bago po natin pag-usapan, ito muna, may ipi-play muna tayong video mula sa aking gwapo na correspondent. Play po natin.
3: Kapag dumating ang oras, handa ka bang ipagtanggol ang Pilipinas? Ayon sa Okta Research Survey, 76% ng mga Pilipino ang handang suportahan ang pamahalaan upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea. 7% lang ang hindi sang-ayon, habang 17% ang undecided. Patunay ito na buhay pa rin ang diwang makabayan ng sambayanang Pilipino. Sa gitna ng mga hamon sa ating soberanya, patuloy na kumikilos ang mga makabayang organisasyon tulad ng Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement sa pagpapalaganap ng nasyonalismo, pagkakaisa at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, isinusulong ng kilusan ang kamalayang makabansa, katatagan at paninindigan para sa soberanya ng bansa. Kaya mga kababayan, tandaan, ang West Philippine Sea ay atin!
2: Ayan mga kababayan, ako po pala yung correspondent doon. Pero kidding aside, no? Napaka-importanteng bagay na pag-usapan natin ang issue ng West Philippine Sea. Lalong-lalo na na nagagalak tayo na talagang mainit ang pagtanggap dito ng mga kapwa natin Pilipino. Imagine, 76% ang sang-ayon na ipagtanggol natin, panindigan natin ang ating soberanya, kabilang ang West Philippine Sea. 7% lang yung mga ayaw at 17% yung mga undecided. Pero ako, naniniwala ako dun sa mga undecided na yan ay mas marami dyan yung meron pa rin pagdanais na protektahan ang ating soberanya, kabilang na nga itong ating teritoryo, ang West Philippine Sea. Kasi likas sa pagiging makabayan, nananatili talaga ito sa mas maraming Pilipino. Habang inaangkin ng iba ang ating karagatan, nananatiling matatag tayo mga Pilipino. Ayon sa pinakabagong OCTA research, 76% ng mga mamamayan ang handang tumindig para sa West Philippine Sea. Hindi ito simpleng numero, ito ay sigaw ng bayan. Ito, binabasa ko po yung artikulo kung saan ko po nakuha yung, ito nga po, yung 76% ng mga Pilipino ay nais panindigan ipaglaban ng West Philippine Sea. Sigaw na hindi tayo uurong, hindi tayo tatahimik, at lalong hindi tayo susuko. Sa panahon ng pambabastos sa ating soberanya, lumalakas ang panawagan ng mga makabayang kilusan tulad ng Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement para gisingin ang nasyonalismo at pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamumuno ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, isinusulong ang paninindigan ng bayan ay hindi dapat ipinagpapalit, hindi isinusuko at hindi kinakalimutan. Ang West Philippine Sea ay hindi kwento ng politika. Ito ay usapin ng dangal, karapatan at kinabukasan ng Pilipino. Ang tunay na laban nagsisimula sa mamamayang marunong magmahal sa sariling bayan. Alam niyo po, napakahalaga po ng issue ng West Philippine Sea para sa ating mga Pilipino. Actually, this is bigger than the political issues that we have right now in our country. The West Philippine Sea issue transcends politics. No matter what color you have, you are supporting, you should support our claim in the West Philippine Sea. Ganun po dapat yun. Wala pong, dapat non-negotiable yan na paninindigan natin at ipaglalaban natin yung West Philippine Sea. It's okay to disagree sa politika, sa ibang issue, pero pagdating sa ating soberanya, pagdating sa ating nasasakupang teritoryo, hindi po dapat tayo nagtatalo-talo dyan. Dahil tayong lahat po ay mga Pilipino. Kaya nga, napakaganda na merong mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement, na nakikibahagi at tumutulong upang dumating sa kamalayan ng mga Pilipino itong issue ng West Philippine Sea. Marami kasi ang nakakalimot na eh. Dahil alam naman natin, maraming problema ang ating bayan. Maraming ingay ngayon sa politika. Tutok na tutok ang ating mga kababayan sa politika. Pero hindi po natin dapat kailanman kalimutan na meron tayong karapatan na sinisikil ng ibang bayan. At itong karapatan na ito, kapag nawala sa atin yan, ay ang magsasuffer po talaga dyan, ay ang mga susunod nating generasyon. Dahil ang West Philippine Sea, ito po ay karapatan. Ito po ay buhay. Karugtong na po yan ang buhay ng mga Pilipino. Isipin nyo po, dito dapat nakakakuha tayo ng mga likas na yamang dagat, katulad ng mga isda at iba't ibang uri pa ng mga pwede natin magamit sa pang-araw-araw na buhay. Pero kung tayo po ay padadaig sa naratibo ng ibang bansa na itinutulak pa mismo ng ilan nating mga leader, kilala nyo naman po yan kung sino po yung mga tinatawag na mga pro-China politicians. Sa Senado, Chinador. Yun ang tawag po ng ating mga kababayan dyan. Dapat po, hindi po natin pinagtatalunan itong issue ng West Philippine Sea. Dahil yan po, malinaw, in-award na po sa atin yan noong July 12, 2016. Isang buwan na lang po, kulang-kulang isang buwan na lang po. 10 years na po yan na a-award sa atin. Imagine, ganun na kahaba ang panahon na na-award sa atin ang karapatan sa West Philippine Sea. Dapat, hindi na yan tinututulan ng kung sino-sino. Lalong-lalo na yung mga politiko. Kung sila, may nakikita sila ng mga butas pagdating sa batas. Kasi yun ang napapanood natin sa television eh. Dapat, hindi sila nag-uusap-usap kung gaano kalaki itong butas na ito, kung gaano ito nakaka-apekto sa ating claim. Dapat, ang pag-usapan nila, parang bangka lang yan eh. Kailangan ba natin pag-usapan? Kung tayo namamangka, pag-uusapan natin yung butas ng bangka. Ay, ayan na, yung butas, medyo marami yung tubig dyan. Ito, ito pang kabilang butas ng bangka. Konti naman yung ano dito, yung tubig na pumapasok. Hindi po ganun. Mali po yun. Pag ganun po yung ating pag-iisip, tayo po ay lulubog, di ba? Lulubog yung bangkang sinasakyan natin. Dapat, ang una nating iisipin kung paano natin tatapalan yung butas. Ngayon, kung meron sila nakikitang kakulangan sa mga batas, bilang mga mababatas, hinihikayat ko sila na gumawa ng mga kaukulang batas upang lalong pagtibayin ang ating karapatan. Siguro naman, mas maganda na ito ang kanilang gagawin kaysa sa kung ano-ano mga pagpapahayag ang kanilang gagawin. Meron nga dyan, nagpahayag na ibigay na lang kaya natin yung ating mga isla, di ba? Para wala ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Eh, hindi naman po maganda yun, di ba? Yan po ay aking opinion. Hindi po yan opinion ng Radyo Pilipinas. Opinion ko po yan bilang isang vlogger, bilang isang mamamayang Pilipino na naniniwala ng West Philippine Sea ay atin. Dapat ganun po yung mentality natin. Isang tabi po natin yung politika. Magtulungan po tayo sa issue ng West Philippine Sea. At kung maaari, ngayon, kung may mga kabataan nakakapanood sa akin dyan, kahit di mga kabataan, lahat ng mga nakakapanood po sa akin ngayon dito sa Radyo Pilipinas, ako po'y nakikiusap sa inyo na sana pagdating ng 2028, alam ko, pipili na naman tayo ng panibagong pinuno. Andyan, may mga lumalabas na mga issue dyan na ayon nga sa mga balibalita ay fake news na hindi raw tayo magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan. Malinaw ang nakasaad sa konstitusyon. Kaya mangyayari at mangyayari yan. Pero yun nga, ang aking punto, sana isama natin. Isama natin. Let us consider the next leader of our country to have a strong disposition when it comes to the West Philippine Sea. Yung tipong ipagpapatuloy niya yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. that Filipinos do not yield not a square inch ang ipamimigay natin sa ibang bansa. Kaya saludo po ako sa mga katulad ni na Dr. Jose Antonio Goycha, sa mga miyembro ng Filipinos Do Not Yield, at saka sa iba't iba pang mga grupo, no, na tumutulong pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Andyan sila nagrarally sa embahada ng China para ipakita sa mga Chino na tayo ay mariing tumututol sa kanilang panggigipit sa West Philippine Sea. At tayo po ay magiging kabahagi nito hanggat hindi po nila kinikilala ang ating soberanya, ang ating karapatan. Kung kinakailangan po, mag-rally palagi doon sa harap ng Chinese Embassy, ito po ay gagawin natin. Kasi ito naman po ay mapayapang pamamaraan. Kung ikukumpara naman po sa ating nararanasan dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ng ating mga Philippine Coast Guard at higit sa lahat ng ating mga mangingisda at iba pang mga hukbong dagat. At ito nga ay yung pagwa-water cannon, no, ng China. Hindi po maganda yon. Sana po ay maiwasan po natin yan sa mga susunod na panahon. Kaya sa palagay ko, importante na palagi natin, we should reiterate our rights. Hindi tayo dapat manahimik. Sa kabila ng iba't ibang issue ng politika, korupsyon, at kung ano-ano pa, dapat talaga nakatutok din tayo sa West Philippine Sea issue. Kasi kung ngayon, ang tubig natin, ang katubigan natin, teritoryo natin sa karagatan, ay nais kunin ng ibang bansa, eh ano pa ang pipigil sa kanila kung sakali makuha nila yan, di ba? Maaring susunod na ang ating lupain. Kasi kung nakuha nga nila itong portion ng ating dagat, eh, o di, what will stop them, di ba, from claiming our lands din? Eh, kaya mahalaga na yung susunod nating leader ay dapat maninindigan, no? Hindi yung someone na maaring ibenta ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi tayo yung mga Pilipino, gaano man kahirap ang ating bansa, sinasabing man nila ng ibang mga kababayan natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Pero para sa akin, hanggat merong pag-asa, hanggat atin ang ating bansa, hanggat may Pilipinas, dapat po ay umasa tayo na mababago't mababago natin ang ating kinabukasan. Kasi kung hindi na po tayo maniniwala doon, eh bakit pa po tayo nanditong lahat, di ba? Nakikipaglaban. Bakit nandito pa tayo? Hinahanap ang katotohanan. Naghahangad ng katarungan. Kaya sana po ay ipaglaban po natin ang West Philippine Sea sa iba't ibang paraan na kaya natin. Kung tayo, hindi naman tayo mga sundalo, hindi tayo Coast Guard, hindi rin tayo mga isda. Simple lang, sa social media, tulungan natin. Pag may nakita tayo mga post na pro-West Philippine Sea, i-share po natin. Mag-comment po tayo na maganda. At kung meron naman po na mga nambabati ko sa mga ganong contents na pro-West Philippine Sea, sila po ay kontra yun. Pero wag naman po umabot dun sa tayo po yung nakikipag-away na. Mas maganda po siguro that we will educate them, di ba? Kung ano po yung mga mababasa po natin patungkol sa ating karapatan, ay yun pong ikomento natin para mababasa po nila. Naniniwala naman po ako na ang Pilipino, likas po sa atin ang pagiging matalino. Siguro minsan kailangan lang kausapin natin ng mabuti para magkaunawaan po tayo. At bago pa po tayo tumungo sa ikatlo nating pag-uusapan, kami po ay magpapaalala muna, no?
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico
20: 738.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3
30: The AM and FM Collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
40: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
40: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
48: Pati mga trending topics at videos.
49: Sure na meron dito niyan.
50: Stay on track
51: with Radyo Pilipinas on Viber.
52: Viber.
53: Pick up real news.
54: Catch the latest and biggest stories.
55: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
56: This is a public service announcement.
57: Discipline is the key.
58: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
59: Kilatisin ang sarili.
58: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
60: Importante rin na ating laging isipin.
58: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
61: Isang mahalagang paalala
58: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
62: This is a public service announcement.
63: A public service announcement
64: from PBS,
65: Presidential Broadcast Service
66: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
67: Good news!
68: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na.
69: Oo, nasa TV na.
68: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
70: anytime, anywhere.
68: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
71: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
72: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
72: Described playfully in its song, it was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time check 8:42 na po ng gabi. Ayan, maraming salamat po sa mga kabagong Pilipinas natin na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin po. Malapit na pong matapos ang ating programa, kaya dumako na po tayo sa ating ikatlong pag-uusapan. At ito na nga po ay yung topic na maingay ngayon, no? Maingay ito, pero ang tema kasi ng ating programa ngayon ay yung tahimik. Ito, sa palagay ko, mas naging tahimik ito kung ikukumpara dun sa unang kaugnay nito na balita, no? O katulad nito. Kasi ito ay panibagong pag-aresto na naman mula sa International Criminal Court. Dati, nag-ingay, alam naman po natin lahat yan, napanood po natin sa balita, all over, it's all over the news noon, yung pag-aresto kay Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon po ay si Senator Bato naman po ang aarestuhin, no? Kaya pag-usapan po natin, kasi ngayon merong pagtatalo po sa social media. May mga, sabihin na lang natin, dahil tayo po ay nagbabalita, sabihin na lang natin, diretso na natin sabihin, may mga nagtatanong po kung bakit hindi daw naaresto si Senator Bato, gayong ito'y nagstay doon sa Senado at ngayon nga ay wala na doon. Ngayon, hindi alam kung nasaan. Pero bago yan, i-play po muna natin itong video ng aking kapartner, no, na si Papa Trix TV.
3: Due process o tokhang. Mga kababayan, ang daming nagagalit ng mga kababayan natin Pilipino ngayon. Bakit hindi daw agad inaresto ng PNP si Bato de la Rosa? Simple lang po ang sagot dyan, mga kababayan. Dahil po meron pong batas at due process na kailangan pong sundin. Hindi po kasi ito tokhang na katulad po ng dating administrasyon, mga kababayan, na hindi na-control na ito'y humantong po sa pagkakaroon ng mga kaso ng dating presidente. Hindi pwedeng bara-bara ang pag-aresto, mga kababayan, lalo na sa isang senador at dating PNP chief. Kaya naging maingat po ang Philippine National Police dahil kailangan muna nilang hintayin ang malinaw na legal order at koordinasyon po mula sa DOJ at iba pang ahensya. Kaya unang kumilos po dito ang NBI dahil sila ang direktang nasa ilalim ng Department of Justice habang inaayos ang legal process. Naghintay muna ang PNP para siguradong legal at walang magiging butas ang operasyon. Mismong PNP Chief General Natatis na po ang nagsabi, anumang operasyon ay dapat dumaan sa rule of law, due process at respeto sa human rights. Dahil kapag mali po ang proseso ng pag-aresto, pwedeng questionin sa korte. Ang buong proseso, pwedeng sabihin na illegal arrest o may paglabag sa karapatan. Kaya ang punto dito, mga kababayan, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang gobyerno. Ang totoo, iniiwasan lang nila na magkaroon ng mas malaking problema kapag minadali ang operasyon. At para po kay PDDM, mas mabuti ng mabagal pero legal kaysa naman po mabilis isablay naman, di ba? O, sa batas po kasi, hindi pwedeng emotion ang masusunod. Proseso po. Proseso pa rin po ang masusunod. Real talk.
2: Ayan, maraming salamat po sa ating partner na si Papa Trix TV. Pero bago po natin pahabain itong ating usapan, nais ko lang po ipagbigay alam sa inyo na ang aking mga salitang bibitawan ngayon, ganun din po yung mga nabitawan ni Papa Trix, ay yan po ay opinion namin. Wala pong kinalaman dyan ang Radyo Pilipinas. Kaya kung ano man po ang mga masasabi ko ngayon, ang aking opinion patungkol sa issue na ito ay sa akin po lamang yun at hindi po sa Radyo Pilipinas. Ngayon, ito po kasi yan, no? Let's discuss the elephant in the room. Marami po kasi nagsasabi bakit kay former President Duterte siya po ay na-aresto at nadala nga dun sa The Hague. Bakit ngayon kay Senador Bato de la Rosa, ayun nga, nagkaroon na ng pagkakataon na ma-aresto pero hindi nagawa ng ating kapulisan, hindi na ipagawa ng ating Department of Interior and Local Government. Kasama na nga doon, syempre, sa pangunguna ni Secretary of Interior Local Government, John Bicrimulya. Ako po, opinion ko po, ito po yung opinion ko. Kasi marami nagsasabi,

0: kung si former PNP chief General Torre daw yon na aresto na. Kayo po ay siyempre entitled po kayo sa inyong sariling opinion. Pero titingnan lang po natin yung mga o titingnan natin yung pagkakaiba ng sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Kung inyo pong matatandaan nung time po na si former President Rodrigo Roa Duterte ay nanggaling sa ibang bansa at pagdating nga sa ating airport ay naaresto po doon ng kapulisan sa pangunguna nga po ng ni PNP chief former PNP chief Nicolas Torre III, yun po ay may direktiba mula sa ating pangulo. Na ano naman po 'yan, 'di ba? Nasabi naman po din 'yan ni DLG Secretary John Bicrimulya that it was a group effort. Pero ako, ang opinion ko po kasi niyan, noon po kasi involved yung tinatawag na International Criminal Police Organization o yung Interpol. So yun po ay may red notice na coming from them. So kailangan po nila ma-execute yung warrant of arrest. Ako, ito yung nakikita kong opinion dyan. I don't want to pretend to be someone who knows the law or law enforcement. Ito lang po ang naging opinion ko dyan. And nasabi ko rin naman po yan sa social media accounts ko. Sa tingin ko, kaya po kinailangan po na nung time na yon, nung nag-serve ng warrant, na nandyan po yung International Police o yung Interpol, kailangan po ng ating kapulisan dahil upang maiwasan yung untoward incident, no? Kasi imagine, pag sinabi po kasi nating Interpol, mga international police yan. Sa makatuwid, banyaga. Hindi po ba? Si former President Duterte, syempre bilang dating pangulo, may mga bodyguards din yan. Isipin nyo po, imagine nyo po ito. Kung sakasakaling nung time po na siya po ay aarestuhin, kung Interpol lang po ang gumawa nito, at hindi po nag-mediate yung ating Philippine National Police sa direktiba po ng ating Pangulo, hindi po ba maaaring nagkaroon po ng palitan ng putok? Kasi isipin nyo, kung ikaw, halimbawa ikaw, bodyguard ka ng dating Pangulo, may mga armadong ano dyan, mga lalaki na hindi mo naman kilala, lalong-lalo na international police sila, banyaga, maaaring ano ka eh, maaaring maratel ka, maaring mapunta ka sa state of panic, kaya maaaring maging violente yung naging pag-aresto. Siguro, nakita ng ating pamahalaan na kailangan nandoon ang ating kapulisan. Kasi, pag nakita ng mga bodyguards ni former President Duterte, makikita nila na may proper authorities. Kaya, mas naging mapayapa yon. Although, merong mga commotion pa rin naman talaga, napanood din naman natin yon. We can't deny the fact na merong mga commotion doon. Pero bottom line, nadala yung ating dating pangulo doon ng ligtas. Kumbaga hindi siya napano. Although sinasabi ng iba, may mga nagki-claim kidnapping, pero medyo mahirap kasi paniwalaan 'yon, lalong-lalo na at live 'yon. Napapanood ng buong bansa yung time na 'yon, no? Ang pag sinabi kasi natin kidnapping, ano 'yan? Dapat ilan-ilan lang yung nakakaalam niyan, yung kidnapper at yung pamilya ng biktima. Hindi alam ng buong mga Pilipino. Pero yan po ay aking opinion. Lilinawin ko lang po, opinion ko po yan. Ngayon, dito kay Senator Bato, kung mapapansin lang po natin, wala pong pag-uusap na meron po mga Interpol na nandito na sa ating bansa na isiserve yung warrant niya. At malinaw din po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung araw na nagkaroon ng insidente ng pagpapaputok ng baril dun sa Senado, inatasan niya, ang unang-una niyang tinawagan o inatasan niya ay si SILG John Bicrimulya. At wala siyang ginawang utos na ito ay arestuhin si Senador Bato. Siyempre, bilang under ng DILG, ang ating Philippine National Police, wala rin ganong utos na natanggap si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Kaya nandun sila to keep the Senate peaceful para i-safeguard nila, tingnan nila kung ano pa mga maaring gulo na mangyari doon. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga, di ba? Para maramdaman ng mga senador, ng mga staff nila at ng mga tao doon sa Senado, naligtas na sila. Dahil nandun na nga po yung kapulisan. Pero, nung lumabas na yung warrant of arrest dahil na-deny yung TRO sa Korte Suprema sa botong 951, ayan, nagpalabas po ang Philippine National Police na sila po ay nakahandang arestuin si Senador Bato, pero i-implement po nila yung max, yung tinatawag na maximum restraint. Kasi bilang dating hepe ng pulisya, iginagalang pa rin nila si Bato. Pero it doesn't mean na hindi na nila ipapatupad yung kanilang sinumpaang tungkulin at kasama na nga po ang pag-aresto sa kay Senador Bato. Maaring hindi popular, maaring hindi ma-action yung nangyari. Kasi, pero ito lang naman sa opinion ko, yan ay kagustuhan lang ng isang grupo. Grupo ng halimbawa, ako, kasama ko dyan, yung mga anti kay Bato. Hindi ko naman pwedeng i-deny yan dahil sa aking social media, ganun. So, parang iyan ay kagustuhan lamang ng grupo o kung saan tayo nabibilang. Sa kabilang banda naman, ang kagustuhan ng mga iba ay huwag na ngang magpakita, huwag mauli. Pero syempre, yung mga opinion natin, valid yan bilang mga opinion. Pero hindi po talaga ito yung nasasaad sa batas. Kaya kung ano po yung nakasaad sa batas, yun po ang dapat manaig. Kaya kung dapat po arestuhin si Bato, sinabi na ng PNP na sila ay magpapatupad na maximum restraint, kung hindi naman po gagawa siguro ng violenting galaw si former si Senator Bato, ay natitiyak ko naman na ang pulisya ay maaaresto siya na maayos. And ako din, kung sakaling nakakapanood o napapanood tayo ngayon ni Senator Bato, siguro sir, bilang dating hepe ng pulisya na maalam sa law enforcement, siguro na alam mo rin na mas maganda pag may mga ganitong bagay katulad ng dapat ipatupad ng ating kapulisan, siguro mas maganda kung ikaw po ay mapayapang susunod na lamang. Kasi ikaw naman po ay bibigyan ng due process. Bagay na sinasabi ng marami na hindi nagkaroon nung time ni dating President Rodrigo Roa Duterte, kaya maaring siya ay humarap sa mga kaso sa Daigdig, no? At kayo po bilang indirect perpetrator, kayo po ay bibigyan ng due process. Kaya sa palagay ko, ito po ay opinion ko lamang, maganda po na tayo po ay sumunod sa batas. Kasi sa bandang huli, ang batas po ay dinisenyo po yan upang maging ligtas ang lahat. Maging ito man ay ang mga inosente o maging ang mga akusado. Yun lang po, tayo po ay magpapaalam na, pero bago po tayo magpaalam, syempre, babatiin ko po muna yung aking mga kapartners, si Vlogger ng Bayan, Papa Trix TV, Tams Quiñolo, si Takero Miyamoto, at syempre, ang aking pamilya na nanonood ngayon. Sabi ko, solo flight ako today or tonight, kaya panoorin nila ako. At syempre, sa atin po dito sa gilid po natin, ang ating technical team na wala pong sawang, tumutulong po sa amin every night sa mga vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo ay naiinganyo po kami na magatid po ng mga balita na makatotohanan at kung ano po talaga ang tunay na nangyari sa ating bayan. Walang bias-bias. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kabagong Pilipinas. At abangan niyo po kami ulit sa susunod na Tuesday. At syempre, abangan niyo na rin lahat ng palabas dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Magandang gabi po sa inyo lahat.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Paano ba sumakses? Magandang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Agustin ng Canterbury. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 32 hanggang 45.

0: Sa paglakad ng mga alagad paahon sa Jerusalem, lumapit noon kay Jesus sina Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo at sinabi sa kanya, "Guro, gusto sana namin gawin mo ang hihingin namin sa iyo."
1: "Ano ang gusto ninyong gawin ko?"
2: "Ipagkaloob mo sa amin sa iyong kaluwalhatian na maupo ang isa sa amin sa kanan mo at ang isa naman sa kaliwa mo."
1: "Talagang hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo."
0: Nang marinig ito ng sampo, nagalit sila kina Jaime at Juan. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila,
1: "Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayun din naman, dumating ang anak ng tao, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami."
3: Ibinahagi po ni Cleric Anjan Mamunta ng Society of St. Paul ang pagninilay. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang success eh. Pero step by step pala bago ka sumakses. Nakakatawa man pakinggan, pero totoo. Ang dali nating mag-imagine ng tagumpay. Yung finish line, yung recognition, yung bunga ng pinaghirapan. Sa isip natin parang isang iglap lang. Bigla kang aangat, bigla kang magiging okay, bigla kang sumakses. Pero sa totoong buhay, hindi pala ganun. May proseso, may hirap, may mga hakbang na ayaw natin minsan. Sa Ebanghelyo, habang si Jesus ay papunta sa Jerusalem at malinaw na sinasabi ang kanyang daraanan, paghihirap, pagtanggi at kamatayan, iba naman ang nasa isip ni na Santiago at Juan. Nakikita na nila ang success, ang maupo sa kaliwa at kanan ni Jesus kapag naghari na siya. Parang nakita na nila ang end goal, pero hindi nila naunawaan ang proseso. Kaya sinabi ni Jesus, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Ipinakita niya na ang kanyang landas ay hindi bigla ang tagumpay, kundi hakbang-hakbang na pag-aalay ng sarili hanggang sa krus. At doon niya binago ang kahulugan ng success. Ang maging dakila ay maging lingkod. Hindi shortcut ang daan, kundi serbisyo. Hindi agad-agad ang kalwalhatian, kundi dadaan sa sakripisyo. Mga kapatid, baka minsan ganito rin tayo. Gusto natin ang bunga, pero ayaw natin ang proseso. Gusto natin ang sumakses, pero umiiwas tayo sa mga hakbang ng paglilingkod, pagtitiis at pag-aalay. Inaanyayahan tayo ni Jesus na yakapin ang step by step ng tunay na tagumpay, ang araw-araw na pagmamahal kahit hindi nakikita o napapansin.
4: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Morning good mga brad. Morning Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating kumagandang siksik sa balita. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanood ngayon pong araw mga brad. Araw po ngayon ng Miyerkules, 27th of May, year 2026 mga brad. Kamusta po? Kamusta? Kaya pa ba? Wednesday pa lang mga brad ha, sa dami po nangyayari sa ating bayan ngayon. Abay talaga namang lito-lito na yung karamihan po sa atin ha. But don't you worry, syempre kasama nyo kami mga brad ha. Sama-sama natin alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Idil Hada, ipinagdiriwang po ngayong araw, May 27, 2026. Ang Dole nagpaalala po tungkol, syempre, sa proper holiday pay. Ronda. Low pressure area naman, pinaghahandaan ng pamahalaan. Mataas na heat index, maranasan sa 50 mga lugar sa bansa. Marami-rami yan. Rescue and retrieval operations sa gumuhong gusali po dyan sa Angeles City, Pampanga, nagpapatuloy. Pero yung mas maigting na regulasyon sa pagkatayo ng mga gusali, isinusulong din mga brad. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman, nasa Japan na ano ho. Ito po ay patuloy na isinusulong ang karapatan at kapakanan ng mga OFW. At mga pinakahuling issue Senado atin ding pag-uusapan.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Go!

4:12 in the morning, mga brother. Ay, mga maaga pong buwabangon, wala pong pasok today, ha? Today is holiday. Pero siyempre, kung kayo po meron pang overtime, go ahead. Good thing yan para po sa inyo. Additional kita po yan. Yung mga papasok po ngayon, ha, mga brother. O, dili naman kaya yung mga kababayan po natin na talagang maaga lang po gumising. Ano ho, di kaya naman kung hindi man kayo empleyado po ng pamahalaan, baka naman po kasi kayo ay negosyante. So wala pong holiday kapag po negosyante, di ho ba? Kaya naman na todo kayod lang. Sabi nga, grind lang ng grind. Pero syempre, dapat alam mo yung mga update sa pagyong araw-araw na pagkayod. Gaya na lang po ng itong power interruption. Magkakaroon po ng power interruption mula alas 8 ng umaga hanggang... Taga saan ka ba, ha? Hanggang alas 12 po ng tanghali lang naman. Pero mahaba pa rin yan, ha? Kainita po yan. Yung alas 10 hanggang alas 12, mahinit yan, ha? Ayan po sa mga apektadong lugar sa Leganes, Iloilo, mga brad. Ha? Ayon po kasi sa Iloilo, One Electric Cooperative Incorporated, o yung ILECO, isasagawa ang kanilang line maintenance at clearing activities, kaya pansamantalang mawawalan po ng supply ng kuryente ang ilang mga apektadong lugar. Magkakaroon naman ng scheduled power interruption. Alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, na may tinatayang 7.5 hours ang tagal. Ayan po ay sa Zamboanga o sa mga nasasakupan po ng Zaneco, yung Zamboanga del Norte Electric Cooperative, mga brad. Isasagawa ang clearing ng mga halaman at vegetation upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, maiwasan ang hindi planadong brownout at mapanatili ang maayos at maasa ang serbisyo ng kuryente. Nako, halos 8 oras, mga brad. Oh. Kabilang po sa mga apektong lugar dyan po sa siyakon po ng Zaneco, hayang pong Sitio Bayol, Barangay San Antonio, Manukan. Pinapayuhan ng lahat na maapektuhan na maghanda, i-charge ang mahalagang devices at syempre, mga brad, i-unplug ang mga appliances bilang pag-iingat po sa hindi sa isinasagawang maintenance naman, ha? 4:14 in the morning. Ay, syempre, kung walang kuryente, ano naman ang mararamdaman nating init? Kung meron po kayo mga power banks, yung mga portable fan, ilabas nyo na po, i-charge nyo na po. Ah. Meron po tayong alas 4, kung alas 8 yan, meron pa kayong halos 4 na oras, mga brad. Baka ma-full charge nyo pa yan, ha? Magamit nyo maghapon, yung inyo pong tinatawag na portable fan. Heat index naman tayo, mga brad. Ayon sa PAGASA, inaasahang aabot po sa 50 locations dito po sa ating bansa ang makararanas po ng danger level ng heat index ngayong Miyerkules, Mayo 27. Batay po sa kanilang 5-day heat index forecast, posibleng makaranas ang mga nasabing lugar o ang mga babanggiting kong lugar ng init na aabot po sa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius. Ang ngayong antas ng init ay maaari po magdulot ng heat cramps, mga brad, at heat exhaustion, at posible ring mauwi sa heat stroke kapag matagal na ang pagkabilad po sa araw o yung matinding physical na aktibidad, mga brad, ha? So ingat po tayo dyan. Ilan po sa mga makakaranas po ng matataas na degrees ang Dagupan City, syempre hindi mawawala ang Tugigaraw, mga brad. Sangli Point sa Cavite, yan po ay yung 46 degrees Celsius. 45 degrees naman sa Kasiguran, San Ildefonso, Tau, Kamaling, Tarlac, CBSUA, Pili, Camarines Sur. 44 degrees naman sa Naiya, Pasay City, Metro Manila, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Clark Airport, CLSU, dyan po sa may Muñoz, mga brad. Muñoz, Nueva Ecija po yan, ha? Hindi po yan dyan po sa sa Project 8, mga brad, hindi ganun, ha? Ito po ay CLSU Muñoz, Nueva Ecija po, ha? At ganun din po sa Infanta, Quezon, Cuyo, Palawan, Roa City, Capiz, Catarman, Northern Samar, Guian, Eastern Samar. 43 degrees naman, mga brad, sa Lawag City, DMMSU Bacnotan, La Union, NVSU Bayumbong, Nueva Vizcaya, Iba, Zambales, QB Point, Subic Bay, Hacienda Luisita, Tarlac City, Ambulong, Tanawan, Batangas, na UPLB Los Baños, Laguna, San Jose Occidental, Mindoro, Daet, Camarines Sur o Camarines Norte, Virac, Catanduanes, Borongan, Eastern Samar at Maasin, Southern Leyte. Para naman, mga brad, sa 42 degrees Celsius, yung Science Garden dyan po sa Quezon City, Metro Manila.
Sinait, Ilocos Sur, MMSU, Batac, Ilocos Norte, Kalayaan, Cagayan at dyan po sa Alabat, Quezon, mga brad. Ha, kaya po ingat-ingat po tayo dyan po sa ating mga araw-araw na gawain. Lalo na kung kayo po ay nakabilad po sa araw. Ano ho? Kayo po yung medyo batak yung physical activities at yung kinakapos po ng hininga ay konting pahinga ho. Aha! 4:17 in the morning mga brad. Oy, ang piyesta po ngayon ng ano ha, ng tawag po nila Feast of Sacrifice para po sa ating mga kapatid na Muslim mga brad. Kaya naman na konting meron po tayong holiday today at hindi po tayo ba ano, hindi po tayo kumbaga may pasok ano. Shuffling. Dahil diyan mga brad, nagpaalala ang Department of Labor and Employment at DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa po sa pribadong sektor na papasok. Ha, papasok po ngayong Idil Adha. Ilalim po ng Labor Advisory Number 09-2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kailang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular na holiday para po sa unang 8 oras ng trabaho. May karagdagan din pong bayad naman para po sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon po sa DOLE mga brad, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular na holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim po ng Proclamation Number 1264 ang May 27 mga brad bilang regular holiday at pagdiriwang po ng Idil Adha. Ayan ha, sa mga kapatid nating Muslim mga brad. Ano nga ba itong Idil Adha na ito mga brad? Aba, ito po sabi ko nga kanina, isang tiyatawag na Feast of Sacrifice na isang mahalagang okasyon para po sa mga kababayan at kapatid nating Muslim. Ito ay tinatayang petsa at maaaring mag-iba batay po sa opisyal na moon sighting at deklarasyon. Ang Idil Adha mga brad ay paggunita naman sa pananampalataya at sakripisyo ni Ibrahim at karaniwang ipinagdiriwang sa pamagitan po ng panalangin, kawang gawa at pagbabahagi po sa komunidad. Ang Idil Adha o mas kaila bilang Feast of Sacrifice ay isa po sa pinakamahalagang pagdiriwang po sa Islam. Nagugat ito sa kwento ni Propeta Ibrahim o Abraham na sinubok ng Diyos sa pamagitan po ng pag-uutos na ialay ang kanyang anak bilang tanda ng ganap na pananampalataya at pagsunod. Sa kabila ng matinding pagsubok, handa sanang sundin ni Ibrahim ang utos. Ngunit bago ito may isakatuparan, pinalitan ng Diyos ang ihandog at isang tupa ang inialay bilang kapalit. Dahil dito, naging simbolo ang Idil Adha mga brad ng pananampalataya, sakripisyo, pagsunod at pagtiwala sa Diyos. Hanggang ngayon, ginugita ito ng ating mga kapatid na Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamagitan po ng espesyal na panalangin, pagtitipon ng pamilya at pag-isagawa ng kurbani o yung paghahandog ng hayop tulad ng kambing, tupa o baka. Ang karne mula rito ay karaniwang hinahati at ibinabahagi sa pamilya, mga kaibigan at lalo na sa mga nangangailangan bilang simbolo po ng pagkakaisa at pagtulong sa kapwa. Sa Pilipinas, kinikilala rin ang Idil Adha bilang isang opisyal na holiday bilang paggalang sa mahalagang pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim at sa pagpapahalaga sa pagkakaiba ng kultura at pananampalataya dito po sa ating bansa, mga brad. Ha?

0: tungkol pa rin tayo sa Idilad, ha? Salamin lang ako sandali. Medyo hindi naabot ng aking sightings yung nakasulat. Ano ho? Mga Pilipino, hinikayat ng Opapro na tularan ang propetang Ibrahim na maging instrumento ng kapayapaan. Ito pong Opapro, ito po yung nangangalaga sa ating kapayapaan. Ano ho? Alamin ang kabuong detalye mula naman kay kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpabot ang pagbati at pakikisa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Muslim Community sa pagdiriwang ng Edilada Office of Sacrifice. Ayon kay OPAPRO Secretary Melsenen Sarmiento, ang okasyong ito ay marinaw na paalala na dapat patatagin ang pananampalataya, pagsasakripisyo, pagmamalasakit sa kapwa at pagkakaisa. Itinuturoan niya nito ang tunay na lakas ay hindi namang nagmumula sa pagdedebosyon kay Allah, kundi ang masinding pagnanais sa maglingkod sa kapwa para sa kabutihan ng lahat. Bagamat magkakaiba na paniniwala, nagkakaisa naman ang mga Pilipino sa iisang layunin na pagiging bukas palad at pagiging pagmalasakit. Dapat anyang tularan ang ginawang pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim nang ialay nito ang kanyang anak na si Ismael para sa pagtatamo ng kapayapaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4.22 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Paggunita naman ng Idilad daw, isasagawa sa Quezon Memorial Circle. Romondo sa balitang yan. Siyempre, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Libo-libong mga kapatid nating Muslim ang inaasahang magtitipon at magdarasal sa Quezon Memorial Circle ngayong Miyerkules, May 27, bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ang pagdiriwang ay pag-alala sa kahandaan Ibrahim na isakripisyo ang kanyang anak na si Ishmael bilang pagsunod sa utos ni Allah. Kaugnay nito ay nag-abiso ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa inaasahang pagbagal sa daloy ng mga sasakyan sa paligid ng Quezon Memorial Circle mula alas 4 ng madaling araw hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan na muna sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang abala. Nakaantabay naman ng mga tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department at pati na ng Department of Public Order and Safety para tiyakin ang kaayusan ng trapiko at seguridad sa lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:23 in the morning, mga brad. Nakahanda naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD po sa posible pong epekto ng low pressure area na inaasahang papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Erin Dumlao, may nakapreposition ng mahigit 4.7 million family food packs sa iba't ibang warehouses sa buong bansa para po sa mga maapektuhan, ha, ng nasabing bagyo yung mga pamilya po natin. Batay naman sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPE, tatawaging Tropical Depression Doming, mga brada. Si paring Doming na ito, ha, nasa letter D na po tayo. Sinabi rin Dumlao na bukod po sa food packs, mayroon ding mahigit 589 million pesos na halaga ng iba't ibang mga food items. Higit 735 million worth para po sa mga non-food relief items at mahigit 153 million iba pang mga kagamitan. Mayroon ding umanong nakalang mahigit 923 million pesos na standby funds ang DSWD para po sa disaster response operations. Nakahanda rin i-deploy ang kailang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan. Alas 4.24 na po nagmamadaling umaga, mga brad. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region. Ayos to. Ito ay matapos magkaroon po ng sunod-sunod na yellow alert status ang supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya na pansamantala lamang ang karagdagang supply nito. Ha? Pansamantala? Sayang naman, ano ho, ah. Pansamantala lamang daw ang karagdagan supply upang maibsan ang patuloy na paglaki ng di... parang mali ang... ng demand. Paglaki ng demand dito po sa Visayas at upang maiwasan ang kakapusan ng supply ng kuryente sa rehiyon. Dagdag pa ni Garin, patuloy na pinag-aaralan ng DOE ang upang masigurong sapat na maasahan at pag-supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan po ng mga consumers. Muli namang maalala o paalala ng DOE sa publiko na makiisa sa Energy Conservation Program ng pamahalaan. Pinuno naman mga brad ni Pangasinan Representative Mark Wangco, Department of Energy, sa umano'y sobrang pagdidepende sa renewable energy tulad po ng solar at wind power. Sa pagdinig ng House Committee on Energy at Franchises, sinabi ni Wangco na panaginip umano ang kasalukuyang Philippine Energy Plan dahil hindi ito nasasagot. Kung hindi ito nasasagot ang tunay na pangailangan sa kuryente ng bansa. Ayon sa mambabatas, hindi sapat ang solar at wind energy, lalo na sa gabi kung kailan walang solar power, habang limitado rin anya ang kakayahan ng battery storage bilang backup. Iginit din ni Wangco na kulang ang bansa sa maasahan na tuloy-tuloy na baseload power, dahilan para maging umanganib ang supply ng kuryente. Binatikos din ito ang epiralo at sinabing hindi nito ito tumutugon sa pangmatagalang pangailangan sa enerhiya. Nagbabala naman ang kongresista na kung hindi magbabago ang direksyon ng energy policy, posible umanong sumirit ang presyo ng kuryente at lumala ang problema sa power supply ng bansa. Hindi ba dapat pag ganitong may bumabatikos, hindi ba dapat sa halip na batikos dapat gawa ng paraan, kasi there is no other way na hindi renewable energy Di ho ba? Parang ang gusto mangyari wag tayo dun sa renewable energy magdepende. Paano kaya aray? Ano ho? Mahirap to. 4:27 in the morning mga brad. May report ba tayo kay Fatma Gino dito, Madam Joy? Yung kanyang sabi dito Ayan. Yung Sulu Mainland Water District, nagpatupad naman ng conservation measures. Alinsunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Romondo Sabaltangyan, si Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na ipinatutupad ng Sulu Mainland Water District ang iba't ibang conservation measures bilang pagkikisa sa panawagan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang pagtitipid sa enerhiya at iba pang resources sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Mohibudin Ismael Alhaj, General Manager ng SMWD, malaking tulong ang pagpapatupad nila ng 4-day work week upang mabawasan ang konsumo sa kuryente ng kanilang tanggapan. Ani umaabot na sa humigit kulang 10,000 piso ang natipid ng kanilang tanggapan sa buwan ng bayarin sa kuryente dahil sa maayos sa pagsunod ng mga empleyado sa energy saving measures. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng Water District ang sabayang pagpatay ng mga ilaw, aircon, computers at iba pang kagamitang electrical tuwing walang operasyon ang opisina. Sinisiguro rin umano ng pamunuan na walang naiwang nakasaksak o nakabukas na appliances upang maiwasan ang pag-aaksaya ng enerhiya. Naniniwala rin siya malaki ang maitutulong ng simpleng conservation practices upang mabawasan ang gastusin ng ahensya. Samantala, patuloy namang pinapalakas ng ahensya ang kanilang kampanya sa responsableng paggamit ng tubig at kuryente bilang bahagi ng mas malawak na advokasya para sa sustainable at environment-friendly na serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo Sulu.
1: Ronda,
0: 4:29 in the morning mga brad. Nako. Ang bilis talaga ng oras bago tayo dumako sa usaping transportasyon ha. Ito muna itinalaga po si dating Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Rolando Toledo bilang bagong trustee ng Government Service Insurance System o ng GSIS. Kasabay nito, kinilala rin ng GSIS ang naging serbisyo ni outgoing trustee Beatrice Torno sa larangan ng edukasyon at pampublikong administrasyon. Ayon sa GSIS, inaasahang makatutulong si Toledo sa pagpapatuloy ng digital transformation, pagpapalawak ng serbisyo at pagpapatatag ng pondo para sa mga miyembro at pensioners ng ahensya. May halos 4 na dekadang karanasan si Toledo sa pampublikong administrasyon, kabilang po dyan yung fiscal management at institutional development sa ilalim ng iba't ibang administrasyon. Si Toledo ay isang certified public accountant at nagtapos din ng graduate studies sa Development Economics sa University of the Philippines School of Economics at master's degree sa National Security Administration sa National Defense College of the Philippines. Samantala, pinasalamatan naman ng GSIS si Torno sa kanyang naging kontribusyon bilang miyembro ng Board of Trustees. Nagsilbi si Torno sa iba't ibang posisyon sa Department of Education kabilang ang Regional Director sa Central Luzon bago nagretiro noong 2019. Alas 4:30 na po mga brada. Wala mo na mibitiyo, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo. Work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ronda. Ronda Pilipinas.
0: Ronda. Ronda. 4:33 in the morning, mga brad. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Morning good, ha? Sa ating mga susing listeners all over the Philippines, all over the world. Ito muna tayo. Kanina nagbanggit tayo GSIS, SSS naman tayo mga brad, ha? Target po ng Social Security System o SSS na makapagserbisyo sa mahigit 21,500 clients nito sa 43 locations sa National Capital Region sa pamagitan ng tinatawag na inilunsad na Palengke Caravan, mga brad. Sinimula na ng SSS ang deployment ng mobile e-wheels sa mga pampublikong pamilyan sa Metro Manila upang direktang mailapit ang kanilang serbisyo sa mga vendors at ambulance seller na hirap makapunta sa mga sangay ng ahensya. Kabilang sa mga serbisyong inaalok ang aplikasyon ng SSS number, updating records o updating ng records, AKOP o yung para po sa mga pensyonado, my.sss registration, password reset, pension loan at benefit claims. So marami-rami tong kumbaga mga serbisyo pong inilalaan ng ating ano ha, ng ating SSS mga brad. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, magpapatuloy rin ang caravan sa piling lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na tatlong araw. Kabilang po dito ang Calapan sa Oriental Mindoro, Legazpi sa Albay, Silay City sa Negros Occidental at Siargao Island sa Surigao del Norte bago magtapos sa Virac sa Catanduanes. Bukas po yan, Mayo 28 mga brad. 4:35 in the morning. Umabot naman sa 43.6 billion pesos ang net income mga brad ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng 2026. Mas mataas po yan ng 170% kumpara sa 16.1 billion pesos noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa GSIS, pumalo na rin sa halos 12 o 2 trilyong piso ang kabuang assets ng pensyon o pension funds hanggang nitong March 31. Nakapagbayad din ng GSIs ng 49.5 billion pesos para sa claims at benepisyo ng mga government workers, pensioners at kanilang mga dependents sa unang tatlong buwan ng taon. Tumaas din ang kita ng GSIs mula sa insurance contributions at investment income kabilang ang kita mula po sa financial assets at foreign exchange gains. Naitala rin ang pagtaas po ng sa buwan ng old age pension kung saan umabot sa mahigit 18,000 pesos ang average pension kada buwan ngayong taon. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, nananatiling nakatuon ang ahensya sa pagpapalawak ng benepisyo at pagpapatatag ng pondo para po sa mga miyembro at pensioners. Iniulat din ng GSIS na lumago ang kanilang ginhawa loan programs, kabilang ang ginhawa solar energy loan na inilunsad kasunod ng deklarasyon ng National Energy Emergency sa ilalim po ng Executive Order No. 110. Batay naman sa pinakahuling actual study ng GSIS o actuarial study ng GSIS, inaasahang manatiling matatag ang pension fund hanggang taong 2058. Ibig sabihin, pwede pa tayong magpension. Yan. Abot pa yung pension namin dyan. 4:36 in the morning, mga brada. Dito naman tayo sa usapin ng transportasyon, mga brad. Formal nang inilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang lakbay alalay ng gobyerno o yung LIAG na inisyatiba naman sa ilalim po ng Service Contracting Program ng pamahalaan. Layo nitong ponduhan ang inaprubahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasanin po ng mga commuter sa gitna po ng krisis sa enerhiya na dulot naman ng tensyon diyan po sa Middle East, mga brad, ha? Di ho ba merong gulo po dyan at nagtaas na rin po ng presyuhan kasi diyang pamasahe po dito sa mga biyaheng dagat, ano ho? Kaya ito po yung tinutugunan ngayon ng Marina, mga brad. Sa panayam ng global na tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya. Kaya mahigpit ang pagpili ng mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang kriteriya. Anya, bukas lamang ang subsidiya para sa mga rutang purely passenger o mga sakyang pandagat na pasahero lamang ang sinasakay. Dapat din na mas mababa sa 2 oras ang kabuang oras ng paglalakbay sa bawat ruta habang isinasaalang-alang ang dagsa o yung bigat ng trapiko ng mga tao upang mas marami ang makasama sa bawat biyahe. Prioridad din ang mga lugar na walang ibang madadaan ng kalsada o tulay. Ani Administrator Malaluan, idinisenyo ang LIAG program upang direktang umalalay sa mga sektor na araw-araw na pumapasok at bumabiyahe. Ito ata yung mga tuloy-tuloy yung kanilang biyahe at tumatawid pa talaga ng dagat para laang makapasok sa kanilang trabaho. Sinabi din ng opisyal na target ng pamahalaan na umabot sa 10 milyong sea passengers ang makikinabang sa mas murang pamasahe, mga brad, ha? Good luck. At least kahit paano meron pong mapagpapagaan dyan po sa ating mga kababayan na pupunta po dito sa o gumagamit po ng sasakyang pandagat at hindi lamang syempre sa land transportation nagkakaroon po ng tiyatawag na subsidy. Meron din po dito sa atin sa karagatan, ha? Lumagda naman, mga brada, sa isang memorandum of understanding ang PhilHealth Insurance Corporation o Philippine Health Insurance Corporation Integrated Bar of the Philippines o yung IBP para po sa pagpapalakas ng member protection ng bawat miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Health Program o yung UHC Program. Layo ng nasabing agreement na magkaroon ng member protection sa pamamagitan po ng legal support ng IBP sa bawat miyembro kabilang ang isang framework na magbibigay po ng tulong sa mga miyembro sa pagkuha ng mga healthcare benefits, patient rights. Kapwa naman nagbigay ng pasalamat ang PhilHealth at IBP sa isang kolaborasyon na magbibigay ng kapakinabangan sa bawat mamamayang Pilipino, mga brad, ha? 4:39 in the morning sa mga programang pangnutrisyon at kalusugan. Mahigit 93,000 na kabataan, mga brad, sa Region 1. Beneficiary po ng DSWD Supplementary Feeding Program na magsisimula po yan sa darating na June. Ramonda sa Baltangyan, Albert Kawile. Rancho Pilipinas.
12: Report. Magsisimula na ngayong Hunyo ang 180 Days na Supplementary Feeding Program o SFP ng Department of Social Welfare and Development para sa 93,000 1,422 na batang enrolled sa child development centers at supervised neighborhood play sa Rehiyon 1. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ng hot meals ang mga benepisyaryo mula sa 3,590 na child development centers at 21 supervised neighborhood play sa Ilocos Region, kabilang ang 9,562 na bata sa Ilocos Norte, 13,431 sa Ilocos Sur, 15,083 sa La Union at 55,346 sa Pangasinan. Ayon sa DSWD Field Office 1, may milk feeding din para sa 6,721 na batang mula sa mga lugar na may mataas na kaso ng undernourishment, kung saan Pangasinan ang pangunahing prioridad batay sa nutritional assessment noong nakaraang taon. Mahigit 280 milyon pesos na ang inilaan sa mga lokal na pamahalan para sa pagbili ng masusustansyang sangkap at food products para sa feeding program, habang nakalaan naman ang karagdagang pondo para sa natitirang 60 days na feeding at fresh milk distribution. Nagbigay rin ng karagdagang intervention ng DSWD sa mga batang hindi nakaabot sa tamang timbang matapos ang feeding program noong 2025 sa pamamagitan ng financial assistance at assessment para sa iba pang support programs. Ayon sa ahensya, bahagi ang SFP sa layunin ng pamahalaan na mapabuti ang nutrisyon ng mga bata at makatulong sa pagsasakatuparan ng Zero Hunger Program ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo. Pilipinas.
0: 4:42 in the morning, mga brad. Bagong Urgent Care and Ambulatory Service Program, inilapit naman ng Department of Health, Cordillera Admissive Region o DOHCAR sa mga mamamayan. Ramon de Sabaldangyan, Jong Munar.
13: Patuloy na inilalapit ng kagawaran ng kalusugan sa Rehiyon Cordillera ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan nito sa mga komunidad sa pamamagitan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS program. Ang DOHCAR Health Facility Development Section DMO Jeannie Lemon Vergano, sa kasalukuyan ay may 5 BUCAS centers ang operational sa rehiyon na pinangangasiwaan ng DOH Retained Hospitals na ginabilangan ng 4 sa mga bayan ng Putol at Luna sa lalawigan ng Apayao, habang isa sa Natonin Mountain Province. Anya, kasalukuyan naman ang konstruksyon ng pang-anim na BUCAS facility sa Benguet State University Compound sa Loo, Abatan, Bugyas, Benguet, na kapag natapos ay pangangasiwaan ng Baguio General Hospital and Medical Center. Sinabi ni Vergano na ang BUCAS program ay sumasalamin sa adikay ng pamahalaan na maging accessible sa lahat ng Pilipino ang serbisyong pangkalusugan. Mula nang simula ng operasyon nito sa kaligitna ng taong 2024, umabot na sa 9,812 individual ang naserbisyuan nito sa Rehiyon Cordillera. Ang programa ay nasakotuparan sa bisa ng Administrative Order 2025-0012 ng July 1, 2025 bilang suporta sa adikain ng Universal Healthcare Law. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Ronda, Pilipinas. 4:44 in the morning, mga brad. Zamboanga, Sibugay, PNP. Naglunsad naman ng bloodletting activity para po itaguyod ang kalusugan ng komunidad at ang mga taong serbisyo. Ramon de Sabaldangyan, Lesti Cubol.
14: Matagumpay na ini sa gawa ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang bloodletting activity na ginanap sa covered court ng Provincial Command sa barangay Sanito sa Bayanang Ipil, Zamboanga Sibugay. Aktibidad ay bahagi ng commitment ng Zamboanga Sibugay Police na itaguyod ang kalusugan ng komunidad at isulong ang makataong paglilingkod sa ilalim ng paumuno ni Police Colonel Bernard Danny Desugo. Ang blood donation drive ay inisiyatiba ng Provincial Medical and Dental Team na pinamumunuan ni Police Lieutenant Mark Anthony Cunado sa tulong ng Department of Health sa Zamboanga Sibugay Province sa pamumuno ni Dr. Maria Christine Joy Corpus Doriano. Aktibidad ay nakalikom ng kabuuang 51 blood donor mula sa mga tauhan ng iba't ibang municipal police stations at sa provincial mobile force companies na voluntaryong nakilahok sa marangal na gawain upang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Layon ang inisiyatiba na madagdagan ang supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang tulong medikal, habang isinusulong din ang pagkakaisa, malasakit at pananagutang panlipunan sa hanay ng mga tauhan ng pulisya at katuwang na ahensya. Ang tagumpay ng aktibidad ay nagpapakita ng matatag na pagtulungan ng PNP at ng sektor ng kalusugan para sa kapakanan ng publiko at paghahatid ng natatanging serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Pilipinas. 4:46 in the morning, mga brada. Naniniwala naman si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitian na unti-unti nang nawawala ang dignidad at kredibilidad ng Senado sa ilalim po ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Goitian, malayo na umano ang kasalukuyang Senado kumpara sa panahon ni na dating Senador Jose Pepe Diokno, dating Senador Raul Rocco, dating Senador Juan Flavier, dating Senador Miriam Defensor Santiago at dating Senador Franklin Drilon, na kilala sa disiplina at statesmanship. Binatikos din ni Goitia ang reorganisasyon ng Blue Ribbon Committee matapos italaga si Senador Rodante Marcoleta bilang vice chairman sa kabila ng kanilang o kanilang, sa kabila ng kinakaharap nitong mga kontrobersya.

kumpara sa kasalukuyang Senado. Sinabi ni Goit yan na nanatiling na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamahala at sa mga pangunahing suliranin ng bansa sa gitna po ng umiinit na sigalot dyan sa Senado. Si Dr. Jose Antonio Goita, mga brady chairman emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o yung ABACADA, People's Alliance for Democracy and Reforms o yung PADER, Liga Independencia Pilipinas yung LIPI at ng Filipinos Donatiled Movement o FDNY, at siya ang may hawak ng Juris Doctor at Doctor Philosophy. Ayan ha. Sa Senado po kasi recently, mga brad, nagkaroon ng ito kahapon nagkaroon po dito ng ano ha, ng tinatawag po nating walkout yung minority, mga brad ha. Nagkaroon po ng walkout dyan po sa minority dahil po naman sa kanilang isinusulong na o sinusulong ng majority na online vote, na online voting para po doon sa mga missing senators o posibleng missing senators. Dahil nga po eh may mga nakaamba pong ano, may mga nakaamba daw ha, sabi po ni Senador Erwin Tulfo. Mga nakaamba daw na ano, na pag-aresto o may makukulong daw ng mga senador. Eh kahapon talagang hindi po na ako na ano, hindi talaga hindi na nababawasan ng paputok diyan sa Senado. Dahil kahapon nag-walkout nga itong mga minority at they are actually saying na may nilalabag po na rules. Ganun ha. Dapat pagboboto ka raw, tingin nila, dapat nandun ka sa plenaryo. Which is again, I guess tama naman. Pero, syempre, may kanya-kanyang interest po yung mga yan eh. Di ho ba? If ever kasi na, let's say, matuloy nga naman yung pagkakakulong ng sino mang senador dyan na parte ng mayorya, talagang kakapusin sila sa boto at matatalo sila sa ano, sa kung ano man yung issue na kailang pagdadebatihan. Ang problema nga naman, gaya po ng binabanggit natin kanina kasi, it's a matter of ano na dito. Alam mo yung parang sa school, may barkada kayo, nahati yung inyong class, yung classroom sa dalawang barkada. Tapos, hindi po laging botohan na mangyayari. Pag lumipat ko sa kabilang barkada, mapapasama ka. Ano lang kayo sa classroom, 23 lang kayo. Hindi. Pahirapan yun. Yung isa 11, yung isa 13. Paramihan ng ano ng miyembro ng barkada. Yan ang problema, mga brad. 4:15 the morning. Bago tayo pag-usapan itong usapin po ng edukasyon. Kahapon naman, mga brad, ha. Nagkaroon po ng official na pong nanumpa bilang kalihim ng Department of Labor and Employment itong si dating Senador Francis Tolentino, mga brad. Ito ang masakit ha, harap-harapan niyang sinuspinde yung isang director po ng DOLE matapos po yung kanyang press conference. Ano ho? Ewan ko kung naisend ko ba dyan yung, ano, yung video bossing kung saan makikita nyo doon yung itsura ni, ano, ni Director Geraldine Panlilio, mga brad. Ito yung ano, ito yung director po na nag-approve o nagpato po ng stoppage order diyan po sa gumuhong building diyan po sa Angeles City, Pampanga. Ano? And then all of a sudden, hindi man all of a sudden, couple of days or weeks later, nagkaroon po ng lifting ng stoppage order. So that's what the good secretary wants to investigate. And ma-investigahan niya lang yan properly, sabi niya, kapag nasa ilalim po ng preventive suspension itong si Director Geraldine Panlilio, mga brad. Ayan. So, yun ang hunang hakbang. Maliban po dyan, nakatakda rin pong magsagawa po ang Secretary Tolentino, mga brad, nang sinasabi po nating yung parang PAW. Oo, parang PAW po, pero ang target po nila is yung mga labor problems o yung labor cases. Ayan, mga brad, ha? Layis din magsagawa ng labor hotline. Magtayo ng labor hotline ito ni Tolentino. Gayun din, yung pagsasa professional, mga brad, ng mga arbiters, mga labor arbiters nitong DOLE, ha? 4:52 in the morning. Dako naman tayo dito sa reports ng edukasyon. Mga kabataang mag-aaral, benepisyaryo ng Special Education for Employment of Students o yung SPES ng pamahalaang lokal ng Lungsod, Iligan, sumailalim na po ng orientasyon at employment contract signing. Ramon de Sabaltangyan,

0: Dandy Macrambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sumailalim na ng orientasyon at employment contract signing kamakalawa ang mga benepisyaryo ng programang Special Education for the Employment of Students o SPES ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan. Hinimok din sila na sumali sa private Facebook group ng SPES 2026 Batch 2. Ang SPES ay isang taunang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagkikipagkolaborasyon sa mga LGU o pribadong sektor. Nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mahihirap na kabataan nagnanais ipagpatuloy at makapagtapos sa pag-aaral. Makatutulong din sa kanila na matuto sa trabaho, maging responsable at maging handa sa hinaharap. Pinaghahatian ng DOLE at employer ang pasahod sa mga benepisyaryo ng SPES. 60% direktamente mula sa employer at 40% mula sa DOLE na kanilang pagtatrabahuan sa loob ng 20 o mahigit pa, depende sa kasunduan ng working days. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:53 in the morning, Brad. Katas naman ang pot-pot. Anak ng pedicab driver, top 5 sa LET 2026. Ramon de Sabal Dangyan, Penelope Pumida.
3: Sa kabilang kahirapan, pinatunayan ng isang anak ng pedicab driver mula San Julian Eastern Samar na walang imposible sa sipag, sakripisyo at pananampalataya. Naitala ni Marian Lochim bilang ikalimang pinakamataas na passer sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o LET sa loob ng maraming taon. Araw-araw na namamasada ng pedicab ang kanyang ama na si Marcelino Lisaca kahit may iniindang hika upang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Lumaki si Maria na kapos sa buhay matapos silang iwanan ng kanilang ina nung 9 taong gulang pa lamang siya. Sa kabila nito, hindi siya sumuko sa pag-aaral. Naging benepisyaro rin siya ng bulig para estudyante ng pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar at nagtrabaho rin bilang call center agent habang naghahanda para sa LET. Kalauna, nagbunga ang lahat ng sakripisyo ng mapabilang siya sa top 5 ng LET 2026. Ayon kay Marian, ang kanyang tagumpay ay alay niya sa kanyang amang hindi tumigil sa pagsuporta sa kanilang pamilya. Samantala, hinihikayat naman ni Marcelino ang mga magulang na patuloy na suportahan ang edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Ronda Pilipinas.
4: Papa Lorenz.
5: Wala na.
0: 4:55 in the morning, mga brada. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lorenz Tanoko, mga brad. Magkanigan po tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nandito para makita yung sitwasyon, anong kailangan pang ma-invest ng ating gobyerno para ma-improve po yung ating rice systems.
8: Kaya natin kung paano tanks
7: na. Inumpisahan na namin yung tanner bags. Nag-increase yung capacity by minimum, imagine 30%. Binabago ko lahat kasi we cannot maintain sako lang. So nalagyan doon ang RPS at yung MAFIM. Hey, kamusta ho?
9: Magdano yung bili ng electric sa pangay mo?
7: Ako, dapat alam niyo yung...
10: Ay, first time lang ang makalangkod to'y.
9: Ang bili namin

0: ng sistema na makuha
1: yung pwede nila. Sabihin ay mas gugustuhin na ninyo isang beses 30 para sa pamasahe, isang punta.
2: Sige, antayin lang natin na magkaroon tayo ng maraming gilingan. Kanya nga pumunta rin ako dito. Yung sa kasiguran, lalagyan natin ng rice mill para makapag-giling. Dito, kausap natin si Vice Governor. Sabi ko, mag-donate sila ng lupa sa NFA at tatayuan namin ng rice mill. Pag meron na, dire-direcho dito. Yung sinasabi niyo, 30, isang buwan, isang puntahan, madali mo yun.

0: All over the country, 3.29 hectares of rice lands are irrigated, while 1.51 hectares are non-irrigated, which include the rain-fed and upland rice fields. In the region, farmers in rain-fed and upland areas are facing the challenges brought about by the lack of enough water supply during the dry season. Sources of water may be available, but the difficulty of bringing it directly to their lands poses recurring problems. The introduction of solar irrigation projects by Department of Agriculture Western Visayas has provided rain-fed and upland farmers relief and hopes of a much better improved harvest. In Amindan Town, Capiz Province, several farmers have benefited from the project and are now reaping the advantages the solar irrigation project has brought to their rice lands.
1: Mabiblay sa unaway pa sa irrigation, kaya ang ginasaligan lang sa tao, rain feed. Kag sa ulihi, ang iban naka-create sa pump and engine. Kung sabihin, gamay lang siguro ang may kaya lang, ang may kwarta, ang maka-probitsar. Pero ang iban, ng mga imol para sa amon, hindi makaprobitsar sa inatawag na tubi pagi sa amon uma. Sa subong, ang nabenepisyaran sa tubi, mga 15 to 20 hectares pa lang. Kaya ina, nag-depende sa kalabaon sa kanal na din-provide sa amon sa BE. Kung pananglit, masupunan kung tani ini, we can irrigate siguro mag-aabot sa 20 to 50 hectares. Sa subong, ang maka-benepisyo siya mo na among ginambal ko, ang maka siguro mga 20 lang siguro ka-farmers. Pero kung aton nga basihan nga dapat matagaan tamang satisfaction ng ibang nga farmers, kaya ang area dere malapad ya ang area sang na dapat matagaan sa irrigation. Kaya ang akon nga members dere nagatalagan sa 65 farmers. So kung ma-provide ang tanan ina sa tubig, siguro manami ang production sa ila uma. Ang una, ang patubas manubo. Pero pag-abot sa ginakinahilan nga tubi, nakahingagaw nga matagaan sa maayo nga patubas ang tao. Kaysa sini, nga mga timpo, kung bastante sa tubi, ang panguma nag-improvement. May association kami nga din organize. Kompleto ang amon officialis. Kag antes namon ina din kasungtana namon kung paano ang pag-maintain sini, kung paano ang pagka-makaagom sa benepisyo pagi sa solar. So may amon nga kasgin kasungtanan nga sa kada cropping kinanglan may ara nga maintenance. Kag ang magagamit sini nga solar dapat every time nga magamit siya tagaan niya man ang sinpursyon aside sa nag-operate, may ara man ang asosasyon nga 50% sa iyang suhol sa pagbayad sa operator. So kung ang operator halimbawa, may ara siya nga 200 pesos nga ginasukot sa isa kagyaw, ang 50% siya nagkakadto sa asosasyon, 50% man ang saya. Among inang amon nga pagsunundan. Kag ang iba namon nga sa cropping na may hindi kasugtanan naman kami sa mga members.
0: At least 20 hectares of land have been irrigated by the solar irrigation project installed in Barangay Hagnaya with 21 farmers given access to irrigation water, and an additional 45 farmer member of their association are expected to benefit of the water which is being pumped by the facility from the river. The scarce and erratic rainwater supply has ceased to bother the community and production has improved. DA Western Visayas and its line agencies are working double time in order to bridge the difference in the production capabilities between the irrigated and non-irrigated lands by providing and installing more solar irrigation facilities. This is in line with the current thrust of the government for rice efficiency. To date, their 9 solar irrigation projects installed across the region helping farmers achieve their target production. While the lack of irrigation has been the primordial problem of farmers for a long time now, the innovations and use of natural energies in bringing water to the uplands even without electricity and fuel has delivered a real help among farmers. Where optimal production is beyond reach before, the employment of solar irrigation system by the Agriculture Department has provided the much-needed help to the farmers, thus improving their lives and empowering them to become integral drivers of the economy. Department of Agriculture, Western Visayas.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 2 minutos kaming bahay makalipas. Ang alas 5 naman daling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayon po ay opisyal na pinatutupad na ang isang regular holiday na buong bansa. Alinsunod po yan sa Proclamation Number 1264. Na nilagdaan po para po naman sa pagunita ng Idil Adha. Ayan. Po dyan, ay suspendido po ang expanded number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ito nga po ng Miyerkules ngayon na 27 na po sa buwan ng Mayo, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay lalo't maluwag ang mga kalye ngayon ha, kasi nga ho'y walang pasok. Sa mga may pasok naman, gising, bangon, kilos, galaw-galaw na ho tayo. Morning pa rin sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Kusuyan sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sa mga biyahero-biyahero po naman natin, ingat po lamang sa pagmaneho. Di kaya gilid-gilid lang. Power nap lang ho tayo. 10-30 minutes, okay na ho yun. Ang ating balikan ho naman yung ating mga manibela. Isabay tayo na papahinggan sa natunang himpila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung natin ang Radyo Television, dyan po ang 104.3 The Capital. Kung natin ang DWCI sa Pintig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina. Siyempre, dyan po naman sa DWCJ sa may party ho naman ng Cagayan. Po ng social media platforms, magkakaranigan, magkakabalitan tayo ng mga opinion, mga panayam, mga balitang sa inyo po naman at mga balitang siyempre walang kupas ng daya. Eksakto, walang fake news din eh ho.
2: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Update lang tayo sa ilang mga kaganapan dyan sa Pampanga, yung gumuhong gusali hurian na nanatili pa rin pong apat yung talagang kumpirmadong patay. Katapos meron pong 16 hanggang sa 18 po naman ang nawawala. Pantala sa mga balita pa rin tututukan sa maghapon. Tapos magpapatuloy pa rin ang talakayan. Hinggil po sa impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Kung saan nakadagdang tumistigo ang mga kinatawahan mula po naman sa Ombudsman, SEC, NBI, AMLC at Daily Motion. Patuloy namang pinag-uusapan pa rin ang kutusang nagbabawal naman dating representative kay Marcoleta at Mike Defensor. Mike Defensor, yun ang dati. Ang makalabasan ng bansa. Ayan. At inaprobahan na po ng ICC Trial Chamber po naman. Huwag nang dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman sa status conference sa Daily Motion. Magpatuloy po naman ang investigasyon ng DOJ. Ang pagtakas po naman at pagtatago na to Ronald Bato de la Rosa.
2: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Naista pala ni Senator de la Rosa, puro kang mag-anak niya no, sa opisina, no? Oh, may muna natin na maging gilingan ang ating panahon sa susunod na 24 oras. Kasama na natin si Alzar Aurelio, yung naging bagyo na ho. Kailamin natin si Alzar Aurelio. Good morning, Kuya Alzar.
2: Rancho Pilipinas.
3: Weather. Morning, Kuya Galzan. Kamusta ang latest monitoring natin sa sinasabing bagyo at papanahon natin sa maghapon?
4: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyo na sa labas ng PAR ay nasa layong more than 1,200 kilometers east of Mindanao. Isa siyang tropical depression kung saan ang lakas ng hangin ito umabot sa 55 kilometers per hour. Kapag nimuwag ang kanyang pagkilos, maaaring sa Huwebes o Biyernes ay nasa loob na ito ng PAR. Kapag nasa loob ng PAR, ang susunod ng pangalan ay Doming. Itong bagyo ito kasalukuyan wala pang direktang epekto sa bansa, pero yung trap o extension nito ay umaabot sa Mindanao. Kaya sa ating lagay na panahon, Palawan at Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalagitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwanag sa panahon ang inaasahan ngayong araw. Pero may chance ang mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Mataas pa rin ang heat index ngayong araw, 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City at sa Cavite City. Sa Metro Manila, 42 hanggang 44 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Sardi Aurelio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Bagamat sinasabi nga po na mababa yung chance na maglandfall, tumama sa lupa naman yung papasok sa PAR ang susunod na araw at bibigyan ng lokal na pangalang Doming. May nga ba? Atak daw po nito ang southwesterly wind flow. Yung mga paunang habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan. Kanluran ng bansa simula sa darating po namang weekend. Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ulap at thunderstorm sa hapon o sa gabi naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Araw na Miyerkules ngayon, no? Kila sister, galaw-galaw para hindi pumanaw. Amantala! Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Miyerkules 27 sa buwan ng Mayo 2026.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ang may po lamang sa mga live report galing po sa Iberima Larawiga sa labas ng ating himpilan. Ating bigas sa katulong sa pagkabalawag ng mga bodega naman ng National Food Authority.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ano kalang tuluyan ang tanggalin ang kartel sa industriya ng bigas o ambyendahan ng Agricultural Tariffication Act? Inihain po naman dyan sa Kamara.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At NFA, pinalakas ang rice milling sa Region 2. Masuportahan ang mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ngabad na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Samantala, malaking naitulong na programang Benteng Bigas Program. Pero na, o BBM na. Ang pagpapaluwag po ng mga bodega naman ng National Food Authority, simple mong bahagi po naman ang ating bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ay good morning, Administrator. Tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand. 20 pesos kada kilong bigas lalo na kasunod ng pagtaas po naman ang presyo ng langis. Iwanag ni Lacson, maraming mamimili ng nais po naman makatipid at nasa gastusin na bumabawi na lamang sa murang presyo ng bigas. Labi pa rin ang opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas ng aging rice stocks magitan po naman ng emergency milling operations panin po ng energy emergency. Atay po sa datos ng NFA, umabot na ho sa 54,000 metriko tonelada ng aging rice stocks ang nailabas na po sa Food Terminal Incorporated o FTI na po naman sa 20 pesos rice program hanggang sa buwan nitong Abril.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
3: Pilipinas. Samantala, NFA muling mag-auction ng aging rice stocks sa susunod na buwan. At ilang mga detalye, nandiyan po naman nakatutog. Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Authority or NFA na simulan muli sa Hunyo ang pagpapasubasta ng mga aging rice stocks nito. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, katumbas ng nasa 50,000 na metro tonelada ng milled rice o mahigit 1,000,000 sako ng aging rice ang target nilang isama sa auction. Ang hakbang ay layon pa rin makalikom ng pondo para sa pagbili ng mas maraming palay sa mga magsasaka at mapaluwag na rin ang kanilang mga warehouse. Sa ngayon, isinasapinal na lang anya ng NFA ang guidelines para sa auction at posibleng bahagyang itaas ang floor price ng aging rice batay sa kasalukuyang presyo ng local at imported rice sa merkado. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Samantala, sa ibang detalye, iniyain po naman ang Akbayan Reform Block sa Kamara. Ang panukalang, ambiyendahan po naman ang agricultural certification na upang tuluyan ang matigil ang mapanamantala ng mga agricultural cartels. Kasabay ito ng pagkita po naman sa Fisher Folk and Farmers Month. Saan? Sinabi po ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula, bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas. Pounda rin po naman ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim anya ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na magpatatag ang presyo ng bigas. Isbilisan nyo naman. Direktang bumili ng palay sa mga magsasaka. Magbenta ng subsidized rice sa panahon po naman ng emergency. Sama rin naman sa panukalang aktibo ang partisipasyon ng civil society at mga samahan po naman magsasaka sa pagbuo ng Rice Industry Roadmap. Magandang din si Smula sa kapamamabatas at sa pamahalaan na suportahan ang hakbang para proteksyonan ng mga local farmers at tsakin po naman ang food security ng ating bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
3: Mandala, report tayo dyan sa Baguio. Ay, tanggap tayo na report sa Baguio. Enteng bigas, meron na program inilusad na rin sa La Trinidad Benguet. Mga detalye, nandiyan po naman si Joe Mora, Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipagpapatuloy ngayong araw, Mayo 27, araw ng Miyerkules, ang pamamahagi ng Benteng Bigas Meron na Program ng Pamahalang Nasyonal sa bayan ng La Trinidad Benguet, kung saan maring makabili ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo ang mga kwalipikadong residente ng munisipalidad. Kahapon ay ginanap ang palatuntunan o programa sa parking area ng La Trinidad Municipal Hall sa Kilometer 5 Pico simula alas 9 ng umaga at magtatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon ngayong araw. Sa kasalukuyan, mahaba ang pila ng mga residente na maagang nagtungo sa lugar upang makabenepisyo sa murang bentahan ng bigas na laing makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya. Ipinapaalala na tanging mga residente lamang ng La Trinidad ang maaaring makinabang sa programa. Nilinaw din ng mga organizer na hindi maaaring makapag-avail ang mga residente na nakakuha na ng benepisyo mula sa kalintulan ng programa na isinagawa ng Benguet Provincial Office noong nakaraang Abril. Ipinalawanag ng pamahalaan lokal ng naturang kalakaran ay upang matiyak na mas maraming kwalipikadong residente ang mabibigyan ng patas at pantay na pagkakataong makabili ng benteng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Baguio. Oras natin ng 5:20 ng umaga. Galaw-galaw pa, hindi pumalaw. Pakiusap lang, paigising si Mamang Chopper. At tutulog-tulog, delikado yun sa biyahe. Ha? Pinaigding na ng National Food Authority ang rice milling operations sa Region 2. Po naman mapalakas ang food security sa Soxagen. Medyan tulip ito. Makalikha na mas malawak na espasyo sa mga bodega para sa pagbili ng palay mula po naman sa mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. Good morning, sir. Ayon din ang pinalawak na milling activity na suportahan ang Benteng Bigas Meron na Program. Ilanin po ng Emergency Procurement Program. 15 rice mill sa Region 12, magtutulong po naman sa pagproseso ng mahigit sa 25,000 bags ng palay. Nagkakalaga po naman ng 48.5 million pesos. Inaasahang makagagawa ito ng mahigit sa 133,000 bags ng bigas. Idaragdag po naman sa buffer stock ang pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, awat sa kumpalay na nilalabas sa mga bodega at katumbas na mas maraming pamilyang makakasigurong may halaga ang kanilang mga ani po naman.
2: Agrikultura. Usapan. Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tayo ng Pangasinan, no? NFA Ilocos Region at lungsod po ng Baguio, Benguet, sa anipwersa pa sa 56 milyong pisong rice distribution project. Detalya, alamin natin, no? Sa Radyo Pilipinas tayo, nakatutok dyan si Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsanipwersa ang National Food Authority Region 1 at pamahalaan lungsod ng Baguio upang tugunan ang lumalalang epekto ng mataas sa presyo ng bilihin sa pamamagitan ng isang 56 million pesos rice distribution project na nakatuon sa mahigit 33,000 na kabahayan sa lungsod. Sa ilalim ng programa, mamamahagi ng libreng sako ng bagong giling na NFA rice sa 33,939 beneficiaryong pamilya bilang bahagi ng mas pinaigting na food security initiative ng LGU at ng NFA Region 1. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, bawat kwalipikadong pamilya makatatanggap ng tigi-isang sako ng bigas na nagkakahalaga ng 1,650 kada sako. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang sektor na higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, at minimum wage earners. Nilinaw naman ng CSWDO na hindi kasama sa listahan ng benepisyaryo ang mga kasalukuyang tumatanggap ng ayuda mula Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Upang matiyak ang maayos at ligtas sa pamamahagi ng ayuda, hinati sa 4 na yugto ang distribution na inaasahang magpapatuloy hanggang Oktubre ngayong taon. Sa unang batch ng implementasyon, nasa 2,550 na kabahayan na nakatanggap ng NFA rice, habang pinalawig naman hanggang May 31 ang registration period para sa mga residenteng hindi pa nakapagpaparehistro sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. 23 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Para ho ng Miyerkules, oh. DI Ilocos Region, nag-equip po ng price monitoring sa imported premium price sa La Union. Mga detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mas pinaigting ng Department of Agriculture Ilocos Region ang pagbabantay sa presyo ng imported premium rice sa San Fernando City, La Union, kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 na nagtatakda ng 50 pesos price cap kada kilo. Sa isinagawang on-the-spot inspection ng Regional Bantay Presyo Monitoring Team sa pamilihang lungsod, sinuri ng mga tauhan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang presyo at wastong paglalagay ng labels sa iba't ibang rice stalls upang matiyak ang pagsunod ng mga retailers sa itinakdang presyo. Pinangunahan ni AMAD Chief Irene Taktak kasama sina Roda Galban at Edeline Goldara ng DARF-01 ang pag-iikot sa mga tindahan ng bigas kung saan muli nilang pinalalahanan ang mga rice retailers hinggil sa mahigpit na implementasyon ng EO-118. Bukod sa inspeksyon, na mahagi rin ang grupo ng mga pulyeto na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kautusan bilang gabay sa mga tindera at mamimili. Nakiisa sa aktibidad ang Market Supervisor Office ng Local Government ng San Fernando City upang suportahan ang pagpapatupad ng price monitoring at mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Maraming salamat, Albert Cavili ng Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, dako tayo ng Borongan. Paghahanda po naman para po naman sa 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 po naman sa Dolores Eastern Samar. Papatuloy ang detalye, tutukan natin si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nagpapatuloy ang paghahanda para sa nalalapit na paglulunsad ng 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 matapos magsagawa ng coordination meeting ang mga stakeholders sa Barangay Gapang Multipurpose Gym sa Dolores Eastern Samar. Layunin ng Rice Derby na mapataas ang produktibidad at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapakita ng dekalidad na hybrid seeds, makabagong makinaryang pang-agrikultura at mga bagong pamamaraan sa pagpapataba ng pananim. Tinalakay sa pagpupulong ang mga paghahanda at mahalagang impormasyon kaugnay ng implementasyon ng programa, kabilang ang proseso, partisipasyon ng iba't ibang sektor at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanyang kalahok sa Rice Derby. Nauna ng matagumpay na naisagawa ang mga nakaraang Rice Derby season sa Hilongos, Leyte, Naval Biliran, Calbayog City, Samar at Hinabangan, Southern Leyte. Kabilang sa mga pribadong kumpanyang kalahok ang mga nasa larangan ng hybrid seeds, biofertilizer, soil ameliorant at inorganic foliar at macro technology. Layunin din ng programa na maipakita ang mga makabagong makinarya sa pagsasaka, epektibong pestisidyo at dekalidad na binhi ng palay upang mapalakas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Inaasahang ding makapagbibigay ito ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Samantala sa Iloilo naman, Bangka ng Guimaras ay maaari na ipadeliver sa Philpons. Wow, pwede na pala ha. May natin lang mga detalye, nandiyan po naman si Hope Dorchante, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilunsad ng Philippine Postal Corporation ang special doorstep delivery service para dalhin ang world-famous Guimaras mangoes direkta sa mga consumers sa Metro Manila at Metro Cebu. Layunin ng proyekto na mapalakas ang lokal na agrikultura habang nagbibigay ng direktang market support sa mga mango farmers sa isla ng Guimaras. Tiniyak ng Philpo sa mga customer na maayos at epesyenteng hahawakan ng mga padalang mangga para mapanatili ang kalidad ng mga sariwang produkto na may inaasahang turnaround time na 3 hanggang 7 araw. Dagdag pa ng opisina, patuloy nilang pinalalawak ang mandato nito lampas sa tradisyonal na pagpapadala ng koryo upang masuportahan ang lokal na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Ay, good morning kay Congressman Rolex Sublico ng Iloilo. Good morning kay Congressman Sarmiento. Ayan, di ba? Ayan, nandito ngayon sa nakapesto. Ayan, mas bata. Okay. Good morning din po naman kay Gerald Tom Lanchon. Tutok din po naman sa mga sandaling ito. Abot kayo produkto ng agrikultura. Libebenta naman sa Kadiwa, Tandag City, Agusan del Norte. Italia, nandiyan po naman sa Angel Luis Abo sa Radyo Pilipinas, Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling magdadala ng abot kayang pangunahing bilihin ang Kadiwa sa Tandag City na gaganapin sa May 28, 2026 sa Tandag City Park Shed mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga produktong mabibili sa nasabing aktibidad ang 20 pesos kada kilo na bigas, black rice, itlog, isda, gulay at iba pang pangunahing pangangailangan. Maaring makinabang sa subsidiya sa bigas ang mga magsasaka, senior citizen, persons with disability, fisherfolk, guro, solo parent, tricycle driver at indigent households, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4-piece basta't makapagpakita ng kaukulang ID o certification. Samantala, nilinaw ng mga organizer na hanggang 10 kilo lamang ng bigas ang maaring mabili kung proxy ang mamimili para sa senior citizen at PWD. Kinakailangan din ng authorization letter at valid ID para sa mga proxy ng fisherfolk, teacher at solo parent. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Salamat, Angel Obosa, Tandag. Samantala po naman, dako tayo ng Davao. Regional Agricultural and Fisheries Council na rekomenda sa DA Davao Region na dapat palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka sa malalayong barangay sa Region 11. Talian, nandiyan po naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inirekomenda ng Regional Agriculture and Fisheries Council o RAFC sa Department of Agriculture o DA-11 na mas palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka lalo na sa mga malalayong lugar sa Davao Region. Sa isirkawang kapihan sa Davao sa SM City Davao, inihayag ni RAFC Davao Region Chairperson Epifanio Loyola Jr. na sa kanilang isinagawang konsultasyon sa mga grupo ng magsasaka, hindi upang umaabot sa tanggapan ng DA ang kinakaharap na problema ng mga magsasaka lalo na sa mga lugar na tinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ayon kay Loyola na dapat maabot ng tulong ng pamahalaan ang mga kinakaharap ng nasabing sektor dahil sa kontribusyon nito sa food security hindi lang sa rehiyon maging sa bansa. Hinimok din ito ang mga magsasaka at mangingisda na sumali sa mga grupo o asosasyon upang mahatid sa kinauukulan ang mga hinaing o nais nitong tulong. Dagdag ni Loyola na patuloy silang makikipagdialogo sa mga magsasaka sa rehiyon upang matiyak na lahat ng kasapin ng sektor ay naaabot ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao. Ay, good morning sa mga tropa at mga kaibigan natin dyan. sa Red Ink family dyan sa Davao, dyan sa General Santos City. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Andala, bago tayo mag-break, ilang mamahagi muna tayo ng cash aid na ho. Mo sa Batangas, ay sasagawa ngayong araw ho ng Miyerkules, mamayang alas 10 ng umaga. Ang payout po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk ay yung PAFF sa Central Mall. Araw sa mga kwalipikadong rice and corn farmers na nasa listahan po naman ng RSBSA. Naman sa Albay, ipo sa 38,000 magsasaka at mangingisda po naman ang wala na rin pong hatiran po ng cash aid. Saan? At tanggap ang mga beneficiary po naman ng tig 2,325 bawat isa. O naman maibsan kahit papanong epekto ng krisis sa merkado at ang patuloy po naman ng aktibidad ng Volcang Simayon. Negros Oriental, naman po naman ang DA na higit sa 155 milyong pisong pondo para sa tulong pinansyal. Kailan po naman para sa 66,794 na mga magsasaka dyan po naman sa nasabing lalawigan. Balik ko kami, sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela ho. Awal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
14: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
16: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
17: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shoutout lang kay Ganghan Yuji, maging sa Beltran family, sa may Santa Rosa, Laguna. Ayun, good morning din kay Doc H. Pargas ng PhilHealth, din kay Engineer Alfred Lucusin and Wifey, kay Dr. Well Kaday, USMA, Irene Enrique Cesar, and sa party naman ng Washington, US of A pa rin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Dahil natin kikiraw ng Industrial Corn Complex po naman sa bansa Pinasinayan sa Ilagan City, Isabela. Detalye ng dyan po naman si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, natin kikiraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Una-una ang Industrial Corn Complex sa bansa na magkatuwang na ipinatayo ng J. Regional Field Office 2 at ng LGU Ilagan. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Undersecretary Roger Navarro, Assistant Secretary Unicoles Manalo, Mayor Jose Marie Diaz, Regional Executive Director Rosemary Aquino at iba pang opisyal ng DA at ng LGU. Mahigit 106 million pesos ang pondong inilaan para sa pagpapatayo ng drying and storage facility na may 8 recirculating dryer at isang silo na kaya magpatayo ng 100 metric tons ng mais kada araw. Ito ay phase 1 pa lang ng proyekto at may kahilingan na para sa phase 2 nito. Ito ay pagpapatayo naman ng processing center o feed mill para wala na mailalabas na raw material sa lungsod kundi feeds na. Malaking pasasalamat ni Mayor Jose Marie Diaz sa DA sa pagtupad sa pinapangarap nilang pasilidad na kinakailangan sa ngayon ng magsasaka hindi lamang ng mga magmamais kundi maging ng mga rice farmer. Anya, ang pasilidad ay simula na ng pagtupad sa pinapangarap nilang gawing agro-industrial center sa Northern Philippines ang lungsod ng Ilagan, kasabay na kanilang pagsulong sa circular economy o pagbuo ng interrelated na industriya dahil sa kanilang produktong mais. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
3: Samantala, naglabas po naman ang seryosong babala po naman ng Philippine Competition Commission laban sa mga rice traders. Nagpapalitan po o nagbabahagi po naman ng sensitibong impormasyon. Maaaring makasira sa patas sa kompetisyon po naman sa merkado. Samantala, nakatakda naman yung auction po naman ng National Food Authority ang nasa 1 milyong sako naman ng mga lumang snack ng bigas pang mapanginabangan at pabago ito tuluyang masira. Aktibong naghahanap po naman ang Pilipinas sa mga bagong bansa kung saan maaaring i-export ang mga lokal na saging at durian pang mas mapalawak pang kita ng mga lokal na magsaka at mapalakas po naman ang ating export market. Dala, sa Kalinga naman, masinigpitan pa ng Provincial Veterinary Services Office of PBSO ang kanilang border monitoring laman po sa pagpasok ng mga baboy at pork products matapos makapagdala ang mga panibagong aktibong kaso ng ASF sa tatlong barangay sa rehiyon. Naku, ASF na naman. Kabukid nun naman, sinimula na po ng Bureau of Animal Industry ang pre-assessment para po naman sa gaganaping trial o pagsubok po ng ASF vaccine sa probinsya upang matulungan ang mga lokal na magbababoy maprotektahan ang kanika nila po namang mga hayop. Cagayan Valley, nagpamahagi po naman ng DAR World 2 ang mga makabagong agricultural machinery production inputs para po naman sa agrarian reform beneficiaries. Ayon ito ang mapababa po naman ang gasto at sa pagkapatakbo ng bukid, yung production cost na tinatawag. Mapataas po naman ang anin ng mga magsasaka ng palay at mais. Western Visayas, official nang binuksan ang pagsasanay para po naman sa mga farmer leaders ukol po naman sa climate resilient farming techniques ang ihanda mga komunidad sa babago-bagong panahon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Meron po tayong makakasama at makakaugnayan this morning. Ano, pag-usapan po natin ang ano ba yung tinatawag National Corn Program ng Department of Agriculture. Ano ho? Yan po isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan, naglalayong pagtingin ang production po ng dekalidad na mais at kamoting kahoy, yung kasaba sa bansa. On sa pagkabalakas po ng kabuhayan, pagkasaka at pagkitiyak po naman ng sapat na supply ng pagkain, yung masahayop ay yung mga animal feed sa tinatawag. Sa epekto ng El Nino, kamusta kaya sila? Alamin natin yan. Makasama po natin mismo ang Director, Director Abel Wagas, ano ng National Corn Program, Department of Agriculture. Director Abel Wagas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito. Good morning, Director Abel.
0: Isang magandang umaga rin sa inyo, sa Radyo Pilipinas at sa mga nakikinig.
3: Opo, opo. Umaga po, Director Abel Wagas. Si Kahiro po ito. Si Kahiro na po tayo. Nasa radyo na live na po tayo. No? Saan po kayo ngayon?
0: Dito pa kami sa ano na we witness kahapon yung parang inauguration at turnover ng isang corn facility doon sa dito sa Ilagan.
3: Nasa pala kayo sa Ilagan. Oh, okay. Sige, siguro mamaya bigyan dagdagan niyo pa yung kwento sa amin tungkol diyan. Kumusta po yung epekto ng El Nino dito po sa corn industry natin? Ah, lahat po naman talaga apektado ng El Nino, ano? Pero bilyon-bilyon ang naapekto ng mga nakalipas na pagkakataon sa usaping El Nino. Yun din po ang halagang mga naapektuhan sa corn industry ho natin. Kumusta po ang inyong mga pagtaya ngayon? Anong meron? Ano ho nangyayari ngayon?
0: Tungkol po sa El Nino, general knowledge natin through the pag-asa na kuha natin yung data, yun nga, confirm na may El Nino at through our yung sa disaster natin, risk management data natin sa under the Department of Agriculture, may naitala tayong about 1.1 billion na ano, yung losses na import na corn farmers natin. So, ang pandon, the stages are nasa reproductive at sa maturing. Pero alam mo, Steriron, yung pa natin, yung mais kasi, pag sabihin natin nasa reproductive at sa maturity, yun nga yung pinareview natin sa pan, yung assessment. Kasi pag nasa reproductive yun, pwede namang, pan, pwede na sabihin natin sa mga magsasaka, huwag na antayin na matuyo na totally damage. Pwede namang gawin yung silage o ipakain na sa mga livestock natin. Ayun yung mga, at doon sa competition, baka bababa pa yan kasi kinakain ng mga livestock.
3: Okay, okay. Director, siguro may mga ilan ho kaming tanong din. Ano ho? Alam naman natin talagang pagka-El Nino talagang apektado yung mga agricultural product natin. Pero mukhang kakaiba ho yata yung mais eh. Ano ho? Bakit ito mabilis matuyo at pagka mais ang pag-uusapan pagka may El Nino?
0: Ay, yung ano kasi, kaya napagsabi ko kanina na pag nasa reproductive or maturity, sa totoo lang, pinapakain na lang ng ano yon yung livestock. So, the total...
3: Nababansot yung mga yan, nagiging kulubot ho yan, tsaka siyempre kulang na sa nutrisyon. Dapat pakinabangan na lang ng mga hayop.
0: Oo, pwede pa rin yon kahit paano. Kasi yung damo, sa natutuyo na yung mais ay ano pa, green na ano pa siya. So, wag na nilang hayaan na tutuyuin pa ng gusto ng ano yun dahil sa init. Grabe talaga yung experience namin dito.
3: Pero Director Abel, kamusta naman? Kasi alam ho natin yung yellow corn, ano, yung yellow corn na binabanggit ho, ah, ay pagkain po yan ng mga hayop. Eh kung kukunti po yung ani ng mga yellow corn, siyempre kukulangin yung mga fish, ang mangyayari ho niyan ay mag-i-import. Eh di tataas naman yung presyo po ng mga ano, ng mga baboy at yung mga manok natin. Ah, posibleng ganun ba mangyari?
0: Yun po yung tinitingnan natin ngayon dahil yung iba, yung tinitingnan nila yung mais, ay, yung sa kwan nga, ang ano namin na doon na yung mais ay may paruroonan pa siya. Kung apektado yung mais, ganun na rin yung livestock. Kaya the good thing is, ano, kahit sa reproductive pa lang, pa na, pwede nang ipakain nila yon. Ang isa pa, dito sa kwan naman, kahit may El Nino, ang sa koordinasyon namin, yung usual or yung general ano talaga ng climate pattern dito, within June, umpisa na yung ulan. So, doon, yung iba nga, nakita namin yung field, ato yung tuyo, pero yung...
3: Director Abel, kalmasalin niya natin si Dr. Abel Wagans. Naya po

0: silang bumili po ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot ng tubig sa lalim ng lupa. Talagang dagdag gastos po yun.
1: Yeah, tama po. Kaya yung ano natin, yung gobyerno ngayon ay mayroong mga initiative na ginawa. Kaya namimigrate rin tayo ng ano, yung mga kahit paano, yung fuel subsidy. Mayroon tayong ginagawa ngayon yung sa QRF natin. Kahapon nga, yung mga farmers natin, may binigay na cash assistance para...
0: Ako, nakat na naman. Ito, nandito ba siya? Nasa Isabela siya ngayon, ano? Ilagan, ano? Oo, kaya medyo hirap yung aming communication. Pero dyan sa mga pinsala na nakukuha po ng mga agricultural crops yun naman, may mga libreng siguro yan eh. Director Abel, kamusta po naman yung mga bayan pinsala kung sakasakali man yung ating mga magsasaka, sisira yung kanilang mga pananim. Kamusta naman yung pagbibigay po ng Philippine Crop Insurance Corporation? Libreng siguro naman yan eh.
1: Tama po yun. Napagkuha na yun. Coordinated na yan sa PCIC. Mayroon tayong kinatawag doon na RSBSA, yung registration ng lahat ng mga magsasaka at sa mga mangisda. Dito naman sa pagka-registered talaga, by default yun, pag may mga ganun na force majeure pangyayari, kuha na yun. Yung may ma-ano na sa through sa Philippine Crop Insurance.
0: Talaga, pagka mayroong force majeure, wala namang force majeure, pero gusto nila iba yung maging kwento. Anyway, bakit to tayo, ang Pilipinas, pagka ganyan na nangyayari, meron tayong El Nino, talagang hindi maiwasan na mag-import tayo ng mais, bumibili tayo sa ibang bansa, kagaya ng Vietnam, tsaka Brazil, para mapunan yung pagkukulangan. At talaga, pagka ganyan, ngayong taon, ganyan ba rin na mangyayari, mag-import tayo sa Brazil o kaya sa Vietnam?
1: Tama po yun. Pa naman talaga tayo sa mais, dahil sa pangailangan din ng livestock, hindi natin mapunan yung sufficiency natin, yung pangailangan sa livestock. So, sa tingin namin, paan tayo, nasa mga 10% yung ano natin, yung import. Pero,
0: sa import, okay.
1: yung ginawa natin sa corn program, kaya we strengthen yung ano no, yung mga post-harvest natin, kahit paano, yung pag may peak harvest tayo, na-impact natin yon para ma-ano natin yung pangailangan sa ano sa livestock. Pati na rin yung ano yung pagkain, kasi ngayon kahit mag-import man tayo, alam natin yung energy crisis, yung sa production natin, yung lahat na neighboring countries or yung exporting countries din natin apektado dahil sa yung availability ng hindi lang sa kwan sa fuel yung ano natin yung mga fertilizer.
0: Maging yung sa piling region sa Pilipinas, kagaya po ng ilang lugar sa Cebu, ilang bahagi ng Mindanao, pinakakanin nila diyan mais ng white corn. Kaya wala silang makakain na ganyan, sira yung ani. Sila makakaranas sila ng kakulangan sa pagkain.
1: Yun yung ginawa natin na programa sa kuan ngayon no, yung campaign din ni Secretary Laurel na kung may limitation tayo sa import ng kasi net importer tayo ng bigas. So through our program nag-ano rin tayo ng encourage tayo ng farmer na magtanim ng white corn at i-blend na nila sa kuan i-blend na nila doon sa bigas. But basically yung Visayas and Mindanao puro talaga yon.
0: Hey, okay, sir, medyo kami po ay kapos na ho sa oras na ho. Puro kami tatawag muli sa inyo para sa mga dagdag pang mga impormasyon at update po sa epekto ng El Nino diyan sa corn industry natin. Sir, marami pong salamat. Magandang umaga. At Sir Abel Wagas, marami pong salamat. Magandang umaga muli sa inyo. Thank you po.
1: Thank you rin. Maraming salamat. At parating natin yung informasyon na tungkol sa corn program natin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat kay Sir Abel Wagas. Ano ho? Wagas. Pero ang classmate ko na

0: Pangaraw Willy Wagas. Ating editorial.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muna niya isang matinding dagok na naman ang nagbabadya sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Akilan lamang po yung nagbabala po ang Department of Agriculture na posibleng pumalo 60 pesos hanggang 62 ang kada kilo ng bigas pagsapit po ng anihan. Anihan pa yun ha? Panahon ng Setyembre. Ang pahayag na yan ay mismo lang, ano ba, pagsuko na ba natin yan? Mga pangakong murang pagkain. Ang hudyat na mas malalim pang krisis po naman sa sikmura. Habang sinasabi ng ilang grupo na magsasaka na makatwiran ang halagang ito dahil sa mataas na gastos po naman sa pataba, binhi at maging sa petrolyo, yun natin maaaring isang tabi naman, effect nito sa mga ordinaryong mamimili. Bigas po ay hindi luho. Ito po isang batayang pangangailangan. Sa lalim po na matinding init ng El Nino na nagbababa sa produksyon, ang pasanin ng mataas sa singil sa produksyon po, muling ipapasa po naman sa balikat ng mga consumer. Kasalukuyan na pong nalulunod, pababang pasahod at mataas na po ng inflation. Isa pa't ang bigbigay lamang ng babala. Ang nangagarang solusyon. Natiling nanonood lamang tayo, sumisipa ang presyo ng pagkain, lalong daraming pamilya magugutom. Hawa na po upang magpatupad ng mas mabisang subsidiya. Mga magsasaka upang mapababa po naman yung kanilang gasos. Higpitan ang pagbabantay laban sa mga pabagsamantalang middleman. Jakin, ba't po ang supply nang hindi na umaasa na lamang tayo sa puro importasyon. Uli, ang tunay na sukatan po ng pag-unlad ng isang agrikultural na bansa ay wala sa dami ho ng inaangkat na supply. Di sa kakayahan nitong pakainin ang sarili nitong mamamayan ng may dignidad. Kung hahayaan nating maging ginto ang presyo ng bawat butil ng kanin, anakawan ho natin ang mamamayan ng karapatang mabuhay ng marangal. Huwag nating hintayin na ang Setyembre maging buwan po ng hungkag na sikmura. Singin ang natutulog na sistema bago patuloy ang maubos ang laman ng kaldero ng masang Pilipino.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po kami pagsaludo sa ating mga bayani, magsasaka at matatapang nating mangingisa. Mabuhay po kayo ho. Pagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ang alam natin mga nakasama, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga impilan po ng Radyo Pilipinas. Lucia, si Mipi de Gilocos Norte, DJ si Mipi de Gilocos Kagayan. Alam pa rin po nila Roger Cruz, Joe Marie Raparial, Rolly Bumatan, Roman Malilin. Diyan pa rin po sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Reyes, Marisol Balimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Mga producers, andiyan po si Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Gaya ng dati, ako pa rin ang inyong lingkod, kahiro, hero, ilustrero, brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basa-basa na nagpapaniwala sa fake news, wag ko tayong magbalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahala.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, biyaheng Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinuturing na napakahalaga sa gitna ng mas mahirap na global environment.
5: Headlines.
4: Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Tokyo, patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo.
5: Headlines.
4: Bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation, higit pang palalakasin.
5: Headlines.
4: Minority bloc sa Senado nag-walkout matapos tutulan na makaboto online sa sesyon at iba pang proceedings ng isang senador.
5: Headlines.
4: Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas News.
8: News Nationwide.
4: Buli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Muling sumasing yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasa ikalawang araw na ng kanyang state visit sa Japan. Biyaheng Japan, tinuturing ng Pangulo na napakahalaga sa gitna ng mga mahirap o mas mahirap na global environment. Yan po ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
9: Simula na ng ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kung saan ay inaasahang magiging abala ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Ito ang kauna-unang state visit sa Japan ng Pangulo na inilarawan ng punong ekutibo na napakahalaga sa gitna ng mas matinding hamon na kinakaharap ng global environment. Sinabi ng Pangulo na sa biyahe niyang ito ay inaasahang makakabuo ang Pilipinas at Japan ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din si Pangulo Marcos na makakabuo ng mas malakas na defense at security cooperation ng Japan at Pilipinas. Ganon din ng mas matatag na economic partnership sa kanyang 4 araw na state visit. Layunin din dagdag ng Pangulo ng kanyang biyaheng Japan na mapalakas pa ang pakikipagkaibigan dito ng bansa na kapwa may parehong pananaw at maraming sa maraming aspeto. Kasama din sa inaasahan ng Pangulo na mas mapapatatagpan lalo ang pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa gitna ng kinakaharap na kawalang katiyakan sa hinaharap bunsod ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Sa kanyang pagsasalita sa Filipino community sa Tokyo, nagpahayag ng pasasalamat at paghanga si Pangulong Marcos sa mga OFW na kanyang inilarawan bilang mukha ng Pilipinas at simbolo ng katatagan at tahimik na lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bahagi ng ginagampanan ng mga OFW sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas sa Japan, lalo na sa people-to-people exchange at iba pang mga larangan ng kooperasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa at kinikilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa.
11: Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan.
4: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang apat na araw na pagbisita sa Japan ay naglalayong mapahusay ang bilateral relations sa mga pangunahing larangan tulad ng proteksyon sa paggawa, kalakalan at komersyo, depensa at kooperasyong pangrehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang epekto ng mga pandaigdigang krisis, kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Inihayag din ito ang mga intervensyon ng gobyerno kabilang ang deklarasyon ng State of National Emergency o National Energy Emergency sa pagpapatupad ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pandaigdigang hamon ay nananatiling matatag ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
11: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang bunga ng matagal ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan sa iba't ibang sektor tulad ng transportasyon, agrikultura, maritime security, disaster response at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Mindanao. Sa larangan ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang sa mga proyektong suportado nito, ang Metro Manila Subway, MRT3 Rehabilitation, North to South Commuter Railway Project at Central Mindanao High Standard Highway Project. Malaki rin ang naitutulong ng partnership sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng mga programang Rice Processing Modernization, Disease Management for Crops at Agricultural Research and Training. Layunin itong mapabuti ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, pinalalakas din ng dalawang bansa ang kooperasyon sa maritime security at disaster response sa pamamagitan ng humanitarian assistance, joint military training and exercises at defense modernization. Mahalaga ang mga ito para sa seguridad at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa dagat. Samantala, sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM at iba pang bahagi ng Mindanao, may mga partnership project para sa road improvements, sa healthcare access, livelihood programs at skills training, gayon din ang peace building initiatives at digital connectivity upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga komunidad.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa PhilCom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage. Kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalatihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
13: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
4: Sa iba pang mga balita, nag-walkout ang minority bloc sa Senado matapos natutulan ang pagtalakay sa plenaryo ng mosyon na magpapahindulot sa isang senador na makaboto online sa sesyon at iba pang mga proceedings ng Senado. Dahil sa paglabas ng minority bloc na walan ng quorum ang sesyon, dahilan upang agad itong i-adjourn. Nauna rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang anya ay pagmamadali ng majority bloc na talakay ng mosyon. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung may kaugnayan ito sa posibilidad na may ilang senador na maaring makulong ngayong weekend.
14: Are they the majority in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
15: Madam Chair.
14: Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman, may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
4: Si Senator Erwin Tulfo.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
4: Umalag naman si Senator Jinggo Estrada sa naging pahayag ni Tulfo at di ginit na uncalled for ang naturang komento sa plenaryo. Samantala, sinabi rin ni Estrada na pabor siya na matalakay na agad ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Layunin ang mosyon ni Marcoleta na payagan ang isang senador na makaboto online sa mga desisyon at proceedings ng mataas na kapulungan.
16: The statement of this was uncalled for. I don't know if he has contact with the courts at sigurado na kami na makukulong.
17: We are in favor with Marcoleta's motion.
16: Yes, of course.
4: Si Senator Jinggo Estrada.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
4: Minority Senators, kinondena ang pagmamadali ng Senate Rules Amendment para payagan ang online voting ng isang senador. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Report.
18: Maring kinondena ng mga senador mula sa minority bloc ang tinawag nilang tangkang bilisan ng isang malaking pagbabago sa rules ng mataas sa kapulungan. Partikular na tinutulan ng minority senators ang motion na talakayin sa Senate floor ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ng isang senador na makaboto via online o sa pamamagitan ng teleconferencing kahit pa hindi ito physically present sa plenaryo ng Senado. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa Senate rules sa mga senador na nauwi sa pag-walk out ng 10 minority senators. Git kasi ng minorya, labag sa rules sa pagtalakay ng panukala sa plenaryo dahil hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwede nang pag-usapan ng mungkahing amyenda kahit na hindi dumaan ng Rules Committee. Sa isang joint statement, tinanong ng minority senators kung ang dahilan ba ng tila pagmamadaling talakay ng panukala ay para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na muling pumasok sa Senado mula noong May 14. Dahilan din ba nila ang balitang may mga majority senators na maaaring arestuhin sa mga susunod na araw? Binigyan din sa pahayag na ang panukalang amyenda sa Senate rules ay makakaapekto kung paanong dumadalo at nakikibahagi sa sesyon ang mga senador. Kaya naman kailangan nila ng masusing debate imbis na paspasan ang pag-aproba nito. Matapos ang walkout, tanging si Senate Minority Leader Vicente Soto III lang ang naiwan sa plenaryo na siya namang nagmosyon na i-adjourn na ang sesyon dahil sa kakulangan ng quorum. Matapos kasing mag-walkout ang 9 na minority senators, kinulang na sa 13 ang mga senador sa floor bilang na kailangan para magkaroon ng quorum at maipagpatuloy ang talakayan sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta at tatlo pang respondents. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Hindi papayagang maklabas ngayon ng bansa sina Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang si Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasunod dito ng inilabas na precautionary hold departure order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division. Inihain ng ombudsman ang verified ex parte application kaugnay ng kanilang complaint affidavit na humihiling na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery ang apat na respondents. Kaugnay ito ng iniimbestigahang hindi pagdideklara ni Marcoleta ng 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contribution sa Expenditure o SOCE noong Enero ng 2025. Sa naging pagdinig sa anti-graft court, una nang ipinunto ng Field Investigation Bureau ng ombudsman na ituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat itong impluensya at kakayahang pinansyal bilang senador para umiwas sa pananagutan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inimok ng Department of Justice o DOJ ang senior lawyer at legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na magsumite ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng senadora. Kaugnay ito sa warrant of arrest ni De La Rosa mula sa International Criminal Court, una ng pinagutos ni Justice Secretary Frederick Bida ang pagpapadala ng liham kay Bondoc upang hilingin ang kanyang kooperasyon sa usapin. Layunin ng hakbang na ito na makatulong sa mga otoridad sa paghahanap sa senadora at sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi ni Bida na mahalagang makiisa si Bondoc sa umiiral na legal na proseso bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Giniit pa ng DOJ na hindi dapat gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang umiwas sa pakikipagtulungan, lalo na kung maaari itong mauwi sa pagadlang sa investigasyon o pagtatago sa isang taong pinaghahanap ng batas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 9 Series of 2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. May karagdagang bayad naman para sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon pa sa DOLE, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. dineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Proclamation No. 1264 ang May 27 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Idil Adha.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita hatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara, sinimula ng investigasyon kaugnay sa malawakang brownout noong Mayo at 13. Iyan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
20: Formal lang sinimula ng Kamara ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang power outage noong Mayo at 13 na nakaapekto sa milyon-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Pinangunahan ng House Committee on Energy at House Committee on Legislative Franchises ang investigasyon in aid of legislation sa House Resolution No. 1024 nina Speaker Faustino Bojidi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Nakatuon ang pagdinig sa sunod-sunod na pagtrip ng Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kV transmission lines na nagdulot ng red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Nanawagan ng House leaders sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang stakeholders upang mapabuti ang pagtugon at crisis management tuwing may malawakang power disruption. Iginiit ni Hernandez na kailangan magkaroon ng real-time na koordinasyon at mas mabilis na komunikasyon upang mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kabilang sa mga tututukan ng House Inquiry ang technical accountability at grid resilience, communication at coordination protocols at supply security at ancillary services. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang koordinasyon ng mga regulators, system operators at power producers upang maprotektahan ang katatagan ng power grid at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Dalawang Air Force personnel na nasawi sa pagbagsak ng training aircraft sa Benguet naiatid na sa kanilang huling hantungan. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
21: Pinarangalan at binigyan pugay ng Philippine Air Force ang dalawa nilatauhan na nasawi matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 training aircraft sa Tuba, Benguet, kamakailan. Inilagak ang labi nila First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran sila ng military honors at 21-gun salute bilang pagkilala na rin sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo sa bayan. Naroon si Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Air Force, kasama ang buong pwersa ng hukbong panghimpapawid, mga mista, kaibigan at kanilang pamilya upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Kasunod nito, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na masinsinang sinasagawang imbisigasyon hinggil sa pagbagsak ng naturang eroplano. Bagamat 2011 pa nang unang makomisyon ng SF-260 training aircraft, iginit ni Basco na well-maintained ito at kaya pa rin maihatid ang silbi sa pagsasanay.
22: Aircraft, though medyo tagal naman po siya, it's still very reliable kasi po, this is well-maintained. Ito po, it's undergoing periodic maintenance. Ganun naman po tayo sa pag-aalaga ng ating mga assets. So, we will be waiting for the results of the investigation. But for now po, this aircraft is well-suited for this kind of training.
21: Ang tinig ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Formal lang nilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o LAYAG na inisyatiba sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan. Layunin itong pondohan ang inaprobahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasali ng mga commuter sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng global na tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya kaya maigpit ang pagpili sa mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang criteria.
0: Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po 'yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
4: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naglunsad ang Department of Tourism, Department of Migrant Workers at Intramuros Administration ng espesyal na heritage program na Pasyal Pamilya para sa mga overseas Filipino workers at returning migrant workers kasama ang kanilang mga pamilya. Sinagawa ang week-long activity mula Mayo 25 hanggang 31 sa Intramuros. Dito maaaring maranasan ang mga kalahok ng libreng guided tours at libreng pagpasok sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros upang mas makilala ang kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa mga organizers, maaaring magsama ang mga kwalipikadong OFW hanggang 4 na kasama. Basta magpakita ng valid Overseas Employment Certificate o Overseas Workers Welfare Administration ID. Layunin ng inisyatibong ito na kilalanin at pasalamatan ng mga OFW na tinuturing na mga makabagong bayani habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-bonding kasama ang kanilang pamilya at mapahalagahan ang kulturang Pilipino.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa uling ulat ay mahigit sa 12 individual pa rin ang nawawala at pinangangambahang kabilang sa mga nasawi. Binago na rin ang operasyon mula search and rescue tungo sa retrieval operations matapos na mabigo ang mga responder na makahanap pa ng mga posibleng survivor sa loob ng 2 na paghahanap. Tinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang hinihinalang nasawi sa pagbagsak na siya o ng 9 na palapag na gusali. Sinabi naman ni Angeles City Information Officer J.P. Layo na nakipag-ugnayan na ang site engineer sa mga otoridad at nagsumite ng listahan ng mga trabahador na nasa lugar ng baganap ang insidente. Hindi pa rin anya nagpapakita ang may-ari at contractor ng gusali upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa nangyaring trahedya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ipinapatupad ng pamahalaan ang whole of government approach sa rescue and retrieval operations nito sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Itong binigyan din ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kebiab sa Bagong Pilipinas Ngayon. Anya, sa pakikisa ng PCG na deploy o nag-deploy sila ng 6 na rescue teams na binubuo ng K-9 units at kanilang mga tauhan na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa operasyon.
6: Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabang, kami po ay nag-deploy na po ng ating 6 teams. 6 rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
4: Samantala, binagi rin ni Kebiab na may sinusunod silang incident management framework. Anya, sa ilalim nito, kumikilos sila na sang-ayon sa direktiba ng Office of Civil Defense sa OCD o kaya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Paliwanag pa ni Commodore Kebiab, nagsasagawa muna ng safety assessment ang engineering department na nakatalaga sa gusali. Nagsagawa rin, Anya, ng thermo scanning para naman malaman kung may heartbeat o body heat ba na proof of life sa lugar. Anya, matapos ang mga ito, saka lamang dinedeploy ang kanilang K-9 units kung saan sakaling may natutukoy na buhay o katawan sa lugar na nilalagyan nila ng flag indicator at nire-report para sa mga extraction.
6: Basta tayo po na maglalagay po tayo yung ating teams ng mga flags or marking flags na tinatawag po natin, then we will report it to the incident management team. And basta tayo po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting ito mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
4: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Formal lang binuksan ang ika-20 justice zone sa bansa na nasa San Fernando City, La Union. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pinangunahan mismo ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang simpleng programa ng pagbubukas ng naturang justice zone. Layunin niya ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng katarungan at batas sa ating bansa.
10: Papabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat.
4: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mga alagang aso at pusa bida sa Furries de Mayo sa lungsod Quezon. Bula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Hazel Esguera.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Flores de Mayo but make it fur-tastic. Bida ang mga alagang aso at pusa sa gaganaping Furries de Mayo sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo at 30. Ayon kay Dr. Radel Napoles ng QC Veterinary Department, layo nitong isama ang ating mga pets sa tradisyon nating mga Pilipino sa pamamagitan ng isang parada habang nakasuot ang mga alaga ng magagarang damit. Bukod rito, magbibigay rin ng iba't ibang veterinary services ang QC Vet mula alas 10 ng umaga.
23: Microchipping, consultation, deworming, at the adoption activity din po tayo.
11: Magsisimula ang parada alas 4 ng hapon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, North Korea, nagpakawala ng isang close-range ballistic missile ayon po sa South Korean military. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nagpakawala ang North Korea ng isang close-range ballistic missile at iba pang armas patungo sa karagatan nitong Martes, ang pinakahuli sa mga serya ng weapons demonstration ng naturang bansa ngayong taon. Inuulat ng Associated Press na ang pinakawalang missile ay mula sa lungsod ng Jeonju na malapit sa kaunlaran ng baybayin ng North Korea at lumipad ito na humigit kumulang 80 kilometers o 50 miles. Nagpakawala na iba pang projectile missiles ang North Korea, ngunit hindi na nagbigay ng kalagdagang detalye ang South Korean military hingil dito. Nananatiling handa ang pwersa ng South Korea na harangin ang anumang provokasyon galing sa North Korea dulot na rin na matatag na alyansa na pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Bagamat nagpahayag na kagustuhan si US President Donald Trump na muling buksan ang mga dialogo, patuloy itong binabaliwala ng Pyongyang hanggat hindi inaalis ng Amerika ang hiling nitong nuclear disarmament. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Narito naman ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas Sports.
4: Alex Ayala muling nabigo sa round 1 ng French Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Hindi pinalad na makalusot sa second round ng Roland Garros o French Open ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala. Matapos manaigang kanyang karibal na si Iva Jovic ng Estados Unidos sa score na 4-6-2-6. Nakuha ni Jovic ang panalo sa loob lamang ng 1 oras at 47 minuto. Bagamat natalo, hindi naman pinadali ni Ayala ang pagkapanalo ni Jovic, particularly sa unang set kung saan nahabol pa ni Alex sa 7th at 8th game ng first set. Gayun pa man, hindi na pinaabot ni Iva sa tiebreak ang unang set at tuluyan niya nakuha ang panalo sa unang round. Lalahok naman si Ayala sa women's doubles ng French Open kasama si Victoria Imbolco ng Canada. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Department of Agriculture magtatayo ng rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Amelia.
14: Nangako ang Department of Agriculture o DA na magtatayo ng makabagong rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga upang mapataas ang kita at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita sa Kalinga, sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng Rice Processing System 3 at target itong matapos sa susunod na taon. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kalidad ng bigas, mabawasan ang post-harvest losses at mabigyan ng mas magandang presyo ang ani ng mga magsasaka. Ang rice processing system ay isang makabagong pasilidad para sa pagpapatuyo, pagiling at maayos sa pagproseso ng palay upang mapanatili ang kalidad ng bigas at maiwasan ang pagkasira ng ani. Sinabi rin ng kalihim na makatutulong ang pasilidad upang hindi mapilitang agad ibenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa mababang presyo sa mga traders at middlemen. Itatayo ang proyekto sa 50 hectare na lupain sa bayan ng Rizal na inilaan ng pamahalaang panlalawigan bilang rice and corn complex. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng food hub at cold storage facility upang mapadali ang pag-iimbak, transportasyon at pagbibenta ng mga produktong agrikultural. Kaugnay nito, nagpasalamat si Governor James Eduba at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Philippine Military Academy target makapagsanay ng 2,000 kadete bawat taon sa tulong ng pribadong sektor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Joseph.
16: Target ng Philippine Military Academy na makapagsanay ng humigit kumulang 2,000 kadete sa isang panahon pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, bahagi ito ng roadmap ng akademiya upang mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa mga hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 1,300 kadete ang kasalukuyang populasyon ng PMA. Kasabay nito, binago rin ng akademiya ang kanilang curriculum upang isama ang data analytics, electronic warfare, digital warfare, unmanned systems at iba pang makabagong kaalaman na mahalaga sa cyberspace at modernong depensa. Ayon sa PMA, ang pagbabago ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihanda ang mga sundalo para sa hamon ng 21st siglo. Kabilang sa malaking proyekto ng akademiya, ang pagtatayo ng bagong mess hall at multipurpose facility sa tulong ng pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Fertility rate sa Bicol Region bumaba ng 1.9% noong 2025. Ito'y ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Diana.
3: Bumaba sa 1.9 ang fertility rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 2.2 noong 2022. Ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng datos na mas maraming may asawang kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang naglilimita o nagpapaliban ng pagkakaroon ng anak. Sa kabuuan, 57% ng currently married women ang nagsasabing hindi na nila nais pang magkaanak, habang 17.5% naman ang nais munang ipagpaliban ang susunod na pagbubuntis ng hindi bababa sa 2 taon. Samantala, na itala ang pinakamataas na fertility rate sa mga kababaihang may edad 25 hanggang 29 sa mga rural na lugar ng rehiyon. Ayon kay Commission on Population and Development Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano, hindi nangangahulugang negatibo ang pagbaba ng fertility rate. Anya, ito rin ang pagkakataon upang higit na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang programang magpapataas sa kakayahan at produktibidad ng populasyon. Binigyang din niya ang kahalaga ng Balancing Fertility Framework na nakabatay sa karapatan ng bawat pamilya na magpasya sa bilang at agwat ng kanilang mga anak, kabilang ng pagkakaroon ng sapat na seguridad sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang mga programa sa family planning, counseling at reproductive health upang matulungan ang mga mag-asawa na magsagawa ng wastong desisyon para sa kanilang pamilya at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga pamantayan, para sa Mutya ng Palawan 2026, mahigpit na ipinatutupad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Jillian.
15: Nilinaw ng Mutya ng Palawan 2026 Committee ang pagpapatupad ng 5'4 minimum height requirement para sa mga kandidata ngayong taon. Ipinaliwanag ng komite na ang mahigpit na pagpapatupad nito ay bahagi ng pag-aangkop sa pambansa at internasyonal na pamantayan ng mga beauty pageant. Nakipag-partner ang Mutya ng Palawan sa mga pangunahing patimpalak gaya ng Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Binigyan diin ng mga organizers na layunin nilang ihanda ang mga Palawenya para makasabay sa mas malalaki pang kompetisyon. Ipinabatid umano ang naturang patakaran sa mga LGU coordinators at kinatawahan noon pang Pebrero bilang bahagi ng preparasyon. Iginit din ng komite na ipatutupad ng pantay-pantay ang height requirement sa lahat ng kalahok ngayong taon. Kinilala naman ng organizers ang saloobin ng mga naapektuhang kandidata, coordinators at supporters kaugnay ng panuntunan. Inimok ng komite ng Mutya ng Palawan 2026 ang publiko na mag-aisa sa pagsusulong ng kagandahan, talino at pagmamalaki ng bawat Palawenya sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI Eastern Samar, pinagpapatuloy ang Small Business Corporation Loan Programs. Halos 10 milyong pisong halaga ng pautang na ipahiram na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
17: Radyo

0: Women's Enterprise Fund ay para sa kababaihan at women-led enterprises na maaring makahiram ng hanggang 20 milyong piso, samantalang OFW Negosyo Fund ay para sa mga OFW na nais magsimula o magpalawak ng negosyo, habang ang e-transport loan naman ay para sa mga transport operator at driver na nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon pa kay Tan, sa pinakahuling tala, may 56 na borrowers na sa Eastern Samar ang nakinabang sa SBC loan programs na may kabuang halagang 9,384,000 piso. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga micro, small at medium enterprises gaya ng mga sari-sari store at grocery businesses. Hinihikayat din ng DTI ang mga kababaihan, OFWs at iba pang nais magnegosyo na samantalhin ang mga loan program ng SBC na bukas pa rin para sa publiko. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo at palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Price ceiling sa mga food commodities maigpit na sinusunod sa implementasyon ng Walang Gutom Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holosolo. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
3: Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin dala ng krisis sa produktong petrolyo, aminado si Irene Suraman, Project Development Officer 2 at Program Focal ng Walang Gutom o Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Naramdam din ng mga benepisyaryo nila ang epekto nito sa food commodity na natatanggap nila buwan-buwan. Maayos na anyang pinapaliwanag sa mga benepisyaryo ang kadahilanan tuwing nagsasagawa ng sesyon. Kabilang dito ang pagtatagda nila ng price ceiling sa mga produkto na mabibili sunod sa inirekomendang sariwang pagkain ng programa. Sa Zamboanga paani ang direktang pinagkukunan ng supply ng kailang mga retailer tulad ng Kenzo Convenience Store, kaya nakabase rin sa presyo ng Monitoring Department of Agriculture 9. Nagagpanisuraman ang mga retailer sa mainland municipality sa Sulu, sumusunod anya sa presyo ng produkto sa Hulo, habang sa mga islang bayan ay sunod sa presyo ng produkto sa bayan ng Siasi. Umaasa sila na sa maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa mga benepisyaryo ng programa, walang pag-aagam-agam ang mga ito at matitiyak nila na sakto sa halagang 3,000 pisong food credit ang kailang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, sa Loza Mamad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagsasanay sa wastong pag-ani ng abaka, sinagawa ng City Investment Promotion Office sa Hingoog. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang report ni Noel Calonia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Noel.
4: Nagsagawa ng wastong pag-ani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Hingoog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Hingoog. Pinangunan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gahop Watershed Multipurpose Cooperative sa pamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Hingoog City United Colleges. Nakatutok ang naturang programa sa wastong pag-ani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PhilHealth Yakap Program inilunsad ng Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
5: Inilunsad ng Integrated Provincial Health Office, YPHO, akatuang ang PhilHealth sa Bangsamoro Autonomo sa Region ni Monster Mindanao o BARMM ang programang yakap gamot sa bayan ng Masiu, Lanao del Sur. Ayon kay YPHO Lanao del Sur Head Dr. Alinali Minalang, layunin ng programa na mapabuti ang aksis ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, mapalawak ang kalaman hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth at Healthcare Assistance Programs, at higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas maga at makatong servisyong medical sa buong lalayuan. Sinabi ni Minalang na ang Masiu Rural Health Unit ang kauno ng Rural Health Unit sa BARMM na naging PhilHealth gamot accredited na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalakas

0: Palawak ng legalidad at epesenteng servisyong pangkalusugan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ang Miyerkules, May 27, 2026, Idil Adha ng mga kapatid nating Muslim. Ito pa mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metrobase.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po nyan, maluwag na po ang dalo ng trapiko hanggang Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dyan lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang dalo ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating C5 southbound po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Then meron po tayong isang aksidente dito sa may Colonel Bonnie Serrano Tunnel. Kaya yung ating tunnel po dyan, naka-closure. Then nakagawa naman po tayo ng paraan, dito po natin pinapadaan siya sa service road. Then pagkalabas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang Taguig area. Pati po ang ating northbound po, wala pa rin naman po problema hanggang dyan sa may Taguig, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth. Pati ang Commonwealth Avenue naman po, wala pa rin naman pong problema as of this time. Payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at wala po tayong number coding today. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 1-800-236-1136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Ses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon po ay Feast Official Nationwide Idil Adha, Feast of the Holy Sacrifice ng ating mga brother Muslims. So ano man ho pinagkakabalahan nyo ngayong umagang ito ng Biyerkules na holiday, Duki Paskampani ha, hanggang alas 8 ng umaga ho tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama niyo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Kahapon po, bumiyahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official state visit sa Japan. At pagdating doon, may aktibidad na kagad ang Pangulong Marcos. Siya po, mga kaibigan, ay nakipagkita sa Filipino community sa Japan. At dyan po sa event na yan, mga kaibigan, muli pong binigyan pagkilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino na nandyan sa Japan. Mga OFW halimbawa na nagpapakita ng matinding kakayahan at disiplina sa Japan at nagsisilbiring mukha, ika nga, ng Pilipinas, ng mga Pilipino diyan po sa Japan. And of course, kung babalikan natin, di ba? O mayroon tayong kauna-unahang subway project dito sa Pilipinas. Subway, sa ilalim ng lupa, dadaan yung tren. Ang partner ho ng Pilipinas diyan ay Japan, ha? Japan. Yung tunnel borer, yung gamit ho nun ay Japanese technology. Mga kaibigan, ngayong umaga tayo po ay makikipag-usap sa isang kilalang economist, ha? At pag-usapan natin Halimbawa, itong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Japan, ano ang kumbaga ay economic impact nito, mga impact nito pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Makakausap po natin maya-maya, mga kaibigan, si Professor Astro Del Castillo. At siya nga pala, mga kaibigan, ang isa pa sa mga proyekto, ika nga, na kasalukuyang nasimula na ito, actually, ongoing ito. Ha? Itong tinatawag na North-South Commuter Railway Project. Ano, ha? Ito ay isang massive na 147-kilometer railway system na idinisenyo para pag-ugnayin ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang diyan po sa gawin ng Laguna. Ah, ito ay co-financed ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at ng Asian Development Bank o ADB. Ito na, nasa linya na natin, mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
16: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
5: Yes, sir. Bilang isang ekonomista, ano ang ikangay mga nakikita niyong impact dito sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, yung kanyang state visit? Ang impact nito, ikangay, sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, Professor Astro, sir.
16: Oo. Manong Alan, natutuwa kami na may bago na namang posibleng mga agreement sa Japan, no? Magandang itong pagbisita ng ating presidente. It will definitely have positive implications for the Philippine economy, no? It will contribute to the strengthening of investor confidence, no? And katulad na banggit mo kanina, attract more infrastructure financing, no? Lalo na sa subway. Medyo talaga magastos ang paggawa ng subway dito at kailangan talaga natin ng financing, no? Siyempre, yung mga trade opportunities na iba pa, no, na kaya nating palakasin dahil lang ating ang bansang Hapon ay tinatrato rin nating natural trading ally, no?
5: Mm-hmm.
16: So in turn, magkakaroon to ng mas madaming jobs, no, or trabaho sa ating mga kababayan.
5: Okay, at itong nabanggit mo na siyempre yung mga proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Japan. Ano, halimbawa yung sa subway system, itong long-haul train from Pampanga to Bulacan, ginagamit din actually pala Japanese, maliban doon sa pondo, JICA, no? Yung teknolohiya rin ng Japan ang may malaking impact dito sa construction na ito, Prof, di ba?
16: Yes, correct. Very important yung technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Eh. We will learn a lot. We will make our industries more efficient.
5: Mm-hmm.
16: And we will be more competitive also.
5: Yes. Okay. Kanina nabanggit mo in passing na itong diplomatic visit na ito ng Pangulong Marcos dyan sa Japan ay merong positibong impact sa jobs generation at maging sa aspeto ng ekonomiya. Meron banggit ka na ito ay higit pang makaka-encourage ng mga investors dito sa atin sa Pilipinas. Dagdag na detalye pa dyan sa iyong pananaw tungkol dyan, Prof. Astro, please.
16: Well, lalo na ngayon may crisis, no? Kailangan talaga mag-akit tayo ng investment dito sa ating bansa. Very timely nga itong bisita na ito dahil katulad na banggit ko, Japan is a natural ally. Eh. So may common interest tayo, no? So it is to their interest to strengthen both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap, no?
5: Mm-hmm.
16: Isa kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no? Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? This will definitely support yung safety ng ating mga trade routes, no? And eventually help the the region, no, and attract more investors.
5: Mm-hmm. Okay. On a related matter, of course, dito naman sa atin sa local front sa Pilipinas, ano, itong pagpapalakas nitong uplift, ika nga, ng ating pamahalaan, lalo tigit meron state of energy emergency sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Pero this is actually a global concern, yung epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Ano, itong higit na pagbibigay ng emphasis dito sa uplift, ano, itong mga sektor na ito, paano ito, ika nga, nakakatulong sa, despite the energy emergency nga, paano ito nakakatulong sa pag-sustain ng maayos na ekonomiya dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
16: Well, yes, the uplift kasi basically helps the also helps the microfinance, no, para sa entrepreneurs, sa urban poor, no, na napaka-importante sa pag-ikot ng ekonomiya. Yung so-called government economic assistance sa so-called other sectors, no, especially on the transpo, will help contribute to the so-called mobility artery of the country, no. So talaga, no, talagang malaking tulong 'yan, no. However, sabi nga natin, implementation o yung detalye na pag-implementa, napaka-importante rin, no, para naman talagang ma-ensure yung direct na pagtulong sa ating mga kababayan, at sana mag-focus rin sila sa so-called micro and small medium enterprises, karamihan noon, and also the so-called middle class, no. May mga sinusulong rin na programa na additional ang gobyerno at ang kongreso. Sana ay ito lang ay madaliin pa, so considering that may mga hinaharap pa rin tayong posibleng crisis, lalo na itong pagdating ng El Nino.
5: Mm-hmm. Okay. Sir Astro Del Castillo, salamat po na marami sa mga updates from your answer. Thank you very much.
16: Manong Alan, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa mga ating mga kapatid na Muslim. Isang maayos na pagbati sa inyong pinag-celebrate ngayon at sineselebrate namin. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir, mga kaibigan. Professor Astro Del Castillo, isa pong ekonomista ang ating nakausap. Nabanggit niya na very positive ang kanilang pananaw bilang mga economist dito po sa magiging impact ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, sa aspeto o sa sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. At gusto lang nating banggitin na tayo po isabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa sabay-sabay o kasabay na live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. I-acknowledge ko lang itong mga nag-post, ha? Sabi nila, o itong si Melvin Batula, sabi niya, Melvin, good morning po, sabi niya. Morning din sa iyo, Melvin. Si Yen, Yen Merciales, sabi niya, hello, Radyo Pilipinas, hello, good morning po. Thank you po. Yan. Salamat din sa inyong panonood, ha, sa pamamagitan ng live streaming ng sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Good morning din dun sa 1.7 billion followers na sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Uy, maya-maya, mapag-usapan naman natin ang patungkol po sa mga maliliit na negosyo. Meron po kasing partnership ang DTI Small Business Corporation o SB Corp, ha, sa iba pang mga sektor, gaya halimbawa ng DMW, ng OWA, para po ito dun sa tinatawag na expansion ng Overseas Filipino Workers Negosyo Fund. Kung sakaling halimbawang gustong magtayo ng maliliit na negosyo ng ating mga overseas Filipino worker, may mapagkukunan po ng pondo. Ang makakausap natin mamaya, ang kanya DTI SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
18: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
19: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
18: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
20: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
18: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
21: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
18: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
20: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
18: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
20: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
18: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo until 8 AM. Ako po si Alan Alyarige. Itong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine. 1278 kHz. Mga kaibigan, meron po tayong update maya-maya mula diyan sa Campo Crame. Ang Philippine National Police nagpahayag po ng pakikisa sa Muslim community sa paggunita sa araw na ito ng Feast of the Holy Sacrifice, yung pong Eid al-Adha. Ngayon po ay isang pista opisyal sa buong bansa, ha? Base po sa deklarasyon ng Malacanang bilang pakikisa sa ating mga brother Muslim sa paggunita nga ng Eid al-Adha. Ulitin ko lang yung paalala, mga kaibigan, ng Department of Health sa lahat, ha? Dahil sa inaasahan pa rin na pagkakaroon po ng mataas na heat index sa ibang o sa iba't ibang o sa maraming panig ng bansa. O, kinakailangan mag-ingat ho. Iba yung pag-iingat, ha? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Narito muna ang update mula sa Campo Crame. Philippine National Police nagpahayag ng pakikisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Masalan, magandang umaga. Edilada ng Office of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Sa isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Lucen Valencia Navantes Jr. na ang banal na okasyong ito ay paalala na kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nakakapagpapalakas sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sinabi pa ng PNP Chief na ang diwa at ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng pambansa pulisya na kanilang pangako na maglingkod sa lahat ng komunidad ng may patas at napagtrato at respeto, gaya din ng tinatawag na inclusivity bilang pagsuporta na rin sa pamatagal ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa Lago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan sa Campo Crame.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 and a half minutes na makalipas lang po ang makalipas po ang alas 7 ng morning. Kanina binabanggit ko sa inyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa DTI. DTI Small Business Corporation o SB Corp. Pag-uusapan natin itong partnership, mas pinalalakas na ugnayan ng DTI Small Business Corporation sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. This time, particular po sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DMW. Pagkakaloob po ng loan facility, ika nga, tulong para sa ating mga overseas Filipino workers para po sa tulong na pagkukunan, ika nga, ng puhunan sa kanilang pagnenegosyo. Siyempre, mga kaibigan, ito po ay sa ilalim ng DTI Small Business Corporation ang ating makakausap mamaya-maya ay ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Wally Don Calderon. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
23: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Patuloy po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan ho tayo sa Department of Trade and Industry, particular sa Small Business Corporation o SB Corp. Makakausap natin mga kaibigan ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon. VP Wally, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan, at salamat sa pag-imbita rito sa amin ngayon.
5: Yes, sir. We understand ang ating DTISB Corporation ay mas pinalalakas ang partnership, ika nga, with the other government agencies, specifically this time sa Overseas Workers Welfare Administration, para mabigyan pa ng maraming pagkakataon ng ating mga overseas Filipino workers, ano, sa pamamagitan ng inyong tinatawag na OFW Negosyo Fund Program. Please give us additional details tungkol dito, VP Wally. Sir.
9: Yes po. Oo, tama po kayo dyan. Ang DTI sa pamumuno po ng aming butihing kalihim, si Secretary Chris Roque, yan po, nagpirma po ng Memorandum of Agreement upang palakasin pa po ang partnership, collaboration between the Department of Migrant Workers, ng OWA, ng DTI, at kami po sa Small Business Corporation. So, ito pong pinag-uusapan nating OFW Negosyo Fund. Ito po ay isang 2 billion fund, meaning meron pong inallocate na 2 billion pesos para po sa karagdagang kapital na requirement sa mga OFWs na gustong magtayo or napapatakbo na po ng negosyo. So ito po yung tulong ng gobyerno, ng DTI at ng nabanggit ko na pong mga sangay ng pamahalaan upang bigyang konkretong suporta po yung mga OFWs, particular po itong mga naapektuhan nitong crisis sa Iran. So dahil po, kung mamarapatin niyo po, meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. So, ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin silang magkaroon ng negosyo, kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
5: Mm-hmm. Inabanggit mo yung VP Wally, yung ano, part ito ng reintegration program ng ating mga OFW. Kung sakaling mag-decide sila na, sige, dito na ako sa Pilipinas, gusto ko kasama ko yung mga, yung pamilya ko. Pero syempre, paano sila magsisimula muli? Yeah. So, kung sila ay magne-negosyo, this will be a window available para sa kanila. Ano bang mga, meron bang mga particular na requirements kung sakali? Baka may mga OFW o kaya kanilang pamilya na nanonood at nakikinig ngayon. Uy, paano kaya ako makakapag-avail nitong facility na ito from the DTISB Corp, sir?
9: Opo, mabilisan lang po. Ang general features po ng program ay pwede pong ang pinakamababang loan sa amin ay nasa amount po na 30,000 pesos.
5: Okay.
9: Hanggang sa pinakamataas po, baka po magulat tayo, 20 million pesos pwede po namin pautang. Siyempre, nagdidepende po yung loan amount sa pangangailangan ng negosyo. Mm-hmm. Meron po yung nagsisimula pa lang, syempre maliit po yung pangangailangan, pero kinikater din po kasi na small business corporation yung tinatawag natin na small and medium enterprises, hindi lang po yung micro. So, opo, malaki po yung spectrum, yung lawak ng amount, 30,000 to 20 million pesos, pero yung collateral free, ito po yung kailangan ko pong bigyang diin.
5: Okay.
9: Wala pong hinihinging collateral ang SB Corp sa pautang nito hanggang 3 million pesos.
5: Mm.
9: So, yun po yung isang pinagmamalaki naming feature ng aming loan. At yung isa pa po, yung mababang interest. 1% per month lang po, based on diminishing balance, ang interest na pinapataw ng aming programa. Tapos po, yung basic, binobli ko po.
5: Documentary basic
9: requirements.
5: Okay.
9: Government ID lang po, bank account, at business registration po ng inyong negosyo. Meaning, yung DTI business name registration document nyo po, tsaka po yung mayor's permit.
5: Mm-hmm.
9: Yun lamang po at litrato ng inyong negosyo, makakapag-apply na po kayo ng loan gamit ang inyong telepono, inyong pong smartphone, kasi mobile app lang po ang gagamitin sa pag-apply.
5: Okay. So, ibig sabihin talagang ano na, making use ng digitalization. Pwedeng mag-a-apply online, hindi na falling in line, ano, sir?
9: Tama po. Kahit saan sa bansa, gamit lang po. Lahat naman po halos siguro tayo yung mga Pilipino meron ng telepono.
5: Mm-hmm.
9: So, telepono at internet connectivity lang po ang kailangan nyo, makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin.
5: Ayan. Okay. Kaninang pinag-usapan natin ng sektor ng mga OFWs, ano, merong loan window specifically para sa kanila. Maliban dito, we understand na tapos nabanggit niyo na hindi lang yung micro enterprises ang i-cater ng loan facility na ito, kundi pati yung mga small and medium enterprises, kaya merong pang up to 20 billion pesos na maihiram. Halimbawa, hindi naman mga OFW, pero merong mga negosyo, anong ibig sabihin, open din itong facility na ito sa kanila kung sila ay may mga negosyo, mga individuals o korporasyon?
9: Opo, Sir Alan, bukod po kasi sa OFW Negosyo Fund na relatively bago po ito dahil na ito'y sagot ng gobyerno sa krisis.
5: Opo.
9: Si Small Business Corporation, marami pa pong ibang programa or lending windows. Nandiyan po yung banner program namin na Rise Up. So, multi-purpose loan po ito. Sa lahat po ng nagne-negosyo, wala pong pinipiling kahit anong sektor, pwede pong mag-apply dito. At ganun din po, maaari rin pong i-avail ang ganong kalaking loan amount sa inyong mga negosyo para po bigyan pong karagdagang kapital at makabuelo pa uli.
5: Yun. So, ibig sabihin, yung mga negosyante na mga micro, small, and medium enterprises natin, na siyempre hindi maiwasan na apektuhan din sila ng global situation nung epekto nung sagit ng silangan. No? So halimbawa, humina yung negosyo, makakapag-avail din pala sila dyan sa loan facility na yan na sabi nyo kanina yung hanggang 3 million, ito ay walang collateral. At ang interest ay ilan? 1%? Paano yon?
9: 1% per month po based on diminishing balance. Binibigyan diin po namin yung diminishing balance.
5: Opo.
9: Kasi po, baka po akalain 1% ay 12% kada taon. Kasi 12 months. Hindi po. 1% per month na diminishing, base po sa aming computation, magiging 6.7% lang po ang actual interest cost nito matapos ang isang taon. Kasi nga po, diminishing balance, habang kayo po yung nagbabayad ng inyong utang sa amin, nababawasan din po yung principal at interest na inyong utang sa amin. So, diminishing balance, yun po yung ibig sabihin. Kaya, napakababa po, 6.7% ang actual interest cost nito kada taon na po, isang buong taon.
5: And this is payable for a maximum of how long?
9: Depende po sa amount. Pag maliit lang po ang amount, halimbawa po 30,000 to 300,000, considered pong microloan po yan,
5: okay,
9: ay hanggang 3 taon or 36 months po ang option ng borrower.
5: Mm-hmm.
9: Kung mas malaki naman po doon ang inyong uutangin sa SB Corp, up to 5 years po pwede pong option ng borrower.
5: Okay, up to 5 years, tapos papatak na 6.7% lamang per anong mang-interest. Ganun po yon.
9: Tama po.
5: Dahil, yun nabanggit nyo, based on diminishing rate yun. Pag sinabi halimbawa diminishing, kung ano na lamang yung principal mo, yun na lang yung kinukunan ng
9: interest.
5: Ng interest. So kung halimbawang nangangalahati ka na dun sa principal mo, yun na lang din ang kinukunan ng interest. Buwan-buwan lumiliit yung principal, buwan-buwan lumiliit din yung interest. Ganun po yun.
9: Tama po. Mas maganda po ang paliwala nyo, sir. Ganun po. Kasi sa traditional or karamihan po ng nagpapautang, bangko, credit card, hindi po diminishing balance.
5: Yes.
9: Yung interest pong pinapataw nila ay base sa original principal.
5: Mm-hmm.
9: So, yun po yung kaibahan ng diminishing balance. Kagandahan, yung ganansya po ng diminishing balance. At ini-emphasize po namin lagi yan sa aming mga pagsasalita kasi kailangan pong maging mapanuri ng mga tao. Marami,
5: yes,
9: actually,
5: yes.
9: Ngayon po, ang dami na pong nagpapautang online. Marami pong lending, kung mapapansin niyo po sa ating mga social media, napakadali na pong mag-access ng pautang. Pero, baka po masilaw tayo na sabihin din nilang sila po ay 1% din. Pero, hindi po sila diminishing, baka compounded pa po ang kanilang interest. So, yun po, kahalagahan na ito po yung dapat nating nililinaw.
5: Ayan, okay. So, in closing, Sir Wally, paano mag-apply muli ang ating mga kababayan? Anong mga, kung online, anong mga sites ang pwede nilang puntahan o mga app na pwede nilang gamitin? Please, sir.
9: Yun po, sir. So, gaya po nabanggit ko, completely online, meaning gamit po ang smartphone, i-download nyo lang po ang SB Corp Money app. So, nasa Google Play and Huawei Store po kami. Pag kayo po ay Apple user or iPhone, may roundabout way lang po yan ng pag-download. Gamitin nyo po ang Google Chrome sa inyong Apple. Add to home screen lang po yung app namin. Makakagamit na rin po kayo ng app. At gamit po yung app, i-upload nyo lang po yung nabanggit kong 4 basic requirements. ID, bank account, litrato ng negosyo, at yung business registration documents nyo po. 4 lang yun. Doon po sa app, i-upload nyo at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na kailangan, pwede pong puntahan ninyo ang aming website, sbcorp.gov.ph. Meron din po kaming social media page na Facebook, yung Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat pa po ng mga hindi karagdagang impormasyon sa mga aming programa. Mababasa nyo po doon. Kung hindi pa rin po ito sufficient, pwede po kayong pumunta sa mga DTI Negosyo Centers. May mga business counselors po yan. Sa buong bansa, mahigit 1,300 po ang DTI Negosyo Centers. Marami po silang pwedeng sumagot sa inyong papong mga katanungan.
5: Mm-hmm. Okay. VP Wally Calderon, sir, salamat na marami for the information at the updates mula sa DTI Small Business Corporation, sir.
9: Thank you rin po.
5: Thank you, sir. Good morning, DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
5: Oras natin, 45 minutes sa makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, teka, may report muna mula sa MRT3. Mula sa DOTR. Teka, ito ha. Oh, ito, meron hong paanunsyo ang DOTR MRT3. Wala silang aprobadong condom distribution sa mga pasahero ng tren, ha? Alamin nga natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: Report.
5: Mary.
11: Alang nilinaw ng Department of Transportation, MRT3, na hindi nito inaprubahan ang anumang pamamahagi ng kondom
12: sa mga restroom ng mga istasyon ng tren. Ginawa ng management itong paglilinaw matapos ang naunang pahayag ng Philippine National AIDS Council na posibleng magkaroon ng access ang commuters sa 10,000 kondom bilang bahagi ng HIV awareness campaign. Sa pahayag ng DOTR MRTC, sinabi itong walang naging kasunduan sa kanilang naging coordination meeting noong May 20 kaugnay ng distribution ng kondom. Paglilinaw nito, nakatuon lamang ang naging pag-uusap sa pagpapalakas ng public awareness at information campaign hinggil sa HIV, AIDS at STI sa pamamagitan ng paglalagay ng mga informational at infographic material sa mga istasyon. Nilinaw rin ang ahensya ng usapin sa preventive health measures ay para lamang sa internal employee wellness initiatives ng MRT3 kabilang na dyan ang HIV screening, libreng counseling at educational seminar. Humingi na rin umano ng paumanhin ng DOH PNAC sa MRT matapos na magdulot ng kalituhan ng mga pahayag na tila nagpapahiwatig na aprobado na ang pamahagi ng kondom sa mga istasyon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa MRT3.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
5: 47 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan din sa section ng Climate Monitoring and Prediction. Section ng PAGASA, ha? Tungkol sa mga projection sa heat index at sa kung ano nang status nitong impending El Nino sa bansa. Pero bago yan, mga kaibigan, narito muna ang isang flash report.
13: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
5: Report. Senator Robin Hood Padilla nirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sumunoy pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
15: Basalan inirekomenda na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampal ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod na rin ang pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Bunso ng war on drugs na nakalipas na administrasyon. Sa inilabas sa bayan ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II

0: AM. Makakausap natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
1: Yes, good morning po Sir Alan at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Good morning ma'am. Una, hingan lang namin ang update. Ano na po ang status ng El Nino sa ating bansa, ma'am?
1: Well, sa ngayon po, ayon po sa monitoring ng DOST PAGASA ay mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino, more than 90% na posible po magsisimula ngayong June, July, August at posible po magtaas ang pag-asa ng El Nino advisory anytime in June po. So, ibig sabihin po itong tsansa ito ay nangangahulugan na tuloy po itong El Nino at posible po itong maka-apekto na sa ating bansa sa mula po sa panahon ng habagat o sa pagpasok ng ating tag-ulan.
0: Mm-hmm. At ano po yung mga significant na pagbabago sa klima kung sakaling eto na at papasok na? Sabi niyo, around 90% ang percentage na magkakaroon na ng El Nino June, July, or August. Ma'am Annalisa, please.
1: Well, Sir Alan, usually po kapag ang El Nino ay nagsisimula pumapasok sa panahon ng ating habagat o tag-ulan. So usually po ito ay nagpapa-enhance ng ating habagat. Ibig sabihin po, possibility po yung mga heavy rainfall events na kung saan yung pong mga nasa western section ng ating bansa ay posible pong maapektuhan ng mga tinatawag na mas marami at mas nadalas na mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And usually din po during sa paghina naman ng habagat bago po natin maramdaman yung mga dry spell and drought, andun pa rin po yung mga bagyo na maaaring makapaminsala dahil usually po kapag mayroong mga gantong El Nino ay yung typhoon at super typhoon category po ang mas marami po tayong nararanasan na typhoon at super typhoon category. Mm-hmm. Although below average po ang ating nararanasan sa panahon ng El Nino.
0: Okay.
1: Na bilang ng bagyo.
0: Ang bilang ng bagyo, posibleng mas konti. Pero pag nagkaroon ng bagyo, malaki ang posibilidad na mas malakas. Ganun po?
1: Yes po. Yes po, tama kayo Sir Alan. Usually po, typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lubhang makapaminsala.
0: Mm.
1: At kung babalikan po natin, noong 2023 na meron tayong El Nino,
0: opo,
1: 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin nating maranasan ngayong panahon ng El Nino.
0: Yun ang banggit nyo na yun, Ma'am Annalisa, 11, which is way below the average. Ang average is still how many cyclones a year, ma'am?
1: Usually po, around 19 to 20 tropical cyclone. At base po dito sa ating predicted na bilang ng bagyo,
0: opo,
1: from June to November, mga around 9 to 13 ang possible po nating mga bagyo.
0: Mm-hmm.
1: So kung lahat po ng maximum na around 13, or kung hanggang December ay around 15 at nakakatatlo po tayong bagyo, posible pong below average pa rin po yung possible na magiging bilang ng bagyo natin ngayong taon.
0: Okay. Nako ma'am, hingi rin kami ng update sa monitoring po ng inyong section sa PAGASA. Yun hong mga projected na heat index in some parts of the country, let's say ngayon at sa mga darating pang araw within the week, ma'am?
1: Apo. Well, sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, although tayo po ay patapos na at nakakaramdam na tayo ng mga local thunderstorm activity. So, nandiyan pa rin po yung mga matataas na mga heat index na nasa may dengue level pa rin po. And naglalaro siya mga between around 4 yung sa extreme portion hanggang danger na around mga 47, yun po yung nakikita natin na pinakamataas. And noong mga araw ay dyan po mataas ang ating heat index or alinsangan sa may parte ng Calabarzon. Most specifically, dyan po sa may parte ng Cavite, dyan sa may Laguna. So matataas po ang ating alinsangan sa ngayon dyan. But sa mga susunod na mga araw, medyo magiging cloudy na po at posible na rin po na magkaroon na tayo ng mga local thunderstorm activity na magiging madalas na rin po.
0: Okay. Ma'am, in closing, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira, nagtatrabaho, sa mga areas na inyong nabanggit na malaki ang posibilidad na umabot sa dangerous level yung heat index. Ano pong mga reminders para sa kanila, please ma'am?
1: Well, sa ngayon po ay posible pa rin po tayong makakaranas ng matataas na alinsangan

0: At kailangan po pag-ingatan po natin yung ating kalusugan. So, nandiyan pa rin po yung mga heat health related na illnesses na posibleng maka-apekto sa ating mga kababayan sa ngayon. Ngunit pagdating naman po ng bandang hapon o yung sa gabi or early morning, makakaranas na rin tayo ng mga local thunderstorm activities. So, ibig sabihin po, kailangan din po ay maging handa tayo sa mga possible na mga flash floods na dulot ng mga local thunderstorm. Kasi ito po, Sir Alan, yung mga bigla ang pag-ulan na buhos na ulan na short duration rainfall lang. Pero yung pong mga flood-prone areas ay posible pong bahain with these local thunderstorm activities. Kaya ingat pa rin po tayo sa mga ganong pangyayari.
1: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ma'am.
0: Good morning po.
1: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, Eid al-Adha. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan. kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.